0: Huwag na sangkay. Labi na kung nagtitikalaos ka na. Wari na makukuhain mo. Wari ka na impluensya. Wari ka na gahom. Nasa rin himamila. Ha? Mga kuya, ikakasubo ko kun waray ko kwarta.
1: Mm-hmm.
0: Marisyo ka mo, sigit ak pamati ha iyo, sige liwat ak trabaho habalahin.
1: Salamat, ha? Salamat.
0: Hiyoke kemen Rosel, mas okay gamay let sangkay kontradamo kay pagtalikod igchichismis.
1: Apo. Ibaid kang ka K5 Marlon dede.
0: Ibaliwat.
1: Ita kon pipili on sangkay.
0: Okay.
1: Kay bisan waray ak kwarta, nakakahuyong man lagi hapon ako. Ano't nakakahuyong? Kinukumbida man lagi hapon kuno ako.
0: Oh.
1: So bisan kuno ako waray kwarta, basta na arit ang kasangkayan, okay man lagi hapon. Kinukumbida man lagi hapon.
0: Pero kung may kwarta ka, tapos,
1: Ikaw itong nangungumbida.
0: Muy, good morning Sir Kevin and Sir Edward. Kung waray ka kwarta, it mga nga sinalaha, haimu an imo tinuod nga sangkay.
1: Correct. Ito liwat. Mupay liwat ito. Nga reaksyon.
0: Hey Dennis Bautista, good morning, hey you, Sir Edward and Kevin. Tuod ito niya na nga panahon nga imo siring nga kung damot imo kwarta, damot may kisangkay haimu. Ha?
1: Patit imo kontra magkikisangkay.
0: Oh.
1: Damot mga rutang.
0: Oh, nasa rin si Francis, sangkay akon kay permi akwaray kwarta. Ay kun badana, may sasabtan ko dit tinuod nga sangkay panahon hin kakurian.
1: Yun, tama.
0: Joselita si Para, ha panahon niya na kwarta it number one. Nazarino Villaruel, sangkay damo kwarta. Higay Abila, when you smile, the world will smile with you. When you cry, you will cry alone.
1: Okay. Sering ni ka K5 Marlon, balitawhan niya na, sering ni ka K5 Marlon, balitawhan niya na ang kawarayan ko, napamatudan ko, nga bulawan, it may uray nga sangkay.
0: Ito ka K5.
1: Tinood nga sangkay. Genuine. Iyon.
0: Hilimwil gasita, sangkay't akon, paring Kevin, sering parikula kita, hinsangkay.
1: Iyon.
0: NJ Montoya, good morning ka K5 Edward and ka K5 Kevin. Waray sangkay, waray liwat mangurutang.
1: Di pa kita human.
0: Ano pa?
1: Di.
0: Ano, sige.
1: Tungod hini nga pag pamulong ni Heart Evangelista, ginbati ko siya han mga netizens.
0: Okay.
1: Batasan kuno ni Heart Evangelista nga kwartet ya karoyag, tarihas it iya ngaran nga Heart.
0: O ngayon,
1: bono. Okay, heart it na. Run, dapat kuno it heart.
0: May daniya heart, nga dot kwarta.
1: Amo. Adi na, nato sinisiring.
0: Okay.
1: May netizen nga nag-react. Ang tanong, saan galing ang marami mong pera? Bo. So, iyong nakakasalamuha mo, plina-plastic mo lang, ganern. Ano sa liwat, Didi? Wow, ang ganda ng values mo, heart. Mukhang pera ka. Waba, naging bati ko siya. Pero waray liwat kitit may himo kay. It usahay, it may diton mga tao nga sugad na itpan marubuot. Nga kumuada na itong nga level, waray na nira pakialam it feelings it iba. Bahala ka mo kung waray ako sangkay. Anyway, adi man taakon mga alalay.
0: Ngan makakapalit yan sangkay kay may kwarta.
1: May kwarta.
0: May na magikisangkay kapag pupulsan hiya.
1: Yeah.
0: O may makukuha ha iya kakipay.
1: O ngan ito nga nagisirunod-sunod ha iya. Permilit parang tangdo.
0: Oo.
1: Kaya
0: tinuod nga sangkay.
1: Diri
0: masok na ha imot. Hindi mo upin nga binubuhat.
1: May damo-damoan ito tao nga labi na kung may kwarta, may impluensya, mga politiko. Ngayon pinangunguhit nira ng mga tao at matang doon lahi ay ra. Sir! Tama ito ngayon.
0: Anong mga tawag ito, mga sul-sultan?
1: Okay. Maida ito.
0: Herod dyan, karuyag singon ada ni Hart, bahala na waray sangkay basta di reprise switches.
1: Possible? Ayaw kahulup, Hart.
0: Ay kahulup.
1: Kung ma-preso switches, pwede kita mag-apply.
0: Ada, mag-aandam kay ni Hinman.
1: Mapipresog yung pakini.
0: Mabiling kan shortcut, pamiling yung kwarta. Uy, agi daw.
1: Waray opay.
0: Alas 8:07 na pa
1: din. Sige.
0: Hala. Hala, kaya hijabs. Argelius, naguhulat liwata aton kay himayon naton ini nga lima ka adlaw kay may mga testigo at prosecution nga iraon day representer. Wala naman ni representer.
1: Wala kay okay na kuno.
0: Okay na.
1: Oo.
0: Pagka baga na kasigurado gud hira.
1: Di rin ako no ni representer hi Lopez.
0: Lopez, ato ni Lopez.
1: May da pa usa. Ang security in charge sa house in Delio.
0: Oo, aray na. Kay baga, nakuha naman nira, na-establishar naman nira, nga ginyakan good man.
1: Oo, ginyakan. Asya malan nira, importante nga ginyakan.
0: Ni Vice President Sara Duterte ang panarugpan matay. Ha? Okay. Kanda Marcos, Bongbong, Lisa, Araneta, Marcos, nga ni Speaker Martin Romualdez. But niyan, huhubaron nato nini. Si Judge Carlos Aguiles, kay Kevin Kevin.
1: Hala, mga K-5, pag hinakitit aton mga lakad yan nga, ayaw naman pag-ubusa dayon it mga sweldo, ha? And tama, unahaanay it mas labi mo nga kinanglan it imo kalugaringon ngan mas labi nga kinanglan it imo pamilya.
0: Okay, pagkabuwas ini, isang buwas pitsa di peligro na liwat.
1: Pitsa di peligro na liwat. Okay. Ini ka K5 Kevin Susana Parahan, kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos kasinirangan Visayas, K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
0: Oras mga ka-K5, alas 8:09 na, nasa ring didihi, Kate Bugoy. Good morning ka-K5, haiyo, dida Sir Edward, Sir Kevin, mapasout at ako. Adi kami na mamati, haiyo news, tapos nagkikita pa ako, it live. Diri ako nagkukontent with boses, gusto ko makakita ako, it iyo mga nawong. Oo sir, hanuna nga may da pa ako kwarta, damuan akon mga sangkay. Kaya nagpapainom pa ako, agtuyan na, kaya waray na ako kwarta, waray na mga sangkay. Okay la ito na akon sir, kunwari ako mga sangkay, basta importante. Nakakakaon ako 3 times a day, basta maopelet amon mga panlawas, akon pamilya. Salamat han pagbasa balita wano. Okay. Delos Pueblo. Oras mga kakipa pala sa Ocho Jess na babalikan natin ining atong programa with Judge Carlos Argelius. Kamalang pipira nga mga pibaro.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold Supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
6: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ka-Audio Tech, may di ka high-quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para hand-booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high-quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
7: Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
10: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
14: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
15: Extend food supplement for men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend food supplement for men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
19: Puro Belos Pueblo!
0: Oras mga kakipay, malas 8:14 na. Balik at hining ato na programa Puro Belos Pueblo sa The People's Forum. In a while, mga kabod natin ni Judge Carlos Aguilles, himayon natin ang mga panhitabuga kulupan ni Kalimak Adlao, ang impeachment trial. Ito na itong Vice President Sara Duterte at inhalinya Judge. Judge, good morning, Judge!
20: Mopay nga gahin mo, pre. Mopay nga gagihapon natin natin mamarating ang magkirita.
0: Ano man, baka nakarimedyo ka na? Nakapamahaw ka na?
20: Naaga kita nga long early birds, get early worms. So...
0: Tama, tama nga. Hatun nga mga pangidaron, di na kita magmuok.
20: Baga di rin natawag ini, oh. Di na ni magmuok. Ganito na, naman ko dito tao. Kay baga kung na... Mahilig ka baga magkinaturog bisan dun adlaw na tingal na.
0: Waray good. Waray good ka bubuwaso. Sugad nga ni mo pag mata mo, nagbabasa ka pa, nagre-research ka, mamay ka lahito na no, Judge. Nga in routine.
20: Maga self-help kita pare, self-service kita ng self-help.
0: Ito, kay diri kita pwede sumarig kay mga tao, liwat paret at baga... magiging kalokasyon. Dapat may danhaton pagapaniguro ni Wadjan.
20: Bisa nilin baga personal natin. Baga personal natin nga baga dahil lang pangalimala. Baga kitet nag-aariglar gihapo part at kalugaringon.
0: Amo na. Kaya kung baga makita lahira kang judge ka baga nakasyort lang ang baga nakasliblis ring pa. Baga makasiringon. Nga baga amo ba ini judge nga ini artista na liwat ka nakahanginan?
20: Baga ani na nga ni kita korte pa rin, naglolo kita, baga para puro italas.
0: Nag-iibat baga, nag-iibat baga pamahong-pahong.
20: Oh, pamustura lang, baga batasan na, bukan lagi hapo. Pero baga pamustura, nag-iiba.
0: Anyway, anong natabuhin ni Kakulop nga day 5, an impeachment trial, an aton, kontra aton vice president nga, waray naman ipadayon ang pagpresenta ng iba pa nga mga testigo ang prosecution?
20: Oh, in actually, itong ebidensya, there not necessarily as to the number of witnesses.
0: Okay.
20: There ni pinakadamuhin mga testigos.
0: Okay. Mm-hmm. Okay.
20: Itong one witness is sufficient to sustain a case, no?
0: Okay.
20: Or one witness is sufficient to sustain a defense.
0: Okay.
20: So, kung credible ni may ebidensya, so why is you do not need to present further evidence?
0: Okay.
20: Oo.
0: Okay. So tama kay baga ano pa mat imo baga ipaprohibahan kon inin baga na i-plaster mo na ang baga punto nga karyag nimo baga ipahibaro nga baga magiging magidesisyon ni nga kaso.
20: Oh, actually isiring attorney ka po nan we know how to stop and where to stop.
0: Okay. Oo.
20: So, kung baghay mo in your assessment, ha ordinaryo gihapon, in ordinary trial, If you think that your evidence is already sufficient to sustain your case, you have to stop presenting evidence.
0: Okay. Oh. Okay. So, it burden hini, adan ha defense yan na. Kumbaga, anhon nirang, inin, may defense eton Vice President nga, inin, bis pa may sugad hadto nga mga utterances and Vice President, inin, waray niya maraot nga panuyo, han mga gin-mention niya nga mga ngaran.
20: Oh, ada ito ang tawag hini, the one who could testify personally is the Vice President herself.
0: Okay. Oh, okay.
20: Nga, di pagpamaito dispute or repute nga when I utter those remarks, there I have no intention. It was just a matter of an emotional stress. Na-stress ako because of several situations, no? Nga baga nanabu.
0: Okay.
20: Nga it affect also my person as not really as a Vice President, but as a private individual.
0: Okay. So, but, hain baga pagkita, kinahanglan ba ipresentar as witness itong defense itong akusado mismo para hiyat magyayakan nga you know outburst la doon akong emotion and baga may ako na feel nga baga threat na akong kinabuhi nga ng akong pamilya nga naiyakan ko adto but waray good ako maraot nga panuyo para hadto nga mga personalidad kinahanglan ba
20: in my own opinion baga ha para ha akong ipay tawag ini and video has already been admitted as authentic, no?
0: Okay.
20: So there is no more need to dispute on that.
0: Okay.
20: So ang video, ang mga yakanada-nada, utterances are now a matter of evidence or maydana, it is admitted. So kinanglan ang respondent is to repute whatever submissions and prosecution.
0: Okay.
20: It admit, so you have to disprove that despite that those utterances were made, he has no intention.
0: Oo. Okay. Kinahanglan ba i-presentar at Vice President ni para siya mismo magpapanhimuhay ni? Dirilat iya mga abogado, judge?
20: Oh. Nobody can testify or repute nobody except the Vice President can repute the allegations of the prosecution that there was really great threats. And
0: okay.
20: That great threats against the first family is a violation of the Constitution.
0: Okay. Mabugat ba ito? May balor ba ito kung bagahiya mismo at magsiring nga? Waray ka tumaraot nga panoyon at mga utterances.
20: Mabugat hindi rito niya ebidensya because he herself, that is very what? Personal to the Vice President.
0: Okay. Oo. Okay.
20: Kaya kung masiring na taong waray ito niya intention to yung pagpanarhog, sugad ito nga intention yung pagtalapas at itong atong batakang balaod. So it's just a mere opinion. So kinanglan nun, ang Vice President is to testify to repute itong mga allegasyonis.
0: Okay. Kumbaga para hain mo mas maoropay nga mas madirudigon kung itong Vice President mismo at magpapanhimuhin nga wala ito, you know, intention na maraon.
20: Yes. Correct okay. Ito pare. Kaya okay. Kung itong Vice President, he herself was the one responsible in uttering those remarks.
0: Okay.
20: See?
0: It baka dalagan, it baka presentasyon itong depensa yan na, okay? Part din nga Article 4, hiton mga articles of impeachment. Baga may daba puruhan nga pipresentar ni Raini, hi Vice President Sara Duterte. Di ba liwat inihiya baga ma-expose kin? Kung baga ano lang ang mga ganap hinin mga senador nga di rin napaburhaya?
20: Kay tawag ini, you cannot discount that fact. Kay,
0: okay.
20: He or she will be subjected to cross-examination.
0: Correct. Oh, okay.
20: Ngayon, clarificatory questioning by the senator judges.
0: Okay.
20: Probing questions and answers. So,
0: okay.
20: Ini nga mga, there we actually, kung baga kinsusunod natin it rules of court,
0: oh.
20: When you are the accused, you cannot be cross-examined on matters that are not covered by the direct examination.
0: Okay, okay.
20: Abi ni iton usang inibintaha it akusado, nga diri ka pwede pamakianan ng cross-examination in mga butang nga waray ni mo itestigos didahan direct examination.
0: Ma-object ito, itong kaluyo, objection, Your Honor.
20: Kung waray ni mo ito ginwas, no?
0: Kung
20: baka waray ni mo, you did not testify that during the direct examination, you cannot be cross-examined on matters that are not covered by your direct.
0: May disbintaha, ngan bintaha, itong pag... patistigo kan Vice President Sara Duterte. Ba't kung pagtitimbangon mo, judge, hainit baga inin ha mga pros and cons, mga kwamba, inin it makukuha ni rang inin maupay nga epekto, nga diri maupay nga epekto kani presenter itong Vice President as witness.
20: Alright, itong baga atong didatawag ini, itong actually, it akusado, actually, the Vice President is not an accused but a respondent kay itong tawag ini, itong impeachment is a proceeding, it is in sui generis or a class of its own. No?
0: Okay. So,
20: it is a political, yes, it is a political exercise.
0: Okay.
20: Pero kung it, Vice President will be presented, mamburubugat iti ebidensya ha iya, iti ebidensya because he was the one responsible
0: okay
20: of uttering those remarks.
0: So, okay, okay.
20: Pero kung pagkita iti depensa, on the other side of the coin, pagkita itong depensa, dire-destructive at itong theory at itong ebidensya ng aging presenter and prosecution, there is no need for the Vice President to repute that or to be presented.
0: Okay.
20: Kay presenter nga niya, she will be subjected to cross-examinations. There may be admissions on her part that might incriminate her, see, to a crime. Ngan, ikaduha, she will be subjected also to clarificatory questioning by the senator judges. Ngan, okay. Sering panimo, may mga senador that are not inclined to favor the Vice President.
0: Okay. Okay. So, kung i-presentary as a witness, didahin nga mga upat ng articles of impeachment, di rila limited, didahin nga grave threat, nga gintratatarya na Article 4. It's a matter as in strategy tiya depensa. Kung ipipresenta niya o kung diri.
20: Kung baga kita na itong ininga depensa, they consisted of lawyers who belongs to dagpong mga law firms in the Philippines.
0: Okay, okay.
20: Baga here ini, they have battery of lawyers. So, okay. Damo nga mga abogado. So, mag-iristoryahan ini.
0: Okay.
20: Depending on how they go with the presentation of evidence. Pero basic ito pa rin, trial, nga if the bisan nga ni pag cross-examine, cross-examine is not a matter of grandstanding.
0: Okay.
20: Gusto mo lamang makiana, nga ipakita ha publiko, or ipakita at mga tao in court, that you are a very good cross-examiner.
0: Okay.
20: If,
0: okay.
20: If the testimony of the witness is not destructive to your defense, there is no need to cross-examine.
0: Okay. At mga namamakyan na nasa rin, kakunwari kung sala ito na Vice President, kaya nung diri umatubang dito itong impeachment court, ngaya mismo't mag-iistorya. But karag na ito ni Claro Judge nga, diri obligado it Vice President como respondent, hining impeachment trial nga umatender in person or maging testigo dito. Kasi rin ko pa kanina, it's a matter itong pagkita at iya mga abogado kung kinanglan ba niya, I mean, kung kinanglan ba't iya presensya dito o kundiri. Correct, Judge?
20: Oo, hindi rin man inipareho in criminal case or naryong kaso ha korte. Nga kung ikaw akusado and you are banded, baga you are under bail bond, so miringan ang korte ng attender, you have to attend. Otherwise, you can be, your bail bond will be forfeited.
0: Okay.
20: Now, ngan ito na ako sa itawag ini, this is an impeachment proceedings. Ngan, siring pa itong Korte Supreme, implicitly, the defense of the accused is inconsequential to his acquittal. Kung baga criminal case, his silence does not prejudice the accused.
0: Okay. See? Dere bo tsignon nga silence means yes.
20: dere, it's not, no?
0: Okay.
20: Hamon na siring ito, silence means consent.
0: Silence means consent. Ang baga waray mo la baga, ang waray ka la baga mag-inaroor nga sa botsing nung natugot ka.
20: Natugot ka. Ikaw pa rin, baga may nasugad na ini, nga baga tawag ini nga mga butang, no?
0: kay waray man mag-ari nga sa naruruyag or nasugot. Amo nga na ni mo botsing nung judge. Badaw nga, how judge. But anyway, usap pala ini nga articles, ha? Kahit uupat ini.
20: Upat ini nga artikulo, ada kay kakulop, baga it was even na simringan ni ahim presiding officer nga awi Senate President nga nagpapasalamat iya aton na depends how had tong prosecution na nasyorte ng presentation ng ebidensya.
0: Tama.
20: See?
0: Oo, kay Mamay Kala, kung iging presenter pa ininira nga duha nga testigo, an security officer han house, han matabo ining, you know, pagdetener han chief of staff, si Attorney Lopez. Mamay Kala, ito ipipresenter nira, makaon ito yung mga siguro duha tulog kaadlaw nga presentation. Okay? De, itong depensa, ma-cross-examination itong mga testigo. Bangin liwat siguro tuloy ito kaadlaw. Mami kala, unong kaadlaw ang nawarahin eh, dinahin ng impeachment trial, mga raksig nun, mas magiging madagmit it pagtapos hini, kung baga amin itong inin dalagan hini nga ira trial.
20: Oo, sa inin nakabulik, dinahin itong speedy disposition of the case, itong impeachment proceedings.
0: Oo. Okay. Now,
20: ngayon ko natin eh, hini nga, itong prosecution, itong mga private, o di kita nasa nga private prosecutors, there are counsels for the public prosecutors, in this consisted also a battery of lawyers.
0: Okay,
20: no?
0: Okay.
20: Incidentally, usan aton taga din Helaite, Attorney Ligutan is also one of the lawyers or counsels.
0: Purbida judge, kumbaga mahingad to kaliwatin eh, kumbaga hadto nga panahon, kaya nahuwis ka naman ano. And then, baga makapasikat ka, kung baga maupay liwat, baga maaram na umakting.
20: Mga tawag ini, mga break ito pa rin, nga tawag ini. Kung ang kita, diri baga, I think, baga ng opportunity na to, it's really baga na halipot indoro because we are, baga nila kita local, oo.
0: Dakay
20: although baga maram-aram kita trial. Oh.
0: Baga, dire ra nakakasigura din mga local boys. Dire both sigon nga mag-aati ra Manila nga baga superior hira kontra haton. Ha?
20: Oh, in itong mga abogado naton din eh. Although ani kita we are what? Iba kay because ako I practice my profession as practicing lawyer for 16 years.
0: Oh.
20: Baga iba itong diri man to nagahar ang diri parehit practice dito ng parehit practice din he. The only thing nga baga adra sering pahitong kalag sa natrek kalarakan.
0: Oo, adra baga Manila pero dito ko no baga danay ini baga mapormala ini pirang mga abogado mga gulpi di gulat nga baga nag-Amerika na mag-upay tsarakyan pero
20: din kami din niya probinsya kami we are expert in everything. Oo.
0: Okay.
20: Waray okay. Namong kaso, pagkatong atanan nga kaso, kinakarawat namon. No? Dito Manila, mga may expertise it nira. Criminal law, may danara civil, no?
0: Kay, kunit magkarit natin nga mga abogado din niya, Eastern Visayas, pagkato adulat ha Manila, bagatagin ito nga baga oportunidad, kung baga dilat ito.
20: Daming duro din niya aton, daming duro, kung baga amula ito. Pag opportunity, actually, it is just a matter of opportunity. Oo. Kaya kung kitaon nato, ito nga trial ni Rena, basic ito ni Doro. Dami ko din niya aton, itong maaram, yung sugad iton.
0: Baga korte ni Raliwan nga maghiralad, baga masiring magkarit. Anay?
20: Ano, diri nga ako masiring hiralad maaram dito. Kaya alang man himbaga pakikompetensya, we are not competing. Iton mga kita nga mga abogado din niya probinsya. Haniti kita ito, no? Kay sa una nga bahing guti ay la ito nagpra-practice, nagkakataratara pa kortingan din, he. Nagtitikang kagod, himbaga ka-grade 1, hindi mo pag-practice. Talagsa ka lang mga doon opisina, nga pagada akong law firm.
0: Okay. May din di pakiana lang kang Judge Carlos. Angay ba nga ipakiana ni Senador Padilla ang mga kaso ni Attorney Lontok? May dabay ni... Pwede ba ito sumiring objection, Your Honor, kay baga irrelevant man?
20: kung clarificatory questioning ka, bagan, kay kung gusto lang ni mo, bagay ko ng biasness, bagan, inappropriate yung pagpakiana, no? Although, pwede mo ganito ipakiana regarding hiton iya, kay cross-examination amo ini. Actually, he was not cross-examining. It was clarificatory questioning. No?
0: Ang kan Senator Padilla?
20: Pagang clarificatory. Although, di dahil ito ang aton rules, in clarificatory questioning, the judge can conduct direct, and can conduct cross-examination.
0: So, ining mga senator judges, kumbaga may nagtetestimonya ng subject na in cross-examination, hiton defense counsel, Anot limitasyon hit ira participation. Pwede ba hiragya makapakiana direkta ngad hiton witness?
20: They can ask it pareto is. If you want to clarify, pwede nimo in the nature of a direct examination or in the nature of cross examination, pero the common denominator that is clarificatory questioning.
0: Okay.
20: Amiton.
0: Kaya kung mapakiyan na hipadilya, for example, han mga kaso ni Attorney Luntok, nga waray man kalabutan haniyagin pagtestigo, that's irrelevant, Your Honor, di ba?
20: Mag-uri ka, because you cannot object to the judge. Pero ito nga mga pagyan, with all due respect, ano, that is the prerogative of the good senator.
0: Opo.
20: Pero kung kitaon ni mo, it has nothing to do with the issue.
0: Oo.
20: See?
0: Bagaan iya panuyo siguro pagpakianhan mga kaso ni Attorney Lotok, nga waray mang kalabutan han yagin testimonya, baga pagdaot han iya kredibilidad.
20: Oh, discredit the credibility and baga integridad. Actually, nakabutang itong dito itong cross examination, kung magcross ka kon amit imo clarificatory line of clarificatory questioning, siyahan contradictory evidence.
0: Okay.
20: Ikaduha, iton your reputation is your reputation is bad, no? Reputation nimo maraot, general reputation nimo maraot.
0: Oo.
20: Pero diri ka po dito iton mga it bisan nga ni kon you have been charged of a case, it conviction admissible in evidence la, kun an imo conviction is more than 1 year imprisonment.
0: Okay.
20: Or
0: okay,
20: that your conviction involve cases of moral torpitude regardless of the penalty.
0: Now, kung sugadhin ni judge nga ang clarificatory question ni Senator Padilla, waray man kalabutan didahan subject matter nga gintitistigusan ni Attorney Lotok, pwede ba mag-object ito dida itong prosecutor? For example, Attorney Ligutan.
20: Mag-uri may itong objectan.
0: Oh, nga yan.
20: It's not allowed under the rules.
0: Okay.
20: Maybe you can, wag ka mag-uri ka man hini, kay unang abahin, in Senator Judge has the latitude to ask questions regarding regarding those things. Pero kung ha direct examination ini or ha cross examination nga between lawyers, objekan ini on ground of irrelevancy.
0: Pwede ba sumiring itong prosecutor nga i-address ni itong objection nga to kan Chief Escudero being the presiding officer and kuan ito, decision ito, i-resolve itong Mr. Padilla, and then irrelevant itimo.
20: Diri pwede, because he's a senator judge.
0: Okay, sige.
20: Kumbaga, ordinaryo ha korte, pwede, kaya to, Your Honor, we will cover that questioning of the court in our examinations. Kumbaga, ako nala. Oo. Ma-manifest ka lang. Pero not totally, that because you cannot object the court questioning.
0: Adi pa napakiana. Sir Edward, ipangutana daw kan judge kung angay ba ipasabot ha witness ngay Sara Abogado nga nakakuhain 80 nga ba didambar exam.
20: Actually, bagan haton lang, no? This is really how we appreciate evidence. Itong cross-examination, you ask questions that are relevant to the issues.
0: Okay.
20: Relevant. Itong grado habar ay it has no relevancy to the issue of grave threats.
0: Okay.
20: Oo.
0: Siguro
20: kay pagan kay atong ani nga side comments nga nasering mas marami pa yung grado ng vice president sa mga abogado na nandito. That is side comments, it should be expunged from the records. Ganito pwede. That is an affront also to the lawyers who are present, kaguruguti at doon, tawag ini, grado.
0: Oo.
20: Kaya waray man kami itong paripagkakadin ni mga korte, may butang nilit imo agtang attorney 75 ka or 77.
0: Miss nga,
20: it's not really, it is uncalled for nga, you cite that for purposes of, proving the fact that because you received that grade, nga diri ka maghihimuin maraot.
0: Siguro,
20: no? It's irrelevant to the issue.
0: Okay. And siguro, abot lay pasabutan to, nga diri ni maihimu to natin presidente o vice president.
20: Ang motive nira, pero in the manner on how the question was framed, baga, katimaan mga side comments pa, remember, you cannot impute something itong mga, because it includes all lawyers, legal profession.
0: Kaya nagawas niya na, nagkakagawas gulit ng mga biases na di na palit mga line of questioning, kumbaga nagkakaan ng clarificatory question, kaya ato nga pagsiring mas madaro na ko pangalan grado din ng bar exam ni Sarah, Butsingon nga mas makarit pahiya kung din nga mga abogado nga, you know, nagko-cross-exam or nagpe-presentahan mga ebidensya or masiring. Di rin ni mabubuhat itong Vice President. Kaya kita ka, oh, kuwan ini, baltok kita kanya grado o tsinta, di ba?
20: Direto ha mo, kay tawag ini itong abogado, kay kumbaga pagsusundon lano. Ako nga rin, pareho man kita dito pag nagdungang kita yung pangudungang kita yung kabata nga ng pangulitaw. I never ever expect. Siring ko ako, permanente ako top 5 man ang klase, pero alphabetical order la.
0: Mo, pinganin imo top 5. Ako pasang awa ako.
20: Top 5, alphabetical order la ito pare, ha? Dari ito grado.
0: But anyway, sige judge, it must sunod hini. Ano daw lang nga? Inin itira iduduso niya nga sunod din nga ang article sa impeachment. So, tapos na ini nga article 4.
20: Article 4 mas sunod na lewatin usa nga article, no?
0: Oo.
20: Inin actually inin impeachment proceedings naton, mo pay God kay although this is a political exercise by the Senate, inin kita nga mga tao bear a price really of the proceedings at the same time kung ano iton demokrasya na tawag hini operate in our jurisdiction.
0: Okay. Bis naman lasering ko inin ibang mga senador na prejudge na gud nira ini sigurado gud ako iton. An importante may pagawas ini nga mga impormasyon ini nga mga itong kamatuoran ngan ining ko tipo ano nga representar ngan ini in makaghatag ng kadugangan mga pag-aradman iton aton mga manmarating ngan mga mag kirita kay diri ni adlaw-adlaw nagkakaadan impeachment trial kontra mga impeachable officers.
20: Babaga tawag ini iniyan ang impeachment. I think this is the siyahan ining impeachment proceedings against a vice president.
0: Correct sir.
20: Okay.
0: Correct judge.
20: Kaya magkakaplabay natin ng mga impeachment agton na chief justice tawag ini impeachment
0: hirap. Kan era
20: during the time of Bog Estrada kan Mercedes Gutierrez nga waray kadayon amin iyan ang baga. This is the impeachment, baga natuto din ang impeachment ni Vice President nga naton nawarang former Chief Justice Corona.
0: Amo na. But anyway, Judge, salamat and kung ano mat baga sunod hini, kaya na, may danira inin, otro nga ikaunom ini kaadlaw, mahimayon natin buwas para itong ipabruan natin atong mga namamati. Judge, salamat.
20: Hini natin ini baga paghatag, we are not tawag hini, na, we are not imparting legal ideas, baga in my capacity as a judge, itatun la, as an observer also, as taxpayer, no?
0: Okay.
20: Nga nakakagpangbit kita hadon atong baga napabaroon legal, bisa na baga guti ay nga oras, nga guti ay nga tawag hini, baga punto. Oh.
0: But dako na ini nga bagay, Judge, para itong atong mga manmarating hirain ma-edukar. Thank you very much, Judge. Salamat.
20: Salamat, madamong gihapon.
1: K5 News FM Live Report Puro Belos Pueblo.
0: Oras mga ka-K5 mga 8:40 na babalikan natin ang ingatan na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Nakakamatay ba ni nga chikungunya mga ka-K5? Niyan paghingadayan natin may mga nagpapakaya na standby kamalang pipa ng mga pebaro.
1: K5 News FM championing the live of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga perme barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
23: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
24: D3 Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
24: D3 Bio. Ang D3.
26: Yung may BCO.
24: Ang BCO.
26: Yung may D3.
27: Para sa malinis na dugo.
28: DGX 500.
27: Para sa manusog na tayo.
28: DGX 500.
27: Ayon sa mga eksperto.
28: Ang DGX 500.
27: Ang may pinakamataas na
2: antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alerto. Busa, ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabalit sa mga butika.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya.

0: sa inyo gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Puro Pelos Pueblo!
5: Oras mga kakipay, balas 8.44 na. Balik tayo nga doon na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Siyahan pala itong articles of impeachment. Actually, an article number 4 at tuhiya kay upat ini. Depende ito niyan kung titikangan na ba itong prosecution, kung human na ba itong defense, hanira cross-examination, or may hanira ipapresentar liwat nga iba nga testigo nga magdi-disprove han motibo han aton Vice President, labin ang aligasyon han panmatay han aton Presidente, ni asawa nga he former Speaker Martin Romualdez. Okay, but kung nadiri, ako magawaray na nira ipapresentar nga iba nga mga ebidensya ng mga testimonya, then it's up to the prosecution kung ano tira isusunod ng article sa impeachment. Actually, article 1, at itong aginhinga na yung grave threat ano, kontra ng atong Vice President in article 4. But may dahil ni article 1, an article 1, misuse of confidential funds. Kaya ginaakusaran nito ng atong Vice President han pag mismanage han 612.5 million nga confidential and intelligence funds. Han may dapahiyahin eh. Okay, 500 million para han Office of the Vice President and 112.5 million para han Department of Education. Hariya pa ang Secretary ng Department of Education. Irag insight and findings ng Commission on Audit partihan deficient nga mga documentation ngan highly irregular liquidation. Nga nagkagawas ba ang mga ngaran ni Rapiatos, ni Mary Grace? It seems that po sala katawo o pirala katawo ang naghimhad itong mga dokumento han liquidation pag pamatuon naging gastos at itong kwarta. So, aaday ito at Article 1. Itong Article 2, unexplained wealth and failure to disclose assets. Iniin may kalabutan han waray pag sumatin eksakto han aton na Vice President, dinan niya statement of assets, liabilities, and net worth tikang han 2022 to 2024. Upon ito din at Article 2, ang suspicious gihapon nga multi-billion peso transaction nga nakita han anti-money laundering council assessment. Okay, han mga bank account han mag-asawa nga Mans Carpio nga Sara Duterte. Billions of pesos ang gumawas. Sumulod din ang ira mga bank accounts nga warilat nira ito ma-declare high-risk statement of assets, liabilities, and net worth. And ang pagkaada nirahin mga negosyo while they are in office. Article 3, bribery and procurement irregularities. Iniinaga-aligar hin graft, corruption, nga napanhatag, hin mga padulas. Nga nagdadabihin mga DepEd officials between February and September 2023. Ginaakusaran ng aton Vice President. Hinapaghatag, mga subre, kwarta, kabalyo, hininpabor, ratikang haniya, mga empleyado, mga opisyal. Mga nagpaka-envelope ng mga cash nga gindistribuer, ha, mga opisyal, Department of Education, haniya pa ang Sekretary, DepEd. So ini amo ito nag ang iba pa nga mga articles of impeachment. An Article 4 amo ni ginuna nira ini nga grave threats against government officials, okay? Kitaon nato niya nang adlaw kon ano iton baga magigin hulagway ha Senado iton ika-unom ka adlaw ang impeachment trial and buwas magkaupod gihapon naton ni Judge Carlos Arguelles para paghimay-himayon ini adirat padayon naton nga paghisgot ini nga mga eristoryahon. Sarin ko pa kanina, bahala na ito kung ininpira nga mga senador na pre-judge na nira ining impeachment kontra itong aton na Vice President. Meaning, wari pa nga ni presentar ang mga ebidensya, both sides, wari pa nga ni magtikang an impeachment trial, nakag-desisyon na hira kung guilty or not guilty itong Vice President. What is important maipagawas ining nga mga impormasyon nga

0: Inin magsusumata aton hiton anot ka matuuran nga diri ka matuuran nga tanan hini nga mga allegasyon. Or kung may nabuhat nga talapas ito naton constitution nga paglingo ang kumpiyansa nga ginhatag ang mga tawo nga diton aton vice president. Amo dot importante para akon nga maigawas ini nga tanan nga mga impormasyon nga mahibaruan naton and maging giya, maging basihan naton hiton aton mga pagpili, hiton aton mga leader kay maging eleksyon niyo at pagka-presidente itong 2028 down to, I mean, ipipilion naton presidente, tub-tub ngayon at miyembro at sanggunian bayan ng mga munisipyo, mga ka-K5. And ako'y naglalaom nga mahingadayan, nagihapon din yung issue, parte mali-mali, tanga kwarta. Ang mga flood control project actors and actresses gagin ako sarang nga nagbursa and billions of pesos. Waray pa man liwat ini mga kakipay. Alang man nag-aapiki kita kay karuyag naton nga maging guilty ini nga mga tawo kundi iton aton mahibaro gihapon kita iton matugkad gap naton at kahiladman ini. And regardless kung hino ito nahidadabi hini nga mga anomalya nga transaksyon and flood control, maadministrasyon man ni Marcos, administrasyon ni Duterte, kay han panahon pa ni Duterte, may danahini nga daan. O bangin na mga previous pa nga mga administrasyon, naging kalakaran na ini. Ang importante nga mapagbaton liwatira hiton nga era mga kasaypanan. Ang paglingo, ang kumpiyansang, ang pagtapod, nga ginhatag ang mga tao. Doon kay ano nga nagkapipili hirang ito nga mga posisyon nga kundiin era ginuokuparan niya ng mga panahon. Puro de los Pueblos. For gusto ning administrasyon, magkadahin mo ropay nga legacy. Dapat maging instrumento itong atong presidente nga dire magudtan tumapoy po 100% ining corruption na Pilipinas. But at least, naging instrumento hiya nga ma-address niya hinay-hinay ining corruption na aton gobyerno. Puro de los Pueblos. At mo pa ini kay ato yan na Singapore yan ay pakiana ni Radito hiton mga labaw hin ng Singapore. Kung kay ano nga sugad hito pag ascension Singapore. Nga 1965, tikang buliwan in Singapore han Malaysia. Kay kaparte man in Malaysia hadto nga mga panahon. Mas rico pan Pilipinas hadto nga panahon. An mahibulag an Singapore han Malaysia. Waray natural resources, bisan tubig, napalit pahira mga kakipayab dito sa Malaysia. Kay harani man lahira. And yet, amunit kabutangan ni Singapore yan na dakon at diferensya kontra ng Pilipinas nga mas rico kita hadto mga 1960s. Ang nagtitikang pala ang Singapore, mga kakipay. Hi, anay daw. Nakakamatay ba ini nga Chico Gongonya? Chico Gongonya? Ay, dire. Ikaw mo kabaraka ito kay Habubo Hinduro iton. Persento hit nagkakamatay, hit nagkakaada hini nga sakit. Kay nasire nga ni Didi, itong overall case fatality rate, itong chikungunya is less than 1%. Ranging from 0.1 to 0.4% across global outbreaks. Bugos nga kalibutan. Oo. Less than 1%. Typically, 0.1 to 0.4% la. Habugos nga kalibutan. Suba itong datos, itong World Health Organization. Ngan, iton kamatay hitawo nga mahitungod hiton virus very rare. Talagsaon la hinduro fewer than 1 in 1000. Kurag singon di nga ni naabutin usa ka tawo kada 1000 ka tawo nga nagkakada hinin chikungunya ito na patay mga kagay. Kon may daman nga gutay man lang nga gihapon iton percentage ha mga tawo nga may dangadaan mga sakit, mga comorbidities. Labi na inin mga barubata ngan inin mga idaran na. Yan. Kay actually, warahin itambal. May da bakuna na nga ang available. Itong chikungunya. May din available nga bakuna ha market. Waray direkta nga pagtambal gun, hinin sakit. Nga darahin nga virus. Nga tigang hinin mga kagat, hinin lamok. Okay? Waray. Ginmamanage lahat imhataas nga hiranat, inipagsinuka, malingaw nga ulo, mag-ul-ul nga mga joints. Kasukasuhan. It, iba pa nga mga komplikasyon hining viral disease. It gintatambal. Pero itong kumba, pero ang natabuhan COVID, waray man tambal ang COVID, ginmamanage man ang ang komplikasyon nga darahin eh. Napatay ang tawo kundaan na may sakit, labi na kung grabe nga sakit. So, waray makamaratay. Guti ay hinduro't porsyento at napatay nga nagkakaadahin ng chikungunya. So, bahin nga datos ini, kay katatapuran ini nga datos mga kakipipe, gatikang ini World Health Organization. Okay, kay sugad hini nga 259 at nagkaadahin nga mga kaso hin na chikungunya, di Habasay, Haparanas, nga iba pang lugar di Samar. Waray sa nangyay kabaraka, ba't padigon ng lugod natin itong aton mga resistensya? Pag-take ka mo hinin mga food supplement na magpapadigon itong aton lawas, sugod itong Clinica D3 Bio, Mighty CD Alkaline Vitamin C, itong DTX 500. Nga siyempre itong pagkakape, itong kape nga nagkagape ka na na-detox ka pa, DTX Coffee Mix, mga kakipay. Waray na kita oras! Ato lang ni temporary nga pagsasadhan, ini nga ito na programa, Foro de los Pueblos, the People's Forum. Yan ang adlaw hiton! Miyerkules, sweldohan may mga trabaho, ngan may da mga kubrahon pa. Hangaran mga kakipay, ito natin nakaupo dyan ang aga at technical Milton Mate, nga sugan man kang Jeff Gores. And then yung K5 Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan has siyudan na Tacloban, nga nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Mga kakipay, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Eyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
4: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
5: May kasala, birthday, ubisan o nung okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high-quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand-booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high-quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Kung tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
10: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
9: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
10: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
9: Amo ba?
10: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
9: Gusto.
10: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
9: Mm-hmm.
10: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
9: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
10: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
9: Oo.
10: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, mo resulta na sa taas po pod nga level sa oxidative stress.
9: Ah, maulagi.
10: Diri na musulod, Sir JP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Mm. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 ug Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
6: DTX 500.
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Mm. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
10: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
9: Palalakit lawas.
10: Palalakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
9: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom o gikaon.
10: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
9: Correct.
10: Sayang na, magsila ka exercise, wala mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
9: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na, kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makap palig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
10: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
9: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga kulan ang bisag unsang impeksyon.
10: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato inini, muadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw.
9: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tay igong oras, Doc, kasi Jean Pauline Rosso.
10: Ako na usab si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ang pingan.
9: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
6: 3 K5 News FM. Cagayan de Oro. Alas 9 na, Health Alert na, DTX 500, Health Alert. Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500, Health Alert. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500, Health Alert.

0: Welcome, as always, na naman sa ating programang Health Alert. Ang programang walang sawang magbibigay sa inyo mapriskong kalamang pangkalusugan, especially para protektahan ang pundasyon sa ating buhay, ating pong kalusugan, mga kaibigan. Masukin din kapakinig. Magandang panunood at pakikinig ha sa lahat ng nakaantabay at nag-aabang sa ating programa sa pamagitan po ng ating Facebook Live. At syempre mga kaibigan, good morning din at magandang pakikinig sa lahat naman ng abot ng ating programa sa pamagitan po ng mga pinalakas na signal ng T5 News FM sa buong Pilipinas. At sa mga gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa atin pong programa, especially kapag medyo mabigat na po yung inyong dinadalang karamdaman. At sa pagamutan ka na nagpunta, wala pa rin pong pagbabago, ito po ang programa para sa inyong lahat. Tatalakayan natin ang mga herbal tips and herbal information. At syempre, makaibigan, tatalakayan natin ang mga dapat kainin, dapat iwasan para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At syempre, hatid sa atin ng mga pinalakas, superior antioxidant na mga formula combination, DTX 500 Herbal Capsule, ITC Alkaline Vitamin C. At syempre pa, mga kaibigan, atin pong Detox Coffee Clinica, DTX Coffee Mix, D3 Bio, at ang ating Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa sa inyong mga mata, na may tagline na lutein at bellberry berry extract, na available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At syempre, mga kaibigan, bago natin ipatuloy ang ating programa, atin muna pakinggan sa pamagitan po sa pagpakinig sa good news na naman sa isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman sa katawan. Sinubukan kung gaano katotoo at ka-epektibo ang Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule and VTC Alkaline Vitamin C kasama ang Detox Coffee Mix.
1: Ma'am, magandang umaga po.
2: Magandang umaga din, Lindo.
1: Anong pangalan, ma'am?
2: Linda po Arquero.
1: Linda?
2: Arquero.
1: Arquero. Taga saan si Ma'am Linda?
2: Taga Karamay Shore, Barangay Pulut Shore.
1: Karamay Shore, Pulut Shore. Oo. Ma'am, anong problema mo dati nung hindi ka pa nag-take ng DTX Coffee Mix natin at saka DTX Capsule?
2: Yan, ang problema ko dati, Duk, ay yung namamanid ang mga paa ko.
1: Oo. Ano pa?
2: Tapos pag nagkabali siya, magpagsulupong, namamanid ang paa ko. Parang tinutusok-tusok. Ngayon, lagi akong...
1: Di, sabi mo pa noon na pati pagdumi mo, hirap ka magdumi? Totoo ba yun?
2: Pati yung pagdumi ko sa isang linggo.
1: Ilang beses?
2: Dalawang beses lang.
1: Dalawang beses lang sa isang linggo?
2: Opo.
1: Oo. Ngayon, anong naramdaman mo noon nung time na hindi ka nakapagdumi ng maayos?
2: Ngayon, na narinig ko sa radio lagi ay yung DTX Coffee Mix. Sabi nila maganda daw.
1: Oh, ma'am, before yun, nag-inom ka ng DTX Coffee Mix natin, anong pakiramdam mo noon nung hindi ka pa nakainom ng DTX? Diba sabi mo, hindi ka makadumi.
2: Kaya,
1: sa makadumi ka, dalawang beses lang sa isang linggo. Anong pakiramdam mo noon sa tiyan mo?
2: Parang hindi maganda siya.
1: Laging puno?
2: Laging, hindi ko maintindihan kung ano yun.
1: Sumasakit ang tiyan?
2: Sumasakit ang tiyan, may sinisikmura ako. Tapos?
1: Eh ngayon, pagkatapos, pag inom nyo ng DTX, coffee natin.
2: DTX Primit, sa loob ng ilang araw, naramdaman ko na yung kaganda ng pakiramdam ko talaga.
1: Anong resulta?
2: Araw-araw na ako nakakadumi, tapos ang ganda ng pakiramdam ko, pag... nasubukan ko yung DTX.
1: Yung laging puno, yung laging masakit, sumasakit ang tiyan, natanggal din po?
2: Opo, lahat-lahat po natanggal.
1: So okay na pagdumi mo, araw-araw na ngayon?
2: Opo, na araw-araw na ang ating pagdumi. Dahil sa kagandaan ng...
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX ng...
1: Tapos ma'am, user ka na rin, nagdetecto na rin ngayon ng DTX Capsule?
2: Opo.
1: DTX 500, ilang araw na?
2: Matagal na nga, Dok.
1: Saan ka bumibili ng coffee natin?
2: Sa
1: anong pharmacy? Sa Butikamid Plus. Oo, doon ka bumibili. Sa ngayon, ma'am, sa mga nakikinig na yon sa programa natin, anong mensahe mo sa kanila sa mga hindi pa nakasubok mag-try ng pag-inom ng DTX Coffee Mix at saka DTX 500 capsule?
2: Sa ngayon, in-invite ko yung hindi pa lang kakainom ng DTX Coffee Mix at DTX 500. Subukan niyo po dahil, nasubukan ko na po dahil sa aking karamdaman. Napakaganda siya.
1: Effective, ma'am?
2: Effective. Talaga siya na, kasi dati ako nakakadumi, ngayon ang gandang salawa pakihindang po.
1: Sino gusto yung pasalamatan naman sa
2: una, ako? Una-una ko sa Panginoon, kaido, narinig ko sa radio lagi, sinubukan ko. Napakabaganda talaga, kaya nga po sinong...
1: Hindi pa nakasubok?
2: Nakasubok, subukan niyo po. Maganda talaga ang effect ng
1: GTX
2: Coffee-Mate at GTX 500.
1: Oh, anong pangalan, ma'am?
2: Linda po.
1: Taga saan?
2: Karamay Sure.
1: Oh, ma'am, salamat po sa pagpapaunlap sa ating pong live interview. Sa muli po, God bless at maraming salamat.
2: Salamat din, Dok.
0: Subukan ng mapatunayan kung gaano talaga katotoo, ano? At kapiktibo ang mga superior na produkto ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaibigan. Una po dyan, DTX 500 Herbal Capsule, DTX Coffee Mix, Mighty C. Yan po yung ininom ni nanay, ano? Kung saan si nanay, meron pong nararamdaman na pagkahirap sa pagdumi, bloated lagi ang tiyan, parang may hangin. Sabi pa nga ni nanay, parang hindi na niya na maintindihan ang kanyang pakiramdam kasi nga hindi nga normal yung bowel movement. Pero sinubukan po ang DTX 500 at kasama po dyan ating Klinika DTX Coffee Mix at yan po ang naging resulta, mga kaibigan. Yung bang narinig mo lang sana na maraming natulungan nung sinubukan mo ay natulungan ka na rin. O, di ba? Yun ang kagandahan. Kasi, bawa, may iniinda kang karamdaman. O, narinig mo ngayon na ito, according sa pag-aral, ay meron pong napakataas na fiber, napakataas na vitamins, andyan po ang minerals, mga kaibigan. Ayan, nung sinubukan mga sungin tagapakinig, yan ang naging resulta. Pati siya natulungan na rin. Kaya po, mga kaibigan po natin dyan, na meron din pong mga iniindang karamdaman, katulad kay nanay, constipated, bloated, uneasy lagi ang pakiramdam sa tiyan. Meron pong mga nararamdaman sa katawan, masakit na mga kasukasuhan. Subukan po ang Detox Coffee at Superior Antioxidant Combination. DTX 500 Herbal Capsule and Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Sa pag-aaral kasi, mga kaibigan, no? Ang fiber ay isa talaga sa kailangan, especially kapag meron kang stomach discomfort, meron kang problema sa tinatawag nating tiyan. Kasi nga po, according sa pag-aaral ng ating eksperto, kapag kulang ka sa fiber, take note ha, kulang ka sa fiber, mahilig ka sa tinapay, mahilig ka sa karne, eh wala man yan mga fiber. Yan yung dahilan ng pagtigas ng iyong dumi. Ibig sabihin, pasensya sa mga kumakain mo na ha. Kapag matigas ang iyong dumi, ibig sabihin, mahirap din po yung ipalabas. Kaya yung iba, sabi pa nga ng iba, ay grabe dok, ang tagal ko sa CR. Minsan, isang oras. Pagkatapos ang lalabas, parang tae lang ng kambing. No? Tumutunog pa dun sa bowl. No? Di ba? Ganun po yan mga sukin tagapakinig. No? Kapag kulang ka sa fiber. That's why, si Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, dahil po sa pag-upgrade ng ating panahon, puro na lang mga process ang ating kinakain. Punta ka sa fast food, punta ka sa tabing daanan, puro mga process ang kinakain, mga kaibigan. Kaya kulang sa fiber. Gumawa ngayon ng kape na habang ginagawa mo yung iyong daily routine, habang humihigop ka ng kape, ay nag-detox ka. Nagsusupply ka ng mataas na fiber sa iyong katawan para maiwasan po ang pagkakaroon ng gastrointestinal problem. Kasi nga po mga sukin tagapakinig, kapag kulang ka sa fiber, ano mangyari sa iyong dumi? Titigas at tutuyo ang iyong dumi at lalo na po mga kaibigan, mahirap ipalabas. No? Diyan po sa inyong intestine. Kaya nagkukos po yan ng pressure at lalong-lalo na discomfort sa lower abdomen, mga kaibigan. Kaya nga si nanay, yan po yung naramdaman niya. Sabi niya, ang hirap i-explain. No, medyo mahirap i-explain ang nararamdaman dahil po pagkakaroon ng gastrointestinal problem because of constipation. Pero nung sinubukan, makaibigan, no? Sinubukan po ang DTX 500 and the Clinica DTX Coffee Mix. Ay, normal na. Oh, nakapag-testimony na po si nanay. According pa sa dagdag na pag-aaral, kapag kulang ka sa fiber and antioxidant, no? Antioxidant at fiber, ha? Magkakaroon ka ng poor gut movement, no? Ibig sabihin, nagiging sluggish po ang iyong intestine. Dahil po makaibigan ng fiber, ito po ay tumutulong para ma-stimulate ang intestine to push waste forward. Oh, ano tulong ng fiber? I-stimulate na yung intestine mo, especially the large intestine, para i-push, no? Parang nag-encourage, no? Nagtutulak, makaibigan. Sige, ito na, itulak mo na yung dumi. Ano? Yan po mga suking tagapakinig, ang ginagawa ng tinatawag po nating fiber. Kaya kung kulang ka sa fiber, hihina po ang digestion, no? Kaya ang pagkain ay magstay ng mas matagal sa iyong tiyan, na yan po ang nagco-cause ng heavy uncomfortable feeling, mga kaibigan. Kaya kung naka DTX 500 ka at saka Clinica DTX Coffee Mix, naku, yung mga discomfort na matagal mo nang dinadala-dala, yung problema na matagal mo nang dinadala-dala, ay maiibsan po yan, makaibigan, kapag naka DTX 500 and especially naka Clinica DTX Coffee Mix. Available po yan, ha, sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa makaibigan po, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117, at good morning muna sa lahat po ng mga taga Tacloban City. Sa pagitan po ng K5 News FM Tacloban, at si Doc Khalil, ha, andito pa rin po, makaibigan, hanggang 26 po yan dito po sa Tacloban para naman sa libreng konsultasyon dito po sa Clinica di Alternativo Medicina Wellness Center dito naman sa Tacloban. Sa mga taga ano naman, Cagayan City, Isabela, dito po sa Santiago City, magandang pagkikinig, at especially sa buong Palawan. Available po sa lahat ng mga suki ninyong butika ang lahat ng produkto ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma, at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mapibili sa inyong mga suking butika, nasaan ka man, nationwide. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
4: Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Florendo Fernandez Sicolias ng Batal, Santiago City. Ako po ay matagal nang gumagamit ng Mighty C na talagang kailangan ng ating katawan, lalong-lalo nagkakaedad na tayo. Kailangan natin ng maraming vitamin sa ating katawan. Mula nung ako'y nagsimula, pagkaganda ng aking katawan, dati po kasi meron akong sakit na ischemic heart disease, coronary heart disease, enlargement of the heart, type 2 ng diabetes. Kaya sa tulong ng Mighty C at ang DTX Coffee Mix, napakalaking tulong po. Wala po akong maintenance. Kaya nagtaka po yung ang aking mga doktor, bakit ang bilis gumaling? Eh dahil nga sa tulong ng mga herbal na ito, ang ating himpilan na ito na nakakatulong, lalong-lalo na sa everyday na nagbabahagi sila tungkol sa mga gamot na ito o herbal na nakatulong sa atin. DTX Coffee Mix at Mighty C, ako ngayon ay malusog na. Thank you to God, all be the glory. God bless us.
3: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: iGergo. Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa iGergo that iCare drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin, at parang gumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mo mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang Eye Care.
3: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
0: Yan po mga kaibigan, available da sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar, especially po ang ating D3 Bio. Vitamin D3 na may BCO, ang BCO po yan na may vitamin D3. Kung saan makaibigan, isa po yung napakainam na antiviral at antibacterial properties. Especially, andyan po ang monolaurin. No? Yan po ang monolaurin makaibigan, kilalang kilala po yan na isang antimicrobial properties na makukuha po natin sa BCO na isa sa main ingredients ng D3 Bio. Saan yan po ay pumupuksa sa mga harmful bacteria. Katulad po makaibigan ng Staphylococcus aureus, no? Helicobacteria pylori at ang mga strains ng E. coli bacteria makaibigan. Meron ka na niyan, mga problema, na yan ang dahilan ng bakterya, meron ka ng ulcer dyan, mga suking tagapakinig, subukan po ang D3 Bio, ang mas pinalakas na antibacterial at antiviral specialist. No? Yan po ay available din sa mga pharmacy at lalong-lalo na sa Nature's Healing Naturopathic Clinic, makaibigan, all over Philippines at lalo na sa Palawan, makaibigan. Klinika di Alternativo sa buong Pilipinas. Siyempre, sa mga gustong sumali, ha, ating text line number 0919-002-8117. At medyo marami na po ang ating hindi nabasa na text. Atin mo nang bigyang panahon. Health Alert! Galing po mga kaibigan na kay 1060. Good morning po. Ang anak ko po ay may menstruation. Sobra ang sakit ng kanyang puson. O, yan po yung tinatawag na dysmenorrhea, mga kaibigan. Actually, ang dysmenorrhea, makaibigan, isa itong problema ng pagkakaroon ng hormonal imbalances sa mga kababaihan na kapag dumating ang menstruation. Ito yung mga nararamdaman sa mga mahilig sa maasim na mga pagkain. Ano? Mahilig po sa mga poultry products na grabe po ang pain during menstruation, mga suking tagapakinig. Kaya nga po lagi nating ina-advise sa mga kababaihan, before menstruation, kapag nagki-crave kayo ng maaasim, no? Iwasan po talaga muna mga manggang hilaw, mga suka, mga kaibigan, kailangan iwasan. Kasi according sa study ng mga eksperto, yung utero sana ng mga kababaihan, no? Before po ang tinatawag nating menstruation, pinapaluwag po 'yan, no? Pinapaluwag. Tapos yung dugo naman pinapalabnaw, no? Para mas madaling ilabas at saka walang pain. At during po sa pagpapalabnaw dyan, pagpapaluwag ng tinatawag nating uterus, ayan, magki-crave ka ng maaasim. Na kapag pagbigyan mo yung cravings na yan, imbis na naglabnaw na yung dugo, lalapot po yan. Lalapot po yan at higpit po yung inyong mga matres na yun ang dahilan na maging sticky ang blood at hirap ipalabas. At kapag hirap makalabas, ayun na yun. Yan yung aray at saka agi. Andyan na, lalabas na po yan. Mga suging tagapakinig. Sa pag-aaral natin mga eksperto, pag problema, dapat
3: Ang DTX 500, free naturopathic consultation schedule, and free health counseling. Kasama si Dr. June Alquizar sa Puerto Princesa City, Nature's Healing Naturopathic Center, PM Road, K5 News FM Compound, likod ng Kia Motors, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Every Tuesday and Wednesday sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan, Rojas, Palawan, Nature's Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC, Rojas, Palawan, Sanara, Palawan. Every Thursday and Friday, located at Fircon Building, Nature's Healing Naturopathic Center, sa tapat ng Roji Mart at South Tricycle Terminal, likod ng Umex Gadget, Nara, Palawan, sa Espanola, Palawan. Every Sunday and Wednesday, located at the entrance of Espanola Public Market, tapat ng Van Terminal, sa Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, tapat ng Fishery Office, Nature's Healing Naturopathic Center, Cuyo, Palawan. Free consultation schedule from Sunday to Friday, Nature's Healing Naturopathic Center, your best partner in health. iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. iCare Gold, iCare Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidants ay formula. Basta problema sa mata, iCare Gold na yan. iCare Gold, ang subok na. iCare Gold, mabibili sa mga butika. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc Jun Alguizar. Health Alert!
0: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa iCare Gold, ang mas pinalakas at mas pinabisa na formula para sa mata. Ito kasi ay may taglay na mataas na lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals na zinc at bellberry berry extract. iCare Gold, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: Health! Health! Alert!
0: Inumin na ang iCare Gold Herbal Capsule. Lalong-lalo na sa mga tatay at nanay natin dyan na naglalabo na ang paningin. Lalo na sa mga gustong makaiwas sa cataract. At kung meron ka ng problema sa mata. Ang cataract, makaibigan, ay ang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin na kapag hindi naagapan ay nagiging dahilan ito ng pagkabulag. At ang mga nakitang dahilan sa karamdaman na ito ay ang oxidative stress, sobrang exposure sa UV light, katandaan at pagkakaroon ng diabetes, at lalong-lalo na ang kakulangan sa antioxidant, dahil kapag kulang kasi sa antioxidant, nasisira ang transparent protein sa lens ng mata, ang crystallines na naging dahilan ng pagdikit-dikit nito na nagriresulta ng panglalabo ng paningin. At yan ang dahilan kung bakit mas pinalakas natin ang iCare Herbal Capsule. Yan po ay naging iCare Gold. Ang lutein at vitamins and minerals na taglay nito, dinagdagan pa natin ng bellberry berry extract, isang herbal medicine na nagtataglay ng anthocyanins, isang superior antioxidant para sa mata. Pinoprotektahan kasi ng anthocyanin ang protina sa lens ng mga mata na hindi ma-oxidize, at pinipigilan nito ang lipid peroxidation, isa sa nangungunang dahilan ng paglabo ng paningin. At hindi lang yan, dahil pinapanatili din ito ang transparency ng lens ng ating mga mata. Kaya sa mga nanglalabo na ang mga mata, namumula, nanunuyo, mag-iCare Gold, ang mas pinalakas at mas pinabisa na kapsula para sa mata. iCare Gold, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: iCare Gold.
6: Bilang driver, kailangan malinaw ang paningin, lalo na sa gabi. Dahil sa iCare Gold, mas kampante ako. At ang iCare Drops, panlaban sa tuyong mata sa biyahe. iCare Gold at iCare Drops, para sa malinaw at ligtas na pamamaneho.
3: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
0: Para sa mas epektibo na kombinasyon, subukan ang Japan-made FDA approved na pangpatak sa mata, iCare Drops, dahil ito lang ang nag-iisang pangpatak sa mata na nagtataglay ng hyaluronic acid, isang substance na tumutulong upang mapanatili ang proper lubrication sa mga mata para maiwasan ang panunuyo, pamumula, pangangati, eye irritation na nagdadala ng panglalabo ng paningin. At para makasigurado na ang ating iCare Drops talaga ang inyong mabili, hanapin na po sa pharmacy ang Japan-made. Kasi maraming lumalabas ngayon na pangpatak sa mata at kapareho ng tunog sa atin. Hanapin lang ang iCare Drops na Japan-made at ang main ingredients ay hyaluronic acid. iCare Gold at iCare Drops, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, iCare Drops.
7: May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye care drops. Ang pataklan, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye care drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: Ang Superior Antioxidants, combination na DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, D3 Bio, at ang Eye Care Gold, ang mas pinalaka sa kapsula para sa mga mata. At lahat ng produkto ng Clinica de Alternativo Medicina ay mabibili na sa Puerto, Princesa City, Nature's Healing, Naturopathic Center, PM Road, K5 News FM Compound, likod ng Kia Motors, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Sa lahat ng Drugman at Drug House Branches, Nurse Care Pharmacy, Pureman sa Siksikan, Jinx Drugstore sa San Pedro, Biochemist Pharmacy, PharmaMed Drugstore sa San Manuel, Westcom Road, at sa Limis Road, Medzone Pharmacy, Jindis Pharmacy sa Manalo Extension, La Medica at PharmaStop sa San Jose, Edisa Adri Pharmacy sa Santa Monica, Erica Drugstore, PharmaLife at sa Redleaf Pharmacy, sa Aborlan Fariñas Pharmacy at GoToMed Pharmacy sa Sitio Manigaya, Barangay Sapangan, Aborlan, sa Nara, Jinx Drugstore at sa Generics Pharmacy sa Quezon, Santan Drugstore, TGP, at sa Gen and 3 Pharmacy. Mabibili rin ang mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Española Nature's Healing Naturopathic Center Brands, Butika Fresha, Butika Med Plus, at sa Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, mabibili sa Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy, at sa Reyes Med Shop. Sa Batarasa, mabibili sa Nature's Healing Naturopathic Center, Batarasa Brands, Alina Pharmacy, Kenros Pharmacy, at sa Hyde Drugstore sa Rojas, Palawan. Mabibili sa RSM Pharmacy, Roxcom Pharmacy, Right One Pharmacy, Olive Pharmacy, at sa ZN Pharmacy.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa. Luzon. Championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
13: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
14: DTX 500, mapalit sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rolando Basanyes. Daghan na kayo kung natlawang kapi. Pero lahil kayo ng DTX Coffee Mix, gawas na lami na, katabangan pa yun ang akong arthritis. Hangtod karon, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
17: DTX Coffee Mix. Pakain sa mga
18: pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
19: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
21: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Duma Giti. Ako po nga akong mga TL o mga pamakit. Napagaduwam na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Dr. Ramil Uy o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
3: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
3: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
3: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
3: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang og mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mapali sa mga butika.
2: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
3: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
2: Husto.
3: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
2: Hakana.
3: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta, dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
2: Mao jud, Doc.
3: Kay naamang good, Sir GP, nga tao nga kung lantawon nimo o tanawon nimo murag 50 ang edad pero di ito 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
3: Hello?
2: Makabungol maday na.
3: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution, Sir GP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
2: Sa ato pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-DTX 500 og mighty C.
3: Kinanglan.
2: Dili ka mabungol sa kasaba, yag yaw-yaw.
3: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og mighty C. Kay kung dili ka mo inom og DTX 500 mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Og kinusab si Doc Ramil Oy, saying, maing panglawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gindong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kayo kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras Hantakloban. Mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahiburuan. Ikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok. Muling bumangon ang lungsod ng Tacloban, dala ang walang kapantay na tibay ng loob. Mula sa mga pinsala at hinagpis na dulot ng bagyong Yolanda,

hanggang sa pagiging isang unlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinang.

ng siglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Halina at tuklasin ng aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalan ang mga lokal na bayani na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga na ibulig ako ng vaccine. Kahit kundi rin yung vaccine, hindi ko talaga masusuportan na akong family na hindi rin mababago na among kinabuhi. Hindi ko na-expect nga grabe. Grabe yung suportan mga waray nun, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako'y Willie William Plaka.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Julio Santo P. Castillo.
3: Divorce nga tayo punto na experience ko. Grabe yun nga, Yolanda. Pero, sering pa, move on na lang. Wala kita magawa, wala kita mahim. At least na looy, hey Lord.
2: Pinabla ko nagpalay nga, nalikaw pa na ka. Salamat to mga rani gatos kami ni Taigbaw. Nakat na kami ang kisami.
4: Diri ako ito nag-speak nga, inin. Diri kami makakabangon. Basta itong tao, buhi pa. Maningkamot la kita. Diri ma itabunga. Madadayon itong imugin na hunaan niya. Kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
5: I'm Chenilene Manrique Hayag. Never give up. You should move on. So, whatever happened ba nga, kung ano may mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin dire ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipagdiwang ang aking yaman ng Tacloban.
6: Kayo ang pakuswag ng Tacloban!
7: Madayon pakuswag ng Tacloban!
8: Madayon pakuswag ng Tacloban!
0: Welcome to Tacloban City, the City of Hope, home of resilient people.

0: sister.
1: Natuto ko sa tao. Natuto ako sa tao, tapos natuto ako paano gamitin ang sistema para makatulong ako sa tao, para makatulong sa bayan. Integrity in a person is very important. That's your aura. Pag nakita ka na isang tao at magandang integridad mo, papasok lahat ang mga oportunidad. Now, what is integrity? Integrity is something you do when nobody's looking. That is building integrity. And not asking anything in return, but just doing what is right. I swear I lived.

Hasyudad ang takloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin ni nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo nga mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ng solo parent ang usang kag-anak? Solo parent ka kung ikaw ang usang kag-anak nga diri ikinasal, bulag asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembrohan pamilya nga natindog ng head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablisar ang National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang hagobyerno ngan pribadong institusyon hapag asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw in kwalipikado magin indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteheran kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod in physical or mental nga kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon mag-independent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo an flexible work schedule, diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta la diri makapektuhan imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination, waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo komo solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave, labot-lahan leave privileges sa ilarong labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga 7 ka adlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay nga waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo kanahin at least 6 months sa gobyerno nga pribado nga sektor nga nakapag-impormar kahan imo employer sano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail ka gihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent dinhi sa Tacloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang ha gobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay.
declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification tika nga barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate tika nga han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habaluan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance Number 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.

0: parado na loob. Ikato, yung iskido ng bayo, isduro na ka-updated. So, kung ang last na itong na revision is revision 10. Before hand revision 10, kakado ang last na revision, 1994. Plus 29 years, kita na updated na natin value. 29 years na itong nakamasa. Ikukumpara ko, iba-iba pa nga mga LGUs like for mo. Ang natin studio of market value is sinuntake 8,000 ang tayis. At era for Banteria, it era studio of market value na abot in 25,000 per square meter. See the difference. 8,000 compared to 25,000.
1: For the year, the taxes kasi nirag it pagkwento, this mahal ang tax. Mahal ko nun tax, at increase ang tax. So, klaro, wala kita increase, but really good sugat ka na ako. So, para ako na, but this is for me, ha, as a business assessing officer, talaga, magsasara talaga delusyon. Kaya, diri commensurate, siling ko pa, ang rental nga ng taxes, diri nagbabalansi. Siling pa, pag diri ako, di ba dapat balansi? So, kung mahaliti mo rental, of course, masara. So, one question to the leader is, kaya nung gimamahalit rental. So, kung maman kung taxes, ikira, ano, diri sugat ka dako. For business permits, waray kami, business tax, waray kami increase. So, asya ito yung question, kaya itong mahalit, din ha, aaro nga rin. In fact, haiba ka mga gawa sa yung downtown, dahil sa yun, ha, kukukus niya, hindi man sugan ka, hataasan rin.

to develop such things like nahihilo ka, ginhulasan ka, makusog, that is the body responding to extreme heat. Once nag-develop ka, hiningas exhaustion, at inabot, confused ka, nahihilo ka, masuka-suka, ginhulasan ka yung todo, at kinanglan mo hini is dadunin nga tao, ibutangin sa nga lugar nga mahutay. So, mabot ka in heat stroke, that's the most severe kind of illness itong water deprivation. Dahil din ganito kung hulasan. No? At it body na ubus na hulas and immediately will undergo coma. Ayaw kita pagpabot ito. So, and please take care of mga kalagsan kahit amit hataas nato nga nagkakadevelop in stroke.

we have to watch out because of the extreme heat, ang sinasabi natin heat exhaustion and heat stroke. We have a lot of cases of heat exhaustion. Sa rin pa man, extremes of weather, no? It atong lawas, nag-a-adjust na ito, itong kung wet season na ito, at hagpot na ito. Pero pag extremes na nagbabarubag o dirito-dirito nakaka-adjust ito atong lawas, that's why nahabubot atong immune system, opportunista ini ng mga sakit, no? Masulod ini, no? Labi na ang mga extremes of ages, no? Ang kalagsan, ganang kabataan. Amoy nito parantaya. We have to be ready. Ito ang ini aton game. Expect na super El Nino. In fact, nagpagawas ng Department of Health in Code White Alert. April 29 pa na nagpagawas. Kamiliwat, naghimo na liwat kami in contingency measures. May danalawit Code White Alert for the city of Tacloban as early as May, no? So, ini nga Code White Alert, this is just a to monitor extreme heat. Nag-inventory na kami among mga gamit kung ano ito among ihibuon. At the same time, ang ato mga personnel, gin-activate naton na once mag-ready kami to higher alert, ready here at 24/7. Of course, nakipag-coordinate kita barangay. We have the barangay health emergency response team to be ready. And of course, coordination, labi na kami siya na mabaruan namon mapag-hatag o mapag-samwa kami ini nga mga advisory na ito. Colors. Using or dressing dark colors will absorb heat. So you are inviting heat exhaustion. Why? It reflects light. Amoy ito advisable na ito na gamitin niyo kung magawas ka mo. And of course, loose. Okay, loose. So when you develop such things like nahihilo ka, ginhulasan ka, makusog, that is the body responding to extreme heat. Once nag-develop ka hini ng exhaustion, ito yung inabot hini, confused ka, nahihilo ka, masuka-suka, ginhulasan ka yung todo. It kinanglan mo hini is dadunin nga tao, ibutangin ko sa nga lugar nga mahagputay. Ito, mabot ka hini, heat stroke, that's the most severe kind of illness itong water deprivation. Dahil dili ganito ginhulasan. No? It body naubos na hulas and immediately will undergo coma. Ayaw kita pagpabot ito. So, and please take care of mga kalagsan kay amit hataas nato na nagkakadevelop ng stroke.

0: ako si Aidel Lapidario, sa ako nga security officer din niya, Women and Children Shelter.
1: Ako nga pala si Michi Kakilgan, 45 years old, may tatlong anak, at isa akong house parent dito.
2: I'm Maritas Roca, I am the social welfare officer and the case worker here at the Women and Children Shelter. I only have one kid, at the age of 40, I was given a child.
0: Bago mag-assume, check ano yan premises inside and outside. Tapos ang mga headcount gihapan amon mga resident din hipo. Amon daily routine hand, security officer. Tapos nagkuhan ko may da walk-in client, nag-assist gihap.
1: Ito usang house parent, bagakalan arin imo sa nga balay nga ito imo ginaalagaan imo luwat sarili nga anak. Ito nga imo hiratot doon it maupay, it pagrespetot ira kalugar yung pagrespetot ibang taungan, mahibaro hirit mga trabaho din hit. Hit panimalay kay para paggawas nira, maaram ni hira kung ano tira tatrabaho on. May dahil pagmamalakit ira ferit, nanay, maaram na ako magluto, nanay, maaram na ako maglaba.
2: May dabata nga kinahanglan in counseling, nagka-counseling ako. And then, mostly, kung waray concern na human na ako papig-story at mga bata, updating it mga case studies or making it case study. From the moment na makanhit bata, kung waray pera nakag-file, so hi ako ito ang maupon nito police, or di kaya it police tapapakanhin para dara ma-terrify it bata.
0: Nakakapalipay ha ako nini kung nakita na ako naman mga resident nga naging maupay ng ira kakuhan tas nakopap na ba nirang ira mga trauma nga ira mga panhinabo nga diri maupay na gumawa sira di dia shelter tas maaram na hiran ira daily routine sa panlaba mga gintot at duman gap di dia facility may itong pinaka-rewarding nga nakikita.
1: Nadakot bulig kaya bagda ako nag-improve ang pagiging usang nanay din. Kaya mo taking barawan nga kung ano't dapat buhaton. May ko nagpasalamat ako. Kaya ako na-adjust ako.
2: Rewarding kasi a simple I'm able to help a especially here a child na magkamayan ng justice. Feeling nira, wala hira kakampi. Feeling nira, hira lang nag-uusa. Feeling nira mo gawagawan hira, wala hindi rin hira magmamalimpyo, hindi rin hira magkukuhan. Pero ito nga part nga, makakabulig kahit bata nga. Ma-realize nira, I mean naman nga yung life after hining mga abuso nga naagian ko.
0: Paano ipagiging mo sa nga nanay? Ipagiging mo sa nga nanay, ito no, kaya mo ihatag nga tanan para imo anak or bisan diri mo man anak pwede ka maging nanay bisan diri mo ito hiya anak kaya mo ihatag nga tanan nga sakripisyo willing mo buhaton na tanan para haiya bisan magkadiano mbaga babalyo mo tim kinabuhi para imo anak.
2: Hey, mom is a stronghold, a resilient person bisan pero pa kayo landa iton matabo. A mom will always be a mom.

0: himbatian ang usang edisyon han oras han takloba. Tugtog sunod nga higayon han oras han takloba.
1: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa bugos ng Pilipinas sa alas 11:03.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: K5 News FM, Up of the Hour News.
3: Maupay nga aga mga ka-K5, madangat tayong delikat nga sumat para yan ang oras. Kaaton siyahan nga balita, ginpahuruhugot han Police Regional Office 8 ana Police Visibility o Presensyan Kapulisan ang mga eskwilahan habugos nga sinirangan Bisayas. Padayon gihapon iton pagigsumpayan han Pro 8 ang mga eskwilahan hapagsiguruhan siguridad han mga estudyante ngan sugadman han mga school personnel. Iniin kasunod han mga insidente hin panarhogin pag-atake ang magkatridilain ng mga eskwilahan na rehiyon. Sugadman ang natabo nga shooting incident sa San Jose National High School hadtong Hunyo 22. Manunumduman nga may mga nagpo-post sa social media na atakihon nira ang pirang mga eskwilahan ngan pira naghihapon ang nakarawat o kung nakakarawat hin bomb threat. Matungod hini, ginpaurhugot na ang seguridad ngan pagbabantay ang mga eskwilahan. Ipinaagin pagpatuman hin mas pinahugot nga security protocol ngan pagbutang hin kapulisan hakada eskwilahan. Ginaghat gihapon ang mga kag-anak ang magturutdo ngan komunidad nga makiusap pagbantay han mga kabataan ngan padayon ig report o kun dayon ig report ta kapulisan ang anuman nga ginsususpetsyaran nga aktibidad. Samtang halain pa nga balita, waray may gaatubang nga testigo kay kaunom nga adlaw o kung kaadlaw han impeachment trial ni Vice President Sara Duterte yan ang Miyerkules, Hulyo 15. Inin mahuman ang maghang UN House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court kahulop nga igpinidlaanay ang mga testimonya nira Office of Vice President o kung OVP Chief of Staff Zuleika Lopez and House of Representative Security Official Captain Belinda Bello para hakasong a grave threats kontra kan VP Sara kay narumhan Article 4 han Articles of Impeachment. Matungod dinhi nakatalaan pagbistahon and oral arguments iuno nga pag-issuehin mga sabina sa bank record, anti-money laundering council records, and Bureau of Internal Revenue records, and Vice Presidente ng iya asawa nga hi Attorney Manas Escarpio. Nauna na pagdiskusyon ni anasabing artikulo hadton Hulyo 6 nga mag-iiha kutob 16 kaadlaw sumay haprosikusyon. Mga ka-K5, ang dalikat nga sumat, induro taiyuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontra, han high blood pressure nga diabetes. Bantay ni iba pang magpaso nga balita, i-like and i-follow na itong official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ako naman ni ka-K5 Carol Medino para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan Kaliawan. Hasyo na lang Tacloban ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ora sa bugos nga Pilipinas, alas 11:11.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11

0: Miyerkules na mga ka-K5, July 15, 2026. Malipayon nga tak na haton nga tanan. Ang kada sugod hini nga oras, pagkakaalas 11, nadangat haton mga puyanan, haton mga trabahuan, hain man kamuyana. Ang aton programa 11 Mbps, kada alas 11 mga balita ngan public service. Maupay nga morning! Iton aton mga parents, mga kag-anak, nga sige, itpaniguro, paret kabubwaso nitira mga anak. Good morning liwatan mga anak nga sige gihapon iton paniguro, pagbulig iton ira kag-anak, itibangani, waray na eskwela, tungodit karoyag pagbulig. An mga anak nga nagtutuhay han pag-eskwela. Og an mga anak nga di rin nagtutuhay han pag-eskwela, pagtultulgad kamo mga idoy ngan iday. Inko kumusta taan nga tanan nga mga nagpapakabuhi yana. Hain man kamo. Good morning haton nga tanan. Ako'y ka K5 Kevin Shusana. Iyon kakarusa tubtub alaunan niyan nga ligas para hininga aton taramdan. 103.1 K5 News FM Tacloban. Damon naliwat at aton paghihimang rawan niya na mga ka K5. Ang Sandigan Bayan nagmando na nga igbalhin. In fact, adto na nahibalhin na hi Senador Rodante Marcoleta. Tika nga hospital, adto na yan na iginpaslak na ha Quezon City Jail. Ano yan na itong paghihimang rawan? Itong ikaunom kaadlawhan impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte? Baadaw, sugad-sugad nga hi Alan Peter Cayetano, may adaliwat baratonon nga iagod kinahanglan ato bangon. Kaiton NBI iimbestigaron ang binilyon-bilyon ka pesos nga gingastos han pagtukod han mga pasilidades durante han 2019 Southeast Asian Games. Nanunumdum ba kamo mga ka-K5 hanya na palaad to nga simana or han weekend? Na may dausa nga grade 4 nga estudyante dito ha Luzon nga namatay kahuman lapag patumarahan purga ha eskwelahan. Dako ini nga isyu dida ha DepEd mga ka K5 og ang grupo nga Teachers Dignity Coalition in may pahayag kasumpay hini mahitungod hiton gin kakaptan nga damo nga obligasyon hiton aton mga magturutdo. Nironian mga ka K5, ano ini nga posible dakot epekto ha aton mga magturutdo. Pero la ito aton mga headlines. Naroon yan, may dapig papadangat ng report hi ka K5 Roger Tilana han mga panitabo din hi ha Eastern Visayas. Alas 11:15, kadian tanay, yan aton weather update, yan ang adlaw.
1: Sulat panahon!
0: Si Roel Montesa, kumusta an aton panahon?
2: Maupay nga aga sir, nga sugad man na natin mga ka-K5 na nagkikita natin Facebook Live, ganan mamatihan ilang mga radio. Ariyan natin ang lagway, natin panahon, para yan ang adlawhan na Miyerkules. Ika-15 adlawhan na Hulyo 2026. At natin minayo yung minahal ng probinsya dito, padayon kita makakaabat, hina good weather sa at papos... posible yan na maurog itong mga pagsirat kaysa itong mga pag-uran. Kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan panalagsa, may tungod lang sinisiring ini nga local thunderstorm. Nga usang na duha ka oras, ano man na po ini nga local thunderstorm, kung makita ang mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa, thunderstorm advisory. Nang kung ano yung barangay, bungto, or siyudad, maalakbatan ini nga local thunderstorm, pwede ito magkaroon makusugay nga oran, makusugay nga hangin ngan may kaupong kapagkidlat ngan mananabula ito sa COVID nung sangan na duha ka oras. Basar naman liwat ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray tanang ahaw nakikita nga may rimo nga LPA o sino bagyo sa kumgan gawas ang Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Ito na adala ang Southwest Monsoon na nakakaapiktula as sinirang kanlurang dapit ito Northern Luzon. Waray, Gail, warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya to repeat. Salita natin mga ka-K5 nga nagpapakabuhi kadagatan, pinaagyan pag-isda, taluwas kumadto hadagat pagpakabuhi basta magikmat leheran mo pay para liwat hira makalikay hinanong paman nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na naton mga K-5 nga mabiyahe yan ang adlaw pinagi hadagat taluwas gihap pagbiyahe kay siring ko paman kanina waray gale warning nga ginisan pag-asa din ato repeat nga habugos nga sinirangan han Bisayas. Anong real time na nga temperatura di data Kloban, ada kita 32 sentigrado, na pwede pa mabutin 33 sentigrado, yan ang adlaw. Anong adlaw, sinidit kanina, alas 5.24, matutunod niyan nga kulog, alas 6.07. Anong daylight time na nga adlaw, may dakita 12 ka oras, ngan 44 minutos.
0: Alright, damang salamat, Sir Ruel.
2: Damo nga salamat kan mao pay nga aga late.
1: K5 News FM Live Report 11 Mbps.
0: Oras na to mga ka K5 alas 11:18 na. Ano di ba dida mga ka K5? Ano kono iton ginyayakan hiton padi kon pagsulod niya ngadto hiton iya kwarto damo iton ipis or bangka, ha? Huh? Ano't ginyayakan hiton padi kung pagsulod ni hit iya kwarto ng katurugan damo iton ipis or bangka? Gidaw? Iton ipinamumulong hit padi pagsulod ni hiton kwarto hit iya kwarto nga damo iton ipis or bangka. Let us spray. Diba? Dito simbahan, let us pray. Pero kung pagsulod it padit iya kwarto nga damit ipis, proparehas ko nyo, let us spray. Bahala na kamuha kung ano nga brand ito yung gagamiton pag-spray. Okay, amo ko din nga bangka ano, bisan ko ano nga aton pagpinanlimpyo at aton balay, maabot mantit panahon nga, maatake ko din nga insekto at aton kabablayan. Salit kinanglan, permanente kita nga mastering let us spray. Pasensya lang, corny lad to corny. Baga, pero smile lad to nga gamay samtang hikita yung nangangandaman hiton aton paningod to. Kung aton manunumduman, mga ka-K5, ano, namatay ang grade 4 nga pupil dito yung usang eskwelahan na Luzon, kahuman lang patumaron hiyahin pampurga didan ira eskwelahan. Hapag kaya nagini-imbestigar pa ini hiton mga otoridad nga nagsaad ang DepEd nga an kaangayan nga mga pitad, mga sirot or ano la nga ira mga inisyatibo in bubuhaton para diri na ini mautro nga magkamay-aden hustisya. Ang grupo nga Teachers Dignity Coalition o kon TDC o sa ini nga grupo hin mga magturutdo it irahin ni advokasya nga mapauroopay it kabutangan hit kamaistrahan ngan kamaistruhan diniha Pilipinas. Ngan nagbinasa ako han ira statement han ira pahayag mahitungod hini nga panhitabo. Nakasiringgod ako nga amo init kamatuoran hiton kabutangan hit mga eskwelahan diniha Pilipinas labi na ha mga public schools hapang publiko nga mga eskwelahan. Kundi indamo nga mga obligasyon it ginsasakmumo hiton kamaistrahan kamaistruhan
1: 11 Mbps.
0: Adi ang pahayag han Teachers Dignity Coalition ano? Nasiring ini nga grupo. Iton aton mga magturutdo inagpapadayon nga gintatagan hin mga responsibilidad. Nga unta bubuhaton hit iba nga ahensya hit gobyerno. Sugad hit Department of Health, Department of Social Welfare and Development, ngan Commission on Elections, ngan iba pa nga mga ahensya. Ini nga trahedya nga natabuhan pagpurgahon ini nga bata, ngan iba pa nga mga insidente nga natabuhan nag-agi nga mga simana, in kinahanglan pag-istudyuhan ngan tagan ini hinbugat hiton gobyerno. Ha? Kay ini, inagpapakita la hinhalarom kaupay nga problema nga inaatubang hiton aton public education system. ini nga mga isyo in kinahanglan hin kadagmitan nga aksyon, kadagmitan nga pitad, ipinaagin insakto nga pundo, supisyente nga mga personalis, ngan mga palisiya nga manginginano, hiton, kabutangan, hangatanan nga magturutdo ngan mga estudyante. Okay? Tatapuson ko ini mga ka-K5. Diri pahuman ini nga era statement. Adi ha? Siringhan Teachers Dignity Coalition, kay ano nga gihinatag ini haamon nga mga responsibilidad? Nga diri man kami hini mag-aram, adi man ha? Sugad na lahini nga pagpa-tumar. Diri man kunin amon. Sugad hini nga pag-counseling hiton mga estudyante. Diri man ini amon. Sugad hini nga pag-duty kun eleksyon. Diri man ini trabaho at magturot. Do. Balitaw. Ha? This is a very unfortunate incident. Nga unta, usa ini nga wake up call. Magmata unta, iton aton mga lideres it gobyerno, nga i-re-examine pagtirotimbangon it kabutangan it mga public schools. Ya? Kay, sugad-sugad nga napipiangan it aton public school system, it kawaray kulang han mga serbisyongan pasilidad. It teacher nahihimo nga nurses, kay kulang man hin nurses, it mga eskwelahan. It teacher nahihimo nga guidance counselor, nga waray man hira pag-graduar hin kurso nga psychology. It teacher nahihimo nga security personnel, kay kulang man hin security personnel, ha mga eskwelahan. Ha? Nga tanan nala. Nahingangad to teacher, pamorga, paghimohin fire drill, earthquake drill, nga diri man kung itira mga eksperto. So, kinahanglan, Panginan, tama ini nga, kuan, itong Teachers Dignity Coalition, ang ini Panginan noon, nga itrabaho man lang to teacher, pag-teach, pag-tutdo. Kay ano nga hira it mag-a-administer itong pamorga? Kay anong heret magiging guidance counselor? Labot lang ha, itong mga kag-anak, igintatapod na lang ha, mga magturot doon pagdisiplina at ira mga anak. So, hinkadadamot, inaatubang responsibilidad at magturot do. Tapos, kung may da na ubang estudyante, itong teacher, itong nasasayop. Sugad-sugad nga, may da posas, itong aton mga magturot do ang ini Panginanoon hiton gobyerno. Actually diri ilan hipapublish mga ka-K5 ma nagigin hilom la may ada mga magturot do nga nakakakarawat hin mga panhulga panarhog tikang mismo itira mga estudyante may da confirmed ito it iba ginihilom la gin sisikreto la. Labi na yan nga madagmit la it pag pagtarhog diri ini nga mga bomba diri ini nga mga kuan hadto pa waray pa ini nga mga bomb threat ipinagi social media damo it mga estudyante labi nit mga senior high nagtatarhog natutira maestro ngan maestra labi na kun diri na ko content with grado or may dala inubahan siguro gin poporsigihin pagdisiplina. So, ini nga mga trabahoon hit ka maestrahan, nakakadugang ini hiton iragin papasan nga mga responsibilidad. Ang iniripasuhon hiton gobyerno, bisan nga niton nga brigada eskwela, ako maihanak hini. Nga, iton akon advokasya, mahitungod hini nga brigada eskwela, maupay ini nga brigada eskwela, kay para malimpyuhan, maging andam, iton aton mga eskwelahan hit pag-aabri iton klase. Pero kay anong, again, hahatag itong responsibilidad nga dit kamaestrahan, nga dit mga kag-anak. Dapat unta, itong DepEd, itong gobyerno, may budget ito, pagpaayad, pagpahamis, pagpintar, at eskwelahan. Diri kay pakakadtuon it mga kag-anak, pagsilhig, pagmartilyo, pagsirotso, pagvolunteer. It ka maistrahan liwat, ginugulan ito pag pinangumbinserit kag-anak. Kaya ini nga mga kag-anak, may rito mga trabaho on. Unta, itong gobyerno, may rito budget, paglimpyo, pagmaintain. Itong eskwelahan. Di rin ita nga ihatag ng tuwit maistra kang magpinanagdahon it kag-anak. Sus damit malilipay ang kamaistrahan kung magkakamayada ito. Masaringlit principal, o. Kay usan na lang kabulan, mag-aabar na itong klase, gintagan na kitin budget, mag-hire kitahin mga karpintero, ng additional janitor, para paglimpyuhan, pintaran, itangay pintaran, hamison, itangay hamison, itong aton iskwilahan. Kita dinhi, nga kamaistrahan, ng mga kag-anak, sitting pretty na lang kita, kay may ada budget hiton gobyerno. Kaupay daw kung amo ito mga kakaypay. Maglublo out ulit ka maistrahan kung masiringlit gobyerno ito sunod. Sige, itatong brigada, eskwela at gobyerno net masagot nga taran ng kagarastusan. Di na kita magpipinanagnit mga kag-anak. Itira na lang pagdisiplina, itira mga anak. Basta kita din yung sitting pretty na kay may ada kita budget para hito. How I wish nga masusugad hito. Maupayunta kung tama ini nga kanang Teachers Dignity Coalition nga karadamo at responsibilidad nga kakadahit mga kamaistrahan. Bagabaga kahin nurse, bagabaga kahin medtech, bagabaga kahin guidance counselor, bagabaga kahin taga BFP, bagabaga kahin taga PNP. Pag-eleksyon, majority ka pa, ugad nga ni may allowance, pero ibit nga kamaistrahan, pinangungul ba ito kung nag-eleksyon? Hing kadadamo na liti nga dahira ng responsibilidad. Siguro, ang ni i-re-examine itong gobyerno. Nga, ipag-re-examine hini now na. Diri kaya agi ang naliwatin tinuig-tuig nga pag-istudyo. Oras, mga kakay-five. 11:29. By the way, mga ka-K5, hala, pagkape, lugod anay kita, mga ka-K5. Siyempre, kung magkakape kita, ang nagtatanggal ang toxin sa aton lawas, ginpapaupay ang kalidad ang aton dugo, DTX Coffee Mix. Sige itong higop ang DTX Coffee Mix. Sige liwat itong tanggal ang mga toxin sa aton lawas. Ngan, para liwat ang pagpadigon ang aton resistensya, Mighty C, the alkaline vitamin C. Mapapalit ini, a Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban, nga na magkalain-lain nga mga drugstores. Nga nan-schedule ngayon, han libre nga check-up, ang Clinica de Alternativo, July 20 to July 24. Okay? Nga, siyempre, July 25, wara yan, pagka July 26, mabalik. Ha? Sunod-sunod na yun nga simana, ha? Dida ha Clinica de Alternativo, July 20 to July 26, ang libre nga pangonsulta. Mabalik pa na itong programa 11 Mbps. Hinda mo pa nga mga updates, kataliwan lahin mga patalastas.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Eye Care Gold.
4: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang eye care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
7: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
8: Mga kaka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
9: And 578 Emporium in my mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
10: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
11: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
13: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko DTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduha, inyak mata ang akong mabati nga, malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
9: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mag-a-butika.
15: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
12: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Magklinika Spore Biotics! At tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotics! Ang fortified ng probiotics! Klinika Spore Biotics! Mabalik sa iyong kasuki butika! DTX Beauty Soap!
16: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap! At dunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. At dunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
12: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
17: Extend Food Superman for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso!
0: Alas 11.38 ang aton oras, mga ka-K5. Inipaghihapon na aton programa 11 Mbps. Ngan, pa-shoutout anay, han pamilya Gabani. Dida, Habarangay Magbak, Habarangay Nagbak, Hayabong Samar, Hira Sani, Marife, Himarivik, ngan Florencio Gabane, Tikang Kansina, ini nga pa-shoutout. Yan ang adlaw, mga ka-K5, amo ang ika-unom ng adlaw hiton impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte kay tagtuluman lain ika-adlaw kada semana, Lunes, Latubtub, Miyerkules. Ano na nga semana, nagtikang ini, okay, salit ya, yan aliwat, amo liwat iton matatabuhin ni Tubtub lain ang adlaw kay Oibis Biyernes, may da pa ibang trabahoon. Itong mga kuan, mga senador. Okay? Ngan, damo'y paghihirisgutan yan nga kulup mga kakifive. Pero, waray testigos. Kay duha pa man lang nga testigos ang representar ang prosecution, ang duha nga taga-NBI. Okay? Yan ang adlaw, waray testigos nga igpre-presentar ang magkaluyo nga panig. Ang bubuhaton niya na han abogado, han prosekusyon, ngan han depensa, magdidirigbati, oral arguments, mahitungod han mga records sa bangko, ngan han mga records han buhis ni Sara Duterte. Bangin, makasiring naman initag nan mamati yan agi daw, magdidirigbati, argumento. Diri ini ang argumento nga adit pag-irignom. Amo ini nga it ibaha aton ginlipat-lipat durantehan eleksyon nga nasering kaya no nga makikipagdebate it akong kandidato. Syempre an iba naman in tawon nga kulang hin panunahuna, tama kaya ano kuno nga maattend han debate bali man iton dirigbati it pagkakandidato. Na damot ang nagkalilipat in tawon nagseringan kita nga debate kon iton pabarobalyo hin kinaadman. Banginit aton nahiaraan nga debate kung nag-iignom nga nag-aagway. Dirit asya. Kung pina-attend dirit iyo mga kandidato in debate, pa-attendiran niyo para maklaro ka mo kung nakakapamulong hintuhay. Kung nakakag-explicar hintuhay, hitira plataforma, amo it debate, debate. Sad to say, aton hibabaroan nga debate, dirit ignom nga nag-aagway. Salit, di rin niyo pinakakadot yung kandidato. Oh, damo ito. Ang nalipat haton nga nasa ring, tama, good man. Kaya anong ito akong kandidato ka presidente mag-iinatender at debate, bali itong agway. Di rigad agway debate, di rigad agway argumento. Ayaw naton itong igtanding hit. Nag-aargumento nga mga hubog. Ngan mga nasisina nga iyong mga amyaw tungod kay nangawat hansantol. Or kung ano la dida nga waray pagkakasarabuti nagsurunto kay. Ha? Salit. Kung may ada presidential, senatorial, ngan mga vice presidential debate, paatindiran niyo tiyo mga kandidato para niyo mahingbisan kung ano tira kalidad. Diri kay pagtataguon nga damulit pasangil. Sige, balik kita nga, di ba? Sinimang laki to nga to kay para kuliwat ma-explicar it kahulugan hini. So niyan nga kulup, mag-aargumento ang prosekusyon ng depensa. Kay importante ini kaupay nga mga dokumento. kay an prosecution, an fiscal, hininga kaso, an nag-request sa impeachment court nga subpinahan, kumbaga isubmiter. So goon, nga isubmiter, ngadtuhan impeachment court, an mga dokumento habang ko, nga dokumento han buhis. Kay kinahanglanon ini han prosecution, dida han paghisgot han impeachment article 2. Ang nahisgutan, Article 4, mahiunong ang ginaaligar nga panarhog ni Vice Presidente Sara Duterte. Yan na paghihisgutan ini nga mga dokumento para gamiton hitong prosecution, di dahiton paghisgot han impeachment Article 2. An Article 2, ha impeachment complaint, amo ang nagtutudlok. Han igin aaligar nga diri na i-explicar kunti kang diin nga karikuhan ni Sara Duterte ngan iya mga karikuhan nga waray niya i-deklarar ha iya statement of net worth, assets and liabilities. Amo ito it akusasyon. Akusasyon nga kinahanglan probaran. Amo ngani nga may ada impeachment trial. Kay para mahigawas it mga ebidensya ngan tirotimbangon hit senator judges kung tinuod ba ito nga ebidensya. Okay. So niyan nga kulop ang kada panig intatagan hintag 15 minutos tagsa-tagsa para igpahamtang ang iratagsa-tagsa nga argumento. Kamo nga nagpapasubpina, ano't yung argumento? Kamo nga nadiri pagpasubpina hito nga mga dokumento, ano man liyot at iyong rason nga nadiri kamo. Katimahan tag 15 minutos, tatagan na liwat hirin tag 10 minutos nga ribatal. Pagkontra, hanpahayag han usa, pagribat. Okay? Kataliwan hito nga argumento, pabaton-baton han ira mga panindugan, an mga senator judges in magkakamayadin pribado, diri makikitan ha television. Magkakamayada rin pribado nga caucus para ira pag-iristoryahan kung kinahanglan ba nga subpinahan ini nga mga bank ng tax records ni Sara Duterte. Hirait magdidesisyon. Okay? Katapos it ira private caucus, ambot kun niyan ini matatapos nga kulop kung ano it desisyon

pagutan pag release ni nga mga dokumento. Nasa ring Limited Prosecution, kinahanglan pa kitaon ito kay para magkaalaman na kung ano ito. So niyan, balitaktakan naliwat ito hit mga legal grounds. Kung angay subpinahan ito nga mga dokumento ni Sara Duterte, kung tinuod gudman nga may ada niya karikuhan nga diri na explicar, or kung tinuod ba nga may ada niya karikuhan nga waray niya igdeklarar ha iya sal en. Amo ito niya balitaktakan mga ka-K5, ha? So ini nga tanan, kaparte ito hit proseso. Kay ultimately ini nga mga senator judges amo man ito magidesisyon, akamaorhian kung ano iton ira igahatag na desisyon kasumpahin ng mga akusasyon. Oras, mga ka-K5. Alas 11:46 na. Para itong magpapamasahe, anay. Nga di anay kita, mga K5. Relax, anay kita. An mahilig magpamasahe, syempre nagamit kitin banyos. Kay diri mahuyayag it pagpamasahe kung waray banyos. Gamit kitahan DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa ginhawa. Pwede gihapon gamiton ang DTX Liniment Oil hapag banyos kontrahan mga tinukban hin insekto. Ngan para liwat ito nagiinabat na in high blood pressure, ngan diabetes, makakabulig pagkontrol hito. Ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ang DTX 500 ngan DTX Liniment Oil. Available ha Clinica de Alternativo Avenida Veteranos Tacloban ngan ha magkalain-lain nga mga drugstores. 11 Mbps. Dinaman kita iton ibang although mahikakanit gad naton ini kay istoryahon political man ini ni ha Pilipinas. Agoy ano ba ito nga akon man napidlit. Okay. Anay ha akon otro aabrihan an akon kodigo. Mahitungod hini nga bubuhaton hiton NBI nga pag-imbestigar hani ginaaligar nga may da anomalia han pagtindog han mga pasilidad han dinhi Pilipinas gindumara ang Southeast Asian Games hadtong 2019. So maaram na kita hito kung hinon presidente ang Pilipinas ang tuig 2019. Na kung diin, gindumara din niya aton nasod ang Southeast Asian Games. Nagsiring ang NBI nga magdudumara hirain investigasyon hanggin aaligar nga tinunto hapagbukalas han pundo para han paghimo, pagtindog han sports complex dito han New Clark City Hatarlak nga amo ang main venue han 2019 Southeast Asian Games. Si NBI Director Melvin Matibag inagsiring. Kay nakabisita man niya ngad to Clark, New Clark City, Hatarlak, kay maeda dito himuon nga NBI Academy. Okay, so pagkanto niya, iyan nakitaan ang sports complex nga nakakarawatin impormasyon nga maabotin 10 billion, letter B ha, maabotin 10 billion pesos. Ito nadadabi, ito nga proyekto, nga tub-tubiyan na waray pa ka-liquidate. Imagine, 2019 pa, 10 billion pesos ang pundo para paghimuhan facilities dito ha New Clark City para han Southeast Asian Games. Until now, waray pa ka-liquidate. Waray pa gin-submiter ha gobyerno kung papano gin-gastos ang 10 billion pesos. So masaring naliwat kita, pabayin agadla ito kay tapos naman, naging successful man ang staging ang Southeast Asian Games, ay nakita pag binalik-balik nga to, move on na kita. No way! Bisan ano pa ka-successful itong ginhimo nga proyekto, programa hit gobyerno, bisan pa maghimohin flood control nga madigon hin ora-ora, waray babaha, kinahanglan mag-liquidate ito. Hitama nga oras. Waray exempted. Diri itong rason nga bakay naging maupay ang Southeast Asian Games, diri na magsasubmitan mga papeles kung anon ginastosan. Labi na, kay nakakarawatin impormasyon ang NBI, nga usa nga Malaysian company
ang nagtindog.

0: hini nga sports complex, ngan iton aligasyon waray bidding nga nahitabo. Ngan ang pagbayad han 10 billion in igin insert la ipinaagihin congressional insertion ha General Appropriations Act igin insert la hintigda han national budget. Tapos private company waray bidding. So dako ini nga kaso sering ni matibag kinahanglan imbestigaron ini. Iniinlabot la han kontrobersyal nga kaldero nga gingamit han pagpalaga han flame han Southeast Asian Games. Sering ni matibag iimbestigaron gihapon ito namon. Ambot kon hinuit magigin staring hito dida hito nga imbestigasyon. Kay hakon pagsabot ni Alan Peter Cayetano ang chairman han PhilSOC, Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Nga naging controversial hadto mga ka-K5. Kaya ano? Ini nga PhilSOC, private ito nga organisasyon nga amo ang magmamanage ang pagpadalaga ng Southeast Asian Games. Kaya anong ni Alan Peter Cayetano ang naging chairman nga at that time, hiya ang secretary han Department of Foreign Affairs. Kay ano nga na-involve ni Alan Peter Cayetano? Amo nga aning agintawag ito nga Mr. Caldero. Tubtubyan na, o repet ka liquidate nga Golden Caldero han Southeast Asian Games. So, kinanglan magbaton ito niya kung lumutaw ito niya ngaran, mga ka-K5. Kay billions ito, ang gingastos dito. Maupay ang naging performance ang Philippine team. Kay, kung di ak nagsasayop, close fight at it's either hikita ang overall champion or close second. Dirilak na hinunumdumhin, tadong yan ang mga ka-K5. Maupay ang naging resultado to parang Philippine team. Pero, sering ko pa, bisan ano kamananong, bisan ano katuhay at magiging result in program or proyekto, kinahanglan i-liquidate ito. I-submit ang mga papeles. Nakay ko na mo ito yan ang impormasyon nga nasa rin nga waray bidding. Igin award la nga ito ito. Bakit nagsarosarabot la? Sige. Kamo it makakadarahin eh. Nga 10 billion pesos. Paghimo hini nga stadium. Waray bidding nga natabo. Mapayunta kung buwa ini nga impormasyon nga hingad to ha NBI. Para waray baratonon it mga tao nga posible mahidabi hini. It makuri. Kung may adahin ni kamatuoran, kay magawas na liwat, nga nalisbutan na liwat kitahin binilyon-bilyon nga salapi. So kung may amunit masakit hini mga K5, amunit masaklap hini. Kay kung mapamatudan inihit NBI, nga may ada pundohan gobyerno nga dapat unta, nga tuhan Southeast Asian Games, itmakuri hini kung may danaliwat nagbarabhin ng mga personalidad. So, labot lahi ton flood control, nga adap ito yan na, nga iskandal. Ah, dinaliwat din eh, nga pondohan Southeast Asian Games. Nga tub-tub yan na, waray pakaliliquidate. Hirahin o naliwat din nga mga individual ng personalidad. It may starring, it magkakalutaw, it mga ngaran, hati arabot ng mga adlaw. Once, maghingurusoos na it investigasyon, ito National Bureau of Investigation. Amat aton sinisiring dinhi, abangan ang susunod na kabanata kay nagsasapin-sapin laini ng mga restoryahon in pangurakot din sa Pilipinas kay siring ko pa. Kung may adala Olympics, kung may adala pa isan-isan worldwide corruption Olympics, sigurado good nga permanente kita makakamedal it Pilipinas. Oras mga ka-K5, alas 11:55 na, yan ang mga takna, mapakadin ang kitahan aton, Mighty Scene Network News. Ngang kataliwan hito, mabalik pa naton 11 Mbps.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: May pumso!
4: Eye Care Drops!
5: Namumulang mata, malabo at dry eyes?
2: Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas magini special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon. Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Mabibili sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
5: Si Anya, Kawayan City po.
6: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 Herbal Capsule sa iyo po?
5: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
6: So, ibig sabihin ma'am, hirap pa yung makatulog before?
5: Yes po.
6: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
5: Yes po.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot for iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: ITC. Ang alkaline. Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-mighty. ITC na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. ITC, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-ITC na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, the alkaline vitamin C.
8: Tagtag ng pimples.
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang na balat.
9: DTX Beauty Soap.
8: Gustong humuti.
9: DTX Beauty Soap.
8: Maraming kati-kati.
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract. Madrid cacao leaf extract. Papaya fruit extract. At virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Na sa mga butika.
12: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye Care sa akin.
13: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
15: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
16: K5 in Philippines.
15: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
16: MyDC Network News.
15: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
16: MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
16: MyDC Network News. Headline.
14: At sa ulo, naman nagbabagang balita. 7.36 sa milyong halaga ng kagamitang pansaka tinanggap ng mga magsasaka sa Negros Oriental. Presyo ng ilang pangunahing bilihin at tumaas ang makaraang alisin ang price freeze sa Cagayan. Kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara umakyat na sa 259. Capital Lockdown 2.0 at active shooting campaign sa Palawan na ikinasa para iwasan ang trahedya. Samantala, babaeng nagpapataya ng STL Buki Sakla na arestado ng kapulisan. 20.8 milyong halaga ng umano'y smuggled cigarettes sa nasa bus sa Misamis Oriental Checkpoint. Call center agent at biktima di umano na mass snatcher sa Iloilo City, isa sa tatlong sospek at minor de edad. Dahil sa jacket, a rider patay sa aksidente sa motorsiklo sa Negros Occidental. At lalaking nakatulog sa gilid ng National Highway sa San Jose Antique, napagkamalang na aksidente, ambulansya rumesponde.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 7.36 milyong halaga ng kagamitang pansaka tinanggap ng mga magsasaka sa Negros Oriental. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
17: Ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform ang mga makinarya sa bukid na nagkakalaga ng 7.36 milyon sa 6 na asasyon ng mga beneficiary ng reformang pansaka sa Negros Oriental noong Hulyo 10. Ang tulong ay binubuo ng isang combine harvester at yung mga traktura sa bukid na naglayo mapabilis at mapahusay ang produksyon ng mga magsasaka. Pinangunahan ni Darang Sekretary Rowena Nina Taduran ang seremonya kasama mga lokal na opisyon ng probinsya sa Masillas Sports Center. Ipinihayag ng mga beneficiaryo na ito ay isang malaking tulong sa pagbabawas sa mga gastos at paggawa sa pagsasaka lalo na sa panahon ng pag-aani at pag-araro ng kanilang mga lupa. Sa pamagitan ng programang ito, muling pinagtibay ng gobyerno ang patuloy nitong suporta para sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Pilipinas. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: Samantala, presyo ng ilang pangunahing bilihin at tumaas ang makaraang alisin ang price freeze sa Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
18: Sumipa ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa lalawigan ng Cagayan matapos alisin ang ipinatupad na price freeze. Bilang sa mga produktong tumaas ang presyo ng sabong panlaba, instant noodles at loaf breads. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI Cagayan, nasa 25 sentimo hanggang 8.25 pesos ang itinaas ng presyo ng mga naturang produkto. Lalong pahirap. Dagdag pasanin din sa mga Cagayanos ang sabay na pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo at LPG nitong Martes, partikular sa lungsod ng Tugigaraw. Matatandaang nakatakda na sanang ipatupad ang price adjustment noon pang Abril, ngunit naantala matapos isa-inalim sa state of calamity ang lalawigan. Samantala, nananatili naman ang presyo ng mga construction material sa probinsya matapos walang naitalang pagbabago o paggalaw sa presyo ng mga ito. Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: At kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara umakyat na sa 259. Kabuhang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
19: Umakyat na sa 259 ang kabuang bilang ng mga kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara ayon sa Provincial Health Office o PHO. Batay sa datos, naitala ang 159 na kaso sa bayan ng Baseya, 77 sa Gandara at 3 sa Paranas, Samara. Sa kabila nito, wala namang naitalang nasawi dahil sa naturang sakita. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Barangay Mabini sa Baseya na may 128 kaso, habang 51 naman ang naitala sa Barangay Ngoso sa Gandara, Samara. Ayon sa PHO, mabilis ang pagtaas ng bilang ng mga kaso sa loob lamang ng ilang linggo. Mula sa 9 na kaso noong Pebrero at 6 noong Mayo, bigla itong tumaas sa 109 na po noong Hunyo. Nadagdagan pa ito ng 54 na bagong kaso mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 11, kaya umabot na sa kabuuang 259 na kaso. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng Provincial Health Office ang publiko na puksain ang mga pinamumugaran ng lamok sa pamamagitan ng regular na paglilinis ng kapaligiran, pagtapon ng mga naipong tubig at tamang pagtapon ng basura. Hinikayat din ang bawat barangay na paigtingin ang mga hakbang sa pag-iwas sa pagdami ng mga lamok upang maprotektahan ang buong komunidad laban sa chikungunya. Para sa Martes Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
20: TC Network News.
16: Martes Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Capital Lockdown 2.0 at active shooting campaign sa Palawan, ikinasa para iwasan ang trahedya. Ang kampiyon na balitang niya. Atin sa atin ni K5 Ray Almudal.
21: Isang matinding babala laban sa banta na marahas na krimen ang naging sentro ng emergency briefing sa lalawigan ng Palawan matapos magsarip puwersa ang mga otoridad para sa isang seryosong information, education and communication campaign ukol sa isang active shooting incident. Kaakibat ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month, ang biglaang hakbang na ito ay bahagi ng crucial at mabigat na paghahanda para sa nalalapit na Capital Lockdown 2.0 full-scale exercise na ikakasa naman sa darating na Hulyo 23. Pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Palawan Police Provincial Office at Provincial Government Security Services ang aktibidad upang tiyaking handa ang Kapitolyo sa pinakamalubhang sitwasyon na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng mga opisyal at kawani. Daan-daang empleyado naman mula sa iba't ibang kritikal na sangay ng pamahalaan ang isinailalim sa mandatoryong pagtuturo upang hindi maging biktima sakaling sumiklab ang totoong karahasan sa loob ng mga pasilidad. Sentro ng buong aktibidad ang pagpupwersa sa mga empleyado na itatak sa isipan ang situational awareness at ang mahigpit na pagsunod sa mga security protocol upang manatiling buhay sa gitna ng banta ng active shooting. Direktang tinalakay sa briefing ang totoong hakbang at emergency protocols na dapat gawin kapag may nagwawalang armado na naglalayong tapusin ang kawalan ng kahandaan at protektahan ang kaligtasan ng bawat isa sa oras ng krisis. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
16: ITC Network News.
22: ITC Network News.
14: Samantala, babae nagpapataya ng STL Buki Saklana, arestado ng kapulisan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
23: Arestado ang isang 40 anyos na babae matapos na maaresto sa ikinasang anti-illegal gambling operation ng PNP sa bayan ng Ibahay kahapon ng umaga. Kinilala ang suspect na si alias Angelita, residente ng Barangay Asdom, Ibahay. Batay sa ulate, nahuli sa akto ang suspect na tumatanggap ng mga pusta sa illegal na number game na STL Bookies na walang kaukulang lisensya o permit. Na-recover sa operasyon ang ilang pera na inihinalang koleksyon mula sa mga pusta, mga koteho at isang record book. Sa ngayon ay nakatakda ng isailalim sa inquest proceedings ang akusado sa kasong paglabang sa Presidential Decree No. 9287 o ang Anti-Illegal Numbers Games Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
14: Gain din 20.8 milyong halaga ng umano'y smuggled cigarettes at nasabat sa Misamis Oriental Checkpoint. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
0: Nasabat ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng 20.8 million pesos sa isinagawang intelligence-driven operation sa Regional Border Control Point sa Barangay Kibunsod, Magsaysay, Misamis Oriental, bandang alas 2:15 ng madaling araw. Tatlong lalaki ang inaresto, kabilang ang dalawang magkapatid, pawang residente ng Zamboanga, Sibugay. Pinara ng PNP ang silver Mitsubishi Fuso Close Truck matapos hindi pansinin ng driver ang traffic sign at sinubukang tumakas. Binigyan siya ng citation ticket at kalaunan ay umamin sa pagkakarga ng smuggled cigarettes. Dadalhin sana ang kontrabando sa Agusan del Sur para sa distribution. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling at ang mga nakumpiskang item ay nasa kustudiya na ng Bureau of Customs. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
20: YTC Network News.
1: YTC Network News.
14: At call center agent, biktima di umano ng mga snatcher sa Iloilo City. Isa sa tatlong sospek, menor de edad. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
2: Di umano'y biktima ng mga snatcher si alias Inday, 28 taong gulang na call center agent, residente ng Leganes, Iloilo. Sa Barangay Bulilao, Mandurayao, Iloilo City, pasado las 8 ng umaga, Hulyo 14. Ayon kay Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge ng Iloilo City Police Station, Station 10, ipinahayag nito na nag-withdraw ng 90,000 pesos sa ang biktima sa iba't ibang mga bangko. Bigla na lamang hinablot ang kanyang sling bag na may lamang cash habang naghihintay ng masasakyang jeep. Pasado launa ng hapon, in-report ng biktima ang insidente sa kapulisan dahil umuwi muna ito sa kanilang bahay. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang 16 na taong gulang na isa sa mga tinuturong sospek at nagpapatuloy pa ang pagtukoy kung saan ang dalawa pa na di o manoy, legal na ang edad. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
14: Samantala, dahil sa jacket, rider pataya sa aksidente ng motorsiklo sa Negros Occidental. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
22: Binawian ng buhay ang isang motorcycle rider matapos maaksidente habang bumabiyahe sa barangay Mansilingan sa lungsod ng Bacolod dito sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa mga rescuers, nadat na nilang biktima malapit lamang sa kanyang minamanehong motorsiklo las 5:04 ng umaga noong Martes, Hunyo 14. Wala na rin umanong sinyales na buhay pa ang biktima noong dumating sa lugar ang Barangay Mansilingan Rescue Ambulance. Pinangalanan ng biktima bilang si Leo Gentiloso. Habang isinasagawa ang imbestigasyon, napansin ang isang jacket na pumulupot sa gulong at kadena ng motorsiklo. Ayon sa mga otoridad, posibleng ito ang dahilan ng aksidente na nagresulta sa maagang pagkamatay ng rider. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
20: YTC Network News.
1: YTC Network News.
14: At lalaking nakatulog sa gilid ng National Highway sa San Jose Antique na pagkamalang na aksidente, ambulansya rumesponde. Detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
24: Isang motorista ang nag-alala sa sitwasyon ng isang lalaking nakahiga na parang walang malay sa gilid ng National Highway sa Barangay Supa, San Jose Antique, alas 4 ng madaling araw, Hulyo 14. Dahil dito, agarang tinawagan ng rescue ang naturang lalaki sa pag-aakalang na aksidente. Napag-alaman, nakatabi pa ng lalaki ang kanyang motor na nakatayo mismo sa gilid ng kalsada. Pagdating ng mga rescuer, agad nila itong ginising, subalit walang reaksyon. Dahilan para ikarga sa stretcher at itransfer sa ambulansya kung saan dito na naalipungatan at wala namang sugat. Ayon sa nakakita, posible na lasing lang at inaantok ang rider dahilan para makatulog sa tabi ng daan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jan Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
14: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump ng isang kampanya upang ihiwalay at buwagin ang International Criminal Court o ICC dahil sa itinuturing nitong banta sa soberanya ng Estados Unidos. Ayon sa ulat, ipinahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na tahasang tinatanggihan ng Estados Unidos ang kapangyarihan ng ICC na mag-imbestiga o umusig sa mga mamamayan at sa mga opisyal ng bansa. Anya, inisyal na layunin ng ICC na usigin lamang ang mga matitinding paglabag, subalit naging mas radikal at sukdulan umano ito, sabay giit na hindi papahintulutan ng Trump administration ng korte na pagbantaan ng mga opisyal ng Amerika. Samantala, sinabi naman ni ICC spokesperson na Orian Maillet na hindi magkokomento sa ngayon ang korte kaugnayan ng naturang usapin.
20: ICC Network News.
1: ICC Network News.
14: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro at K5 News FM Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Alan Catalana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa! Eye care gold! Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka! Eye care gold! Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Di rin ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
6: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
7: Tinapay, slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, suwak na suwak ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
8: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
9: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3.
11: Ako ay Celestina Cipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ng DTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa, ini at mata ang akong mabati nga. Malabo. Katumal ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
12: Ang istorya na Celestina Cipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500
25: para sa malinis na dugo.
26: DTX 500
25: para sa malusog na tay.
26: DTX 500
25: ayon sa mga eksperto,
26: ang DTX 500
25: ang may pinakamataas na antioxidants
26: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
25: DTX 500
26: sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
25: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
12: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mitesi mo. Ang Mitesi ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mitesi na panlaban. Mitesi, the mighty power of C. Mitesi.
25: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
28: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
25: DTX 500. Mabali sa mga butika.
29: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
30: Maayong buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mitesi nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
29: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mitesi. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
30: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
29: Kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O og kining gastrin, mooy mo pudagan sa imong stomach acids.
30: Mao na Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
29: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
26: DTX 500.
0: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
26: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
30: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
29: GP.
30: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
29: Oh.
30: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
29: Correct.
30: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
29: Pagkataasa na, Doc.
30: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Diham na nagikan ang guan, sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
29: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
30: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
29: Wow. Mao
30: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
29: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa ra jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
30: Ug ako sab si Doc Ramil Oy saying, maing lawas ang pingan.
29: Dili abusuhan.
26: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
26: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
26: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinica Sporebiotics 545 Probiotics nga mutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinica Sporebiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong kasuking butika.
26: DTX Beauty Soap.
0: Ako si Rosely, sa ka-model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
26: DTX Beauty Soap.
2: Mapalit sa mga butika.
26: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
26: Extend Food Superman for Men. Mrs. Kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok
1: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! Mike Pumso!

0: Alas 12:30 naton oras mga ka-K5. Ini paghihapon naton programa 11 Mbps, yan ang adlawhan Miyerkules, July 15, 2026. Kumusta na niyo paningod to? Sige na ba itugab? Or it iba? Waray pa yung tao, nag-iinagurok petian. Ani baliwat nagda-diet? Kay karoyag mamintinar, anira pamigura, anira pamustura. Ala, paningod to na kay maarangkada na liwat kitit aton mga trabahoon niya ng alauna, labinit adah mga opisina, ngan iba pa nga iyo lugar, kunhain ka mo nagbubuhay-buhay. Andit yung kabablayan, ha, ini nga mga takna, tapos na rin paningod to. It iba, nakarelax, naghihininga turog, samtang sigit pamati haton. Kumusta itong mga nagbibiyahe? Hinay-hinay lang, Mr. Driver. Labi niya mga oras nga oras hit pagpirawa. O paret sapit din ang pasahero. Pakiistorya itong driver. Labi na kung nakaka-observer ka nga pinipiraw. Mga ka-K5, maaramba ka mo nga kakulup nga adlaw. Ginsaurog ngay an-an-kuan? Ah, National Nude Day kada July 14. Nude Day, adlawhan mga hubo. Or adlawhan paghinubo. National Nude Day. Pati may restoryahon na K5KB na mo, pag-uriting topic yan. Mag-ano man ako, kay nakita ano ko di. Di pagsiplat ko yan, ha. Nasa ring man din, he. Kada tuig, gintitigamnan ang National Nude Day kada ika-14 Hulyo. Panuyuan hini nga igduso ang konsepto han pagigin positibo, han imo pagkita, han imo lawas. Diri, malaway. Okay na ngalan positibo at pagkita ni mo iti mulawas. Ngan karawton ni mo kung ano it postura hito nga imulawas. Ngan pagi it imo dalagan it imo kinabuhi, tinatawag nga naturist. Kana nature ba? Di ba ang kaunahan, waray bado, hubo lubas. Di ba it nature it kakahoyan, waray bado, kahayupan, waray bado. So kung naturist, ikaw liwa, turay bado-bado. Sus, maguti ay dawit kita init mga kuan. Washing, ano ini? Nga mga praglaba. Damit mamawarayan inin pakabuhi mga ka-K5 kon. Maging new disc kita nga tanan. Gintotohan mga ka-K5 nga nagtikang ini ha New Zealand nga National Nude Day had tuntuig 2000. Pero pag-agihin pira kakatuigan, damo na nga mga nasod ang nagtitigaman hininga National Nude Day. Pero iton iba, diri maupay, iton dating hini, kay it pagigin hubulubas, gingagamit inihin pagsingabot, ngan pandilihin siya, di ba? Oh, damo yun at ginpapasapasahan nga mga hubo, nga mga lawas, di dah internet. It iba nga naging babaligya pa. Kay damo, hindi nato ni kakalirong mga ka-K5, labi na kung may dakauyab. Labi na kung magharayo ka mo. Sige daw, pasahe ka da ko love. Biti mo, yan nakahumang kapala pagkarigos. Pasahe ka da ko hit mo. Alams na. Masaring latit osa. Masaring latit osa. Lugi ako, ikaw gadliwat. O, sige, ikaw na ito una. Tapos, ayaw, pagdungan kita pag-send. O, natatabo ito, di ba? Natatabo ito. Okay? It makuri la, mga ka-K5, kay usahay nagsasarang in privado nga mga litrato nga kundiin it ada nakikitan privado nga mga video nga mga litrato. Yan na, kung ikaw it mabiktimahin sugad hito, pwede ka ba maglanat ha korte nga igpasarang an imo pribado nga video ngan mga litrato nga waray ka permiso? Amo ito dida mga ka-K5. Subay hiton. Women and Children Cybercrime Protection Unit talapas sa Republic Act 9995, Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, ang pagpasarang ng pagkuha hin pribado ng mga litrato kon dere ka gintutugutan. Maram ka, mga kakaipay, pwede ka mapreso hintubtob pito katuig ngan magmumulta kahin ₱500,000 kung mapamatudan kahini nga nagkuha hin mga litrato nga waray sarit-sarit ngan imo igin pasarang ngan kung imo pa ini iga-upload ha internet o social media magtitikad ako ha magtitikad ako it pinalidad hini mga ka K5 kay naabot na hin 12 ka tuig it kaprisuhan. Alit it mga hubadera, hubadero, paghirot good ka mo. E bangin ka mong biktima, ngan ka mo liwat nga naguhunaon hin maraot, ayaw liwat niyo ini pagsingabuta, kay bangin ka mong pamatudan, may papaslak ka mo hakarsel mga ka-K5. Oras alas 12:36, gintitigam na niya na itong Regional Science and Technology Week. Ano daw ulit mga aktibidad hini mga ka-K5?
1: K5 News FM Live Report.
0: Para ang detalye, ka-K5 Roger Tilana, i-K5 mo.
2: Yes. Well, yan ang oras. Sali kita din may Robinson sa North, ano? Activity area. Katitimala, no? Ito tayo kinadumarang programa na kanan Science and Technology Week, ano? Bisita yan na nga adlaw ipang kadi pa man yan ano kay naglalunch pa nga and then after ito may na press conference ani secretary Solidum nga nagtulong ng mga assistant secretary mga LGUs kay nagkatagin tag 17 million doang kapag ito biliran yan ito na katarma na may ito ginagan ni 17 million pesos. Iparalit ini ito mga kwan then for emergency equipment ano labi na mga lugar ito baga babaha gan may na exhibit mga exhibit ano kakipay kay Kevin higa dito mga exhibitors may na mga apps robotech pero dipiluwat ini nga mga drone ano mga hiniwi pero pinapalit kini itong pala at mga material irira na ito nag-aasimbol adi ito nakakuha ato nito na attention ka K5 by Kevin ini nga one eco connect nakakuha kahit itong piso wifi
0: oh diba ito, piso wifi oh
2: ulogan mo hin piso or cinco makakakonnect ka na itong internet. Oo. Pero ini iba.
0: Okay.
2: Iba in empty bottle, plastic bottle, yung hulog nim, may points ito, makakonnect ka na itong wifi.
0: Ah. So, imbis nga sinsilyo iti hulog para magkamayada kahin wifi internet connection, an imo igbarasura nga brutangan hintubig, amo iti guhulog, katagang kahin libre nga wifi connection.
2: Oo, pwede mo points nga oras, ano, pera ka minutos, hindi ito internet. Adi man yan, ano, itong ma'am, good noon, ano, live kita ha, K5 News FM Tacloban. I-speaker daw, ini nga iyo, ano, ano itong
3: Bani, ini po niya, government-funded training yung mga project na ang kanan LGU mga kalogan. Ini po niya, usap po ini niya, impeachment muna ang last year ang kanan RC. Tapos naging nagdaog po ini rin tumod niya sustainable po niya. Tapos yan ang gingin po ni Ratin, hinduhan na ang Tagbalogan City para magamit ang talaga niya. So, ini niya ka si Solon, sir, makuha ka po. So, dito, sir, may nakausang nga battle. Makita ka, tapos kailangan mo mag-connect sa internet at waray ka kwarta o waray accessible na piso wifi. Ipuputan mo na yung hihiyang ada. Tapos pag mag-get out, ma-open ka na yung po
2: open mo, i-open mo na i-connect mo ito
3: sa Wi-Fi. Sa Wi-Fi. So, bigyan mo may i-connect Wi-Fi portal, tapos ito sa Wotan 1 server. Ito. Tapos, makonect ka. Tapos,
2: Hulugan
3: mo.
2: Same Japanese process, ito.
3: Pero dito Wi-Fi yan. Tapos kailangan, tulog. Pag nag-yellow, means, okay na ito. Pag nag-green, pwede mo na yung apuyan.
2: Connected na.
3: Tapos connected na naman. Surf na rin. Tapos pwede na.
2: But
3: okay na ito.
2: Kung saan ka ba ito? Pero kang minutes?
3: 5 minutes po.
2: 5 minutes?
3: Yes po. Oh,
2: bagal ang piso.
3: Yes po. Bagal ang piso po. Ginapon niya.
2: Oo. So, hakat Balogan City ini, ano? I mean, yes, din nagpakabutang ito ang sugan hiling ang mga unit.
3: As of now, sir, baray pa po namin niya ka-distribute, pero ang plano po, ang mga eskwilahan, ang mga establishment.
2: Mm-hmm. So, mga establishment and mga plastic na, ano? After ini, kung puno?
3: Puno ini, yes, sir. May na po yung magpo-collection mga bottles, but may na po association ng mga babae, hirap babae. Hirap po ang mag-process ang plastic.
2: Okay.
3: Bali, ano yung mong tolerant sa separate nila ang plastic bottle na yung antako.
2: Mm-hmm.
3: Antako, ang putin niya po yung mong mga bricks.
2: Oo, mga bricks niya.
3: Ikakasuhay po ilahan para mag-alitan nila para mga classroom, pag-build at mga pag-build.
2: Okay. Oo, so plano ini i-reproduce?
3: Yes, sir.
2: Nga ni pag-distributor nga dito mga eskwilahan na. Oo. So, during ito na kapi, no? Kaya nasunod dito ng eskwilahan, makagamit pa ba itong mga estudyante?
3: Oo, sir. So, nandito nagbulog na mga limang botit niya. Hindi man nila ito, pero hindi man nila ito, hindi man nila
2: ito. Okay. O, pera ka meters itong up-down nila. So, how are you, Gap? Okay. Pwede mag-resume. Okay. Okay, I mean, instead niya piece of Wi-Fi, so, mamimiling na ikabataan ng empty bottles para ikuhulog. Di na makinanglanin sinsilyo o piso ano, para makakonek ito na internet. But, itong internet is limited lang for educational purposes.
3: Hindi maraming limit, sir.
2: Okay. Okay. Oo. Kakipay-kipay, ano? Ito na ito nakita ko sa technology from Agat Malonga, DSP. Dako in here kay, what in here? Mga 5 feet tall, nga na 2 feet or more than 2 feet na ito na kahalapan in here. Nga era eco connect kapareho ini ito na piso Wi-Fi. Kakipay pa Kevin.
0: Okay, Kakipay Roger, thank you so much. Sini nga imo update.
2: Okay, so niyan makikimang relate kita ito na iba pang mga inventor no nga dito na mga exhibitors dito ito na ito dumara nga activity nga the Department of Science and Technology. Tigang dinig Robinson sa place para 11 Mbps sa K5 Roger Kilana parang kampiyon ng mga balita sa bisyo publiko ng Tiyawa na siyudad ng Tacloban niya at Bugdus Kasimirang at Visayas K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alas 12:43 na ang kaupo din natin yan ang K5 Ray Boy the Wonder Boy.
4: Good noon, Luzon, Visayas, nga Mindanao. Thanks God, it's Wednesday. Kahib Kevin, kumusta na din mga 40 hours? So, anaton mga lagaon, pero guwapohon. Labi na kung ikaw, mga lagaon, pero munyikaon. Labi na kung ano yung tati, ano? Lula nga lulo, kumusta kami natak na? Kung balita sa libang ko kung bago rin pa mag-revideo, don't forget, anay, pagtikan DTX 500 ang makusog nga pangunterahan high blood pressure nga diabetes and kinanglan may padis ito. And Mighty Seed Alkaline Vitamin C. Much better ano ha, gititik niyo, pipar kumukumaon, aga o dungan gabi. By the way, mga kakifib ano, this coming July 20 to 26 siguro, may na kita pre-check-up ng consultation na klinika, alternatibo, medisina, and wellness center. Ha? Kibibin, nag-biberty, hello naman, titirahan ta naman.
0: Sige, pare to ito. Mga nag-asaurog, hanira ka adlawan, yan ang adlaw.

0: Okay, ben, diba?
1: Hala. Oras na to, alas 12:46 na. Ano ito atong update?
0: Oy, oo, maupay na, Kevin. Kato ka tayo na, NBA updates. Oy, sulibang ko. It's Charlotte Hornets. Ginsid na ni Rahi Miles Bridges nga duha Phoenix Suns.
1: Ah, waray na.
0: Oo.
1: Miles Bridges
0: makarawat na na Phoenix Suns. Miles Bridges ano, tapos 2027 second round pick nga 2029 first round pick liwat.
1: Mm-hmm.
0: Samtang liwat ang Hornets karawat na makarawat na tirahakan Grayson Allen nga ni Russell O'Neal. Royce O'Neal.
1: Ah, Royce O'Neal. Okay.
0: Katapos, 2033 first round pick, makarawat lahat ang Hornets.
1: Mm-hmm. Waray pa yung Lebron, ano?
0: Waray pa yung Lebron, papabot ha.
1: Waray pa. Baga...
0: Ginuruburub lahat yun, ha? Ano na ako, lo, pagkita ko updates, ruburub pala. Makadto ko niya, Golden State Warriors.
1: Ah, makikaninan magahon, pag-abrikuhan ako ng Facebook, ah, moderitson, bumulaga ako. Namakadto na ko ni Lebron na Golden State. Kitak dayon, han, mga... Kuan ba? Mga ESPN, mga isas kay waray pa man.
0: Waray, oh.
1: Nga, pero durit pa ni Goro ni Nira hit Golden State.
0: Oo, oh. Nga, baga, unta kay siyempre. Kung baga, ang manitira karo yung gito. Nga, ni, anak ka ni Lakers nga coach, ginko kuno kurgi pa tumanga tali
1: adto na assist associate head coach
0: adto na nga yan
1: Golden ni Frank Vogel adto na Golden State kakulup gin hire
0: umaupay
1: an anay coach ni LeBron James
0: sa Lakers
1: di ba baga ira ni pagkayer kan LeBron nga bumalhin hire dito ako na Philadelphia nagboboroblig hira Joel Embiid Jaylen Brown ni Tyrese Maxey amo direkta nga nakikigistorya kan LeBron. It Minnesota, it era general manager amo direkt nga nakikigistorya liwat kan LeBron nga didiha amon.
0: Totoo, kumbaga ubay lane regular good tanguy bitu sa nga it mga team ano para lang makair sing panimo.
1: O bangin ini mag LeBron makadtuhan New York kay may ada da ko nga sports event han New York nga guest ya. Ya na ngan buwas nga adlaw. Bangin dito niya ikpasamuak kung tikain niya.
0: Okay,
1: ginuhurulat niya na.
0: Sining pa man baga, kabang-abang ini kasi pag Tagalog. Ngan by the way, Kevin, ano? Gato kita PBE kagabi nga yan.
1: Yeah, nagmula yan kagabi. Kay, anong kagabi?
0: Kung anong mula kagabi, Inlex Road Warriors versus Titan Ultra.
1: Okay, ano ang resulta?
0: Hinatakan lagi hapon Titan Ultra. Sin la kontra 135 ng Inlex.
1: Awa, kung ang kagabi, ada? Diri San Miguel?
0: Eh, may San Miguel gihapon, second game.
1: Ah, okay.
0: San Miguel Berman versus Macau Bears.
1: Ah, Macau. Oh.
0: 123 liwat and SMB kontra 1-0 and Macau Bears.
1: Di ba naglaban na ini nga Inlex ng kuan, ng Titan? Ano, di waray pa?
0: Waray pa. Baga, an kamulat, iba na kamulay.
1: Ah, ngayon. Pero ano yung record niya sa Inlex?
0: Ah, da kay 3-0.
1: Ah, 3-0.
0: It Macau gihapon,
1: 3-0.
0: 0-3. By the way, niya nagabili at may mula gihap. O yun ang alas 5 kilisi.
1: Oh, kay Mercolis yan na.
0: Oh, Converge versus Terra Firma Jeep.
1: Converge versus Terra Firma medyo kwanitong Converge. Baga liyamado yun ko ti ay. Takong pagkita.
0: Katapos ikaduhan liwat niyan, Meralco Bolts versus Phoenix Super LPG.
1: Pagkita ko Meralco Bolts at may da lamang. Guti ay la.
0: Oo, kaya siyempre, may yamado talaga hera. Kaya Phoenix. Pero Phoenix, saan ka na naikon na? Dani Rata sa nakalabagdulyat siya taan ay...
1: Rafi Ribis.
0: Oo.
1: 48 anyos.
0: Oo, amot pinaka-oldest
1: player. Oldest active player yan na PBA.
0: Pero baga malaya 38, Kevin. Okay pa man.
1: Okay pa, Rafi Ribis. Kaya yan ito pag minulay liwat sa PBA. Kondisyon liyot itong nga tao.
0: Diri baga na pa, napalupigit mga 30 pa na pa'y daron bilo.
1: Oo. Anyway, kitaon naton it. Ano ito waray pa pagmulay nga team? Hinibra na lada.
0: Hinibra San Miguel, waray pa. Tocantix, waray pa.
1: Kaya ira mga player, apihan gilas, pinapanmahuway ano.
0: Kore, kay mag-uri ang tupra sa unlatera. Kay...
1: Salit yan ang weekend, may nanit nira mga mulay. Pero magsisigidas liwat.
0: Ano, masusuga dito. Oo. Hada, amo to naton sports update ano. Kumusta ang taday tadi? Adi naton baga avid listeners si Ma'am Ani Lacaba. Idol keeping ko no kay Brave Boy shout out naman dili hamaya New Basaran Loyo ko no ni Robinson ni Ma'am Ani Lacaba nga niya ko no partner gihapon ni Ma'am Diling. Nga naton mga drivers keep dida may New Bus Terminal may Abukay. Kumusta ka mo mga dispatchers sa naton mga vendors? Kumusta ka mo? Labi na good ikaw idol nga pakausog yung trabaho. Ayaw good pagtagyakin ng lantik and extend food supplement. Kasi sigurado good, may extra kusog kanariya. Di ka lang ako sa karoon, makalimakap ay.

0: Idol. And by the way, kay binanong ano aton mga MC subscribers aton mga taga Tuda, Team Tumuda din may dependensya, labi na may St. Francis gihapon na mga drivers. Kumusta kamo? Hay mga dapit ng mga asosasyon ng mga drivers mo pay nga tak na iyo labi na good. And aton mga PWD na tak na labi na kadakan ma yun dira bini ko, hibi man bini ko ay ngaran hini basta dira may for nito das ay kumusta ka mamay mo dira ngan ni sir ko koy tiasaway ni hey Kevin shout out gyapon dira ka ma'am Rachel ngayan dira hamaya for nito das ay labi na good ana aton mga senior citizen dira takla ada kay sugaron tala ni drama kay time Kevin ano anat K5 Diaries katapos an balay ni Biloy damong salamat han pagupod ni hamon Merkulis ngadlaw unta naga tagaming kalipay ini ka K5 Reboy the Wonder Boy parang kampyon nga balita serbisyo publiko ngan kali awa na siya takluban ngan bugos sa sinarangan Bisaya K5 News FM.
1: Ala, kay adi na, maalauna na mga ka-K5. Temporaryo lang na aton pagsadhan na aton programa yan ang adlawan Miyerkules, Hulyo 15. Malipayon na lang tikakulo pa aton nga tanan. Ingat-ingat kita mga ka-K5. Ging kaupod naton ha engineering, ka-K5 Milton, ngan ka-K5 Ray. Ako naman ka-K5 Kevin Susana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan Bugos, kasinirangan Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
6: D3 Bio.
5: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
7: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
8: Yes.
7: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
8: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
7: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
8: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas anak puti.
7: Because sa atay, ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins labi na ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E og K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matag-higayon nga ato kining abusuan. Ilabi na jud kong mag-inom ka.
8: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
7: Oh.
8: Makita nimo ang health sa imong atay gadipindi sa imong pag-amping ni ini.
7: Correct.
8: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
7: Fatty liver.
8: Inom ka og ditribayo. Kay kini na ay antioxidant sir GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
7: Correct. Og kaning ditribayon nadyod siya supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo gitawag na to nga ferolic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferolic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferolic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
4: Ditribayo.
9: Ko si Florazel before problema jud nako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Sa kabutang kabahin sa glutathione Sir JP. Daghan na siya sa avocado.
7: Oh.
8: Sumala pas pagtuon Sir JP ang glutathione nga nasa avocado ug uban pang mga essential oils like omega 3 ug uban pang sustansya sa avocado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful lang epekto.
7: Mao ba?
8: Pananglita na, mukaon kag abukado. Unya before ka mahaw ninom ka og ditribayo, tulo o lima ka soft gels. Unya pag human ka ona sa abukado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa ditribayo og abukado, grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay og sa imong lawas, Sir GP.
7: Natungod ana sa good fats nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga ditribayo nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas ug gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga napod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang ditribayo adunay duha ka antioxidant superior.
8: Gawa sa perolic, naapod siya garlic nga makatabang pod.
7: Ang garlic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang ditribayo di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
8: Wow.
7: Nga imong giabusuhan. Munay maayong epekto sa ditribayo, kabahin sa imong atay.
8: Correct, no? Base na imong utana da Sir JP ha. Triglyceride pod ay na ang ditribayo.
7: Oh.
8: Take note, medium chain triglyceride.
7: Correct.
8: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
7: Oh.
8: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapadak ko sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na.
7: Correct.
8: Ang sobra nga kaon nga tamis.
7: Fatty liver jud ang imong gawas, ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 over plain D3. Wa na tayong oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
7: Dili, abusuhon.
6: D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Paghagos hangkada oras.
13: May mga istorya nga dili dayuday naluluwas.
12: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
13: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
12: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
13: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
12: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagidhan iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
13: K-5.

0: Dinihang
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May pugmaon nga haladayo han K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio at kampiyon

0: din niya Singapore? Social. Para ka makapalitin sa sakyan din sa Singapore, mabid ka anin Certificate of Entitlement. Nakatina dito yung balor upat nga SUV. O $145,000. Nagdugang papagmahal ka tapos ang pandemic.
1: OMG!
0: Certificate of Entitlement pala ito ha. Iba pat presyo sa rakyan.
1: Kay dudulong mo man ada ako.
0: Okay, natural. Mapabukit ang taxi. Ito nga, may danato nagbarayan. Ngan may na ko kilala nga taxi driver. Salit, akot bahala ito.
1: Ay, salamat. Unta, makaasaw kayong buutan. Pareho ay mukabuutan.
0: Bisan nala diri buutan. Itong kwartahan nala.
1: Sugad?
0: Sige nala, kayo wala nabuutan nga akong kilala. At last, kababay nga buutan nga akong kilala. Mag-aasawa na.
1: Ako din magsisirin?
0: Muto nga bahin na natong gibayaan han nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa gimpapadangat hayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may kumso.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Mag-TDX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: Mo! TDX 500!
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!

Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kan Joseph Novio Tangpus, han barangay Kalubian, Dulag Leyte. Sugad man kan Kenneth Villadulid, kan Rodolfo Cuevas, kan Connie Macon Gachalian Elizar, ngan kan Daday Inciso, han barangay San Vicente, Dulag Leyte. Maupay ka pagpamati ha aton nga tanan. Ato niya nagpapadayon ang eksperyensya kinabuhi nga padarain usang nga babayi nga taga Tolosa, Leyte. Hiya nung papatawag hangaran nga Jasmine. Ang mga paypayan niya kinabuhi iniaging paangbit na naging padarangan niya aton. Basi may patik ka atong K5.

Nakakashock magpadayag na liwatigid yun ito niya feeling sa akon. Pero syempre, no effect ka akon. Hiina na wala yung pagtapod kan Archie. Pero ang tinuod, diri tinuyo ni Archie nga sugad matabo, ngan wala hiya plano mautod na namun kung makadatagsa. Amoy nil ikatulong nga bahay nito na akong kaagi.

0: Ako good ada ni mo ginsisiring nga babae ano.
1: Wari ko man ni baga kilala nga kakaslon na.
0: Crush mo ko na ako ang una ano.
1: Ano na ko diri na ko pagkakagtuguan. Oo, crush ko ikaw ang una. Pero hadto ladto.
0: Ikaw ha. Pero ni mo gin panguyaban ana akong classmate nga transferi.
1: Kay maram ako nga daan nga naruruyag hiya akon salit. Wari ko magtalo panguyab. Kay dakon posibilidad nga sasaguton ako. Pero ay mo. Ay, nagpaplano pala ako panguyab, nangungurog na ako. Ang adaan na kakulba.
0: Tama. Talawan ka, Goodman.
1: Sige na balit, Jess. Magaling na ako.
0: Thank you, Otro Gideon, ha?

0: Diri ko tinuyo. Waray ha akong nunahuna nga linguon ni Jazz. Pero ano pa ba itong tawag? Hana akong gimbuhat. Hana akong nabuhat. Ginlingo ko lagi hapon niya. Gimbiling ko itong babae nga karuwi ko makaupo na bugos ko nga kinabuhi. Nagsayo pa kong makausa. Ah, ngayon ta nga, nagpahiray na ako kan Maris. Pero waray ko buhata. Waray ko mahimo. Nasundan pa na itabuha amon. Nagpadara ko ang tukso.
1: Kaya naman nga ato ka mo maugoyan na yung gimpahe mga balay. Naghuhuna-huna ka pa ba ngayon? Humadaday ito na iyo kasal? Sugat ka kakumpiyansa ng kakampante ito niya pagigugmai mo? Tama ka man. Sobra ka kamahal ito na akong best friend. Amo ito iya kong magmahal. Haros waray naging sasalin para iya kalugaringon. Pero Archie, bangin na nga ngalimot ka o bangin diri ka maaram salit susumatan ko ikaw. Kung parte ha boyfriend nga naglingo ha iya, diri na ito yan nahatagin second chance.
0: Sorry, babe. Sorry.
1: Kung parte ha boyfriend nga naglingo iya, diri ito yan nahatagin second chance. Diri na hatag in second chance. Diri na hatag in second chance.
0: Diri akong maaram kung aanon na makagawas ako ha akong ginsundan nga problema. Pero unta, mapasaylo mo ako, babe. Pasaylo ako. May dako tawag. Hey Maris, siguro mapakianay ako na hain ako. Nakaturog ba yan paglakad ko ha iya apartment? Diri ko nalaan ni Papa Tunon. Mauli ako nuron yan. Kinanglang ko lang makaginawa yung hilawig. Salit ikin para ko ang auto pagkita ko ng gutiela itong tao. Pero nalakad na ako. Maabot na i-just. Pero hasta nga daya na. Di lagi hapon ako maaram kung mag-aano ako. Karuyag ko iya sumatan pero di rin ako maaram kung aanong ko pagtikang.

0: Kanina pa pag ginululito na akong tiyan. Ginkukurin ako pisan pag pagbuhat higdaan. Uri ka man liwat kanina na akong sapitan akong pagmata.
1: Uri na ako sumapitay mo pagkaturog kay nahubog ako. Madidisturbuhan niyo mo pagkaturog kay maira sa lawas halit makiwa ako. Asala na lang ako kung maturog.
0: Pero pag-apras ko pagbuhat ng paggawa sa kwarto, waray ka man.
1: Nag-hangover ako. Malipong panganya ulo salit. Pumalit ako hin medisina kay maulo na ulo. Maulo lagi hapon doon imot yan. Katulugod kita hospital.
0: Ayaw la. Akos ko man. Pero mag-inululon nga ni gihapon hasta nga danian. Kanto na lang kita hospital.
1: Ayaw pag inilubit ulol kay pwede man kita kumad to hospital. Yan na nala. Diba? Diba daw na tipa, tipag-aranak ka na?
0: Dire ko pa, Joe. Duha pa man kasi mana.
1: Higdala lugod, anay. Ayudahan ko ikaw nga duha kwarto.
0: Sige. Kay kanina pa manluot ako, maglining ko din samtang naghihinula tayo mo.
1: Mabot ako. Kapot, kapot akong kamot.
0: Sige.
1: Idudulong ko ikaw ha kwarto. Ayaw lang pangusog. Pagtuk daw. Sige na. Buhat na.

0: Hain ba, RG? Usa na kaurasi kang umubot ang flight nga akong ginsakyan. Nakuha ko na nga nila akong mga luggage siya kung we are. Pero waray pa mo niya. Gumawas na ng balita ko sa arrival area para din hinalaya pagulaton. Anhuna ko ba? Yaanin niya nga dahan ni airport pag abot ko. Pakatulong ako tawag pero parang ito niya cellphone. Kaya ano parong? Maaraman untahiyaya na ako maabot. Nag-istory na naman nga ni kani kagabi saan ako kumaturog. Tatawagan ko utro. Adi akong bulsa na akong cellphone.
1: Joss!
0: Hiina? Nagkano yun din ni airport?
1: Kanina ka pa umabot, ano?
0: Usa na ka oras. Pero wala pa man na akong sundo.
1: Ah, tana na. Ayun nalang pag hinulata hi Archie.
0: Kay maulputad to. Magkakabalios daw kami.
1: Ano man na to kung magkakabalios? Kaya magkikita malagyapon ka mo niyan. Bangin daw maatrasar hiya hinduro.
0: Nagano ka din ni airport? May damo gintatapo?
1: Ikaw? Maaraman ako kung saan ka maabot.
0: Wari man kita magsabot, ikaw ito masundoha ako.
1: Maaram ka, Jasmine. Ika din ito nga trolley, kaya ako ito magduduso. Ato, unhan ito na akong auto. Kaya wari din yung napaparadahan. Ika din ito nga trolley. I-text na lang Archie pag sumat nga ako nagsunda imo.
0: Ginti, tinawagan ko na nga ni Balitaw. Parang may itong cellphone.
1: Kahingan, i-text na lang. Kana na.
0: Hain ba hi Archie?
1: Di ka lang maaram, Jess. Pero may paparo ka. Di rin na maiha. Di rin na good maiha.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: K5 FM. Jumping.

0: K-Fi Diary。
1: Ano pala ko tanay tabukan, Archie? Maaram mo untay nga, maaram niyang details sa nakon flight. Maaram niya kung ano nga oras malakata nakon flight. Upat pa ka oras si ka nga Singapore nga na Pilipinas. Labi na ka international airport meton aton din eh.
2: Bulig ako pagbali nito ni mo luggage, take ka nga trolling, inay mo auto. Pasag din na lang ito, Archie.

0: Madiretso kita ka to, iyo?
1: Amon ini yung problema. Kay di rin ko maaram kung mapadulong ako sa hotel.
0: May daniyo hotel room reservation?
1: O siya man sa rin ni Archie, nag-direct reservation ko niya. Katapos pa man itong housewarming itong among pagbaling nga to, among ni pahimo nga balay.
0: Mapadayon ka pag hotel? Bisan ko nung waray hi Archie?
1: Waray hi Archie? Anong waray hi Archie?
0: Iyan na ba ito na akong karigsingon? Iyan na. Waray man iya, di ba? Parang ko nito niya cellphone.
1: Nababaraka malugod ako.
0: Adjas, kung nababaraka ka, nga bangin may maraog nga nahitabukan Archie, waray ito. May dala ka nagmita na nga nabisihan or whatever. Basta waray may maraot nga nahitabuhay iya.
1: Maupay unta kong sugad. Pero dinulat maupay nga waray lang nga niya kukontak.

0: Hello, Jazz. Ano na? Hain ka yan na? Ani ka na ba aton?
1: Oo, Nay. Ari na ko hotel.
0: Hey, kamabangan ni Archie.
1: Kami nga ni Ina. Ginugdanan ako niya kay waray pa rin ni Archie.
0: Oh, ang karuyag signon pagkatapos niya pagsundo ahay mo ha airport. Kumada na ka mo ha hotel? Tapos lumakat otro hiya?
1: Oo, Nay. Hita tay, Nay.
0: Adi, o ano, karuag magka-story, Adi, o.
1: Diri na, Anay, Nay.
0: Hmm.
1: Sumati na lang ang anin ako. Maka naman ako balay niyan nga gabi siguro. Yan na lang kita pag-istoryahin na laba.
0: Tala, sige.
1: O, sige, Nay. See you na lang niyan nga gabi.
0: Okay, bye-bye. Bye-bye, anak. Bye-bye.
2: Eh, Jasmine, ba't ito ngayon mo ka-istorya cellphone?
0: Oo, Rolly. Ani na hiya ha, aton. Ato hiya hotel, pero... Aniya si Ring, makaniya niya niya gabi. Oh, mata niya si Ring.
2: So good. Dini nila raman ni hapon. Ako't magkanto merkado.
0: Ah, kuan, isda nala itong palita, isda nga sugbaon, yan himpansiton, itong amulat palita.
2: Sige, pero maaga ako kanda pariduding. Mapadulong ako ng lechon belly niyan itong mga last size pasado. Eh, mag-inom ka mang itong aton maurumagad. Mawa ba ito kay dakot oras para magka-istorya kami, bahit ira mga plano ng itong aton anak.
0: Kung sugad, takay matang kaliwat ako, karoyag ko gihap masayo dit ira mga plano.
3: Premature good man itong baby. Salit na ka-incubator. Taman sumata ko ni Elsa. Nga sekretary itong ubigay ni Maris. Maaram ka, baby. Samtang mahimiling ito ni mo kakaturog. Ito ni mo mga kaganak. Labi na ito ni mo tatay. Nagugupong. Di rin maaram kung ano niya pagsumat. Hansayop niya nga nabuhat. Uy, hey Archie, dagdidi ka niya nursery. Malingiw ako para makadao pa nahiyangan eh. Sanoy ako milalakon. Wala yan nakakilala ako na. Nagkikinitayay iya anak. Ako nalang nagsundok ang Jasmine Airport.
4: Ina? Gaino mo ha?
3: Saan mo susumata ni Jasmine, Archie?
4: Ina?
3: Maaram ka, Archie? Ginkakagat ko ito na kung dila kada napakyan ni Jasmine. Kung kaino nga waray mo hiya tapo aha airport. Ngan kung kay ano, nga bistawag, waray niya nakakarawat hika nga imo. Labot lang nga di rin na tatawagan ito ni mo cellphone. Gusto ko na magsumat, Archie. Pero gimpupod niyan ko. Kinaguhunaw na lagi hapon ako nga ikaw itong angay nga magsumat ta iya.
4: Diri ko pwede bayaan ni Maris.
3: Nga ni Jasmine, diri mo iya pakikigkitaan? Kinuhulat ka niya hotel. Nagpipinanunaw na kung keno nga waray mo man niya tapo aha airport. Napapara ka, Archie. Bangin ko no kung may maraot nga nahitabuay mo. Sige, di bali Archie. Ako na lang ito magsusumat kan Jasmine.
4: Ano ito ni magsusumat haya, Ina?
3: Tanan nga maaram ako, bahay na iyon ni Maris.
4: Ina?

0: Diri na to di ina nga magkakaanak kay Archie nga wara emotional attachment kan Maris. Salit iya gawin kimpi pressure kay Archie. Usa pa naging problema ni ina. Kanataiming ang panganak ni Maris, hana akong pag-uli ang Pilipinas. O di nga ako ni buwas itong sumpahin nga akong istorya kay Five Diaries. When it's
1: late at night, ngan dini natatapos ang ikatulunga bahin. Ang eksperensya kinabuhi nga gimpadarangan ni aton nga gimpaangbit ni Jasmine nga taga Tolosa Leyte. Ang mga paypay niya kinabuhi niya gimpadaraha aton nga gimpaangbit basi may patik ha aton.
2: K5 Diaries. And make note of
1: ang mga artista nga nagbuhi hini nga susumaton. Hapangunang nga papel ni Jasmine, Jael Yu, Kaupudhira, Ray Cabillas, Rex Jonathan Lumbre, Lolith Fabella, Joyce Katubaw, Liza Alindao, nga hapapel ni Archie, Randolph Palacio. Hinlapatan ni magdamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog, Ray Cabillas, kinasingkasing ang pagsurat ng ubos sa direksyon ni Jenerine Fajardo. Kulbay na niyo mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat, hayo tagsa-tagsa nga diary, igawas itong nagpaangbita mong email k5drama103.1@gmail.com. Di nga ni padala address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon ninihimuan yung drama. Base may patik na maging kaparte hanaton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon nga haladay iwan K5 News FM Tacloban, Drama Production Center, 103.1 hayo mga radio, ang kampiyon nga istasyon.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
6: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlands ngan hirain na fabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
7: E3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio! Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3!
9: Ako po eh, Helen. Juri ko, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, magant akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo ito nga product nga D3 Bio.
10: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
11: Para sa malinis na dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa malusog na tay,
12: DTX 500.
11: Ayon sa mga eksperto,
12: ang DTX 500
11: ang may pinakamataas na antioxidants
12: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
11: DTX 500.
12: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
14: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
15: Ach!
14: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, Clinica Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
17: DTX Beauty Soap.
18: Mabalit sa mga butika.
19: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
19: Extend Food Superman for Men.
21: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
19: DTX.
21: Liniment oil.
19: Sa bawat bahid,
21: mapapa sana oil ka.
19: DTX Liniment Oil.
21: Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
1: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw!
24: Waray patinoon?
1: Kayo waray awas?
25: Waray gap bugas?
26: Kayo! Yungat!
25: Aray ko! Saba daw, Bianca!
1: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi hasulod ang balay ngan hagawas han karsada ang balay ni Biloy. Ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa mag-aabrihan imo hunahuna tapos makakasring ka agoy kaol-ol sana all
27: kaol-ol.
1: Ang balay ni Biloy.
24: Libap?
1: Manok manukon. E giniliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio.
16: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
18: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika.
3: K5 News FM.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan si Cristina Fanon, Barangay Tuyo, MacArthur, Leyte. Ngandudoy Tupa, San Barangay San Miguel, Dulag, Leyte. Abri na niyo mga Facebook kan radio. Kay abri na ang balay ni Biloy.
1: Iba?
0: Manuk-manukon.
2: Apam? May napam hibirang, Loy?
1: Oo, oh, apam nga siman.
2: Uy! Lagat.
1: Inin, na nagkumanan niyo mo mga kuan, daandag ko nga mga matakap. Pagsiring ko nga may dapang hibirang, di ka nakakatuunan, no?
2: Loy, na nagkuanak mata, pagsiring mo nga may apamiya.
1: Mm-hmm.
2: Kahit nga iyay dat, nagbiling payahin afam?
1: Ay, oo, tinood. May na niya apam. Kita ka nga ito.
2: Kapikat niya.
1: Liwat. Kaya no, pagsiring ito, kap. Iya man ito, life. Di naman kita pwede manginlabot.
2: Nara kayo, Oga.
1: Nakraskalada kan berang.
2: Ayaw, Loy. Wari magkita ito, kuan. Alam na, bilog itinanglan, bilog. Di naman nagwari magkita ito. Pero, keep asking myself, why at her age, she is still looking for a foreigner to date?
1: Nagdulog, nagtaringaw. Taringaw, erong. Nga, how di ak magaka? Kuan, magagaro-garo pagbato nito, kap? Kay English nga, how?
2: Kamaliwat, Loy. You don't know what I'm seeing and you don't understand what I am seeing?
1: Hising?
2: Hising?
1: Hising, ito kanda kuan, kanda atan. Asya nak baga naintindihan.
2: Ayos, not understanding what I am trying to say.
1: Uy, kap. Kita takon irong oo, nagdudugo na pati taktalinga.
2: Ay, okay. Hala, may daman pula, Loy. Ano yung nagdudugo naman? Adin, tisyo, Loy, tisyo. Loy, tisyo, tisyo.
1: Ay, pwede labag ka unod doon. Habang tapusan.
2: Ayaw na.
1: Tisyo, magaw.

0: Ada itakon advice sa imo portula nga magdaog ka nga ni kapitan, ang kapitan tagi kin sa merkado. Kay bagan ambulance vendor na ako yan ha.
1: Anay daw. Anong tubla da? Anong imtawag ha?
2: Anakon pagkabati, portula.
0: Ay, portula ba? Ano ba ito? Birangay, sorry my dear friend.
2: Ah, papuro-friend-friend
1: ka pa. Ano yung baga siring kanina? Baga ka man, ano to? Ano siring mo? Ano to?
2: Sa... Ang ako nabatean kanina, dada, ambulance vendor.
0: Oo, amo ito. Waray ka permanente nga pwisto. Amo nga nakasiring ako nga ambulance vendor na ako yan.
1: Hage, oblada ka man liwat. Dirigad ambulance vendor. Baga makaarawad ka man liwat.
0: Kay ano man ngayon?
1: Ambulance vendor.
2: Kaya pwede na ito, pwede na ito tawagon nga ambulance. Kay baga na uwang man itong emo na saragan di da oblada. Pero kay ano nga sugad gaman hito? Wari permanente nga pwesto, sige da.
0: Ay, kay wari na ko permanente nga pwesto kay wari ko man ibaraya ditong pwesto merkado mo ni.
1: Anay. mas maupay naghihapon ada ito kay diri ka mabayad itong renta tindahan kay badawhin ka mamahal na bayan itong mga renta itong pwesto katima mahal it pagrenyo ma may kamalanak anak igin baligyan na gudlan niyan iya kuan itin
0: pwesto
1: ano pwesto oo ano iya panlaba ay igin baligyan niya kay malang pan peraan pwesto an mahal 3,000 halagay daw oo adi pa naging epekto ito tungod hang gasolina naging mahal it paplito
2: ano pa man ang nagmahal.
0: Ngayon ngunit pagmahal dahi, damon na ito nagsarang atindahan.
2: Balit.
1: Correct ka dyan!
0: Oh, dati ako may pisto ka na merkado. Sus, kaya ka damon akbaligya. Pero kay narugi ako, asya nga nagsara na lang ako. Ngan amoy ni, ibaba na lang akong baligya. Danay, bibing ka nga may buka.
1: Ha? Bagatin, bibing ka wari, mam buka. Oblada.
0: Danay, may idabuka nga bibingka, takim babalik.
2: Huy! Ano nga buka? Kaya,
1: ay, may buka nga, may buka, bibingka ba?
0: Wait,
1: ha? Kung walay buka, ano matawag ito?
0: Tuta.
1: Ah, ha?
0: Tuta.
1: Usa nga rason, nga walay ka magrenta, nahatindahan, kay mahal itong plite. Amo ba?
0: Oo, mahal ang plite. Ngan waray na ako mga customer. Kulang naman hinapalit niya.
2: Waray pa bang masulbar ito nga problema?
1: Pabulig kan Mayor Jaja Colin para makapwisto ka utro.
0: Maupay ba daw la? Ngan makapwisto ba ako nga
1: utro? Oo! Para diri ka na maging ambulance vendor. Ano ka? Diri ka ito.
2: Tapos ginlalanat ka pagod itong mga traffic enforcer. Dadagpon ka. Titikitan ka. O, diri nga ni, ay sus, maabtan ka pa nga ni Nira. Goodbye, itong imo mga baligya, kay igsasalibay itong nga tutong kakarsadahan.
0: Kay hain ba kung nga daw piningak problema mo ni?
2: Ada, kay daw pitong konsihal nga imo sangkay.
0: May naku, kilala nga konsihal. Aw, nahinuad to?
2: Hefriend Foundation.
0: Ay, Hefriend Foundation?
2: Mm-mm! Sangkay... Sangkayan ito naton, Hira.
1: Ang hinunga sangkay nga konsihal mo, munit, ha? Sangkay mo nga konsihal munit. Baka, yan ang makamalit ba nga magsiring ito, ha, akon?
2: Agi, ano man, ni Konsihal Fred Dua.
1: Ay, Fred Dua?
0: Medyo ko na sangkay nga konsihal di diya, syudad. Nag-aalanggan ako pag daw piliwata iya mo.
1: Ay, so, sayo pag inalang-alang, pagpaharugad.
2: Aday daw. Kino itong nga imo, konsihal nga sangkay oblada? Sige daw.
0: Aki, aday konsihal Ed Malakoy.
2: Malakoy?
1: Malakoy?
0: Ay, nakakabuliga din niya ako niya, hi konsihal
2: Ada, ikaw la, kung bagahain itong imo gusto, kan Fred Dua o kung kan Fred Malakoy. Sige daw, sige daw.
0: Pinulat kan Konsihal Jelly.
1: Apelido ni Jelly?
0: Dere, Jelly tiyang aran, ti apelido hi yo.
1: Ay, Jelly yo, Jelly yo, Jelly yo.
2: Para iton iyo pwesto ha merkado. Aada na lang iton ha iyo dida. Sige na, pili na lang kamo kung hinong kamo mapabulig.
0: Oblada, ikaw it bahala kung hain mo gusto. Basta aadan man lang iton hira, diba? Andam hira bumulig ha eh, mo oblada.

0: Ano man, walay pa kamu klase, Jun Jun, may may.
1: Nay, walay pa. Tika na matawa yung insidente nga may daging kukuno-kuno nga panguwat yung bata. Naturo man mga kabataan, Nay.
0: Panguwat ba ito anak? Anak ko na batian?
1: Kaya ano na ako siring, Nay?
0: Siring mo, ging kukuno-kuno nga panguwat yung bata.
2: Ate, di rin oh. Panguwat. Pangawat yung bata.
1: Asyan na. Wari na klase, kaya nagkakahadlog itong mga teacher ng mga kag-anak. Pati pa na ito po nga pamumusil. Makaradlokad to kaya. Salit, wari na ni klase, Nay.
2: Amo nga ni ti, namimiss ko ang mga panulay ha eskwilahan.
0: Junjun, ano nga panulay eskwilahan? Junjun.
2: Panulay? Panulay ba?
0: Asya, ito na ako nabatian na imo, Junjun. Nasaan ka panulay?
1: Dere mala siya itong ganyan ka ni Junjun, Nay.
2: Balit.
0: Kaya ano man ngayon ang namimiss mo eskwilahan, ha?
2: Ang pamulay, Nay. Pamulay.
0: Junjun?
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong ngabuyon.
4: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may E3.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: Balay ni Biloy.
8: Diba?
7: Manok-manokon.
0: Ah, pamulay ngay. Andere panulay. Ay, baga, bungol-bungol na ada ako.
1: Kaya siya ito, Nay. Kaya waray rin kita cotton buds din niya, Balay. Waray iglilimpit ang taringa.
2: Cotton buds?
1: Oh.
2: Mas importante pa ba ito kontrat bugas?
1: Mas importante galit bugas kontra itong cotton buds, Junjun.
0: Hoy, mga anak. Mas importante itong pag-study. Hala na. Pag-study ka mo bisan waray klase. Sige na.
1: Nay, diri man kami nagpapabayto na mong klase. Nag-study man kami permi ni Junjun. Di ba, Junjun?
2: Yes, mother. I always study so my teacher open calls on me to answer her questions in class.
1: Can you answer your teacher's questions, Junjun?
2: Yes! I always get perfect scores on quizzes and exams.
1: Where's my mother? Mother?
2: Mother, where are you? Why did you suddenly disappear?
1: Nay! Nay! Ka!
0: Manunoting ka mga brightit akong mga anak. Magkarit mag-English. Tindaw lang ni manupo nga kabataan. Halakit sa akong mag-English. Bagagudin mga dagko nga mga tao. Agoy. Baga ang topic pala to, cotton buds. Nganan bugas. Waray pag-iha. Nag-inglison na adto. Nag-inglison na duha. Labi na hijun-jun. Purbida. Nagpahirayo ako kay bangin na liwat magdugo tak-erong.

0: Amo na ito. Diri ka na pwede nga magdidinikot dukot kan kapbong yot. Ha, kagawad?
1: Oo. Oh, diri na kay para diri mabaruhi kapbong yot ito aton mga plano ni Yor.
0: Yan labot pa ito. Sensitibo it politika. Parehas kamuit iyo dadalaganan pagkakapitan. Salit diri ka madukot ha iya.
1: Diri madukot, diri.
0: Adi ka akon madukot.
1: Adahay mo, Niyor.
0: Didi ha akon dukot. Salit hangko pa akon.
1: Hindi, di ako.
0: Para ka magdaog. Sige na, dalag ni.
1: Madalagan na ako. Madalagan ako. Di na ka na.
0: Hoy! Katutuyas! Dumalagan doon ba ng tuyaw? Hoy!
2: Nasiring kadalagan, di dumagan.
0: Dalagan na eleksyon! Diri dalagan para yu akon.
2: Aklaro ha, Mayor.
0: Balik nga di. Balik!

0: kalilisang manliwat.
1: Hagi, dada, dinhihaat. Diri ka napipiraw pag binantay, mag-aga hitong tubig, kay ako man itang bibinantay.
0: Ada kay, sa bagay, kay haiba, wala gudliwat awas.
2: Amo nga ni nga makali ako, makadto ka opisina itong prime. Asi ko suong ko ani nga problema, ha? Hala, kadi ako, hidani ka mo.
0: Hala, sige, paghinay.
1: Amo, nanay problema ni Ublada. Kada pagkakanhiya aton, pirmi lang may problema.
0: Agi, kay hinubaliwat, ito rin problema. Bis ikaw, may daka kay problema, simbako.
1: Ikaw, dada, ano't yung problema? Sumati daw ako.
0: Hagi, maaram ka na ito. Hanhadto pa.
1: Hanhadto pa?
0: Oo.
1: Hasta nga daya na, problema mo lagi
0: ako. Oo, hanhadto. Hasta nga daya na. Baga diri ko lagi baga. Nginaasi, okay, diri ko gimbabali. Pero yan na baga makuri na munit. Baga apiki naman ton akidad.
1: Abat ko, pareho itat problema dada.
0: Parehas na yan?
1: Amo ada. Kay... Uy, man kita pareha atawa, asawa.
0: Lagi, parehas kita waray asawa.
1: It yung problema. Problema ko liwat.
0: Kinahanglan ko it ak afam, pakanhion ha Pilipinas.
1: Ada it pakiana. Sigurado ka ba nga makanhiton imo afam dada?

0: Sigurado ka ba ito ka bungyo matungod kan Senador Iskotoy?
1: Ginamin ni Senador Iskotoy nga waray hiya. Masurpresa nga pagtahapan niya nga malita boy. Sayog daw ito nga malita.
0: Abat ko. Asya tiyan mo bagong agarong ano? Diri ka na kandidiis.
1: Loy, nakikinang lang kitang agarong ha. Kauluhan. Ngan ini Senator, si Iskotoy takdadaupon panahon nitong eleksyon.
0: Oh, bagabati ko panahon koleksyon.
1: Eleksyon
0: ngayon.
1: Eleksyon, ay.
0: Maruyagan ka ba niya? Abat ko, nakaagom luwat nitong hinpuan, malita.
1: Gisumat ni Senator Iskotoy nga an malita nga gin-iiswa iya. Dili ato tinuod. Lugod, an malita nga iya ginsisiring, amuan malita para kaniya nanay igrarigalo, surdlan bado. Ganon.
0: Arus nga tanan nila, tutudlok itong kwan, maano maliya nga punduhan gobyerno.
1: Ay, kinikinanglan nila magsugat. Kaya no?
0: Para anong paman?
1: Ay, para itong 2028 nga eleksyon. Salit para akon. Ogo pagkwini Senator Iskotoy.
0: Ako dira ko kan Iskotoy.
1: Kankani ka man, ngayon.
0: Kan, sin ido tultog ako.
1: Kan tultog ka? Uy, buli kang kaban niya, Loy.
0: Mas, klaro ito akong, klaro ini kung kontrahit imo nga hi Iskotoy. Mas klaro ini.
2: Ako! Dere ako ito na yara dua.
0: Uy, hala.
1: O, blading, ikaw?
2: Oo, ako ka. Ako ini ka.
1: Uy,
0: blad
2: ka. Ato nga Senador, gusto ko yung Senador Tultog na diri kita yara nga dua.
0: Kay!
1: Kay! Ba daw? Uy, nakabati ka ngayon nga haamon nga baga ginisigutan naman ito ni Bill, uy, o, blad ha?
2: Oo. Kaya naabot ito niyo buusis dito taunhan.
0: Hala.
2: Hala. Purbida, gano'n ba't nga istorya, Kap? Salit baga, nakapangiting ko na ko. Ito nga yung istorya.
0: Kaya naman ngayon ti mo ogupan. Sige daw.
1: Kaya naman ngayon maogup pa blada.
2: Kanmar la ako.
1: Mar?
0: Mar?
1: Ino mar?
0: Ino nga mar?
2: Senador Mar. Hindi.
1: Marlita? Bangin malita, blada? Asya na ba? O, blada? Marlita?

0: May mga istorya pa, Partikan Biloy, nga mabubukwat.
1: Ay, ay pagbukwat na!
0: Buwas na! Hapag abri otro iton, ang balay ni Biloy. Manok-manokon. Ini nga drama, ginmumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Checo Molon, Randolph Palacio, Liza Lindao, Joyce Katubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolet Fabeliangan, Edwin Torres. Checo Molon it nagduyog hindi riyabag nga sunata. Mga tunogan karasikas ni Ray Cabias, hapag surat ni Mang Tomas Palalabs, kay bunga niya tuyaw nga hunahuna. Para nato mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang atong podcast live para pirmi kamo updated at mga panitabuha ang balay ni Biloy. Manok-manoko. Higinliliawa iyo ang paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ni Estasyon in Radio.
2: K5 News FM.
3: Mga kakifay, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hiton imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lah kay 5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, and paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado.
4: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
7: Ano po ang akong mga TL o mga pamakit? Liho.
6: Napagadungog na po sa DTX 500.
7: Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag.
6: O sa gabi.
7: Wala pa'y bulan.
6: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay.
7: Epektibo kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
8: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
9: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
8: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
9: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
8: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
9: Paita.
8: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
9: Muna yung rason, Sir GP, anong kinanglan dyan tamag DTX 500 o Mighty C? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
5: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
11: tulo pud ka kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
8: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
9: Correct, Sir JP. Kasagaran sa mga bungol ng mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
8: Justo.
9: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
8: Haka na.
9: Dugangan pa'y jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
8: Mao jud dok.
9: Kay naamang good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ayto ra murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
8: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
9: Hello?
8: Makabungol mo dahil na?
9: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabulokag unsa? Ayaw rag paminawa.
8: Wala gyud. Sa to pa do kung tabian si Mrs. Kinanglanon jud nga mag-detect 500 og may TC. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
9: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og may TC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 may TC, murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
8: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ko si Jean Paul Hineroso.
9: Ug kinusab si Doc Ramil oy, saying, maing panglawas ampingan.
8: Dili abusuhan.
5: DTX 500.
12: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og gidua ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
5: DTX 500. Mopalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500. Mopalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

There you go mga ka-K5. Maligayang maligayang karawan sa inyong lahat. And may you have many more birthdays and blessings to come. Syempre, pabatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa kanila mga trabaho na natutuwa. Because today is happy day because it's payday. Sad all. Diba? At syempre, ganun din ang ating mga ka-K5 na nasa biyahe. O yung mga kakasahod lang ha. Naku, tipid-tipid din tayo pag may time para umabot naman ng atrenta. Actually, it's a note to myself also. Ay, naku. Talaga, Miss Kay. Ang mga advice ko paminsan-minsan, nababack to you ako eh, no? O, magtipid tayo para hindi tayo abutan ng oras de peligro. At syempre, yung mga ka-K5 din natin na nasa biyahe. Nako, ingat-ingat po tayo. Medyo okay naman ang panahon natin sa labas for now. But of course, we don't really know. Kaya dapat lagi tayong handa. Lagi tayong may dalang mga panangga sa init ng ulan. Sa init ng sikat ng araw o kaya sa ulan. So, I highly advise or suggest to, you know, bring umbrellas, hats, mga kapote. Lalong-lalo na kung tayo ay nagmumotor, di ba? So, ayun, yun po yung dapat nating dinadala. Dapat lagi lang tayong prepared. Malay nyo, diba? Makatulong din sa inyo yung aking mga gentle reminders. Ika pa nga. At syempre, ganun din ang ating mga ka-K5 na nagbabantay ng mga establishments at ng kani-kanilang mga negosyo na kolaban lang tayo sa buhay. Kung ang mga empleyado sa sahod, ito sila, sila ang magpapasahod today. So, ayan, laban lang. At syempre, lalo-lalo na yung ating mga ka-K5 na nasa kanilang mga bahay. Ito talaga yung tinatawag nating solid supporters natin. Dahil kahit ano yung ginagawa nila sa kanilang mga balor, oo, lagi silang nanonood ng K5 News FM Tacloban programs. So that is according to them, ha, mga K5. At dahil dyan, samahan niyo ako this wonderful Wednesday afternoon. And before I play our first song, of course, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement ng mga virgin coconut oil, and D3 DTX 500 ang makusuga pang kontra high blood pressure and diabetes, and of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said, mga K5, eto na, simulan na natin ang ating tugtugan with this song by Shanna Spyro. This is Die on This Hill. I will be right back, mga K5.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
2: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupayan serbisyo. Para mas maging special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alepasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
3: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ng DTX 500, baga nag-upay na akong lawas. Yan ikaduha, iniak mata. Akong babati nga, malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
8: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Babago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong babago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, Clinica Spore Biotics. To maintain sa pH level sa feminine area, Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mauhinungdan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Show. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
16: Welcome back to Chillax O'Clock, mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 2:35 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And mga ka-K5, ito na ang ating kitanungan of the day. So, ang ating tanong is from ka-K5 Jurella. So, ang tanong niya sa atin ay... Mga ka-K5, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, sino ang pipiliin nyo? Ang bad boy na ex-boyfriend o ang bago na good boy? Sino ang mananalo? Aba, hindi po namin alam. Anyway, ito ang kanyang kwento. Sabi ni Jurella, I came from a bad and toxic relationship. My emotional, physical, and mental health suffered a lot from that past relationship. After a few years of healing, I met someone na decisive and good boy. Na parang too good to be true naman. Alam niya kung ano yung gusto niya sa buhay. Kaso, biglang nagparamdam naman ulit ang ex ko. Though I was hurt, I cannot deny the fact na I still feel something for him. Who would I choose? Aba? Ganda problems. Ganda problems ang ano nito, atake ni K5 Jurella. Oo. Ang tanong, nililigawan ka ba ni bagong good boy? O, diba? Ayun lang. Baka nakikipag-friends lang sa'yo, maka-assume ka naman. Eme lang. In a word eh. Well, anyway, mga K5, kung kayo ba ang nasa sitwasyon niya, bagong kakilala na good boy, na sobrang good boy, too good to be true, o yung ex mo na mahal mo pa pero bad boy at nasaktan ka ng minsan. So kayo mga ka-K5, ano ba ang opinion nyo regarding this? If you want to answer this kitanungan, you can go ahead and text us sa ating text line, that is 09-77144-5878, o hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating Facebook live streaming. Hanapin niyo lang po ang aking Facebook page, that is K5 Space Miss K, at babasahin ko lahat ng inyong mga kisagutan maya-maya lamang. For now, syempre, habang ako ay naghihintay ng inyong mga sagot, syempre itutuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with the song by Kalani. This is Folded. Ako ay magbabalik maya-maya lamang.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May pumso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Gainom kong D3 Bio, Sir GP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pag-take ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir GP. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
6: Wow!
7: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
6: Oh.
7: Kung ang imong small intestine, Sir GP, kampiyon og dili irritated. Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
6: O dili ra mauna, Doc. Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
7: Tinuod.
6: Usa pa jud, Doc, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
7: Dili yun.
6: Dili matrap ang gas. Kay padayon ang pagawas imong pupo, wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
7: Yaw,
6: pero
7: ano?
6: Dili kaya ni plain D3.
7: Correct. Ako, Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
6: Ah, syempre. Correct.
7: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
6: Of course.
7: So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, is
6: man
7: ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio.
6: Uh-huh.
7: Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol. Mas daghan dyan ang naa sa D3 Bio, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pod ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
6: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat, aron maabsorb siya. Mao nang kumpleto sa Ricardo's jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
7: Ingon ana ang D3 Bio, Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka. Kay combine na siya.
6: Siyempre.
7: Alangan man pod nga moinom kag D3, unya muhigo pod kag BCO. Kalas kayo na.
6: Kalas
7: mas maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
6: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
7: Correct.
3: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Visio
3: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Manang bintaha ra jud, Sir GP, kung naka D3 Bio ka.
6: Bintaha.
7: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
6: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
7: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
6: Of course.
7: May monolaurin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
6: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3.
7: Nga naman.
6: Kay makapahuway ang ako ang pancreas. Ang pancreas mo ay kusina sa tong lawas.
7: Gipangkaon.
6: Kung unsa imong gipangkaon, mabud ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
7: Murag yung kusina.
6: Oh, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
7: Wow.
6: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
7: Yes.
6: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo, mumubo ang imong blood sugar.
7: Correct.
6: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
7: Yes.
6: Mao nay rason nga nung gusto jud nako mag D3 Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
7: So kita mo kung unsa gid kanindot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
6: Oo,
7: so
6: oo.
7: D3 Bio na sila, Sir GP. Dili na siya mabangkrap.
6: Correct.
7: Ang imong pancreas.
6: Dili ka magka-diabetes.
7: Dili magka-diabetes. Mao nang mas maayo jud kung naka D3 Bio ka.
6: Kana. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil. Miloy, maayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilusorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Mga ka-K-Fire, that was Cha Cha Cha with Bruno Mars. Time check tayo. It is now 11 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh. Deo Roll On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. At syempre po, ka-K-Fire, ang ating tanong kanina is from ka-K-Fire Jurella. At ang kanyang tanong sa atin is kung tayo daw ang kanya ang nasa sitwasyon niya, sino ang ating pipiliin? Ang bad boy na ex-boyfriend o ang good guy na bago niyang kakilala? Sino daw ba ang mananalo? So sabi ni K5 Jurella, galing siya sa isang toxic relationship. Yung emotional, physical and mental health niya nag-suffer daw talaga ng bonggang-bongga. Pero after a few years of healing, nakamit siya ng isang good boy na sobrang good, it's too good to be true daw. And he is very decisive. He's someone decisive at alam niya kung ano ang gusto niya sa buhay. Kaso, biglang nagparamdam ulit ang kanyang ex-jowa. Though, na-hurt daw siya nung relationship nila. Pero hindi niya daw ma-deny ang fact na she still feels something for him. So, sino nga ba ang kanyang pipiliin? So, syempre, sumagot ang ating mga ka-K5 that if they were in her shoe, ito ang kanilang pipiliin. Sabi niya, syempre, doon tayo sa good guy. Mahirap nang bumalik ulit sa isang narcissistic at bad boy. Diba? Para sa akin, medyo obvious na ba actually yung choice, diba? Medyo hirap ka lang siguro because of the fact na meron ka pa ring feeling sa kanya and nag-heal ang iyong ang sakit na naramdaman mo from the past relationship, but I don't think you haven't fully moved on yet, diba? The fact na you admitted na you still have feelings for your ex, malaking factor na yon talaga na kaya ka may hirapan. Kasi siguro pag if tatanungin mo ang point of view ng ibang tao, syempre kami as someone who is not attached to your ex-boyfriend, diba? Syempre doon kami sa good boy, diba? Oo, yung kahit too good to be true, pero kasi talaga may nag-i-exist pang ganyan. Good boy yan siya, pero syempre hindi naman perfect, wala namang perfect na tao. Magkakaroon at magkakaroon din yan siya ng mga kasalanan, may mga flaws din yan siya. Pero kung in general nasasabi mo na that he is a good boy, syempre, you know, obvious naman ang choice ng ating madlang ka-K5. Nakita ko nga, nababasa ko dito sa kanilang sa mga sumagot na majority of them in favors doon sa good boy. Except lang tong si Nora Lynn. Sabi niya, ako kasi personally, mahilig talaga ako sa bad boy at doon talaga ako laging bumabagsak. So, syempre, sa bad boy. Diba? At saka, syempre, personal preference din naman yan. Diba? Katulad ni Noraline, mahilig talaga siya sa bad boy. Doon talaga siya bubabagsak kahit anong gawin niya. So, parang, ano din yan? Kanya-kanya lang din siguro ng trip. Ako, for if I were in your shoe, siguro, dahil yun naman yung tanong mo, kung kami ang nasa sitwasyon mo, ika pa nga, diba? Even though may feelings pa din ako doon sa ex ko, but the fact that he already hurt me once, hindi mo maikakaila na pwedeng-pwede niyang gawin yun ulit. The fact na nasaktan ka niya, naghilom ka, pinatawad mo siya, pero babalikan mo, OMG, nakakaloka ka. Oo. Isang beses lang tayo pwedeng magpakatanga sa buhay. Lalong-lalo na sa pag-ibig. Diba? Gusto mo pa ulitin? Charot.
Nakakaloka, 'di ba? Like ikaw na 'yon, nasa sayo na 'yon talaga, Joralyn, no? Siguro ang gagawin mo na lang is balansehin ang lahat, yung puso mo o yung utak mo. Pero hindi mo din naman pwedeng napiliin yung bago if wala ka namang na-feel na connection, 'di ba? If hindi ka naman attracted sa kanya, it's just the fact na good boy siya kaya mo siya kino-consider. Kung 'yun lang naman, di wag na pumili. Alam mo, Joralyn, kung ano ang magandang piliin, ang sarili mo. Opo. 'Di ba? Hindi mo naman kailangan maghanap ng iba para maka-move on. Oo. Kung gusto mo talagang totally maghilom at makalimutan yung ex mo, I think you have to decide to maglagay ka ng distansya doon sa kanya, 'di ba? Huwag ka na muna makipag-communicate kung hindi naman sobrang importante, 'di ba? So ayun lang, Joralyn, I think kailangan mo lang sigurong balansehin ang lahat. And kung ako ang tatanungin, piliin mo ang sarili mo this time. Oo, huwag ka muna magpadalos-dalos ng desisyon. Ang tawag dito, alamin mo muna sa sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Diba? Kung gusto mo talaga ang ex mo, mahal mo pa talaga, hindi ka pa maka... siya talaga sa tingin mo ang love of your life, edi wala kami magagawa. Wala tayong magagawa. Sige, doon ka. But of course, you also have to think na kung gawin niya yun ulit, diba? Kailangan handa ka sa anumang pwedeng mangyari, diba? So, ayun. Just a little bit of warning lang, diba? O, diba? Natutunan tayo sa Senate hearing kahapon, diba? Ano daw pagkakaiba ng warning sa threat? Yung akin hindi threat, warning lang naman. Sabi pa nga ni ano tawag dito, ni presiding officer Cheese, babala. Warning is a babala and threat is pagbabanta. So walang halong pagbabanta 'yon. Yun ay purong babala lamang, 'di ba? Kung pipiliin mo ang ex mo, just be ready for the consequences. Just in case lang naman na ulitin niya ang mga ginawa niya sa'yo. Pero kung hindi naman, edi sige, good job. Balakpakan natin. Let's clap our hands. Clap tayo dyan. And we are praying na sana no, hindi na niya ulitin. If ever man, na bumalik ka pa rin sa kanya. Pero, kung doon ka kay Mr. Good Boy, huwag ka muna sigurong mag-give in agad. Oo, kilalanin mo muna ang tao. Kasi sabi mo pa nga, naiisip mo na medyo too good to be true. Okay, pwede naman yun. It's valid. So, kailangan mo lang siyang kilalanin talaga. Oo, i-observe mo ang kanyang character. Diba? Siguro, dig deeper into the background. Oh, get to know the person well lang naman. Oh, di ko sinabing paimbestigahan mo. Grabe naman yung dig deeper sa background. Pinaimbestigahan. Kilalanin mo lang yung tao. Pwede na yon. Oh, tas doon ka na, pag nakilala mo na siya, doon ka na mag-decide if karapat-dapat ba siya na maging parte ng buhay mo at mga laga ng iyong puso. Ay, talaga naman, mga laga ng puso. Ang bongga ng term. Na-proud sa sarili. Anyway, Kaki5 Jorel, sana ay nakatulong kami sa iyo ngayong hapon. And thank you so much for sharing your kitanungan dito sa aking programa. At sa mga Kaki5 din natin na nagbigay ng kanilang mga kisagutan, thank you so much as well sa inyong lahat. O, diba? O, sige, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ayan, taos na tayo sa ating kitanungan at kisagutan. Mamaya naman mga ka-K5, abangan nyo ang aking daily K-tips o kalusugan tips. Malay nyo naman ang makatulong din sa inyo. So, eto na nga. Let's move on to our next song. This is No Time for Tears
by Nathan Doe and Del Mix. So I will be right back, mga ka-K5, with our Daily K-Tips.

Mga ka-K5s, that was Bruno Mars with I Just Might. Time check tayo. It is now 3:44 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. And speaking of Mighty C, mga ka-K5, nako, may magandang balita ako para sa inyo. Dahil kung kayo ay palaging stressed o pagod sa araw-araw na buhay, naku, sino ba naman ang hindi, diba? Pero parang walang masustress today because today is payday, right? So, eto ang mga benefits ng Mighty C kung paano mababawasan nito ang ating stress. Ang Mighty C kasi, mga ka-K5, ay hindi lang basta pampalakas ng resistensya laban sa sakit, kundi ito rin ay isang epektibong kasangkapan sa pakikibaka laban sa stress. Ang pagiging acidic kasi ng ating katawan ay maaaring magdulot ng dagdag ng tensyon, kaya mag-Mighty C na tayo. Ang vitamins na naglalaman ng alkaline na vitamin C at pinapanatiling balanse ang pH ng ating katawan at nakakatulong sa pagbawas ng epekto ng stress sa ating kalusugan. Kaya naman, mga ka-K5, tara at alagaan natin ang ating mga sarili at bigyan ng pansin ang ating kalusugan sa pamamagitan sa pag-inom araw-araw ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. And of course, lagi kong sinasabi dito that Mighty C is always, always best paired with DTX 500 at ng Clinica D3 Bio. Together, they are called the Power Trio. So if you want to buy these products, mga ka-K5, just visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. Halos tapat lang ng Divine Word Hospital. Pero kung malapit kayo dito sa aming istasyon, pwede nyo rin itong mabili dito sa amin. We are just located at Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 2nd Floor, along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang si Ray Boy, the Wonder Boy, from 6 a.m. to 3 p.m. There you go, dial 3:46 na ng hapon. I would like to greet my avid listeners from Dreamville, CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, sa Solayas Family, Lotok Family, Lopez, Melgar, Villamor, and Law Family. Sa aking siblings and relatives, to my ate, I'll be seeing you later. And of course, to my parents, kay Mama Dina at Tate Manuel, ayan, see you later. Sana ready na kayo, ano? And of course, to my husband, to Christian, thank you for the love and support always. At syempre kayo, mga ka-K5, maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig sa Chillax O'Clock this wonderful Wednesday afternoon. Sana nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at chikahan ngayong hapon. Kaya naman bukas, sumaayo ulit ako para sa bago na namang talakayan.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may pulso.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag natong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga selula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges.
4: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
5: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
4: Correct,
5: ang DTX 500 nga dunay sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Husto, Doc.
2: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga panakit iliho. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamag. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, niya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer. Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Mataya ang imong utok,
4: brain.
5: Imong brain, Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imong lawas.
4: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
5: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
4: Oh, wala. Wala.
5: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 og MyTC.
4: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako usab si Doc Ramil Oy, magaingon, mayong lawas ampingan,
4: dili abusuhan.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, may kayute ay dyan ko. Sakit ipangihi og ako po nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog po ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa bugos ng Pilipinas sa 4:10.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: K5 News FM. Up of the Hour News.
8: Maopay nga kulup mga KK5, adi na naton mga magpasong notisya, hiningatak na. Ginsiguruhan BJMP nga diri tataganhin special treatment ni Senador Rodante Marcoleta. Subalakan BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, waray bisan hino nga PDL ang tataganhin VIP treatment Haila Roman Ira Custodia. Inkumpirmar gihapon han BJMP nga gindara na ha Quezon City Jail male dormitory ni Marcoleta kaninahan pasado alas 10 aga Hulyo 15. Inin kasunodan mando han Sandigan Bayan na igbalhin na ang senador ha QC Jail mahuman igbuyagyaghan mga doktor han UP Philippine General Hospital nga waray rason na para ig hospital arrest ang senador. Ni Marcoleta inaatubang ha kaso nga plunder may pakisumpay han diri pagdeklarar han 75 million pesos nga campaign donations. Samtang, ginamin naman ni Senator Judge Robin Padilla nga dirhiya maaram kung ang natataboyan na ha impeachment court. In normal ba o kinahanglan nira iniig kabaraka? So ganalaan na pagka-aresto nira Senator Jinggoy Estrada ng Senador Rodante Marcoleta. Yagihapon gin-question ang paglakat ni NBI Director Melvin Matibag sa Thailand samtang hiyain nakatalaan untang maging testigo sa impeachment court. Pero hiyang Senator Judge ay nga may plano. Kanuna nga po makadto ha Iran para unta tumambong halubong han leader han maong nasod. Inuwaray nala dumayo na tungod han impeachment trial. Ini nga mga balita in durot ha iyohan Mighty C, the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang dalikat nga sumat para yan ang oras sa sunding at bantay anaman mga magpasong balita. I-like and i-follow naman Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita sa serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siya dadang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: Eye Care Drops.
1: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
0: Eye Care Drops. Eye Care Drops.
1: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
0: Eye Care Drops.
1: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
0: Eye Care Drops.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na, ipixelens printing and supplies muna yan.
4: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupayan serbisyo para mas maging special ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
5: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako po eh, Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio. Kaya maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong. Amo ito, magant akong lawas. Kung pwede, probaril at niyo ito nga product nga D3 Bio.
10: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunak rin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
12: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
13: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 4:30. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: El Castigador!
15: El Castigador!
14: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador!
14: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: El Castigador!
14: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
15: El Castigador!

0: Maupay nga kulup Eastern Visayas, maupay nga kulup Metro Tacloban. Welcome kamo karihiton aton taramdana. Yan ang kulup anuhan alas 4:30 ngadto hiton alas 6. Ito aton taramdan El Castigador. And of course, hangaran ni ka K5 Roger Tilana. Iton iyo makakaupon yan ang kulup mga K5. Ako naman hika K5 Carlo Aris Agado. Para yun nga adlaw ito no Hulyo 15, no? Dos amila 26. Kundi niya, yan nga adlaw ano mga K5, inagpapadayon ito ang ika-unom ang adlaw. An impeachment trial ni Vice President, Presidente Sara Duterte mga K5. So bangin nuro niyan in mag-live otro ano ito na Senado. Kay actually yan na i-suspended pa itong live. Kay nagkamayada in recess ito na mga Senado yan na mga K5. Inlabi na ito na mga Senator Judges. No, pero before that, kumusta anay ka mo? O nga dito na aton mga K5 nga din mamati. Hanira mga radyo, yan na itong ira balay. O maupay nga kulup ha iyo mga K5. Ngan sugad man iton aton mga ka K5 nga nagkikita nga diton aton live ngan YouTube. Oo, maupay nga kulup ha iyo ngan iton aton oras alas 4:33 na mga ka K5. Ngan iton aton oras induro ta iyohan DTX Coffee Mix nakagkapikanan na detox ka pa. Ngan sugad gihapon, ito na Mighty Seed Alkaline Vitamin C. At of course, ito na D3 Bio, the superfood supplement. Speaking ano mga K5, by the way, may ada kita paribago nga check-up. Para ito na aton libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Iniin na mumutang ha Avenida Veteranos nga kadalanan nito na Ciudad Tacloban. So tinikangan yan nga July 20, nga dahil ito na July 24. And magtitikang mga K5 itong libre nga check-up han alas 8. Alas 8 iton aga nga to iton alas 4:30 iton kulop. Ngan magpapadayo naman ini nga di iton July 26. Ha alas 8 naman iton aga nga di iton alas 3 han kulop mga ka K5. So amo ito ayo kamo kangalimot. Ito na libre nga check-up schedule han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sige ano kay yanain mayada kita special coverage ang mga ka K5 ano ito na ikaunom nga adlawhan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kundiin yan nga adlawin ginbuhat iton may ada kanina diskurso nga debate mga ka K5 no iton duha nga side han defense defense team ngan sugad gihapon ito na prosecution na panel. So kanina ina presenting nga naglatag mga ka K5 an ira mga statements no iton House sa prosecutor nga Hichel Jokno nga nasugad man iton defense counsel na attorney Michael Pua. So iniin may pagisumpay ano mga ka K5 kay iton gintikagan niya na han na trial iton panlima nga adlaw iton impeachment. Amo na ini iton mga opposing sides no iton magkaduha nga mga angulo hininga storya ni Vice President Sara Duterte about naman hini iton na pag iton na sabina mga ka K5 no agud nga nag-request nga abrihan or magkamayadahin access iton bank and tax records no ni Vice President Sara Duterte under ini iton Article 2 ang ginaaligar nga unexplained wealth. No, kundiin is amo ini iton ira yan nagin kumbaga pa naglatag yan mga komprehensibo nga detalye may paghisumpahin ni mga K5 ang defense team ang ito na prosecution na panel. So, kanina ano is before no nga nag-end itong live or nag-suspend itong live mga ka K5 is ito na mention kanina if pwede ba no as part itong investigation and impeachment Nukon hi Vice President Sara Duterte ba in may ada ini mga kumbaga pa isa mga records no nga dihiton iya kwarta an iton iragin na mimensyon na or gin po point out nga unexplained wealth no iton karikuhan na mismo hini ni Vice President Sara Duterte. So nag-request nga part iton investigation abrihan iton bangko ngan iton mga tax records ni Vice Presidente. Samtang ano babalikon tani kakulup mga ka K5 ano iton mga K concepts or K points iton na hinabuhan ikalima ka adlaw. Iton impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kakulup nga adlaw iton Hulyo 14 kundi ano is aadto mismo hi NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok ito na panduhang witness no han prosecution panel nga umatubang ngariton aton defense team nga nagdumarahin cross examination mga ka K5 iniin may pagisumpa ito ng mga ginabuhat nga investigasyon had NBI hini nga mga ginaaligar mga ka K5 nga threats or grave threats panarhog hiton kinabuhingan siguridad han presidente nga hi President Marcos iton iya asawa nga Araneta nga nasugad gihapon kan anay House Speaker Martin Romualdez no ito naglabay nga November 23 hantuig 2024 nga press conference ni Vice President Sara Duterte nga dihiton pinaagihan na online. So amo to kay you know what every day ano hiton impeachment trial is may adala talaga mga portions kumbaga pa mga article hiton impeachment ni Vice President Sara Duterte iton gin pagdiskusyonan hiton duha nga panig iton defense team nga na prosecution panel. So magkaiba-iba nga mga attorney nga dikan na Vice President team iton ang defense team nga na atubang nga di naman hiton mga prosecution panel mga K5 kun ano liwata iton ira mga baton na iton na baton ni mga ka K5 regarding iton mga statements mga puna nga di hiton prosecution panel. But you know kakulup ano hiton ikalima ka adlawhan impeachment naging incompetent. When we say incompetent ano mga ka K5 amo ini iton gingamit ni presiding officer na hi Escudero Chess Escudero Senator Judge Escudero mga ka K5 nga naging incompetent ining a witness it is because may ada mga importante nga mga pakiana tikang hamay defense team kuna tanhan ba nga na mention ngan mga pahayag pahayaga ni Vice President Duterte didahiton na nasabi nga press conference in may ada bahira na pamatud-an. O sana din hima ka K5 ano iton assassin na ngagin kontak mismo no ni Vice President Sara Duterte na mention nga da mismo hiton iya press con. So waray personal knowledge iton witness no hiton na prosecution na kakulup nga adlaw and that's why nga naging incompetent iton ato na witness. Pero aside from that is damo liwat iton mga questions nga dihiton mga kapapilan dokumento sa pina nga nasugad gihapon ano mga affidavit tika nga dihiton prosecution panel iton ginlalatag kakulop no ayton mga kadugangan nga mga ebidensya regarding iton mga affidavit kontra kana Vice President Sara Duterte pero typography no iton typos sa mga ka K5 iton usahan mga napuna nga dihiton defense team pero you know what in legal basis you know diri man nagigin kumbaga pa diri man magiging rason iton typo mga ka K5 parang ma-acquit no iton impeachment oo bagin damo iton niya na ha social media nga nagpapasamwakin na mga kalugaringon their own opinion na oo bagin kuno posible maging tagili din yun na prosecution panel it is because iton magiging present lately nga mga data tikang din iton Lunes labi na iton mga documents na very important ini nga mga documents mga ka K5. mga affidavit nga sugad gihapon. No, ito na kumbaga pa mga sabina nga igin pasaka nga ni kan Vice President Sara Duterte. So usa na dinhi itong date mismo kundi in is amo na ini, you know, ito na mention kanina nga diri magiging legal basis itong mga typo kun may kumbaga pa diri majors no nga mga erasures sa majors nga mga concerns, pero kasi mga K5 duplicated nga damo pa nga mga typos ito na nakit-an na no, while ongoing na nagpapadayon in impeachment trial. So diri la last week nga ian ini nga mga typos pati yana nga to yana nga simana. So, damo pa ito mga tempered mga ka-K5 nga mga documents nga iragin pakita. Although nga, diri naman unta ano nga, diri naman dako ka, kumbaga pa, diri big deal. Itong pamamakiana itong defense team kung ano itong mga documents, if tempered ba ini or... kumbaga pa isa kumbaga pa himo-himo. But you know what, naging concern la itong defense team kay of course it is part itong mga evidences nga ginlalatag mismo itong witness nga itong prosecution panel. So it technically mga K5 dir ito itong focus no, kundi focus din he itong mga statement itong grave threats ni Vice President Sara Duterte. Pero kay naging part man gihapon niya itong investigation, but of course, that's normal itong defense team nga mamamakiana kun. Oo, ini nga mga papers ba is diri ba ini fabricated or diri ba ini himo-himo lang mga K5 while makikita taman itong mga game present nga mga documents nung amo itong era napapansin. Pero you know, amo man ang anuman itong magiging desisyon. Actually, yan na inag-ada itong mga senator judges han usang caucus. Kundiin, ini nga caucus mga K5 in magkamayada inihin brainstorming itong mga senado. If ano itong era, let's say, kung ano itong era statement, kay very important gihapon, kay hira itong... nagdako itong rule, yan nga impeachment trial. Kaya hirap mismo itong judges, hininga impeachment mga ka-K5 ano. So, itong caucus is usa ini nga way nga dihiton aton mga senator judges nga magkaurusa, diskusyon, or of course, may nagihapon ini debate kung ano itong mga sides. No, itong sides of arguments mismo hinina mga senator judges regarding inin mga pahayag kanina hito na mga team. Like for example, itong defense team ngan itong prosecution panel. So waiting kita no mga K5 itong live mismo from Senado kung tapos na ba itong era recess? Huray pa? Ma 1 hour gihapon itong era recess. Dinhingani nag-recess itong K5 30 minutes or 15 minutes la. Pero kay huray bang kita ma di naman la recess itong era gidbuhat mga K5 kundi caucus. So amato while waiting, pero sige la, padayon kita ano, kay damo pa kita din hima ka K5 ano iton. Aton pagi na kumbaga pa ing ginhuhulat gihapon or aton paghimangrawan. You know what kakulop no is amo manggo dito no nga gintagan hinduon hiton NBI nga may adahira sufficient. When we say sufficient ba ka K5 bisan ano nga mga pakian na tigang defense team in kumbaga pa in mababato nira mga ka K5 no kung ano iton mga investigation nira kung ano iton iragin imbestigahan. So ito nahihinabo din hika may ada mga weather update lanay. Sige. Alright mga ka K5, while waiting kita hiton live ano pag resume hiton impeachment trial yan ang adlaw hiton Julio Kense. Baka di ano kita mga ka K5 ano nga hiton aton weather update kung ano na ba hiton aton update ngayon yan na kay natatabunan na kita hininga mga impeachment issues nung nga hiton aton nasud. So importante gihapon ini nga mabaro kita kung ano itong ruling han impeachment ni Vice President Sara Duterte Tebata. O lago sa na kita nga rin mga ka-K5 gayton aton oras alas 4.46 na nga na malago sa na kita nga rin aton weather forecast. Kundiin, adi na naka-standby na hika K5 Ruel, tikang mismo halite PDRRMO. No, parang itong weather update, ka-K5 Ruel, standby.
1: Sulat panahon!
0: Ka-K5 Ruel, kumusta yan na itong aton panahon?
2: Maupay nga kulob sir, nansugad mo na natin mga ka-K5, na nagkikita natin Facebook Live, nga nanmamati hanira mga radio. At yan natin ang lagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan na Miyerkules, ika-15 kadawhan na Hulyo 2026. At aton minayo yung minahal nga probinsya Leyte, padayon kita nakaabat in good weather, karoy sigon, naurugan baga pagsirak yan ang adlaw, kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan panalagsa, may tungod lang sinisiling nga local thunderstorm, ngao sa nga duha ka oras na naman ang buhining nga local thunderstorm, kung makita nit mga Doppler radar, hit pag-asa, ma-issue ang pag-asa in thunderstorm advisory. Gan ko na niyo barangay, bungto, or siyudad,

0: ko din gindudominar niya iti extreme northern Luzon. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya ito napit. Sali, tanatong mga K5 nga nagpapakabuhi kadagatan, pinagin pang isda, talwas kumanto hadagat pagpakabuhi basta magikmat lahiran maupay para di watira makalikay hinanupuman ng mga disgrasya na posible manabo samtang hira ato kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga ka K5 na mabiyahi yan na niyan ng gabi o sinubuhas itong magahon pinagya dagat talwas gihap pagbiyahi kay siring kapaman kanina waray. Gail, warning nga giniisan pag-asa diniatropit nga habugos na sinilangan han Bisayas. At ato real time ng temperatura di datakloba na ada kita 30 sentigrado nga amon gata si parayan ng adlaw. At ato na adlaw sinidit kanina na aga alas 5.24 matutunod niya yan ang akulok alas 6.07. Naton daylight time yan ang adlaw may dakita 12 ka oras ng 43 minutos.
1: Yes, kakay Favrewell, ladamong salamat and go ahead.
0: Tikang didi, happy day rin mo late. Ini ni Ruel Montesa, ni Iwan al Presentor, mau pa yung kulupa at tanan, ganda mong salamat.
1: Ayan, ano mga K5, ito ang aton weather update. At ikang mismo nga duhan na Leyte PDRRMO. So yan na ito na southeast monsoon mga K5. Ito nakaka-apekto nga dito ang aton na panahon. Kundi nakaka-experience ka no, kitahin mga purupatsara nga pag-uran. Ngayon na puro-puro ini mga K5 nga mga kumbaga padalumdum hito na kalangitan. So of course is yan na ano nga dito ang summer. By the way mga K5 kay Kakulup is na full coverage kita nung ganito ang impeachment trial. So, nga dito summer, ano mga K5, nagtitika hitaas itong kasuhan chikungunya. So, amo iton ang kumbaga pa nakukuha ini mga K5 hamay halamok ano nga usa din hi. No, aside itong dengue, is may adaya na bagong dara itong mga lamok, itong chikungunya mga K5. Iniin usang infected virus nga pwede natin makuha mismo tikang ito ng mga lamok. So itong sintomas ni is amoy ni na pag-ubo, sipon, itong ubo nga duha ka simana, no, nga diri pa nawawara aton mga K5. Mas maupay nga magpa-check up kita dayon. Agud mahibaruan naton kung ano ba ini nga iranat, ano inin kosa. So bangin usa nang gihapon kita hiton mga biktima or usa nang gihapon kita hiton na nagkamayada hininga infected or ininga virus mga K5 tikang hito na lamok. So umabot na 259 iton cases sa chikungunya nga dihiton summer. Kundiin iton basay summer and may pinakadamo nga kaso. So yan na itong Department of Health in nag-agahat nga diha publiko nga kung po pwede ano is magkamayada kitahin regular fogging no, nga dihiton aton mga areas, especially nga dihiton mga eskwelahan. Kundiin may ada mga stagnant nga mga lugar, hiton aton balay, eskwelahan, or hiton aton office. Kundiin kita ano mga K5 mostly nga nagtatambay, nag-uukoy, or almost hiton aton oras nga ginririnder nga to mismo. So nga diliwat hiton aton balay, kung pupwede hindi rila na kita mag-stockin mga tubig. Labi na iton mga tubig uran or ano pa ini nga mga tubig mga K5 nga aton ginstock. No, kaya na iton mindset kay matungod nga makurya na iton tubig nga diha sudad ng Tacloban. Nag-i-stock kita hin tubig mga K5. So usa ini hiton mga lugar kundi nagabubunay no, nangingitlog ini nga mga kalamukan mga K5. Ngandida magtitikang iton infected virus. Or ini nga virus ni ragin sisiring mga K5 nga posible natin makuha mismo tikang hito na mga lamok. So tinikangan niya na is malikyan unta nato na didi so far han may Leyte. No, itong provinsya itong Leyte and mamingaw man ini nga chikungunya. But unta in waray ini nga mga virus din hiya aton mga K5.

Alright, ano mga K5? So, amo ato iton aton live ano gin suspend or tapos na? O, di rin paano, naka-break, tapos na. O, tapos na ano mga K5. So, waray good ini nag-iha, ini nga, yan na nga adlaw ano iton ira impeachment trial. Kay actually, waray yan na witness, mahuman nga gin-anunsyo ka kulop ano hito na prosecution panel. Nga may adahira mga witness ano mga K5 nga gin-withdraw. So, matungod nga redundant kaduro iton mga questions. Nga of course, gihapon iton mga cross-examination. Kaya you know what? Dida hiton cross-examination iton naunang witness at ikang hiton prosecution panel. Ngayon, sugad gihapon kakulop or yan nga simana iton ikaduhang witness. But iton questions mga ka K5 is regarding lagi hapon iton videos, statement ni mga youth iranses mismo ni Vice President Sara Duterte dira hito na sabi nga press conference. So that's why nag-stop na nga, nag-request mismo ito ng mga prosecution panel nga itong defense team nga sugat gihapon no itong mga senator judges kay very redundant. When we say redundant mga K5, paulit-ulit lang itong mga pamakian nga hindi man nababaton ito ng mga witness no kay may adala gihapon hira mga specific basis no ito nira mga statements nga investigation. So oras na dun mga K5, alas 5:36 na amo ato yan na iton nga adlaw. Ang next week is magpapadayon iton impeachment trial kontra ka na Vice President Sara Duterte. Pero makafocus na liwat inihira mga K5 ano, panibagong articles iton impeachment. So yun nga simana inaka-focus iton threats nga by next week in nag-request, nag-manifest mismo iton na itong prosecution panel hinsabina no nga dihiton na mga panibag-o nga witness para masunod nga semana kundi itong last nga witness para hiton na grave threats mga K5 in amo adto hi attorney Matibag ito na mention kanina ni Congresswoman Luestro no itong era last nga witness from prosecution panel amo hini hi attorney Matibag. So by next week naman is Lunes ini nga adlaw mga K5 magpapadayon iton articles on threats no iton impeachment by Tuesday naman nga na Wednesday is panibag-o na liwat nga article iton na pagdidiskusyonan nga cross examination nga dihan aton mga witness no para naman iton confidential funds focus naman ini iton confidential funds ang mga ka K5. Kundi nag-request mismo ito na prosecution panel hina sabina ada testificandum ngan sugad gihapon ito na sabina aduse sa tikom. So ini nga duha nga sabina maka K5 may ada ini mga specific basis, may ada ini mga specific no kay you know what in law or ini hiton mga legal basis or kadi hiton na mga court. Inlabi na itong mga paglilites, ano, nga di itong impeachment or anuman nga mga cases mga K5. Just to make sure, tikang haton mga attorney nga nagmamanifest or nagre-request nga naarog itong approval kung mag-additionalhin mga witness in kinahanglan ini nga specific nga sabina inibain ad testificandum or duces at tikom. So ini nga ad testificandum mga K5 in magkaiba inihira hamaya ad duces tikom. Kay iton ad testificandum is bagan ma-formal ka lang, no? Mag-request sa mismo iton Senado or iton prosecution panel nga magpakita ka nga to as witness no to testify no iton mga allegations nga of course gihapon questions pag entertain iton mga questions tika nga dihiton at defense no defense team or counsel. Then ito na duses tiko mga K5, it is a specific subpoena para hiton pag-request nga makadto ka or personal ka nga makadto mismo as testigo, as witness. Pero pwede ka magdarahin mga documents, no? Mga evidences para iton taganhin kapamigatan iton imo pagbisita mga K5 as witness hito na sabi nga cases or mga allegasyon.
So yan na nga, or next week is it is all about iton mga confidential funds, ano, di ba, kay among ini iton number one nga gin aaraba iton ato na Sud Pilipinas. Ilabi na iton ada mga katungdanan. Kung din gin question kung papunan o gin gastos mismo ni Vice President Sara Duterte iton confidential funds. Didahan na sekretary pala hiya maka K5 iton Department of Education. So amo manggod ano nga naging dako adto nga diskusyon kay pirala ka adlaw maka K5 pira na ka milyones iton na naubos mismo ni Vice President Sara Duterte iton confidential funds. So usa din hinga gin questions iton libro or notebook nung aginhimo mismo itong Department of Education para as materials itong mga kabataan, kundi dito nira mismo madidevelop itong era personal character or ano pa man nga mga improvements nga dito era mga kalugaringon. No? So amo itong content yung nga din question nga ni na Senator Ariza Hontiveros maka K5 itong content. Kay you know, kay it is funded by government, no? Gobyerno mismo ito nag-fund, no? Gobyerno mismo ito nagpundo din himaka K5 ngan kwarta hiton kaba ng bayan. Then magre-release si notebook or libro, make sure nga itong content is dako iton magiging bulig pag abot nga dihito ng mga kabataan. So that's normal nga magkamay alahin transparency, no, para hiton mga kwarta nga gingawas mismo hiton mga opisyales, hiton mga natutuinan nga hiton ira mga programa or mga proyekto mga K5. So yan na, no, nga I think 5 nga mga witness by this next week mga K5. Tinikangan hiton na Martes nga na Miyerkules nga adlaw kay hiton Lunes in magpapadayon iton articles sa paghisumpay iton na grave threats na magpapadayon iton defense team, and of course gihapon ito na prosecution panel pag argument nga na sugad gihapon pag lataga hina mga ebidensya kontra hato na video nga nagsarang ni Vice President Sara Duterte mga K5. So still, lagi hapon ano speaking hining confidential funds sa pagkena is diri pagyapon klaro ano iton investigation under naman din hima ka K5 anuhan kumbaga pa is sa mga tax and records, no, na bank and the tax records ni Vice President Sara Duterte. So adi pa ito na usaka. You know what? Dida hiton sahan pa lang nga simana han impeachment trial ginbalik ni presiding officer Chis Escudero maka K5 iton investigation ngadto iton NBI an pag-abri ano iton mga bank ngayon sugad gihapon iton tax records especially iton sal-in ni Vice President Sara Duterte to investigate kung may ada ba mga leakages ngayon iton kumbaga pa is itong wealth mismo ni Vice President Sara Duterte, unexplained wealth. No, so amo ini iton ira yan naging tututukan or tatagan hindiin. Kaya waray pa ini tagihin kumbaga pa clarification kon posible ba di dito ng impeachment in madidiskusyon ini or kumbaga pa in maimbestigahan mismo hiton mga senator judges. So again, by this next week, pagpapadayon itong impeachment trial ni Vice Presidente for another article itong impeachment kundi naka-focus na liwat ini hiton confidential funds. So itong mga witness by the next week is all about itong Land Bank of the Philippines. No, I think ini in mga nakapot had Department of Education transactions kung naka-invite itong mga kwarta mismo ni the Vice Presidente in a response hindi ng mga confidential funds ano in the office of the Vice President mga K5. And we know itong Land Bank of the Philippines kay may gihapon very transparent gihapon inihira. So siguro is di ba kay dira itong mga naglabay nga bulan in may paghisumpay itong confidential funds in dako ini nga naging issue nga pirala kaadlaw in nagastos nga naubos mismo itong Office of the Vice President. Despite pa man ano maka K5 nga nagdumaraan COA or Commission on Audit hin
pag-check itong mga accounts ngayon mga records mismo ni Vice President Sara Duterte, but still is diri pa ini enough mga ka-K5 pag clear, no, paglimpyo hito na records ni Vice President Sara Duterte. Kay may aragi hapon ini panibag-o nga mga amo manggud itong mga attorney mga ka-K5. No, kun hain pa itong pwede nira malutsan nga mabilnganin pa age, so magawas talaga ini itong kamatuuran mga ka-K5. So as of now, waray pa no votes, buto, tikang mismo han mga senator judges if ma-impeach ba hi Vice President Sara Duterte? O, so amo iton, ma-acquit ba ining case, ining impeachment kontra ka na Vice President Sara Duterte mga ka-K5? So bantayin niyo kay siguro diri na ini maihang nga impeachment trial ano bangin mapera nala ini kaadlaw kay ano so far nagtitika maupay naman yan na iton paghimangrawan. So maging consistent la iton pag presentar hin mga ebidensya is dako na ini nga improvement nga diton kaso no nga dihan na kontra ka na Vice President Sara Duterte nga kun mapamatud-an in automatic mga ka-K5 ma-impeach mismo hi Sara Duterte as Vice President hito na Republika na Pilipinas. Alright, so bisan pa man ano is nagpapadayon itong mga impeachment or ito yung nagpapadayon itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. But of course, is dami itong mga nagsasarang ng mga information nga dito on social media despite nga we are no entitled hiton aton mga kalugaringon opinion, but of course no we hindi rin naton i-invalidate kung anuman itong mga observations nga of course personal investigations han mga kada individual nga dito na Facebook kung anuman itong magiging statement, no, that's normal mga ka-K5. So ayaw nalang kita pa stress yung nga dito social media kay ito na akon as a Facebook user gihapon no matungod hini nga impeachment trial damo iton mga opinion damo iton mga attorney nga dito na Facebook iton social media nga nagpahayag iton ira opinion, but make sure you are kumbaga pa is balance and fair ano mga K5 iton imo justification kay makuri na gihapon kon magiging bias ka kay kontra ka iton kaluyo. So amo ito no kun nahain ka magiging bias kontra ka kun hino iton imo katbang ano mga K5. So I think that's normal na laya na ano ka, you know. Depende na lang ini kung paano natin sasaraon, paano natin i-justify iton aton mga beliefs, iton aton observation. No, pag-justify kung feeling natin no, kung ano iton nasakto. So, waray man problema if mag-justify ka mga ka-K5 with concrete evidence. Ngayon na sugad gihapon citations. No, kay para makuan gihapon ni mo, no? Kumbaga pa, ma-justify kung ano iton imo gusto ipahayag. Nga dihiton imo magiging, kumbaga pa, statement. No? So, makuri man liwat nga nakikisabay lang kita hauso ano mga ka-K5. That's very important nga kinahanglan pati kita, no? As a common, no? Nga bisan pa, resident

0: hiton Amerika ngan Iran. So of course may ada ini epekto nga dihiton global economy. So usana din hiton nasod Pilipinas an makaka-experience hini mga ka K5. So unta in ira gihapon ini paghimangrawan. So ngadi no nagbill pala kanina hiton kuryente nga dihiton K5. So matungod ano last time nga ginbalita mismo hiton na Leyeco mga ka K5. Nga nag-umento iton irasukot iton kuryente iris because for some causes no nga na factors gihapon nga irgin hihingita. So nagmahal no tigda na lang nga lumubo mga ka K5 iton bill no iton bill naton nga baraydan. So grabe, so amo na ini iton unta in mataganhin panahon iton aton mga natutuinan nga paghibang rawan gihapon nera. Kung ano iton magiging remedyo hini mga ka K5 para hiton para hini nga mga problema kay intalon man iton aton mga ka K5 nga nga sakto lang nga nakakaahon na kada adlaw nakakaon na hina 3 times iton kada adlaw nga waray I mean makuri talaga iton panginabuhian ng mga K5. Pero kay nagpapadayon nga pagitaas iton na sukot han kuryente nga nagtitika. No, nagtitika mahal iton kuryente mga K5. I think iton pinakahamubo lang nga dagwang na dugang is 9 pesos per kilowatt hour. So dako na ini mga K5 para aton kay usa kita ito na konsumuin kuryente kada adlaw. Diba? Tinikangan iton pagmatata or bisan nga ni 24 hours iton pagkonsumo nato iton kuryente. So pag imit-imit na lang kita mga ka K5 as of now ano kay waray pa alternatibo nga pitad iton gobyerno. So kita na lang iton maghimuhin initiative pag imit-imit hin aton na pagkonsumo iton kuryente mga ka K5. Alright, so matungod nga kulangon na kita in oras mga K5 para yan nga programa El Castigador. No, han aton adlaw ito na Hulyo. Hulyo 2026 mga ka K5. Damo nga salamat itong pag-upod niyo ha akon. Nga rito na aton programa El Castigador. Hangaran ni ka K5 Roger Tilana. Ako naman, hika K5 Carlo Arisgado nga buwas na liwat mga K5 kung ano itong aton mga lokal nga mga balita, itong aton paghimangrawan. And pakadila ka mo, itong standby nga tune in. Nga di itong aton K5 News FM Tacloban ha iyong mga radyo. Nga nasugad gihapon nga di itong aton live Facebook. Alright mga K5, yan ang atak na in masunod na itong D3 Bayou Evening Newscast. Inihi ka K5 Carlo Arisgado parahan kampiyona ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
1: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
5: Kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: K5 GTX 500.

0: Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
2: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
3: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
3: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
2: Pagkataasa di ayon?
3: Murag kuan ba? Usa ka bawal nga kanon.
2: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
3: Mauraon ta na.
2: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
3: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
2: Muday na.
3: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
2: Husto.
3: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
2: kondisyon,
3: wala kondisyon, wala kay gana.
2: Irritable.
3: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
3: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
2: Unya, Doc, kini pong acne.
3: Dagkong bugas-bugas.
2: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
3: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamid sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
2: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
3: Sobra nga tambok.
2: Oh.
3: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra na lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
2: Hosto. Puan na tayo oras, Doc. Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
2: Dili pag-abusuhon.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: FM, championing the lives of the... Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras ng K5 News FM, impunto, alas 6.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
7: Mga ka-K5, aadinaan aton mga magpasong notisya ha aton ang mga laray uluhan. Aton na balita lokala, Police Regional Office 8, ginpahuruhugot ang presensyahan ng kapulisan ha mga eskwilahan.
8: USWD gintikangan na ang payout para ha mga benepisyaryo han Project Lawangan Binhiha Sinirangan Visayas.
7: At ang balita nasyonal, BGMP sisiguraduhon nga waray special treatment kan Senator Marcoleta.
8: Prosecution team, adiri na igpepresentar ni Zuleika Lopez como testigo ha impeachment trial.
7: Ato naman, balita internasyonal, pagsukot hintol fee han Amerika hatanan nga maagi ha Strait of Hormuz, inginbawi na ini ni Trump.
8: Iran, posible igpasarado an usang aragian han mga barko ha Red Sea.
7: Ato naman, a business report, kita ng trabaho ang call center industry, ingin kakabrakan nga humamubo tungod han AI, ini insumalahan usang nga grupo.
8: Kabalita kakaiba, lalaki nga kawatan, dakop mahuman kumarigo anay habalay, han iya pinan nga ngawatan.
7: Ato naman, a balita pampaugnat kusog, Spain sulod na ha finals han FIFA World Cup.
8: Yan ha balita entertainment, Bruno Mars, posible nga mag-concert ha Cebu.
7: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Ini ang D3 Bio Evening Newscast, yan ang adlaw hiton Hulyo 15, tuiga 2026.
8: Live na yung mababatian na K5 News sa Fanta Globan 103.1.
7: Mababatian nga makikita kami ide iman ha party iton kalibutan. Pinaagi iton amon YouTube channel, TikTok nga Facebook page. I-search nila iton K5 News FM Tacloban Digital.
8: Nga na detalyahan aton mga balita.
6: Balitang lokal.
7: Oras naton mga K5, alas 6.04 na nga niton aton syahat nga balita lokal. Ginpahuruhugutan Police Regional Office 8 ang Police Visibility o presensyahan kapulisan ha mga eskwilahan ha sinirangan na Bisayas. Padayon gihapon iton pagigsumpayan ng Pro 8 ha mga eskwilahan ha pagsiguruhan siguridad ng mga estudyante ng mga school personnel. Iniin kasunod ang mga insidente in panarhog in pag-atake ha magkadurudilain ng mga eskwila na rehiyon. Sugad man ang natabo nga shooting incident ha San Jose National High School hadtong Hunyo 22. Manunumduman nga may mga nagpo-post sa social media nga aatakihon ni rayton pirang mga eskwilahan nga pirang nagihapon ang nakarawat in bombed threat. Matungod hinigin pahuruhugot na ang seguridad ngan pagbabantay ha mga eskwilahan pinaagihin pagpatuman in mas pinahugot nga security protocol ngan pagbutangin kapulisan ha kada eskwilahan. Ginaaghat gihapon ang mga kag-anak magturot ng komunidad nga makiusa ha pagbantay ha mga kabataan nga dayon i-report ha kapulisan an anuman nga ginsususpitsaran nga mga aktibidad.
8: Hakadugangan nga natin siya lokal, ginatos-gatos nga mga residente hanliloan Southern Leyte ang nakapanhimulos hanbaro-barato nga presyohan bugas kasunod han iginlunsar nga benteng bigas meron na program han Department of Agriculture o DA. Hailarom han programa ang mga kwalipikado nga benepisyaryo in pwede makapalit hinataga 20 pesos nga kada kilo hin bugas kumukabatunan han padayon nga paghinitaas han presyo han mga papliton nga nagod mabuligan ang mga minimum wage earner. Subayhan na mandato ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. magpapadayon ang programa kutob hakatapusan han presente nga administrasyon ha Hunyo 2028. Gintaga naman hindoon han DA nga makakamurumino sa anak kada pamilya ha pagpalitin baro-barato nga bugas ngan mas matatagan hina prioridad ang ipapanga garastuson sugadan pag-eskwelahan mga kabataan. Ang benteng bigas meron na program in usang programa han Department of Agriculture agoda mapahuruhilawig ang access han mga vulnerable nga sektor ha de kalidad nga na baro-barato nga presyo hin bugas.
7: Samtang gintikangan na han Department of Social Welfare and Development o DSWD Eastern Visayas ang payout para han mga partner beneficiaries han Project Lawa ngan binhi hang ilarom han Cash for Work program ngan Cash for Training. Hasahan nga adlaw han payout kakulupiton Hulyo 14 dudrungan nga nakarawat han 150 or han 150 nga mga beneficiaryo tikang haal Magrio Almagrio Samara ng 149 tikang ha Victoria Northern Samara ang tag 8,700 pesos kumo sweldohan ira 20 ka dias nga cash for work ng training. Ang nakarawat nga cash grant ang magsisirbi nga puhunan kapag titindugon nga digusuhan ng mga beneficiaryo. Ini nga programa in kaparte ang programa nga Risk Resiliency Program nga panuyo masolusyonan ang mga epekto han climate change. Pinaagi han pagpakusugan kapasidad han mga komunidad ha water security and production han pagkaon kalakip na ang pagtindog hin mga infrastruktura han tubig ang mga communal gardens. Magpapadayon ang payout ha ibang mga local government units ha mga masunod nga adlaw kuniin target nga matagan hin cash grants ang 3,700 nga partner beneficiaries han programa habugos nga rehiyon.
8: Halain pa nga notisya lokal. Positibo naman ha o positibo lagi hapon ha makahirilong red tide ana baybayon han Matarinao Bay ha Eastern Samar irong-irong bay ha Samar ngan kadagatan nga sakop han isla han Biliran. Haigin pagawas nga bulletin han BFAR ang mga shellfish nga nakolektar tikang ha mga apektado nga baybayon in nagpositibo ha paralytic shellfish poison nga nagpanlalapos ha regulatory limit. Matungod diri ada tanan nga klase pangtion ha nasabi nga mga baybayon in diritaluwas nga kaunon. Samtang ang mga isda, pusita, pasayan ngan masaga in pwede na o pwede nga igkonsumo pero kinahanglan nga siguraduhon nga ini ina ginlimpyohan hin maupay ngan ginlutohin ensakto.
7: Hato naman kadugangan nga balita lokal igin kalipay had mga lokal nga panggobernuhan na sinirangan Visayas ang pagpahilawig had na 100 million na or 100 million pesos nga maternal and child health program nga ginpupunduhan ang gobyerno ng South Korea pinaagihan Korea International Cooperation Agency or COICA. Kooperasyon ng World Vision ng Department of Health ini nga proyekto in madalagan sa kubin 5 katuig o tubtub ha 2030 para mapaubos ang kasuhan pagkamatay ng mga nanay at bag-o nga anak lakip na ang teenage pregnancy ha rehiyon. Sakop hini nga programa ang mga pubringan tayaw nga mga bungto ha Eastern Samar, Samar, Northern Samar, Southern Leyte, sudadman ang mga sudad han Tacloban ng Ormoc. Panuyuan han maunga inisiyatiba nga paupayon ang mga lokal nga mga pasilidad ang panlawas nga nagpailaromhin training ang mga barangay health workers habuligan time and target care for families o iniin usang strategy nga pakusgon itong referral system para ang talwas nga pag-anak han mga kananayan. Nagpasalamat naman ang mga leader han Leyteng and Samar ha COICA World Vision ha padayon nga paghatagin hinabang nga makakataga or makakagtalwas para hadton mga paway-waray nga aadto ha higrayo nga mga lugar nga ospital.
8: Samtang hakatapusan nga notisya lokala, nadakop kakulob Hulyo 14, han Leyte Police Provincial Office ang ginkikilala nga top 1 most wanted person habugos nga probinsya tungod ang damong kaso hini, hinapalugos ng panabuso hakabataan. Ginkilala ang suspect kan alias Armada, 36 anyos, trabahador, nga residente han barangay poblasyon Tabangon, Leyte. Ginserbi kontra ha suspect kan unom nga magkalain-lain nga warrant of arrest nga gin-issue han Regional Trial Court Branch 17 ha Palompon, Leyte. Naatubang ni Armada usa nga kaso in rape, upat nga kaso in rape by sexual assault, nga acts of lasciviousness nga may kalabutan ha balaod nga nagpoprotehera ha mga kabataan kontra ha mga panabuso. Waray ginrekomendar nga piyansa para ha iya kaso nga rape nga paslak na yan ha karsel han Tabangon Municipal Police Station para ha dokumentasyon na.
7: Mga KK5 ang ato na balita lokal induro ta iyuhan DTX Cofimex. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa.
0: Balita National. Balita National.
7: Lagos naman kita mga KK5 nga rito aton balita national kundi kin haaton na siyahan nga balita ginsiguruhan Bureau of Jail Management and Penology o PGMP nga diri tatagan in special treatment si Senador Rodante Marcoleta. Sumalakan BGMP spokesperson Jail Superintendent Jerix Bustinera waray bisan hinong nga PDL ang tatagan in VIP treatment ha ilarumhan ira kustudiya. Ginkumpirmar gihapon han BGMP nga gindarana ha Quezon City Jail male dormitory hi Mercoleta kanina hiton alas 10:49 han aga iyan ang adlawa. Iniin kasunod han mando han Sandigan Bayan nga igbalhin ang senador ha QC Jail mahuman igbuyagyaga han mga doktor han UP Philippine General Hospital nga waray rason para igospital or iga hospital arrest ang senador. Hi Marcoleta in maatubang ha kaso nga plunder nga may pagisumpay han diri pagdeklarar han 75 million pesos nga campaign donations.
8: Hakatapusan naman nga balita nasyonal, gindesisyonan han House Prosecution Panel nga diri na ipresentar kumo testigo hi Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez ha nagpapadayon nga impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. Sumalakan attorney Lorna Capuna na magiging redundant o pautro-utrola ang testimonya ni Ra Lopez nga Captain Belinda Bello mahuman maging malinampuso ng pag-usisa haduhang ahente han NBI. Hi Lopez in una nga ginlauman nga malingkod kumo hostile witness para ha Article 4 han Articles of Impeachment nga may kalabutan ha seryoso nga panarhog ha kinabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos nga ni Anay Speaker Martin Romualdez. Kung manunumdumana, nagtikangan maong nga panhulga, ha-online press briefing, han-bise, hadto Nobyembre 2024, han-mag-isugini, han-madetener hi Lopez sa tungod ang issue han-confidential funds. Halayuhan pag-atrasan, duha nga testigo sa natuo ang prosecution, nga sadang naan nauna nga mga testimonya agad ang mapamatunan ang ira mga akusasyon ha-korte.
7: Mga kaka-K5 na ato na balita nasyonal, induro tayuhan na DTX 500 ang makusog na pangontrahan high blood pressure and diabetes.
9: Balita International.
7: Lagos naman kita mga kaka-K5 ato na balita internasyonal, kundiin gimbawi ni US President Donald Trump ang iasahan ng pahayag nga nanarhuga nga manunukot ang Amerika hintag 20% nga toll fee para hatanan nga mga kargamento nga maagi ha Strait of Hormuz. Sumalakan Trump nagbag-o ang iya desisyon na mahuman nga makakarawatin sa gunson nga tawag tikang ha leader han mga nasod han Gulf region nga nanginyo po hiunong ha ipagpapatuman or ipapatuman unta nga bayad ha maong nga kadagatan. Haluyuhin niya padayon lagihap ang naval blockade han US hatanan nga pantalan han Iran agud paluyahon ang ekonomiya hanasud. Kasumpay hini utro nga naglansar hin paribago nga airstrike ang US Central Command ha mga pasilidad ang Iran na agud mapukan ang kapasidad hini nga samukon ang mga commercial tanker nga natabo kakadagatan han Hormuz. Ini nga pitad in mahugot naman nga ginasusnan han Iran nga nagsiring nga ginbungkag han Amerika ang irasyahan nga kasabutan panakahimayangan.
8: Pagkatapusan naman nga balita internasyonal, ginkikitayanahan Iran ang posibilidad nga igpasarado ang usang nga importante nga aragian han mga barko nga nagkokonektar ha Europe nga Asia. Pira nga mga analyst ang nagsiring nga posibleng pasarahan Iran ha kaalyado hini nga Houthi ha Yemen ang aragian nga Bab el Mandeb nga nagkokonektar ha Red Sea nga Gulf of Aden. Iniinhabot nga ha nagpapadayon nga pagbinulusay han Iran nga Amerika kundi nahidadabi gihapon ang ibang nga mga nasod ha Middle East nga kaalyado han Amerika. Importante ini nga haligot nga aragian ha dagat kundi dito na agi ang mga lana nga gin-export han Saudi Arabia ng damo nga mga cargo ships sa tikang habukos nga kalibutan. Gintarhog gihapon han usa nga senior official han Houthi nga andam hira igsarado ang Bab el Mandeb kung magpadayon ang Saudi Arabia ha pag-atake ha Yemen. Dugang paniya kung igsarado man ini nga aragian ha dagat, igdudusuhin iti paigbaw ang presyohan lana ha $200 kada bariles ha world market.
7: Mga kaka-K5 na ato na balita internasyonal, induro tayo ha na Mighty C, the alkaline vitamin C.
9: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
8: Para naman na balita negosyo, iginubos ang Information Technology and Business Process Association of the Philippines anira target nga kita ngan ihapin trabaho ha call center industry tubtob ha tuig 2028 tungodan malaksing nga pag-uswaga han artificial intelligence o AI. Tikang ha orihinal nga $59 billion nga target hato na 2022 sa maabot nala ha $43.3 ngadto $50.3 billion ang ira ginlalauman nga halina. Gintapyasan gihapon ang grupo ang ginlalauman nga ihapan mga trabahador ha $1.85 million ngadto ha $2.14 million nga mga empleyado nga ginkikinahanglan nga may hibabroan ha paggamitin AI. Sumalakan na IBPAP President Jack Madrid, labot laha AI, naging mahina gihapon ang desisyon han mga investor tungod han magkusog nga kakumpetensya han nasod sugaran South Africa ngan Vietnam. Haluhin niya, ginsiguro naman han grupo nga padayon na gihapon ang pag-uswag han BPO o call center sector. Yan ang 2026 ngan waray pa retrenchment ang gindudumara tungod kaya nahihibalhin ha ibang mga posisyon ang mga naapektara na nga empleyado.
7: Mga kaka-K5 na ato na balita negosyo, induro tayuhan na D3 Bio, the superfood supplement.
9: Balitang wow!
7: oras naton mga K5 alas 6:18 na ngan lagos naman kita ngan hiton ato na balita wow. Pinapasuan ada an usang kawatan Hatarlak City mga K5. Nagkikinarigo pa hasuludhan na kasilya sa han maabtan han mga barangay official an usang lalaki nga ginaaligar nan nga ngawat ha usang balay ha barangay San Vicente Tarlac City pata pasado alas 5 han aga ha di dahito naglabay nga adlawa. Sumalakan barangay kagawad Roger Likiran nakagmata ang tag-iya han balay han makabati iyahin aringa sa tika nga haira kasilyasa ngin ginpanginano anay niya kwarto ang iya mga anak pero maupay pa ang pangaturog hini. Dito na nagtahap ang tag-iya han balay nga bangin may ada na kasulod nga kawatan na. Paghiling niya haira kasilyasa dito na niya nahikalasan na. Han makitaan ang usang nga diri niya kilalang lalaki nga nagkikinarigo. Iya dayon gintrangkahan mga K5 ang purtahan ng CR para diri makagawas nga makaiskapo nga na ito nasabi nga suspek nga nangaro anay ang tag-iyahan balay hinbulig ha mga opisyalahan barangay. Pag-abot han mga rumispundi nga opisyales naaktuhan pa itong lalaki nga nagkikinarigo ha sa kubahan Ira Casillas. Subay itong inisyal nga investigasyon na posible nga nakasulod ang suspect mahuman abrihan ang roll up door han nasabi nga balaya ngan pagtaha pa itong mga opisyal nga bangin kahuna ang lalaki nga waray tawo ha sa kuban balay salit na huna-hunaan pa hini nga kumarigo anay antis mga wata. Ang lalaki in aadto na kustodiya han Tarlac City Police Office agud or nakatalaan naman ini mga ka K5 nga sampahan hinagkaangayan nga kaso. Mga ka K5 an ato na balita kakaiba induro tayo han DTX Extended Food Supplement for Men. Kukulangon ito usang around kung naka DTX Extended Food Supplement for Men ka.
9: Balita Sports.
7: Lagos naman kita mga ka K5 ato na balita pampaugnat kusog ko diin. Sulod na finals han FIFA World Cup 2026. Ang Spain na mahuman nga perdihon ang France. High score nga 2-0. Sa first half han mulay, nakagol dayon hi Michael Oyarzabal para sa Spain. And samtang ang ikaduhang goal, in na i-record naman ni Pedro Porro rasuna para makabot han Spain ang kadaugan. Gindumara hada sabi nga mulay ha Dallas Stadium. Yan magmumulay naman han England or magmumulay naman ang England gan Argentina gan ang magdadaog ang sunod nga makakagmulay or makakamulay hiton na Spain. Mga ka K5 an ato na balita sports induro tayo han Dio Fresh Dio Roll On.
9: Balita Entertainment.
10: Balita Entertainment.
8: Para naman na balita entertainment, posible nga mag-concert sa Cebu ang world-renowned singer nga si Bruno Mars. Sumalahan pahayagan SM Prime Holdings kasunod ng pag-abre han SM Seaside Cebu Arena. Sumalakan Hans T.C., chairman han SM Prime Holdings, usahi Bruno Mars sa mga artista nga irakaruyag igsorpresa para ha pag-abre han arena. Pero waray inimadayon tungod kaya may aday o may ada pa yan na world tour ang singer. Haluyin niya nagpatapod ni si nga pagbubuhaton niraan nga tanana nga paagi agud madara hi Bruno Mars ha Cebu. Dugang pa niya padayon ang ira pag andamin iba pa nga mga sorpresa nga posible nga may iba pa nga mga kilalado nga international artists nga mag-concert sa Cebu. Hati arabot nga mga panahon na tubtubiyan na waray pa opisyal nga anunsyo o kumpirmasyon kung san o kung madadayon ba ang concert ni Bruno Mars ha Cebu.
7: Mga ka K5 an ato na balita entertainment induro tayuhan at DTX Beauty Soap kampantiga sa alagang DTX Beauty Soap. Mga ka K5 iyo pala na batianan mga katukiban ha D3 Bayo Evening Newscast. Yan ang adlaw hiton Hulyo 15, 2026. Ako naman hi ka K5 Carlo Arisgado.
8: Ako naman hi ka K5 Kim Soriano.
7: Parahan kampiyon ang mga balita serbisyo publiko.
8: Ngan kaliawan na siya dadan takloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa
7: K5, News FM.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Eye care drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng eye care drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye care drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ng mga mata sa eye care drops. Mabibili sa mga butika.
12: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
13: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
14: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
15: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So para DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
16: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
18: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas. Yan ni kadua, inyak mata. Akong babati nga, malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
19: An istorya na sa listina si Para han maupay nga benepisyo hayalawas han DTX 500.
20: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mga butika.
22: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Clinica Spore Biotics. To maintain sa pH level sa feminine area, Clinica Spore Biotics ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa akong body odor.
20: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
24: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Si Alexa ng Burgos. Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiyo. Mga 1 week ako nag-maintain ng D3Bio. Gumana yung kain ko. Yung ubo ko minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain. At yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3Bio dahil subukan na ito. D3Bio, epektibo.
20: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
28: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May kumso!
30: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
31: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

내어주고 너만 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시

0: Philippine News FM, Philippine Standard Time, 22 minutes past 7 o'clock, mga K5. Good evening, checking in is Maring Louie for the program Marites on Air. Wednesday na, mga K5. Kumusta po ang ating araw? Midweek na nako. Energy check muna tayo sa lahat ng ating mga K5. Sana po productive ang inyong naging araw. Sa lahat ng mga medyo hindi okay ang kanilang araw. Yung feeling mo nako, hindi mo natapos lahat ng mga dapat mong matapos sa trabaho, yung may hinahabol ka na deadline, yung may mga kota na dapat natin ma-reach or ma-achieve. Naka mga K5, payday naman. Diba? Ayan, siguro bawi na lang tayo bukas. May bukas pa naman. May mga bagay talaga, no, na kailangan po natin siguro ipagpaliban, no, na may mga bagay na hindi talaga natin ma-control, mga K5. As much as anong galing, 'di ba? Anong sipag natin? May mga bagay talaga, mga ka-K5, na kailangan muna siguro nating i-park, 'di ba? And i-continue na lang, ika nga, may bukas pa naman. Ayan, at ito talaga lagi kong sinasabi gabi-gabi na let's end our day na grateful, mga ka-K5, instead na nag-dwell tayo sa hindi magandang mga nangyari sa araw natin, mga ka-K5. May choice ka na i-end ang araw na 'to na masaya, 'di ba? Sino yung lugi, ikaw lang din. Nako, kung na-stress ka sa katrabaho mo dahil mas maganda sa'yo ngayon yung OOTD. Nako, mga ka-K5, ikaw lang din yung talo, wala kang peace of mind. Diba? So, siguro, ayan, perspective yan. Dapat masaya tayo, diba, pag nakakakita tayo ng mas maganda sa atin, ng mas umaangat sa atin, diba? Tanggalin natin yung inggit, tanggalin natin yung kinukumpare natin yung ating mga sarili, because I do believe, no, na isa ito sa mga stressor. Isa ito sa mga, di ba, bagay na minsan, di ba, unconsciously, kaya talaga tayo nai-stress. Eh kasi, we tend to compare ourselves sa ibang tao. Ayan, mga ka-K5. So, focus ka lang, di ba, dun sa goal mo, sa sarili mo. At dapat, lagi tayong may good intention. Okay? Ayun, mga ka-K5. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, lagi po tayong nagdadasal at naniniwala, may trust tayo kay Lord, di ba, na pagkasama natin siya, everything is possible. Amen! Amen! Shoutout po sa lahat ng ating mga ka-K5 na pa-uwi na. Ayan, yung mga ka-K5 natin na siguro nag-overtime, yung mga ka-K5 natin na nag-dinner kasama ang kanilang family, yung mga ka-K5 natin nakakatapos ng mag-grocery or maaring nagsimba dahil nga Wednesday nag-attend ng masa at nakikinig sa atin. Welcome to the program, mga ka-K5. Isa na naman pong siksik at liglig na gabi dahil makakasama po ulit natin ang ating napakagandang dilaga. Walang iba kundi si Attorney Ann Haryol, mga ka-K5, kung saan marami po tayong kapupulutan na aral. Kagabi, mga ka-K5, may mga natutunan tayo kung ano ba yung mga limitations natin pagdating sa mga pinupost natin sa social media, di ba? Hindi pwede na basta-basta nagmamarites lang tayo, di ba, mga ka-K5? So, ngayong gabi naman, ang pag-uusapan natin ay siguradong makaka-relate ang marami, mga ka-K5, sa araw-araw, di ba? At maybe, baka din meron tayong kakilala or sa ating pamilya na maaari nating matulungan at also masagdunan ba in waray-waray or mabigyan ng advice na, uy, alam mo, mali pala yan. Narinig ko sa K5, ang sabi ni Attorney Ann, pwede kang makulong dyan. Diba? Yung mga parayo ba natin, mga ka-K5? So, ayan. So, dapat alam po natin yung mga limitations natin at ano po yung mga bawal at hindi dapat. So, ngayong gabi, mga ka-K5, pag-uusapan natin yung may mga problema sa kapitbahay nila. Pwede ba na dahil hindi ka makatulog, mga ka-K5, na-distorbo ka, ni-record mo, video mo, pinost mo yung bahay nila, kasama pa yung plate number ng sasakyan, at pinangalanan mo pa, di ba? Ganun ba kalala, mga ka-K5, to the point na kailangan talaga i-post natin agad sa social media, di ba? Away ba agad ang solusyon? Hindi ba pwedeng mapag-usapan muna, mga ka-K5? Or ano yung karapatan natin? Pababayaan na lang ba natin? Kasi nasa bahay naman nila sila eh. So, okay na lang, wala akong karapatan. Tiising ko na lang, di ba? Mapuyat na lang ako. So, ito yung mga aalamin din natin, mga ka-K5. Ano din, of course, yung karapatan natin, di ba? Bilang mamamayan. Mamamayan talaga. Big word. Ayan, mga ka-K5. At ito yung mga mahilig mag-post dyan. Yung mga ka-K5 dati na may nakita lang na may nag-aaway na mag-jowa. Ay, titrending to. i-video ko nga. Diba? So, ano ba yan? Okay ba yan? Para lang mag-trend ka, mga ka-K-5 at sumikat ka. At sumikat sila, diba? Pwede ba yun? Ayan, so aalamin natin yan, mga ka-K-5, kung ano yung mga hindi maganda, ano yung mga dapat na iwasan po natin. So, without further ado, mga ka-K-5, I'm sure excited kayo. Diba? Dahil talagang marami tayong matututunan. And of course, do not hesitate to comment, okay? Kung wag lamang mga violent na reaction. Diba? Pwedeng mag-comment, pwedeng mag-suggest, pwedeng magtanong. Libre-libre, mga ka-K-5. Ayan. Ladies and gentlemen, let us all welcome once again to our program. We have Attorney Ann Harriol. Good evening, Attorney. Ayan, hello, Attorney. Ayan, paki, ano po, switch. Hi, ang pretty, pretty. How are you? Parang mas gumaganda ka.
1: Yes, mas excited ako ngayon.
0: Hiyang ka. Dito. Oo, parang mapapadalas ka sa programa natin. Attorney, kumusta ka? Busy ka ba today?
1: Hindi naman, pero ano, sobrang init talaga today, no?
0: Correct, no? Oh. Kaya dapat, pag mainit din ang panahon, hindi rin mainit ang ulo natin.
1: Opo.
0: Diba, attorney? Dahil pag mainit ang ulo, marami kang mapapaaway at delikado yan. Iiwasan natin dapat yan. Attorney Ann, may mga katanungan na naman ang ating mga ka-K5. Handa ka na ba?
1: Ayan.
0: Uy, mga ka-K5, mamaya, ipromote din natin para kung kayo ay may mga kailangan na, you know, legal advice, mga panotaryo, ayan, kayo ay nahihiya. Ay, naku, ito hindi kayo mahihiya. Very approachable. Tingnan nyo naman, di ba? Laging nakasmile, maganda pa, mabait pa. Talagang siguradong very accommodating si Attorney Ann Harriol. So mamaya malalaman nyo po kung saan nyo siya pwedeng puntahan, ano yung schedule niya, mga ka-K5, at paano nyo po siya makukontakt. Ayan, so eto na nga, Attorney Ann. Tumutok makinig na, mga ka-K5. Attorney, meron naman ako mga konting mga katanungan lang, no? Mga na medyo common na mga problem, no, na na-encounter ng ating mga ka-K5, and naku-curious din silang malaman at itanong, 'di ba, kung pwede ba silang magreklamo, ano ba yung mga pwede nilang gawin na hakbang kung ito ang mga mangyayari. So Attorney Ann, dito muna tayo sa kapitbahay problems. Ayan. So halimbawa po, ano po ba yung pwedeng gawin kapag halimbawa maingay o paulit-ulit nang nakakaabalang kapitbahay natin? So sabi natin, minsan di naman naiwasan, may mga mag-asawa nagbubugbugan, 'di ba? Nag-aaway lagi. Oh, pero yung mga hindi siguro natin na masyadong natotolerate diyan is yung nag-video okay na hala, halos gabi-gabi na lang naggagalore, 'di ba? Tapos sobrang ingay, hindi na kayo makatulog. Ano po kaya yung mga pwedeng gawin dyan? Pwede bang ireklamo ang mga ganitong kapitbahay na tila walang pakialam sa ibang tao, Attorney?
1: Sige, so good evening, Maring Louie. Sige, first of all, unang-una lang sa lahat, mag-disclaimer lang po tayo.
0: Ah, yes. Ayan, disclaimer muna.
1: Opo, oo. Disclaimer lang tayo.
0: Yes, sa'yo naman galing yan, Attorney.
1: Opo,
0: okay.
1: Pankalahat ang information lamang ito, hindi ito kapalit ng legal advice. Tapos, yung tamang legal na hakbang, nakadepende pa rin sa particular ng mga kaso. So, mas nakakabuti pa rin na lumapit kayo sa isang abogado para sa mga particular nyo na legal concern.
0: Correct.
1: Opo, sa case po na yan, Maring Louie, yung mga video kay ganon, actually, may city ordinance tayo dito sa Tacloban na nagbabawal ng loud noise, loud sound. So, kasama na dyan yung mga karaoke, videoke na sa mga kapitbahay natin. Lalo na kung sobrang malakas talaga, nakakairita na. Isa pa, bawal ito at any time of day or night. So, kahit anong oras talaga. So, kung mahina naman ang videoke nyo, hindi naman nakakadisturbo sa ibang bahay, okay lang naman. Pero, kung ayun, nakakadisturbo na, kahit kahit 7 PM pa yan, 8 PM pa yan, bawal talaga kung marami nang naaapektado.
0: Attorney, tama ba ko nung sinabi mo? Kahit anong oras, sabi natin, kung kahit yes, morning pa yan, hindi yun excuse na maaga pa naman, gising naman kayo. So, okay lang, palakasan ko aking hindi brand excuse new na karaoke set. Oh, okay.
1: At any time of day or night talaga nakalagay.
0: Kala ko bawal ka umalma, basta may araw pa. Tiisin mo. Intindihin mo. Okay, attorney. So halimbawa ganito, no, talagang madalas na at tila nag-try ka na, te, kuya, paki naman, may baby kasi kami dito, hindi kami makatulog, mga ganun. Tapos, dead ma, Wes, hindi ka, wala, walang pake, bahala ka dyan, basta kami happy, nag-i-enjoy. Ano yung pwedeng gawin pong hakbang nito? Saan, diretso na ba tayo sa police, papabarangay muna? Ano pong mga pwedeng gawin dyan?
1: Mas mabuti talaga sa barangay muna.
0: Barangay level muna.
1: Kasi sila naman yung pinakamalapit sa atin, na otoridad. Sila yung nakakilala talaga sa community. At priority talaga natin, ma-maintain yung peace ng community.
0: Correct, correct, correct, correct. Oo. Yan man agad, diba? Sulong, police agad. Diba? Unless na lang siguro nagkataong police yung kapitbahay mo. Pero I don't think so, no? Na kung police siguro mag-iingat din naman. Diba? At ano naman mga attorney Anna, halimbawa, nagkaroon ka din ng kaaway. Diba? And medyo parang nadidisturb ka na, natatakot ka na, at hindi na siya yung mababaw na tampuhan, yung talagang halos magkajumbagan na yung mga asawa nyo nang dahil siguro sa parking. Diba? Yung mga ganon. Dahil laging pinaparkingan yung harap ng bahay nyo. Ayan, dahil wala silang parking at sinasabing, hindi nyo naman ginagamit. Diba? May oras lang naman, hindi naman whole day. Minsan lang naman, but actually, nakakadistorbo na. And then, umabot na sa punto na muntik nang magjumbagan yung mga asawa nila. Ayan, so, ano yung dapat gawin dyan, Attorney Anna?
1: Marami. Yung ano pa lang, yung issue pa lang ng parking dyan, lalo na kung sa pampublikong lugar, bawal din yan. May mga city ordinance tayo dyan, may national code, may national tayo na batas dyan. Tapos, na nagbabawal magpa-parking sa publikong lugar, di ba? Alam yan lahat ng mga driver. Tapos, ayan, kung may magsundo ka na mag-aaway na, kung i-video mo ito, pwede naman kung pang-ebidensya lang, pero kung i-post mo sa Facebook, nakadepende.
0: Ibang usapan na yon. Kung
1: ang ayun naman, yung layunin mo sa pag-post sa Facebook or social media, kung pang-impormasyon lang naman, pwede naman, pang-awareness lang, uy, may nangyari dito sa street na ito, ganito. Pero kung ano naman, maling impormasyon, or nag-allegasyon ka na na may pinatay na dito, or itong tao na
0: pinasobrahan
1: to,
0: mo.
1: Ibang usapan naman, cyber libel na yan, pwede rin maging violation ng data privacy, ganun po.
0: Okay. So, hindi ibig sabihin na dahil dinistorbo ka ng kapitbahay mo, ay pinost mo na yung bahay niya at yung mga mukha nila, pwede ka pa rin, imbis na ikaw yung nagreklamo, pwede ka palang makasuhan din nun, no? Ayan, so, kailangan din i-weigh siguro natin ang mga bagay-bagay at mag-isip muna bago gumawa ng hakbang. And again, balik tayo doon na sabi ka ni Attorney Ann, depende pa rin yan, na ang pinakamainam talaga ay kumonsulta po tayo sa kanya, sa isang abogada.
1: Yes.
0: Ayan, na moving on to our next question, Attorney Ann. Dito naman po tayo sa mga recording conversations. Ako, marami ito. Ako, madami ako nito nakikita sa social media, yung mga feeling magaling, di ba? Eto, pakinggan nyo na lang, na-record ko yung conversation. Ayan, di ba, na legal po ba ang pagre-record ng usapan ng hindi nagpapaalam sa kausap? Kailan ito bawal at kailan naman ito pinapayagan?
1: In general talaga, Maring Louie, bawal po talaga. Lalo na walang permission or consent ng lahat ng kasama mo sa usapan at privado yung usapan nyo. So, ito under ito sa Anti-Wire Tapping Act na, ayun, kung pribadong usapan, kung bawal talaga yung paglihim ng recording at walang consent yung sa kasama mo sa usapan.
0: Okay. Halimbawa, nagkataon na organization, let's say, for example. And then, may mga instances kasi yan, di ba, na gumagawa tayo ng minutes. So, yung mga, alam mo naman tayo, ang ating technology ngayon, nag-upgrade na, at marami ng mga na-invent na mga like, i-record mo na lang, and then, itatranscribe na lang, may mga ganun. But actually, ginamit nila ito sa ibang paraan. Dahil nag-away-away kayo, hindi na magkasundo ang organization, and they use that recording against you. Halimbawa, syempre may mga pinag-uusapan. Although aware ang lahat, no, na nirecord ito kasi it's during yan ang meeting. Tapos dumating yung panahon na nag-away-away yung organization, and then meron kasing mga sinabi doon, halimbawa, for example, secretary or president, may mga binitawan siya. Kasi normal, di ba, dun, during dun sa meeting, talagang dinidiscuss nyo yung mga important matters. So may mga nabitawan, may mga nabanggit na mga tao, and then nung nag-away-away na, nagkabukingan na, ginawang personal at ginawang sigurong parang ebidensya, kunwari, yung phone na sinasabing sinisiraan yung isang tao. Paano yan, attorney?
1: So, depende pa rin talaga yan sa organization, no? So, kung part sa rules nila, yung alam nila lahat na every meeting may recording, ayan, pwede pa yan magamit as ebidensya kasi may consent naman lahat. Tapos, ang alam ko, pag may mga transcription or minutes, di ba, magsasign yun yung mga kasali doon sa meeting na, oo, tama, ito ang mga nangyari, ito ang mga sinasabi. So, pag ganyan, para siyang naging public record na, kumbaga, na pwede na gamitin as ebidensya.
0: Okay. I like the term. Nagiging public record na siya, mga kakit. Okay. Dito naman po tayo sa mga pagpo-post sa social media. Pwede po bang i-post sa social media ang video ng ibang tao na walang pahintulot, lalo na kung may ginawa silang mali o naging viral?
1: Yan din, depende rin sa maraming factors dyan po. So, yung lugar, kung sino yung tao. So, kung dito tayo sa lugar, kung nasa pampublikong lugar, medyo less yung parang expectation of privacy, tawag natin. So, ayan, kung fiesta lang, kung parte ka lang sa eksena, mga ganyan, okay lang yan i-post.
0: So, oo, kasi nangyari siya sa public place. Halimbawa, fiesta, rave party, may nagjumba, gano'n, ikaw, syempre, na-curious ka. Linive mo pa. Di ba? Kasi may nangyayari, but your intention actually is humingi ng saklolo, and kung may mangyari man, at least, may proof kung sino yung nakasuntok, sino yung mga gano'n. Yun yung intention mo actually, pero nag-viral. At naging kahiya-hiya yung mga taong ito. Now, may laban ba sinang bugbog at binubugbog o yung mga taong na-involve doon? May ano ba sila? Parang may habol ba sila doon sa nag-video?
1: Depende yan sa pag-post ng video. So kung ayun, yung post ng video is wala, information lang na uy, may bugbugan nangyari dito, wala silang laban kasi information lang siya. Tapos kung ano naman, kung may kasama, may halo namang ano, like sinasabi mismo yung pangalan.
0: Na nagbubog,
1: yan, pwede na yan maging data privacy na violation. Tapos kung may kasama pang allegation ng krimen, pwede na yan maging cyber libel. So nakadepende talaga kung anong nandoon sa post at yung intention ng post.
0: Okay. So, ayan, mga kakifip. Again, ang pinakamagandang ano talaga pag nagpo-post ka, yung mga caption mo, be safe na lang. Hindi yung para kang naninira pa din. Hindi nga. Diba? Maging responsable ka talaga dahil baka malagay ka sa alanganin kasi imbis na maganda yung intention mo. Diba? Kung hindi naman talaga, hindi yung paano-ano ka lang talaga, pa-post-post ka lang, kung ano-ano na lang. Kasi may mga tao talagang mema lang. Lahat na lang. Diba? Na hindi mo nga actually alam ano yung pinag-ugatan or maaring mag-asawa yan. Of course, mag-asawa yan. Diba? May privacy talaga dapat yan. Eh. Hindi mo pinapakialaman at hindi mo, diba? Basta-basta ang ipinupost. So, eto naman, attorney, kapag ganyan ba, halimbawa, ano ang pwedeng isampang kaso?
1: Kung sakaling, sa mga online na video recording, mga ganyan. So, in general lang, apat lang maisip ko, pwede yan maging, kung yung taong nagpo-post, may responsibilidad na i-protect yung personal at sensitive personal information mo, pwede yan Data Privacy Act na violation. Ikalawa, kung yung intention ng pag-post, yung may allegation na krimen, naninira lang sa'yo, pwede yan cyber libel. Tapos, ikatlo, kung ano naman, naapektuhan yung health mo, yung trabaho mo.
0: Na-stress ka na.
1: Opo.
0: Yung peace of mind mo.
1: Ayan, pwede yan civil action for damages. Tapos lastly, yun, kung ipinopost yung lihim nyo na pribadong usapan, yun yung anti-wiretapping app. So marami talaga, depende kung ano yung laman ng post, intention mo, marami talagang ano, posibleng legal consequences.
0: But then again, balikan din natin sa sinabi mo yesterday, except of course kung public figure ka. O di ba, halimbawa si Kapitan. O may ka-chuking-chuking. Mga ganon. Tapos si Kemi, mga ganon. So, case-to-case basis din siya.
1: Case-to-case basis.
0: Ano? Right. Anyway, Attorney Ann, maraming salamat. So, may natutunan naman tayo ngayong gabi. And, meron ka bang mga reminders din or gustong sabihin sa ating mga ka-K5 dito sa mga mahihilig mag-post yung mga, alam mo yun, dahil bugso ng damdamin at talagang mga, I would say, mga aggressive and minsan, dahil gusto nilang sumabay sa kunong trend or gusto nilang mga viral na mga ganyan. Ano kaya yung advice na mabibigay mo sa kanila, Attorney? Opo.
1: Marami pa akong paalala sa mga K-5. So, kasama na dun kung meron kayong mga screenshot, mga video recording, voice recording. Just because hawak nyo yan doesn't mean malaya na kayong i-post ito, ikalat ito. Kasi marami talagang legal consequences kung i-post nyo online. Kung gamitin lang as ebidensya, pwede pa siguro. Depende pa rin sa paano nyo to kinukuha. Tapos, kung mag-ano man kayo, video recording kayo ng mga krimen, suntukan, ganon, alalahanin natin na mag-ingat tayo sa sarili natin. Huwag tayo manghimasok or
0: mangialam.
1: Mangialam na ano, baka lalo lang tayong ma-endanger din po.
0: Malagay ka pa sa alanganin. Correct. Ayan. Thank you so much, Attorney Ann. Ayan, lalo yung mga nagmamagagaling dyan. Okay lang kung reporter ka. Diba? Oo. Kung yan yung gusto mong i-career, mag-apply ka lang dito sa K5. Balita ko, naghahanap kami ng reporter. Balita, ayun, isa na naman pong siksik na gabi, no? Very short lang, pero talagang marami tayong natutunan again tonight with Attorney Ann. Attorney Ann, saan ka po ba namin pwedeng puntahan? Kailangan ng ating mga K-5 kung magpapanotaryo, magsisik sila ng legal advice, or kung ano pa man na mga usapang legal, diba? Saan ka po nila pwedeng puntahan?
1: So, mga sa K5, pwede nyo kaming puntahan dun sa, ano, sa JCP Building, Barangay 71, Naganaga, dun sa May Rotonda, sa third floor ng, makita nyo, Rafael's Pension House, dun sa Rotonda ng Naganaga.
0: Ayan, ang pangalan ng office is?
1: JD Ladd Law Offices.
0: JD Ladd Law Offices. Alright, mga ka-K5. Again, that was Attorney Ann Hariol. Ayan, i-visit nyo na po siya sa kanyang opisina. Again, located po yan sa Naganaga lamang, sa kanto ng Castle Home, sa May Rotonda lamang, mga ka-K5. May building nila, JCP Building, third floor lang po, at makikita nyo may signage na ang kanilang opisina. At kung may mga comments or meron kayong mga gustong itanong, mababasa yan ni Attorney Ann. Huwag mahiya, now na humabol at malay nyo, pag-uusapan namin kung kailan siya ulit babalik at kung ano pa yung mga gusto nyong itanong at pag-usapan. Alright, Attorney Ann, maraming salamat and I'll see you again soon. Alright, mga ka-K5, magbabalik po ang Marites on Air after few songs. Good evening!

K5 News FM, the Philippine Standard Time, 21 minutes past 8 o'clock, mga K5. That was Moira Tori with the law, with the song Malaya. So mga K5 natin na nagparaya at pinalaya yung mga taong mahal nila dahil alam nila na kahit anong gawin nila, hindi sapat na mahal mo lang at mahal ka. Mga K5, di ba? Maraming kailangan i-consider sa isang relasyon. Ayan, ang masasabi ko lang mga K5, huwag ipilit talaga pag alam mong maraming red flags, alam mong alam mo yun, wala kang peace of mind. Hindi kasi enough na mahal mo lang or mahal ka. Mga K5, okay? So, kailangan meron niyang pundasyon ng pagtitiwala, di ba? And kailangan din na nandun yung, I would say, honesty. Kailangan honest tayo sa mga partner natin, sa mga karelasyon natin, and willing tayo, mga K5, to accept them for who they really are. And to, of course, also, willing din tayo mga K5 mag-adjust. Diba? And kailangan din sa isang relasyon may respeto. Ayan mga K5. Dahil pag wala ang mga pundasyon na ito mga K5, nako, mahirap yan. Hindi lang pwede na kasi pogi, maganda, and mahal mo. Diba? Na yun lang ang batayan para mag-stay sa isang relasyon. Ay, bakit may tarang may tama ako dyan. Mga ka-K5! Ayan, so kanina po nakasama natin si Attorney Ann, and marami pa tayong pag-uusapan sa susunod ng mga episode kung saan pag-uusapan naman natin yung mga utang serye. Ayan, yung mga hindi marunong magbayad, yung mga ka-K5 natin na utang lang ng utang, pero, di ba, wala na, kinalimutan na, kasi naman, hindi naman ganun kalaki na halaga. Di ba? So, okay lang yan. Rich naman si Mari. Mga ganon, di ba? Nakakasad, mga ka-K5. So, pag-usapan natin yan sa susunod, okay? Pag nakasama ulit natin si attorney. Anyway, mga ka-K5, again, this program is brought to you by Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga produkto ng aming CEO na si Dr. Miguel, na walang iba kundi gusto na matulungan lahat ng ating mga ka-K5 na maging abot kaya na sa lusa ang mga food supplements at talagang maging healthy po tayo mga ka-K5. Yun po talaga ang mission natin, no? Na maging healthy lahat ng ating mga ka-K5 at maging abot kaya na sa lusa ang mga food supplements na ito. Kaya naman, so good na po sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, located yan sa downtown area sa Avenida Veteranos, mga ka-K5. Tapat lang po yan ang Bose John at Bose Coffee. At may bago po tayong schedule ng ating check-up. Ayan, July 26, mga ka-K5. 3 days lang po ang ating check-up. I'm sorry. So, July 20 to July 24, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon, and on July 26 naman, mga ka-K5, hanggang alas 3 lang po tayo. I'll repeat, July 20 to 24, mga ka-K5, whole day po yan, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon, and on July 26, hanggang alas 3 lang po tayo ng hapon. So good na mga ka-K5, at i-mark na ganyan yung mga calendar, at i-grab natin ang opportunity na ito. Kung kayo po ay naghahanap pa ng pangmalakasan na vitamin C, mga ka-K5, para hindi ka na mabilis kapitan ng ubusin po ng lagnat, mag-mighty C ka na. At kung ikaw naman ay may diabetes, o di naman kaya ay may high blood pressure, o di naman kaya ay diabetic, mga ka-K5, at gusto mong malayo sa nakamamatay ng sakit na cancer, DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo. Marami na po ang natulungan, at isa po ito sa tinatangkilik na food supplement ng klinika. And of course, ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3. Ito naman po ay para sa mga K5 dati na may mga allergies at kailangan ma-enhance ang kanilang memory, yung mga makakalimutin na tulad ko. Ito po ang food supplement na perfect para sa inyo, mga K5. Again, sugod na po tayo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa downtown area. Tapat lang Bose John at Bose Coffee. Payday, mga K5, huwag manghinayang na mag-invest pagdating sa ating kalusugan. Tandaan, health is wealth. Mahal magkasakit, mahirap magkasakit. Like and follow us on Facebook, mga ka-K5, at samahan si Maring Lili hanggang alas 9 ng gabi, walang alas. Don't change your dial and keep it here on your favorite radio station. K5 News FM, Tacloban 103.1.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Maying buntag, Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
4: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magod ang mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pag-isgutan na to, Doc Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
4: Akakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
5: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So, usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas, og pataso na to ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Aron nga maproteksyon ang seryula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
3: Mapali ang mga butika.
5: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir JP.
4: Correct.
5: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nga ginay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Mm. Kung mukhaon man gyud, usara pud ka klase. Mm. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
4: Correct.
5: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra nang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girecommendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orak units.
4: Pagkataasa na doc.
5: Samot na jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP Negros, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan di sugar sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: Unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ni Negros. Tan-aw ni mo taas nag-green lang na wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor ug cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
4: Wow. Mao
5: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 ug Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
4: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag-adlaw for your adequate self-protection.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, magpahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, kung unsay binipisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto!
5: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct! Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulo lado ang kanimong tambok nga tawo.
5: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo!
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na mo sulod Sir GP ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yugang mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500. Og Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
8: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na doc nga naa kay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano? tapoy, kanang magsiga kalsa,
4: palakit lawas.
5: Palakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
5: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
4: Correct.
5: Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles.
4: No.
5: Puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imong mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
4: Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og mighty C kada adlaw.
4: Absolutely Dok.
2: DTX 500.
6: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayutihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw, nawala na akong UTI.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mabalik sa mga Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir JP kay natay clinic ka Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir JP tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon jud mupatay sa mga bacteria virus o fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
4: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
4: Ubitaw. Ayun amog padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Dok?
5: Dala na na Sir JP sa added benefits.
4: Austo.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
5: Najay panahon Sir JP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
4: Of course. Pero doc ug naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
5: Mm.
4: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
5: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
4: No.
5: DTX premium coffee for the best experience.
4: Mm-hmm.
5: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Mm-hmm.
5: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
2: DTX 500!
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na ay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500, ako gitrayo gino makakapsula sa Osaka Adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika. Kasayuran sa mga ayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
4: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
5: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
4: Oh.
5: Diabetes type 1, ang pancreas dili mugama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
4: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
5: Mao sad na Sir JP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
4: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
5: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
4: Mm.
5: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
4: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
5: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
5: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
4: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
5: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
4: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
5: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy. Ug ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir GP.
4: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
5: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins sa mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mauni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
4: Oh.
5: Ang D3Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
4: Bitaw ano?
12: D3Bio. Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
13: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
14: Visio.
13: Nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
13: D3Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
13: Mighty C.
14: Mapalit sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: D3Bio. Health News.
5: Ako na usab si Dr. Mil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
4: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kini gipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
5: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong paghistugutan karon.
4: Mm-hmm.
5: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong aba. Ba, katong mga nai gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
4: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
5: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3Bio.
4: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
5: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
13: D3Bio.
16: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipalit-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
13: D3Bio.
14: Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
14: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
14: D3Bio.
4: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
5: Kung mudaghan man guna, Sir GP, ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
4: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
5: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
4: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
5: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugra ang imong hangard.
4: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita, iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
5: Kanang kasigi kagka og mga tam Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining ditribayo. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori. Nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
4: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
5: Og dili ra da, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
4: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
5: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3-bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3-bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3-bio.
17: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pag-inom o kape, Sir GP, tao ba na Jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: Hangtod din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
17: Ditribayo!
18: O si Richard.
19: Siging galabad akong ulo.
18: Tasa day ko blood pressure.
19: Painom ko sa akong asawa, Ditribayo.
18: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
19: Normal lang akong blood pressure.
17: Ditribayo! Ang Ditri nga may visio.
14: Ang visio
17: nga may Ditri.
14: Kapalit sa mga bulika.
17: Ditribayo!
14: Ditribayo!
17: Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han ira bagong nga schedule, han libre nga check-up, tigam niyan mga pecha. Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026, alas 8 ng aga, tugtog alas 4, e medya itong kulup. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulup. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan, Ciudad ng Tacloban. Permigo din ang dumi nga health is wealth.

0: That prevention is better than cure.
1: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
2: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
1: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee
3: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis, malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiago Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pumili sa mga butika. Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, limang beses na mas malakas na vitamin C, natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
8: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
5: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Eye Care Drops.
9: Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
8: Eye Care Drops.
9: Problema sa mata? Simple lang. Isang patak ng
8: Eye Care Drops.
9: Mabisa. Malakas. Instant na pambalinaw ng paningin.
8: Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
10: Walang may ganahan makikistorya nimo tungod sa imong bed rest.
11: Mag-Clinicas Sporbiotic. Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
12: Clinicas Sporbiotic.
11: Ginapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
12: Gahindungdan sa tooth decay
11: o bad breath.
12: Clinicas Sporbiotics.
13: Extend food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gaan.
15: Kabasa na naman.
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani.
17: Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman, balaka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
1: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, hanlibre nga check-up, tigam niya mga pecha. Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026, alas 8 ng aga, tugtub alas 4:30 hetong kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtub alas 3 ng kulog. Pagdangwit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha-avenida Veteranos ng mga dalan, Ciudad ng Tacloban. Permigod hinom dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
2: D3 Bio. Yun na nang luksas, Isabella. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng dalawang soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng apat na araw, pumutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
4: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw. Mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat, laging ready at hindi nawawala. Mighty C, para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako kayo akong pasalamat sa DTX Beauty Soap sa paghamis o pagputi sa akong pani. Og sa DTX Beauty Soap, aduna sa antimicrobial property nga mopatay og mga mikrobyo nga mao ang hinungdan sa mga skin disease. Salayin ninyo.
3: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
6: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, ga, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 The News
14: FM, Bacolod City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 89.3. K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1. K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pulso!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM 大罗湾 City 103.1 Health Alert na DTX 500 Health Alert Programa na puno sa health tips at health information kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy DTX 500 Health Alert at ngayon narito si Doc June Alcazar DTX 500 Health Alert DTX 500 Health Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa mga epektibo, legit at FDA approved na mga produkto, at nangunguna na dito ang DTX 500, DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At live na po tayo magsama-sama ngayon, mga kaibigan, para magbibigay sa inyo ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano pa natin panatiliin ang malusog at malakas na pangangatawan. Okay. Kamusta, mga kaibigan? Natikman nyo na ba ang Klinika DTX Coffee Mix? Ang kape na hindi lang magpapainit ng iyong katawan, hindi lang magpapainit sa iyong labi, kundi nagpapalakas ng mga selula. Dahil ito lang ang kape na may taglay na superior antioxidant at lalong lalo na superior fiber na tumutulong linisin ang ating katawan. DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix, available na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Good morning po sa lahat ng abot ng ating programa na nakaantabay ngayon sa pamagitan po ng mga nakasimulcast sa ating programa ngayon. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan at para makita nyo po ating mga live interviews na pinopost araw-araw. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating pong programa. At syempre pa, bago tayo magpatuloy sa ating programa, mga kaibigan, atin munang pakinggan ang isang kababayan po natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500. No, isang kababayan po natin na matagal nang may prostate problem. Sinubukan ang DTX 500 at ito po ang naging resulta, mga kaibigan.
2: Ako po si Camilo Igana, nakatira po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako yung ihi. Tulo lang po yung ihi ko. Pagkatapos ng tulo, namimilipit na po ako ng sakit. Hanggang 3 minuto po yan bago babalik. Normal. Ganun po. Ngayon, mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Ayan, dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumanda ang ihi ko, awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500 Health Alert.
1: Yan po, mga kaibigan, na kung saan meron pong UTI, kidney problem, prostate problem. Yan yung mga problema na nagpapahirap talaga sa pag-ihi. Pagpuloyin mo, halimbawa, kahit kidney problem pa lang, ay nako, hirap talaga yan sa pag-ihi. sinabayan pa ng UTI o infection at lalong-lalo na ang prostate problem. Kaya sabi ni tatay, nung na-interview po natin yan, ang sabi niya ay grabe. Pag umihi siya, namimilipit sa sakit na kanyang nararamdaman because of pain na ibibigay ng UTI, kidney problem at saka prostate problem. At yan ang dahilan, makaibigan, sinubukan ang DTX 500, ang superior antioxidant capsule na nakakatulong tanggalin ang pamamaga at labanan ang infection. DTX 500, makaibigan, nagtataglay na superior antioxidant na isang napakalakas na anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang mga pamamaga, lalong-lalo na kung namamaga na ang prostate. At ang good news, makaibigan, kahit hindi prostate ang namamaga sa iyong katawan, natutulungan po ng superior antioxidant na DTX 500. Lalo-lalo na sa mga kabayan po natin na meron pong arthritis o pamamaga ng kasukasuhan, subukan ang DTX 500. Pamamaga po ng sinus o pagkakaroon ng sinusitis, asthma, pagtaas ng SGPT o na namamaga ang atay at puso, inuman ng DTX 500 para sa epektibo na kombinasyon. Sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix.
0: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
1: DTX 500, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na legit yung epektibo na DTX 500, at yung iniinom nyo na DTX 500, yung mga naririnig nyo sa mga interviews na yun ang kanilang iniinom, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na original at hindi po tayo mapiki. At kung bibili tayo online, puntahan lang ang Clinica di Alternativo Medicina na shop sa Shopee at Lazada. At makabayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At sa patuloy po sa ating programa, para mapuno tayo ng kaalamang pangkalusugan, health information po muna tayo.
0: DTX 500 Health Alert.
1: At lalong-lalo na po, makaibigan, ating pag-uusapan ngayon itong isang hormone na kailangan sa ating katawan para magiging healthy. Isang hormone na nakakatulong ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Itong insulin. At according pa nga sa malalim na pag-aral na ating mga eksperto, para sa healthy na pangangatawan, kailangan natin ng insulin para hindi tumaas ang blood sugar. Actually, makaibigan, pang-apat tayo according sa statistic na may pinakamataas na diabetes na mga tao sa Asia. Ang insulin, makaibigan, ay isa sa importanteng hormone na pinuproduce ng beta cells sa pancreas na tinatawag na Islet-Langerhans. Pinoproduce ito ng pankreas sa dugo para makaabot sa mga selula sa buong katawan. At ano nga ba ang trabaho ng insulin? Para magkaroon tayo ng idea. Kasi ito yung hindi alam ng karamihan kung bakit sila nagkakaroon ng diabetes kapag sobra lagi ang pagkain sa mga carbohydrates, sa mga matatamis na pagkain. Ang insulin ang tagabukas ng pintuan ng cells para makapasok ang glucose upang magamit as source of energy. O ibig sabihin, makaibigan, without insulin, napakahina ang katawan. Wala tayong lakas, wala tayong energy, at yan ay ginagawa ng ating pankreas na hormones. At ang insulin din ang nagbabantay para hindi tumaas ang asukal sa dugo. Kasi po, makaibigan, after nating kumain ng matatamis, after kumain natin ng carbohydrates, makaibigan, ang asukal pupunta yan sa ating dugo at dun nangangailangan ng insulin para madala ito sa mga selula. Bakit? Kasi kung walang insulin, hindi nakakapasok ang asukal sa cell, kaya nananatili ito sa bloodstream. Kung sobra na ito, dito pumapasok ang sakit na diabetes. At ang isa sa dahilan kung bakit nagkaka-diabetes ang isang tao ay ang pag-abuso ng matagal na panahon sa ating pankreas, ang ating lapay sa Tagalog, mga kaibigan. Kapag wala kang hinto sa pagkain, lalong-lalo na sa mga matataas sa carbohydrates na pagkain, gaya po sa puting kanin, puting asukal, puting harina, makaibigan, at puting bigas. Mga matatamis na darating ang panahon, makaibigan, ma-overwork at manghina ang ating pankreas at hindi na makakagawa ng saktong insulin, mga suking tagapakinig. Kasi halimbawa, araw-araw ka siging inom ng soft drinks, siging inom ng matatamis, at ang pagkain mo, makaibigan, puro mga refined carbohydrates. Ay nako, makaibigan, sa matagal na panahon, ma-overwork ang ating pankreas. Halimbawa, araw-araw na lang sige siyang kaproduce ng tinatawag natin na insulin para mabalance ang asukal, kasi mahilig ka sa matamis at malakas ka sa kanin. Kasi ang kanin, makaibigan, naku, asukal yan pagdating sa ating dugo, mga kaibigan. Na kapag naabuso ito, kapag ito ay ma-overwork, at kung no, 80% to 70% na lang ang nagagawa ng pankreas na insulin, ibig sabihin ay nasa borderline na magkakaroon ka na ng diabetes. Halimbawa, 80% to 70% ha, doon ka magkakaroon ng ano, mataas na tsansa na yan na magka-diabetes. At biruin nyo, makaibigan ha, bakit sinasabi natin na ang pagkakaroon ng diabetes ay ang matagal na pag-abuso sa ating pankreas, dahil 50% to 30%. Halimbawa, 50 to 30% na lang ang pinuproduce na insulin ng iyong pankreas, dito aabot ang asukal sa iyong katawan to 400 to 700. Oh, biruin mo ha, from 100%, halimbawa 80 to 70, magkaano ka pa lang, itong borderline pa lang yan. At patuloy ka pa rin sa iyong mga pagkain na matatamis, sobra sa kanin, walang exercise. Pag aabot na sa 50 to 30%, doon pa lang mag-spike ang iyong blood sugar. At doon mo maramdaman ang sobrang pagod, sobrang tamlay, ihi ng ihi sa gabi, nangangalay na mga paa, tumutusok na mga paa, mga kaibigan, at doon ka na ngayon maalarma. At doon ka na ngayon magpapakonsulta, at doon mo malalaman na meron ka ng diabetes. Hirap nga naman talaga, o, diba? O, diba? Limbawa, o, kumain ka lang ng mga masasarap, o, dahil gutom ka, at gusto mo lang i-treat ang sarili mo kasi may na-achieve ka sa buhay, kaya masasarap ang kinain mo. Naku po, makaibigan, di mo na mamalayan, nasisira o humihina na pala ang iyong pankreas dahil sa masasarap na pagkain. Kaya lagi natin tandaan, kapag kalusugan ang pag-uusapan, lahat ng sobra ay nakakasira. In moderation talaga lagi dapat. Huwag kalimutang mag-suplemento. Bakit? Kasi ang supplement, mga kaibigan, dyan natin makukuha ang fiber, vitamins at minerals na kailangan ng katawan para ma-delay ang absorption o conversion ng carbohydrates into sugar at hindi kaagad mag-spike ang ating asukal sa katawan na yun po ang nagpapahirap sa ating pankreas. Kaya ina-advise natin na uminom ng DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C. Ito kasi ay may taglay na charantin at polypeptide properties na nagamimik o gumagawa o ginagaya niya ang trabaho ng insulin upang mapanormalize ang asukal sa katawan. O, na kahit kayo na mismo, makaibigan, ang mag-study niyan about charantin polypeptide properties, kung kulang na ang secretion ng insulin ng iyong pankreas, kapag iinumin mo yan o ang suplemento mo may charantin at polypeptide properties na makukuha sa mapait na bahagi ng ampalaya, doon mo makikita, makaibigan, na gagampanan niya ang trabaho ng pankreas na itong kulang na pinuproduce na pankreas na insulin. Ayan, kapareho ang kanyang trabaho, makaibigan. At makukuha mo yan sa DTX 500, mga kaibigan. Dahil po sa kanyang taglay na charantin at polypeptide properties. Isa kasi itong insulin-like substance na tumutulong ma-maintain ang saktong level ng asukal sa katawan. At lalong-lalo na ha, ang superior antioxidant din na nasa DTX 500 ang pumoprotekta sa mga selula sa pankreas na hindi masira sa mga free radicals para magampanan ang kanilang gawain at hindi manghina at makagawa ng saktong insulin. Kaya kung may diabetes ka na, lalong-lalo na kahit may maintenance na hindi pa rin bumababa ang blood sugar, gusto makaiwas sa diabetes, mag-diet ka na. Iwasan muna ang puting bigas, papalitan muna ng brown rice, red rice o unpolished rice. Iwasan ang mga matataba, matatamis at mag-exercise, sabayan sa pag-inom ng DTX at Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar ang legit, epektibo at FDA approved na DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
4: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
5: Ano po ang naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
0: DTX 500.
4: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
6: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: Sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
2: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
2: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
7: DTX Covenix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Covenix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Covenix.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Siya akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix.
7: Nagkape ka na.
0: Na-detox ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert.
1: Na sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar para makasigurado na hindi po mapeke, puntahan na lang ang mga suking parmasya malapit po sa inyong mga lugar, mga kababayan. Puntahan na lang, makaibigan, or kung may pharmacy kayo malapit sa inyo, subukan ng mapatunayan. So patuloy sa ating programa, makaibigan, health info muna tayo. Atin munang idagdag sa ating topic itong red rice or brown rice. Kasi ang topic kasi natin is diabetes. Bakit ina-advise natin ang ating mga kababayan na dapat palitan ang white rice into brown rice or unpolished rice? Kasi po makaibigan, isa itong masustansya at nakakatulong ito sa mga kababayan natin na meron pong diabetes. Ang unpolished rice kasi ay nagtataglay ng maraming fiber. Fiber ay hindi lamang maganda o nagpapaganda ng panunaw, mga kaibigan, na tumutulong pa ito maiwasan ang pag-spike ng sugar. Yun po mga kaibigan, ha? Tumutulong ito para maiwasan ang pag-spike ng sugar dahil po ang fiber dinadili niya ang conversion ng carbohydrates into glucose. Kaya makaibigan, hindi kaagad mag-spike ang sugar at madaling mabalansi ang asukal sa atin pong katawan. According nga po makaibigan sa isang pag-aaral ng Harvard School of Public Health, nagsasabi na ang pagkain ng brown rice ay nakakapagpababa, no, ng posibilidad ng pagkakaroon ng diabetes. Yun ang kagandahan. Kaya nga po mga kaibigan, lagi natin sinasabi na baguhin ang lifestyle, especially kapag meron ng problema. Ano yung kinahiligan mo, mga kaibigan, i-review mo. Kung meron ka ng sakit, especially diabetes, kung malakas ka sa kanin, bawasan mo na. Yung puting kanin mo, palitan mo na. Malakas ka sa tinapay, bawasan mo na. Bawa, white sugar ang gamit mo, punta ka sa maskubado. Punta ka sa coconut sugar. Yan yung mga pang-substitute kapag meron ka ng problem para hindi po lumala ang mga problema. At sabayan po sa pag-inom ng DTX 500. Available na po yan, mga kaibigan, sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar na napakarami na po ang napasaya at natulungan yan. dahil yan ay may taglay na superior antioxidant na nagpapalakas ng ating mga selula, ng pancreas. Actually, mga kaibigan, no, lagi nating binabalik-balik, ang ating katawan is composed of cells. No, yan yung pinaka main core. Masukin tagapakinig na kapag healthy yan, ang buong katawan natin ay healthy din. Uminom ng DTX 500 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. At lalong-lalo na sa mga mahilig magkape. Uy, yan, nasubukan nyo na ba ang Clinica DTX Coffee Mix?
0: DTX 500 Health Alert.
1: Isang healthy coffee, mga kaibigan, na available na rin sa mga pharmacy, ang Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na nakakatulong mag-detoxify ng iyong colon. Nagpapalabas ng mga toxin sa katawan, no? Pinapalabas niya ang mga tinatawag natin na old waste and toxin na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga problema. Ito po ay may chia seeds na tumutulong din maiwasan na magka-obesity at ma-maintain ang healthy na timbang. Nandyan pa ang de-sugared sugared cane at ampalaya para protektado tayo sa hypertension, diabetes at pagtaas ng kolesterol. Simulan ang araw sa healthy na pamamaraan. Mag-detox coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nagkape ka na, nang gagamot ka pa. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kapeng magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Mighty C, the alkaline, vitamin C, patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline, vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
1: Subukan ang perfectong kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C. Ang alkaline na vitamin C. Lalo na ha, sa mga kabayan natin na may arthritis, sa mga kabayan natin na acidic, subukan nyo po ang Mighty C, alkaline na vitamin C. Ito po ang vitamin C na hindi lang nagpapalakas ng resistensya, tumutulong pa mapalakas ang mga buto at maiwasan ang mga problema. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, na walang sawang magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. Abangan na lang lagi ang ating programa daily every 9 to 9.30 in the morning. God bless ating lahat, mga kaibigan. Huwag kalimutang uminom ng DTX 500 araw-araw para protektado tayo sa mga karamdaman.
0: DTX 500, lagi kabuhaw, gutom at lagi naiinom.

0: month, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Covid-Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at tagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
3: DTX Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
3: Na-detox ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Para! Sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4 y media.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

Mabayang morning, Pilipinas! O mabayang aga, Sir Visayas! Mabayang aga, Metro Tacloban! Kakaibang, kumusta ka na? Welcome na itong Ramdam Balitang K5 sa umaga! Yan ang adlaw, pizza! This is size na, tama ba? Aga, this is size na yung bulan nito na Hulyo. 2020 size, mga ka-K5, thank God it's Thursday! Hindi na sinasabot itong simana, no? Webes na naman yan, mga ka-K5, buwas, Biyernes na naman! Oh, so good luck, laksi itong adlaw. Anyway, Sanggay, good morning, kumusta ka na? Welcome! Hindi ka itong tatamdan, balitang K5 sa umaga! Aga, po, nimo ka-K5, Ogzemer, Asidre, alas 4:30. Kutob kita alas 6, Lunes, nga dahil noon, Biyernes, ano? Din nila, hayo paborito ang kampiyon ng estasyon. K5 News FM, Tacloban. O kanina kasi, nag-in-scrollon ako, may liwat radyo nga K3. Aton ito, K5, Ray, ano? May K3, kinita ka na? K3 nga, pero kanan K5 hiya. Kaputin na ito nga lugar, oo. Balitang K5. At naka dititira luyo, kumbaga ditak luyo. K-treat nakabutang. Tapos kagabi, nakaagig din na may kaibaan, may tindahan din na K2. Itang sigurado mo, oo, may kunagian nga kagabi, samtang nagbibiyahi liwatak pa kan hataklo pa tingan kanto ta kamay takinuuli and ni takloban nakakita liwat akin oh tindahan ba ito K2 liwat sirin ko ambot kun may dapa sayat kulay ng pag may kuliwatan una nga adlaw dili ha downtown may kunaagian ay may naka may kunalabyan nga multikabadad to multikab ani liwat tatak didto K4 damo naman liwat di ba? Dito ito natin mga taga Bomb Squad, may K9. It depend, may K212. Sige, maupay ito. Maupay siguro ang ginagawa. Swerte. Balitan. Balitan sigurado. Anyway, Sangkay, kumusta ka na? Good morning! Maupay nga aga, malipayon nga aga. Kumusta tiyo, adlaw? Atong mga suking at nagbamati, kumusta ka mo, Sangkay? Atong mga avid listeners. Mga naka-abri na, nakapa-volume na yan na itong mga radio. Good morning! So, kayo mati atong mga K5 gihapon nga nagkikitat atong FB Live. Ano? Mga nag- kikitat atong live program. Pinagi ito on Facebook o di man nga ni YouTube Sangkay. So, good morning ha! Malipayon nga aga! Oo, sige! Matana! Kay Tika aga na! Good morning mga estudyante. Nga nagmamadanay na. Sugid mati yung mga nanay tatay. Nga sigurado ako napaka-busy yan ha. Na kinarasikas na itong mga kusina, ano? Itong pangandaman na labinat balunon ni itong mga estudyante. Balunon itong mga kabataan. Good morning mga nanay, tatay, dida, ano? Kumusta? Itong aton mga kag-anak. Din na didit mga eskwelahan, ano? Pero nga mga eskwelahan na, mga ka-K5. Din niya aton, mahumanlaan shooting incident din to ha San Jose National High School, ano? Damo ng eskwelahan. Ito na nagsuspender hin klase, tungod hin na mga hulga. May bag-o yan na, dito ha sa Mar, mga ka-K5, Paranas. May bag-o dito, may liwat na... May na naman
bugok nga estudyante nga nag amot ko nagpapansin la may da ni chat nga dot i classmate or schoolmate oo nga magdadira ko no hiyahin pusil nga may da niya po pusilon pagkakahunahunay at mga kabataan pastilan ano o salit ang mga kag-anak nila mga kag-K5 ayun ito na kun sagdon na kun mahimula permite ni pangungumustahon ano ngang i-explicar tat at mga anak it maupay nga di maupay nga mga buhat. So, bangin na ka kaniring hirang makalilipay ining mga pagbuhulga makalilipay it paguhulga it eskwelahan iton mga personalis it eskwelahan magin mga classmates mga estudyante ipasantop tahin ng mga kabataan no I mean dire naton baliwara yun ini nga mga panhitabo iya na ano ka istoryahon tat aton mga estudyante mga anak ang butano nagkakaunan una ini ka K5 dire na lang din niya dire lang din niya aton ano you know haros bugos nga Pilipinas ano magkalain-lain nga para aton nasod may mga sugadhin hulga nga nangakarawat at mga eskwelahan mahumanlaan insidente di Tacloban ano Lunes hanggang Biyernes kasama mo kami. All right, good morning Anay. Syempre aton mga namamati na yan ah, Lilita Cuevas Sanchez. Good morning haimo. Timprano pa ini, walay pagsasalang napa shout out na hiya. Good morning diha may tagiktik iton San Jose no kan Madam Lilita Cuevas. Lilita Cuevas Manlapas. Good morning ano maginiton pamilya ni Kuya Jigo Algaraz diha may tagiktik iton na San Jose good morning. Adi Mateo Bantola good morning kay 5 Ogs. Adin ako nung nagkakapi na kami hitong DTX Coffee Mix kay nakagkapi ka na, nakapika ka pa. Oh, shout out ko nung rita si Ellen Hotel. God bless you always. Ayun. Sige, good morning, Mateo. Ano nga, niti mo mga kaupo din at pamati. Tama, kinahanglan, kinadaaga, ano? Labi na aton mga ka-K5. Nga nababatasan mo na, no? Kinadaaga, pagmamatani mo, diritso ka na, timplat kape. Abay, mag-DTX coffee mix ka, ano? Kunwaray ka pa hindi gagamit. Kaya ini nga aton DTX coffee mix. Pure herbal nga kape ano mga K5 healthy coffee man nga ni nakagkape ka na na detox ka pa totoo napaka maupay nga kinada adlaw sayat kulay ng adlaw kada adlaw may da nagdedetoxify ito ni mulawas ano karoyang sidngon na ini nga DTX coffee mix kung ikaw nagkakape hini labi ako na adlaw-adlaw adlaw-adlaw pinaagit yung pag-ininom hini ano na ifa-flush out ini nga mga toxins or hugaw nga aadit sulod at lawas tikang nang liwat hidon aton lun-lun la liwat na kinakaon kaya waray naton pili yan mga ka-K5 ano kasagaran ha aton sugad ha akon direk baga nagpipili yan na kay magaan naman kita di man permi puno itat burusa o danay may mga panahon nga pagsuswildo naton pamayad na lahat at mga utang diba? Amot realidad dito mga ka-K5 din nakalibutan labi na kung pamilyado ka labi na kung politiko ka K5 sa umaga. Ayun, oh, baga nakaabo na lang ako pag singgong labi na kung politiko ka. O, diba? Sangkay. Anyway, so yun, DTX Coffee Mix na. Barato lang DTX Coffee Mix, ano? 180 per box lang ini. Mga ka-K5, ano? Nga, di ka man liwat lugi hit imo pagkapi adlaw-adlaw. Kaya daan mo, ano? Tiyan maupay nga binipisyo. Galit aton panlawas mga ka-K5.
25, ano? Ha mga constipated din na, ano? Ha mga makuri makapupo, mga hanginon itong hanginon timtiyan. Pag iniinom lang itong DTX coffee mix, ha? Pure herbal ini with ampalaya, chia seeds, nga di sugar, sugar cane extract powder. Siring ni Doc Alkisar, ang kanina, anaton na health alert. Ini nga chia seeds, usat mga ingredients, itong aton DTX coffee. Nakakabulig hiya, itong pag-iban, itong tambok. Mga dit aton lawas ano sakto ini mga nagjejeta daw mga nagda-diet Biyernes kasama mo kami gusto magpagasa magpaguti pag ininom itong DTX coffee mix makakabulig ini haimo pero with proper exercise para haakon baga pagintindi kay makuring man liwat ito sigit iminom hindi nga kape kahit imo goal magpagasa magiban hintimbang pero liwat pagkakaon nimo dire ila ang simple nga ka ang lamon good hiya. Di ba? Ang lamon good. So, hindi ito maop. Hindi rin sugan nga maepekto liwat ito sang kay. Bayan ko, halina't makinig. O pa, yun ni Mutin. Mo diet, then padi si permanent exercise. Ano? Alright, sige. Hino pa, Rizal Di Maanyo Perez. Good morning, Konsehal Ogs. Good morning, K-5 Rizal Di. Edwin Loxon Abia. Maupay ko nung aaga balitang K-5 sa umaga. K-5 Ogs, Eber. Mapag-greet ako to Paing Galanza. Barangay Buscada, Basay Samar. Happy birthday, Haimo. Kakulop, Julio 15, and God bless always. Greetings, tigang kan imo, pari Edwin Luxon Abia. Itong barangay Lawaan, Basay Samar. Ayon, good morning! Okay, Edwin. Hey, Sir Lon Loigo, good morning, K5 Ogs. Happy birthday, Kansima Ogario. New Hope, Santa Elena. Shout out, Karumi Ladera. Di pa kuno kami nagbabasketball. Salamat, sir. Oy, good morning, Sir Lon Loigo. Mapailugod ni Sir Lon Loigo, ano, kay, ano, ini regular, iti pag i-resisyo. Kinada si Mana, may dagod usa ka adlaw, ano, or sobra pa. Samot, maupay ni ato mga K5 ano? Kinahanglan kada semana may da singunta o sa kaadlaw nga at least usa nga dan duha ka oras ang nababantay ditatlawas ano na nagii-exercise kita o sino nagwo-walking nagja-jogging kay napakadako hindi nga bulig mga K5 ano para hapag maintainar hit maupay nga panlawas labi na kun ikaw K5 adlaw-adlaw iniinman mo't aton power trio ang aton DTX 500 at tinatawag liwat ining the superior antioxidant mighty C and alkaline vitamin C ganito't aton Clinica Dether Bio no the superfood supplement may da ini VCO ano diri la ini an ordinaryo nga Dether Bio tungod kay may da ini virgin coconut oil ano maupay panlawas mga K5 diri problema K5 Oxymer okay la ba ko no pag sarabayon itong pagsabayon itong tulong nga supplement no problem mga herbal ning aton supplement kay K5 the DX500 Mighty C Clinica D3 Bio ano kung baga may budget nga ni mo mas maupay para mas sugad nga maging tumalambat epekto dayon ano mga K5 I mean yes hindi nga itong supplement 2 times a day itong pag inom hini ano before itong imo breakfast ngan before liwat itong dinner itong pangiklop itong gabi no mas gina-advise itong mga herbal doctor K5 nga pag inom it at mga supplement aadahin waray pasulo ditimti yan so prior or before before iton na imo pamahaw K5 no sige Hicox Mabunga good morning Sir Oxymer watching from Mahangnao Kalbiga or Mahangkao Kalbiga Samar
Hey, Anasita Dakana Hernandez, good morning. Okay, Vibe Oximer, shoutout kan Emily Cinco nga nag-aandam na tiya baligya nga sura. Oh, watching ko no from Uta. Boy, good morning kan Emily Cinco, ganiton imo dida partner, no? Ganiton imo pamilya. Laging handa. Cinco family, good morning. Ano? Diniliwat ha, utap, good morning. Itakot mga kasangkayan. Manawataw family, ganda Sir Long. Manawataw ng Sir Rex. Maupay nga pagpamati ha iyo. Ano? Kaya maging kan Ate Jenna Conde. Ate Jen, good morning. Oo nga na, oo. Ayo. Baga nag naka-follow kit imo reels kada adlaw or kada pagpo-post nimo ano na na-react akin haha nang sayat kulay ng pag or an heart nga reaction no? Anyway, sige, alas ko na 47 na mga kakay-five. Vino pa, di na pa Pai Resort. Ganda ati Daday, Kuya Jigo, good morning. Ganda Kuya Jewel, ati Vicky. Kirahin no pa ito, ang kan ati Daday, ginatugon ha, at nangalimot akan mga ngaran na. Ganda ati Ana, oo, hira ati Dida. Nangalimot ako, ang baga, mga suki natin, yung tigpamati Dida, no? Kanda Maymay, kanda Marlon. good morning, hiyo, ano? Ganto, North Hill Barangay. Good morning, Gan Sir Kin Hinakay. Kanda Kuya Dundoy, Kaliwan. Kuya Cesar, Gavan. Ganto, aton mga suki gihapon, dida, ano? Didi gihapon, Hamay San Jose. Tirings Eatery, kanda ati Tintindaan Tos. Kanda Agfa, Piping, good morning. M&D Bakery, kanda ati Nanet, Kuya Landu Rijes. Ang mga pagpamati, haimo Kuya Landoy, ano? Aling hapon, ni Angelito Manalastas, good morning, kakay 5-0. Ogs, ada ini, kakay 5, Ogs, Mer, warila ka human. good morning, kakay 5, Angelito Manalastas. Sige, last month 48 na, may mga birthday ng adlaw, ha? July 16, 2026. At kay happy birthday kay 5 with itang halag nga birthday song para haimo. Hey!

Yun! Happy, happy, happy birthday! Ano mga kaka-K-5 ka nagbe-birthday, ha? Yan ang adlaw, July 16. Kaka-K-5, dagan ka pauntan mo pa yung panlawas, ano? Damo pa nga birthday tayo mo i-celebrate. Nga, damo pauntan nga grasya. Ito na mo naman makarawat. Oh, sige, happy birthday, Sangkay. Oo, nga, kuhan lang kita, ha? Pagbuutan lang kita. Pagbuutan lang kita kay Purbida. Ay, nakita pagdugang hininga damo nga maglabad din niya about kalibutan. Speaking hit maglabad, may dahil na viral ha social media ka kay February, no? And ginbuno nga ni nga motorcycle rider. Dito ini, dito ba ha Manila? Di ba ito nga parte, no? Di ba nakitaan ko hiya kagabi? Samtang nag-scroll ako kay damo and nabido, ano, nahingadtuan hininga biktima. Usa nga motorcycle rider intalon namamasa dalahi niya hinahan maagahon tapos nasakyan niya oh hindi nga suspect nga an intention nga diri maupay ano mga kaka five so gin kasama mo kami gin hold up ang diyan CCTV gin buno ginbunuhan ice pick pakalusad hininga suspect hininga motorcycle rider serbisyong totoo balik kabuno mga kaka-K5 hininga suspect ginprobaran pa kuhaon ani motorsiklo ano ang ginagamit niyan pagpakabuhi serbisyong totoo balik. Maupay na lang nga nahisakban init aton mga hiton mga katauhan ano nga magin mga kapulisan. Bugbog sarado. Kada ko pini nga suspitsado nanhuhubag an nawong gin kastiguhan mga tawo nga nakadako pa iya. Oh, mga kaka-K5. Maupay nga rin kay waray pataya. Hino ba naman maluluoy hitsugad hini, no? Nga nakadakop niya an iya nayakan na sorry. Diri ko no niya tinuyo at niya purbida mga kaka-K5, ha? Damo na nga yan ang nabiktima hini nga suspect, ano? So, salit, paghihirot good kita, yan ang mga panahon na mga kaka-K5, ano? Diri kita kumumpiyansa. Labi na't mga tao nga diri naton kilala. Ay bisan nga nit aton mga kakilala, danay pakita mga kaka-K5, ano ba't maupang nga termino? Danay kita pang pag-uwaton, danay kita pat biktimahon, ano? So, hirot la kita, mga kaka-K5. Iba-ibala nga mga panhitabo, Sangkay. Sige, so salit, hirot kita. Ah, yan ang mga panahon, maging vigilante kita, mga kaka-K5. Alright, sige, Rizbita, Inghoy, Peroso. Oh, sir, good AM. Hope we are in good health as the Lord loves us. And to my daughter and my son and grandchildren, God bless you all in K5. Dama, salamat! Kan Ma'am Rizbita, Inghoy, Peroso, ano, oo. Hey ako, sige, takbaga, igham yan na. Kaya nag-ininom akin na matugnaw nga tubig ka kulup. O nga da kagabi, so bangin na nasukot na ini. Pero adi naging itakla hini, itakla tambal. Nag-iininom lang hini nga DTX coffee mix. Mga kaka-K5, ano? Nga kadanay, uminom kita't Mighty Seed, the alkaline vitamin C, no? Oh, para may natong protection, mga kaka-K5. Diriliwat kita nagpapakawaray para yun. Para, ano ni? May natong protection. Hiton epekto. Hindi nga pabag-ubago nga panahon. Ano? Kaya grabit ka mapaso hagawas. Grabit paso hagawas. Tapos titigdaan hin na makusog na oran. No? Tigda nga mga pag-uran. Amo ito ang delikado. Amo ito napasakit, mga kaka-K5. Ha? Alright, sige, weather update kita. Yan na nga aga, yan na nga maagahon. Sumalat pag-asa. Itong southwest monsoon. Amo lagi hapon ang habagat, makakaapekto. Nga diha extreme, northern Luzon na Sangkay. So, bali, pinaagi or tungod itong
habagat. Ang mga ka-experyensya ng adlaw, mga pag-uran, labi na nga ni Hamay, Batanes, ngan Babuyan Islands, ano? Ngan doon may extreme northern Luzon. Samtang, Metro Manila, ngan ha mga nabibilin pang apartit aton nasod, kaupod na kita nga ni Eastern Visayas. Ang mga ka-K5, lao man nato nito maupay nga panahon, ngan ang adlaw itong Webes. Pero sumalat pag-asa, diriging gagawas itong mga posibilidad hin pag-uran, epekto man liwa at hiningang local thunderstorm. Ano? Kahit sagdun it pag-asa. Ayaw good natin hingalim ti permit pagdira itong na payong. Kahit itong payong o gamit na ini, ano man itong panahon. O maaraw man o umuun.

K5 Carlo kasit aton na field reporter yan ang aga. Maga. Oh, may nasobra 71 mil ang kantidad ng droga. Oh, narekupo hatulong ang mga drug suspect ikang haduha nga magkabulag nga operasyon. Hey. Oh, din niya late. Kakulo pa naton balita liwat worth 85,000. O nga pagtaga illegal nga droga. Yan na ani si Tintay Uno nga si Tintay Uno Mil. Nga kantidad din droga liwat ito na rekupo. Samtang upat nga wanted person ha maglain-lain nga kaso arestado ito naton mga kapulisan din ni Halayte. Ngan na top 1 most wanted person ha Leyte. Arestado tungod itong patong-patong liwat nga sex crime. O dito hatabango Leyte. Oh, so yun, namoy ni taton mga police report diyan na nga aga. Dito liwat ha Eastern Samar. Kate report ni K5 Jerwin, kadugangan nga 4 pesos nga taripa yan nga bulan, diri ipapatuman hitong Isamelco. Ah, maupay. O diba, kay mangrawon yan na, ining increase hitong taripa nga din kuryente, kadugangan hitong baraydan na daman. Mga K5, ano? O, nagdidinugang na lain eh. Nagdidinugang ito itong mga kabaraydad natin, kuryente, tubig, ano pa, it mga papliton, it rint at balay, tapos it atong sweldo, maintain. Oh, laminat mga minimum wage earner dida. So hain ka pa ito, mga ka-K5, ano? Hain ka pa ito, hit impan adlaw-adlaw. So yun, tukibon tayo ni, ano? Kay actually, may mga petition na hini. Sangkay, ngan, siring nga ni Department of Energy, iraging kakalipay, hini nga mga petition, mahiunong hiton, increase hiton kabaraydan hiton kuryente. But mabugat nga rason. Kung waray lasugad ka mabugat nga rason, mga ka-K5, ay gadlaan na, hindi pagat napapanahon niya na. Aani, dito ha, Strait of Hormuz, nagbalik na naman ang away han Iran ngan Amerika. So ano't aton lalauman hini? Lauman tanga. Posible ha, mga masunod nga simana, ka-K5, or ha, kinada simana. Magpadayon, magtikadako na naman ini nga fuel increase. O nga aton mai-experiensyahan ka-K5. So yun, samtang tag 20 pesos kuno nga bugas sa ginpahimulos han mga tagaliluan na ha mga tagaliluan Southern Leyte. Report ni K5 Maring Louie. Mao pa ini nga balita pero diri man ini nga tanan nakaka-avail sangkay may naman lahi ni pinili nga sektor. Ngandiri hiya sugad ka sufficiente itong supply liwat hini ano limitado. Sigurado. Limitado la itong supply hini nga bugas nga ginbabaligya hintag 20 pesos. Mga K5 bisan hiya ko rin panganik hinbaga hi agom pakatilaw kung naunan ubat pagarasa hini ano. So yun, amon nit mga balita, mga ka-K5, naton, niyan, at pangumustahon at mga detalye hini, ano? Dito liwat, hakauluhan, amon man la, ano, itong pagpadayon, na impeachment trial. Kan VP Sara Duterte, ka kulop, ika pero nato ka kulop, ika lima, ika uno. Kakulop, anakon man la naabtan. Ay, damo nakbruhaton kakulop. Lunes hanggang Biyernes. Baganang gagala iti man adton isog. Isog ba? O, talaga kang ralson. Si Senator Alan Peter Cayetano, nga barangasun na yan, ano? Tiya, kuhan yan na. Ay, tiya baga... ano tawag hini iti nawong baga pa dire malimpyo baga oray pagkakag shave Senator Alan Peter Cayetano haiya pagbalik ha Senado mahuman mga K5 magbaralyuhan liderato ang Senado di ba baga oray pa hiya paka

0: kahit iya barangas. mga nanggagala iti malhing kaiso gano ini nga kay itano nga magbugto hi Senator Alan gan Senator Pia o nga di kan NBI Director Matibag kay ni Matibag may dahin ni viral yan ha, nga interview mga kaka-5 nga yun iimbestigahan itong NBI kay may dahilan nakarawat nga impormasyon nga bilyon-bilyon o bilyon-bilyon kuno ka peso hin pundo itong nagamit ha proyekto nga waray ma-liquidate. Dida kunuhan ano to si Games din na Pilipinas to ang 2019. Mga kaka-5 ano labi na itong di ba tama himang rawon niya na itong controversial nga cauldron. Ano ito an bagan kaldero nga ni di ba hin sugar for example unit meat provincial meat or Ivraa itong nga nadalagan nga ni itong nga dinadagkutan kaka-5 nga itong athlete nga nadalagan nga nagka dinadagkutan nagkakalayo sang kay tawag ito cauldron di ba SEA Games sa Pilipinas sa 2019 naging controversial iton kay imagine ang ginaston gobyerno hitula na kaldero 50 million pesos imagine 50 milyones mga kaka-5 itula nga cauldron or kaldero. So amo ito sangkay iton iton expose yan na ni NBI Director Matibag kay ang chairman han committee kun dag nagsasayop amo ini Senator Alan Peter Cayetano. Salit yan na yun parang oh, nag-iinit yan na mga kaka-5 Senator Alan kay amo nga niya si Ring baga inuusa-usa na kami totoo balitang siguro inuusa-usa na kuno Herad minority hiyan na naman yan na target itong NBI. Pero para ha ako, siling pangani, pulong ini ni Senator Robin Padilla, ano? Diba, kaka-5, diri pa man, waray pa man, waray man nga nang gin-mention ni NBI Matibag, ano, gin-pamatian ko na i-interview. Waray pa na-mention niya nga rin. Pero, siyempre, na-assume hi Senator Cayetano nga, hiya, kahiya man ang chairman han committee had to nga time. Kulay ng mga kaka-5, ano? So, bali, yun, siling pangani ni Senator Robin Padilla, akon may dako, no, diba, hani, niya pagpakianakan NBI Director lutok din ang impeachment trial. Kung may da kuno kaso, iharapin. Kung pagkasuhan, kung hindi naman din at mga dabi, atubangon. Mga kaka-5, ano? Sugan hindi nga trial itong impeachment kan VP Sara. Amo init mga gimpa-plaster itong prosecution. Itong era mga reklamo, ano? Mga kaka-5, nga para haira, amo ini itong mga impeachable offense ano nga nakumit ni VP Sara nga irang ipipresent it irang mga witness ano pagpadig on hindi nga mga ano ini mga natalapas ni VP Sara Duterte so, amo ito nga may niya defense counsel defense team nga magdidipin sa liwat ano mga K5 kontrahon ini nga mga ginbabatak kaiya nga akusasyon or ini nga mga impeachable offense na iya nabuhat iya ginbuhat mga K5. So tama ay ako naghulat la ako asan kay waray ko kasi dinadapigan ano salit nagtitinawa lakit ng mga nababasahan ko ha Facebook hin nagiinit it mga DDS ngan naghihigbaton it mga DDS ngan mga loyalista sangkay waray ko dinadapigan kay ano kaya mo nag mga binutusan ini amo nag binutusan ini 2016 ba 2022 nga presidential elections ano mga K5 nakadaghan unit team kay hinupay ko lahat do kay nagkakaorosa nagburublag man ngay Amo man ngayon magsasaramok, mga magsaramok man lugod ini. Sangkay, ano? So, salit yan na. Bagan, kuwanak yan na. Waray ko hini. Waray ko dinadapigan hini mga kakaifay, ano? Kay singko pa nga, ni Amo man ang pinanmutusan ini hakamatuuran la, ano? Didahan 2022 nga eleksyon. O sakit ahad to nga, pero ano, 32 million na... sangkay, ha? Anyway, so yun. Kitao naton. Ano kay trabaho man itin BI. Iton mag investigar liwat. Kakaifay. Iniyo pilion. Bisin o. Nga masipatan niyo. Bikahi. So yun. Amot mga balita at nasyonal, ha? Mga kakaifay. So, amo ito. Niyan, tukibong taliwat ini nga aton mga police report. Anyway, good morning, Anay. He Mirna na Salas. Good morning. Kano shout out kan Dandan pati kan Mylene de la Buena. He Michael Sisi. O, maupay nga aga, Kuya Ogs. Tara ko no, kapi kita. Samtang nag-prepare para niyan hit biyahe. Para niyan kunot biyahe. Ha ha! Pa shout out naman mga driver. Han tavagkadut ko. Oh, good morning, mga taga Tavagkadut ko. Oh, salamat ko no, Kuya Og, sa tigangkan Michael Sisi. Hey, Arnel Villegas. Good morning, Kakay 5 Ogsimer. Watching live from Kabakungan. Dulag from Mr. Bones. Oh, good morning. Oh, kan Mr. Bones. Nagkita kami hinidintuhan amon panimbaha sulangan. Dito hagiwan, di ba, Kakay 5? Nahingan to ka na ba? Oh, nakadto ni Mr. Bones. Avid listener ko ini, Mr. Bones. Tikang pahanakan to pak ha kaluyong istasyon. Permiliwat ini hiya na comment na akong programa, no? Oh, sige, thank you, Mr. Bones, ha? Hinula Linti Munera. Good morning, Sir Ogsimer. Shout out la ako. Happy fiesta yan na. Barangay Kabakungan, Dulag. O yan, ito ni Mr. Bones sa Kabakungan, Dulag. Damatron. Sige, sige. Happy fiesta. Didahamay Kabakungan, Dulag late. Alas 5:08 na hatong pagbalik, Bantay Merkado update, nga na tukibong taliwat ang mga police report, pinaagi kang Kakay 5 Carlo Arisgado, so yun mga resultan loto, no? Nga na iba pa nga mga balita. Standby, sangkay, alas 5:08, mabalik kita, mamalat pa nga mga pahinomdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo.
3: DTX 500.
5: Para sa malusog na tayo.
3: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soul.
9: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
8: DTX Beauty Soul.
5: Pamanit sa mga butika.
3: Extend Food Superman
10: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ngayon bala mga mega best kid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok
2: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
0: Alright! Balik na ka K5 na tutramdan. Balik ng K5 sa umaga. Oras at alas 5.11 na ang oras. Doon naman na iyohan. Hoy, may na kami DTX Liniment Oil. Oh, sakto ang init, sakto ang lamig. Napaka maubay niya, no, mga K5. Ipahid ay mo mga kasukasuhan, kaluluthan. Alamin na at pag-aabot ni mo tigang katrabaho, mga K5. Ano? Anadong DTX Liniment Oil. Oh, and of course, syempre, may na kita Extend Food Supplement. Available na ni Haton Clinica. The Alternative Vivo Medicine and Wellness Center, ano? Ang mga nanay, ang mga tatay din na. Ayan. Ang mga tatay, mga barako. O kung pag-iigham mo la, baga nangungusog, itim kambal, abay, kinahanglan mo na na mag-extend food supplement. O para malilipay himisis. Di rin la, himisis malilipay kung na-intrigo ka at swildo. O kung di gabi-gabi, malilipay liwat himisis. Ha? Mga tatay din na, nga pag iigham na la ito na pangungusog liwat itim. Extend food supplement, mga KK5. Oh, sigurado, kulang ano sa ground kung ikaw naka-extend food supplement. Okay, alas 5.12. Hey, KK5 Carlo, KK5 Ray. Adi na haton linya, gani kita ha Mercado, pangumusta ho naton. Hain ba yan ay KK5 Carlo ha Mercado? KK5 Carlo!
13: K5 Balantay Mercado!
0: Oo, good morning, KK5 Carlo! Kumusta ka na? K5 Carlo? Mm-hmm. Anay, kay waray ka susulod dito ang linya ni K5 Carlo Arisgado. Oo, sige. Ikuan la ka K5 Ray, you know? Sinya sila ako, kumbaga okay na, K5 Carlo. Kaliha, Tacloban Public Market. Magumusta kita. Ikaw, nga namamati na sangkay, bangin na tikanto ka, ha, merkado. Aton kumusta ko ni K5 Carlo, no? Para na updated ka, hiton pamrisyuhan niya na. Hiton aton mga pangunahon nga papliton, nga na supply, no? Hiton mga pangunahon na ito nga paplito. Alright, good morning, Anay. Ito na may housing Tacloban. Kuya Juvin Layaog. Kung diin mapapalit ito, marasa nga puto nga bibingka. Maupay na nga padis itong DTX coffee mix. So, good morning kan Sir Jun Cesar. Dito na may nula-tula. Mga taga nula-tula, good morning. Ganda Kuya Jun Ries, Ries gihapon. Maupay nga malipayon nga Webes nga adlaw ha iyo, no? Maging ganda konsihal or kagawad si Loy Ganyas, Barangay Ginuban, Lawaan, Eastern Samar. Good morning gihapon yan kan Papa Bong Bacleon, ano? Papa Bong Bacleon, good morning. Okay, wala pa pagkakasunod ni KK5 Carlo. Mga KK5, so standby la niyan na sangkay, ano? Para liwat hito natin iba pang mga balita. Niyan dito naton K5 kumustahan niton K5 News FM Santiago. Suspect liwat ha murder nga kaso arestado. Mga K5 samtang 6.8 million kadako. Himkantida dito illegal nga droga, mga pusil nga bomba or eksplosibo. Dako liwat dito mga otoridad, ano? Samtang ha K5 News FM Palawan. Masobra liwat 200 nga mga public schools ha maong probinsya may da na libre nga wifi, oh niyan pagumusta hon taliwat ini mao pa ini, no, ini nga free wifi kundang nagsasayop Amo ini iton na kuan programat aton gobyerno pinaagi iton na Department of anong tawag doon? DOST ba? Mga K-5? Basta amo tiya kanan na department iton na communication. Waray pa, Kakaifabre. Tawagan ta nalaha, kuan, ha cellphone. Anot kuan, anot problema. Kung di rin kita mga connect live. Kahit aton oras, oo. Yung todo o balitang sigurado. Sige, sangkay, ano man, contact na ito, waray pa. Lunes hanggang Biyernes, kasama mo kami. Oximerasi Dre, sa balitang happy, tara na. Alright mga K5, adianan kita ha aton klinika, ano, schedule hiton aton libre nga check-up, mga K5, para yun na nga bulan, ano, hiton na Hulyo. Oo, so bali, iton schedule yan na, mga K5, iton aton na... check-up. Libre na nga check-up, ha? Ha, klinika, the elder... Kakay 5, Robert, police report nala kung nakuntak kasi alanganin na't oras. Ayaw nalat parkit report. Police report nala kita kay Okat Oras. Mga Kakay 5, yan na, ining July 20 to 24. Ano, itong libreng check-up. Bayan ko! Dito ha, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, no, July 20 to 24, alas 8 aga, cut of alas 4 imedia hiton kulop, ano? So iton masunod din eh, nga after hiton July 24, aadto na July 26. Mga KK5, alas 8 aga, cut of liwat alas 3 siton kulop. O, bago ini nga schedule ni Doc Balag, ano, kay may danira team building mga KK5 iton aton mga klinika people, no? So amo init schedule ha, July 20 to 24 8 AM to 4:30 PM ngan July 26 net masunod, 8 AM to 3 PM. Okay? Sige, police report kita. Kakay 5 Carlo, police report nila. Itong imi-prepare ko, nabati ka man haakyan na, ha? Ayaw na lang kita at market tungkol itong aton oras. Nagkarag kita yung oras nga halaba. Sige, Kakay 5 Carlo.
14: K5 News FM, police report.
0: Ginparong ni Kakay 5 Carlo. Sige, sige. Na bayan ko, halina't makinig na sa himig ng umaga. Balikan tala tawag, balikan na tawag kay Kakay 5 Carlo. Alas 5:18 na. Report, police report, lahat meron na. Police report nila, police report. Ayaw na pag-market kay malalangan natin oras.

0: ko ko di lyrics kayo kakantahan ko na laana eh, samtang kinuhulat-hulat na kay Five Carlo. Sa himig ng G5 sa bayang galak, umagang sige. Kulay ng pag-asa. Balit ang K5 sa umaga. Okay, sige. K5 Carlo!
1: K5 News FM Police Report.
0: Oh, maiha ka man makasulod yung K5 Carlo. Ano yung problema? Hain problema? Hain mo, Dili Haira.
2: Yes, ano, feeling ko, ano, kasi pop out ito na problema nga dito. Ang account natin mismo, ano, hindi gagamit natin ganitong K5. Kaya so far, K5 Ray, gagamit ito niya account, eh, napapatian naman kita. Pero nga dito, account mismo itong station, eh, hindi rin napapatian. Siguro, eh, may problema lang kay K5 out ito na messenger, ano.
0: Ang ito, tilabog. Ang nga computer yung problema.
2: Oo, feeling ko, ano, kasi pag-off itong computer itong problema.
0: Sige. Ano, police report kita. Police report, K5 Carlo, K5 mo. At naliwat.
2: Yes, K5 Ops, anin atong mga nahikay ng mga police report at ika nga magkalainlain ng pag-station na pungos nga sinirangan Visayas sa kundi yun nga, ganitong late ano, K5 Ops, nasikmit ang mga otoridad itong pakipakete hindi iligal ka droga na may kapungusan na kantidad ang 71,000 pesos. Di ka nga tulog ang mga drug suspect ipinaagi itong duha na magkaulag na anti-illegal drug operation na ang mga bunto itong Santa Fe ng Mark Arthur Leyte nila itong naglabay nga Hulyo 14 na arestuan mga kapulisan ng Santa Fe ang 40 anyos nga street level individual nga ginkilala kan alias Michael nga nakuha ay anak 10 kagramos hindi tatahapan nga siya po nga ginpapanabanan nga nagkantidad 68,000 pesos. Usa nga sasye nga ginbaligya nga officer buyer nga duha nga karugangan nga sasye usa nga glass flask nga may ada gihapon sulod nga sapo samtang duha ra man nga drug suspect ang bungtuan Arthur ang nga ginkilala kada alias Mark 28 anyos nga Noel 38 anyos ang nadakop ay hira samtang nagdudumara in illegal ka transaksyon sa barangay Toswaga ang nga nagprobar hira ang kumalagiwa pero nadakop lagi hapon ito ng mga kapulisana. Ang tulong ng mga drug suspect na K5 Oxa in papasakahan ini in kaso nga yan na in nakapaslak na hiya a karsel samtang lagos naman kita nga dito na nga di hapon ano itong report basar itong Leyte Police Provincial Office kundi ina di dito magkabulag ng manage operation ng mga bungkuan kanangka nga hilungo sa Burawing and Binyabe hato nakalabay nga adlaw in naaresto no kanangka pala in may usang nga alias Roy nga na ato bang ina kaso nga frustrated murder nga may kaso nga tigang pa Director Mandaluyum City nga may ada inigin rekomendar nga piyansa nga 200,000 pesos gindakop naman ang mga personal sa Nilungos Municipal Police Station ang suspitsado nga kinkilala kan alias Rene para naman itong kaso nga qualified thief nga may ada inigin piyansa nga 40,000 pesos. Samtang nga pakigsumpayan ang Burawin MPS sa Tacloban City Police Office sa Police Station 2 na dakop naman ni alias Sandera para itong pagtalapas ang usang ordinan sa Tacloban nga may ada naman inigiapian sa 1,000 pesos. Nadakpan na naman ang mga kooperasyon ng Binyabe MPS nga na CIDG ni alias Sunny na iya pagtalapas itong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act nga may ada naman inigiapian sa 10,000 pesos. Kapag yan ang K5 Oaks, ada na akustudy at tag sa nirang mga istasyon ang mga akusado para itong saktong dokumentasyon na san uhira in turn over ang mga korte nga nag-issue ito na era warrant of arrest. Ato naman katapusan nga police report pakatuliwat kita hatabangon late darahitong patong-patong nga kaso nga may kalabutan ha rape nga act of lasciviousness mali na puso nga na-arrest ang mga otoridad ang usang lalaki nga gintunlog mo top 1 most wanted person na habugos nga probinsya itong Leyte hagin dumarang nga manat operasyon na habarang nga poblasyon tabangon Leyte dira itong naglabay nga adlawa ginkilala itong akusado kan alias Armand 36 anyo sa may trabaho ng residente ang barangay poblasyon tabangon Leyte nga niya inaaresto pinaagi itong unom nga warrant of arrest dira ito na July 9 at 2026 nga ginpalusad mismo han acting presiding judge han regional trial court of branch 17 na palungkon Leyte. Yan na ina maatubangan maong nga akusadohin usa nga kaso in rape upat nga kaso in rape by sexual assault nga usa ka kaso in act of lasciviousness tanan in may kalabutan section 5 itong Republic Act number 7610 or itong special protection of children against abuse Exploitation and Discrimination Act. Wala naman din recommender ng piyansa para itong tanan ng reklamo ng rape. Samtang may ada naman nakatalaan niya 10,000 pesos ng piyansa para itong kada kaso in rape by sexual assault. Ngayon 10,000 pesos para itong kaso ng Act of the Illicit Business. Ginpasabot liwat ako sa anong kakipang odds itong iya na hinungdan ang iya pagka-arresto sugad man. Itong iya mga constitutional nga katungod ay inaknan nga iya ihuhulos nga nahisabutan itong anti-siya gindaraha at bago municipal police station para itong dokumentasyon ngayon sakto nga disposisyon na san umaturn over passport of origin. Mga kakay-5 na ito na police report induro sa iyohan na DTX Copemex na kagkapi ka na natin talks kapag ini kakay-5 Carlos Scado parang kampiyon ng mga palita servisyo publiko ngayon kali ahawa na siya na datakloban yung bugos kasinirangan Pisayas sa K5 News FM.
0: Alright, namang salamat yung K5 Carlo Arisgado, alas 5.25 na hey, K5 Jerwin K5 Ray Andam kanugangan nga 4 pesos nga taripa para yan nga bulan ano? Ito na Isamel ko diri daw laan na kunong ipapatuman atong correspondent nga diha Eastern Samar K5 Jerwin na K5 mo.
3: Darahan pagkabarakahan mga konsumidor itong kuryente sa probinsya itong Eastern Samar ha posible paghataas itong taripa itong kuryente yan ang bulan. Gindigunan itong pamunuan itong Eastern Samar Electric Cooperative o kon SMLCO dila nakalabay ng mga adlaw. Inusang nga makusog at indog paborhan mga miyembrong konsumidor mahuman igdeklarar nga diri na hira mabayad hinaging kukwestiyon nga line loss and congestion cost o kon LLCC nga iging papasukot na Independent Electricity Market Operator of the Philippines para hininga bulan hiton Hulyo. Iging patapod han General Manager hiton SMLCO Attorney Jose Michael Edwin Emancio hausang a programa nga diri igpapatuman ang pagsugot ng 4 pesos kada kilowatt hour na aumento hiton taripa. Manunumdubang nga na alarma ang katawahan mahuman gumawas ang electric bill han nakalabay nga bulan diin lumubo aton mga baraydan. Hapag kay na da kung aginhawa ini ha mga konsumidor kung makakansila ini nga pagsukotan kadugangan ng 4 pesos nga tripa kada kilowatt hour labi na yan ang naadubang paha a krisis sa enerhiya itun bugus nga nasud ini nga notisya endure tayuhan DTX 500 and makusog nga pangontra kontra high blood pressure nga diabetes ini ka K5 Jerwin Asidra del Caliar parang kampiyon nga balita serbisyo publiko yan kaliawan na siya ng takloban nga nabugus kasi narangan Bisayas sa K5 News FM.
0: Alright, tapos naman yung K5 Jerwin na Del Caliar, alas 5:26 na. Hey, K5 Baring Louie, naka-standby liwat atong line number 2. Kay antag 20 pesos nga bugas. O, ginapanhimulsan ini, han mga tagaliluan ha, Southern Leyte. K5 Baring Louie, K5 mo!
4: Ginatos-gatos ng mga residente Haliluan, Southern Leyte ang nakapanhimulos haburbarto nga presyohan bugas. Kasunod na ang iginlunsar nga benting bigas meron na BBM program ang Department of Agriculture o DA. Hailrong ang programa ang mga kwalipikado nga benepisyaryo in pwede makapalit hintag 20 pesos kada kilohin bugas kumo kabatunan han padayon nga paghinitakasan presyohan papliton nga nagudbabuligan ang mga minimum wage earner. Subayhan man dato ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. magpapadayo ng programa Kutob hakatapusan ng presenting administrasyon ha Hunyo 2028. Gintagan naman hindoon ang DA nga makakamuruminos ang kada pamilya ha pagpalit hinburbarato nga bugas nga mas matatagan yung prioridad ng iba pa nga kagarastusan sugod ang pag-eskwelahan mga kabataan. Unbending bigas meron na program in usang programa ng Department of Agriculture agud mapahuruhaliwig ang access ang mga vulnerable nga sektor ha delikadidad nga burbarato nga presyohin bugas. Ini nga balita indurot ha iyo handi DX Coffee Mix na kapag kapikan na na-detox ka pa. Ako yung K5 Maring Louie para balitang K5 sa umaga para ha kampiyon nga balita. Serbisyo publiko nga ang kaliyawan na syudad ang takloban nga bugas na sarang Visayas. K5 News FM.
0: Alright, amos naman yung K5 Maring Louie. May na kita loto result yung K5 Rain na prepare mo. O sige daw, i-flash screen. Good morning, Ana. Hilyonera Escalona. Good morning, Glento Pastlubrigo. Ni Mamila. Oh, happy birthday ko nung kan Blatch sa Pardales sa itong Mahaplag Leyte. Sige, kanina na resultan Lotto, Grand Lotto 655, may da 77.7 million pesos nga jackpot prize, winning combination, kagabi ini nga bula, numero 20, no? 3, 48, 9, 33, 13, mga kakay 5. Walay nagdaog sa malahitong PCSO. Hasunod nga resulta, han Mega Lotto 645, 15 million pesos itong premium. Ariman, numero 4, 24, 45, 9, 44, 21. Sinang itong PCSO, walay gihapon nagdaog kakay 5. Swertres kita ha, kakulop ining resulta, alas 2, kakulopan kulop 8, 5, 7. 8-5-7, pagka alas 5, 6-0-4-6-0-4, nga alas 9 kagabi, 6-6-5, mga kakay 5, 6-6-5. Oo, slide na natong hearing kakulop nga 1-6-0, kaya alas 5-6-0-4. Yan ang adlaw, datong hearing, 760-011 or 011, oo, nga 909, 760-011, nga 909. Alas 5:30 na. Mga K5, nagulat lang at aton na linya no para hiton K5 gumustahan. Mga kaupod naton daton mga sister stations ha maglain-lain nga para dit aton nasod K5 News FM Palawan, K5 News FM Santiago ha Isabela Province ngan K5 News FM Cagayan de Oro. Didiliwat ha Mindanao mga ka-K5. So CDO ito na host station niya na Sangkay. O dito ha Santiago ano mga ka-K5 balikong tala ang suspect ha murder nga kaso arestado nga naabot liwat 6.8 million pesos nga kantidad hindroga nga mga pusil nga pasabog. O ito na narikupo ito naton mga otoridad. K5 News FM Palawan, masubra liwat 200 nga mga public school ha Palawan may libre ng Wi-Fi mga ka-K5. So yun ha, amoy ni taton na mga headlines ni Anto Kibunta ini. O pinaagi nato naman mga sister stations. Alas 5:31 na ka-K5. Lalo taton mga supplement ha, available gihapon ha, aton Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Anaton Eye Care Gold Capsule. May dakita Eye Care Gold Capsule. Aton mga ka-K5 dida, no? Nga medyo nalalabo na't imo pangitaan, imo mata, or may problema na, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Pero mas maupay nga magpakonsulta ka laanay, ano? Kan Dr. Balag, kandok Balag, ito naka-schedule, yan na nga konsulta, yan na nga bulan, ano? Ito na Hulyo, nga matikang July 20. Nga dahil itong July 24, mga ka-K5. Nga alas 8, nga dat alas 8 aga, nga dat alas 4, immediate kulo. Pero pagka July 26, may da pa kita check up, no? O itong July 26, alas 8 liwat it aga, nga dat alas 3 la ini itong kulo pa. O pag pa-check up, libre ini nga check up, mga ka-K5, para itong ngatanan. Itatong Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, na himumutang hamay Avenida Veteranos nga kalsada. Okay, yan na naton K5. Kumustahan?

0: Oh, bangin nakakuan ito. Bangin, di rin kita nakamute, ha?
1: Para sa mga balita, 103.9 K5 News FM, Palawan. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro City. At 100.1 K5 News FM, Santiago City. Gisingin ang umaga sa Balitang K5. Umustahan! Balitang K5, umustahan!
2: Oras ng K5 News FM, Philippines, alas 5:33 na. Nang umaga, welcome sa ating palatuntunan ng K5 Kumustahan. From K5 News of the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin na natin mga K5 ang signal check sa ating mga kapatid ng pilang. Nasa unang linyada natin, ang Gardo versus ng Kapansari. No other than K5 o Severa Sede. Kumusta ang pasok namin dyan sa Tacloban? E K5 mo!
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
0: Opo, magandang umaga, K5 Martin, mga K5 dito po sa lungsod ng Tacloban. Opo, malinaw na malinaw ang ating signal. Back to you, K5 Martin!
2: Salamat, K5 Oxever. Dako tayo mga kakay-five, ang konsihal ng bayan sa Santiago City, ang pinakapugi, mas pugi pa sa kanyang station manager. K5 Conrad de los Reyes, kumusta ang signal namin dyan sa Santiago City? K5 mo!
1: K5 News FM, 0.1, Santiago City!
3: Maraming salamat K5 Martin. No problem sa inyong mga signal ni K5 Tacloban. You are coming very, very, very, very pogi. Back to you.
2: Salamat, Kunsyal. Masalamat. Ito naman tayo sa pinakapogi dyan sa Palawan at Puerto Princesa. Ito ang tiniguriang sa kanilang lugar. Dahil sa kanyang magandang boses. Ang station manager ng K5 News FM Palawan, K5 JP Dacoco, good morning! Kumusta ang signal namin dyan?
1: K5 News FM Palawan, 103.9.
4: Kaya lang, hindi ako kumakanta eh. Kumakanta ako pag naliligo lang. Pag naliligo lang, K5 Martin. Malinaw pa sa re-election bid ni K5 Conrad at ni K5 Ogsumer, yung signal ninyo dito sa amin sa lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Martin.
2: Alright, thank you very much mga ka-K5. Oh, maganda yung signal natin. Dila tayo magtatagal mga ka-K5. Dito na tayo sa bakbakan ng mga balita. Estudyante daw sa Samar nagbanta na magdadala ng baril sa paralan. Hoy, trending ngayon sa kanilang lugar. Nauso na kayo ngayon yung mga ano, yung mga elementary at high school student. Exacta ang kompleto detalye. K5 Oxumera Sede. K5 mo.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
0: Yes, K5 Martin, maraming salamat. Ano? Kaya nga, ito, sunod-sunod na naman na insidente dito sa amin kung saan involved itong ating mga estudyante. No? Ano na kaya ang pumapasok sa alimpatakan ni kanga nitong mga kabanaan ngayon.
2: Yun nga.
0: Oo, so doon sa Samar, mga K5, isang grade 9 na mag-aaral sa May Kasandig National High School sa Barangay Kasandig, Paranas, Samar, mga K5, ang nagpakalat ng banta ano sa social media na magdadala daw siya ng baril sa loob ng paaralan, mga K5. Base sa impormasyon na nakuha ng K5 News FM Tacloban, ipinadala nitong estudyante ang naturang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanyang kaklase na nagsasabing bukas ka lang, kasama ang litrato ng baril at mga bala na nakalagay na sa loob ng kanyang bag. So nagdulot ito ng matinding takot sa nakatanggap ng mensahe na estudyante at pahayag pa nitong sospek, isa pa lang daw di umano ang kanyang nasasaksak. Agad Boy. Na naiulat ang bantang ito sa ating mga otoridad na mabilis namang inaksyonan. Kasama ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa isinagawang operasyon na recover sa bahay nitong estudyante ang isang kalibre 38 na baril na pagmamayari ng kanyang ama. At sa ngayon patuloy ang investigasyon ng ating mga otoridad kung paano nakuha nitong grade 9 na estudyante ang nasabing baril. Samantala, mga ka-K5, nagdulot naman ng malaking pangamba sa buong komunidad, lalo na't sunod-sunod ang mga naiuulat o nabanta sa mga paaralan mula nang mangyari ang madugong pamamaril dito sa San Jose National High School noong Hunyo 22. So, yan po, ka-K5 Martin. Mga ka-K5, ang isa sa mga trending na balita mula po dito sa K5 Tacloban. Back to you, ka-K5 Martin.
2: Salamat K5 Oksimer. Grabe ba? May 38 revolver po yung na-recover. Itong kasong pagbabanta, hindi lang sa kabataan, umaabot pa nga sa Senado, sa patuloy na impeachment trial. Grave threat yun eh. Ore, dako tayo mga K5 sa Santiago City. Suspect sa murder, arestado? Oy, may shabu pa na nakumpiska at mga eksplosibo. 6.8 million pesos na laga ng shabu. Shabu is everywhere in the Philippines. Sa kompleto detalye, K5, Conrad Dinos Reyes, K5 mo!
1: K5 News FM 100.1, Santiago City!
3: Medyo madrama itong nangyaring pagseserve ng warrant of arrest dito sa isang nagangalang alias Mel, sapagkat dahil itinuturing itong armado at mapanganib na akusado, isinagawa ang pagsisilbi ng madaling araw kahapon ng umaga. Kahapon ng madaling araw. At hindi lang iisang team ang nagsagawa ng pagsisilbi ng arrest warrant, katuwang ng PNP particular lang itong SWAT team ng Kawayan City Police Station sa pangunan ni Police Lieutenant Colonel Jerry Castillo na officer in charge ng PNP Kawayan City at ito'y nakipag-coordinate sa bayan na kung saan nandoon ang suspect, particular ang Alicia Isabella, at nagkaroon nga ng koordinasyon kay Police Major Felix Mendoza, ang Chief of Police ng PNP Alicia, at kasama nila sa paglusob doon nung madaling araw kahapon sa bahay ni Mel, itong mga members ng Provincial Intelligence Unit ng Isabella, ang Regional Intelligence Division ng Pro 2 at Regional Intelligence Unit 2, at kasama pa ang Isabella Highway Patrol Team. Madaling araw, binulagan nila ang bahay ni Mel sa may Barangay Rizal Alicia Isabella. At sa pagkakabulaga, binasa sa kanya ang kanyang warrant of arrest. At dito, hindi na nakapalag si Mel. Sa pagkakaresto niya, ay napansin ng mga otoridad ang ilang mga armas o baril. Katulad na lang nitong isang 12-gauge shotgun na may 5 bala, isang arms core caliber .45, at isang granada. Maliban dun, napansin din daw nila ang isang supot na nung makita nila ang isang apat na transparent plastic na sachet, abay gulat nila, para bagang droga ito. At ayun nga, nung tinignan nila ito, abay isang masasabing nga nila na droga ito, sapagkat sari naman na daw silang mag-raid at manghuli ko anong at alam nila kung droga o hindi, o tawas. Pero ito nga ay nakita nila at sa tansya nila, mayroong isang kilo to na meron pong market value na 6.8 million pesos. So, ang nabanggit na suspect na si Mel na mayroong kasong murder na non-bailable yung kanyang kaso, madadagdagan pa dahil nga sa pagkaka-recover ng mga nabanggit na kontrabando sa loob mismo ng kanyang tahanan. At ito ngayon ay kasulukuyan. So Boss Tibik, makakasama natin siya ngayong morning sana sa programang Balita K5 sa umaga na may interview yung kailangang chief of police, but patuloy pa rin daw po kasi ang kailang isinasagawang tactical interrogation kay Mel. So yan yung isang insidente na bumulaga sa buong bayan ng Alicia Isabela, itong pag-raid ng napakaraming mga miyembro ng Philippine National Police dyan sa Barangay Rizal, Alicia Isabela. So yan ang isang mainit na balita natin mula ito sa K5 News FM Santiago. Back to you, K5 Martin.
2: Salamat, K5 Conrad. Dito tayo sa magagandang balita. Dahil mahigit daw 200 na mga public schools sa Palawan may libreng wifi. Kompleto detalye, K5 JP Dacoco, K5 Mo!
1: K5, News FM, Palawan, 103.9.
5: Dahil sinabi mong magandang lalaki ako, K5 Martin, magandang mga balita din yung ibabalita ko.
2: Ayun, very good, bagay na bagay.
5: Maliban dyan, mission accomplished ang K5 News FM Palawan kahapon matapos na idulog ng mga trabahador ng ginagawang palengke doon sa munisipyo ng Rizal na mahigit 3 buwan nang hindi napapasweldo, mga ka-K5. Kahapon ay sa pakikipag-ugnayan ng K5 News FM, sa madalit sabi, nabigyan ng paunang bayad yung mga trabahador, mga ka-K5. Kaya lubos yung pasasalamat nila sa K5 News FM Palawan dahil sa tulong na naibigay sa kanilang yung kahilingan nila, mga ka-K5. Samantala, dito sa ating isa pang magandang balita, kahapon po inilunsad ng DICT yung libreng wifi sa mahigit 200 pampublikong paaralan sa Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, bilang bahagi ng isa sa gawang digital bayanihan caravan. Katuwang yung iba't ibang mga stakeholders, local government units at mga pribadong sektor at academics. Ayon po kay DICT Mimaropa Regional Director Emelu Delphine, karagdagan lang ito doon sa 600 pampublikong paaralan sa lalawigan ng Palawan na meron ng libreng internet connection. Ayon sa kanya, target daw ng ahensya na makamit yung 100% na internet connectivity sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa lalawigan ng Palawan. Kasi sinabi din po nila na nasa 99% na daw na mga paaralan ng DepEd sa buong bansa ang may internet connection. Kaya yung mga natitira na lang ay yung mga paaralang nasa malalayo at mga pinakamalalayong lugar kagaya ho dito sa amin sa lalawigan ng Palawan. Kaya lubos yung pasasalamat ng mga estudyante, mga magulang at mga guro sa nangyaring ito, mga ka-K5. Yan yung ilan sa mga good news naman mula dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Martin.
2: Sana all, lahat ng lugar, mga public schools, lagyan ng libreng wifi. Nakakasana all tayo, K5 JP.
5: Libreng wifi pero bawal mag-cellphone.
2: Dito naman sa amin, sa Cagayan de Oro, walang hupay ang operasyon ng aming mga otoridad sa paghuli nitong mga illegal pusher sa nagbenta ng mga illegal na druga. May mga high-value target na naman, mga ka-K5, ang nahuli dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Pero ang nakatindi dito, prangkang inamin naman sa mga sospek.

0: Mobile Blast Operation dito sa may barangay Carmen, pinakamalaking barangay dito sa Cagayanoro. Eh, fiesta pa naman ngayon dito sa ngayong araw, ha? Fiesta ngayon dito sa barangay Carmen. Naktuhan na nahuli si John at ng mga tropa ng Pudia Region 10. Kaabay ang kakbay ang Cagayanoro City Police Office kung kukpo sa isang drug den at nasakote itong main target. Kasama niya na nasakote sila si alias Luke, 27 years old, alias Jackie, 43 years old, at may isang alias Lo, at isang Chad, 51 years old. Na-recover sa mga otoridad ang limang gramo na may tinatanggya ang halaga na 40,800 pesos. Pati na rin ang iba't ibang mga drug paraphernalia. Dahil dito, nag-arap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Walang hope pa itong sunod-sunod na operasyon dito sa amin sa Cagayan de Oro and the entire Region 10, mga kakifayang. Paibig naman tayo, mga kakifayang, no? Anong sa inyo itong statement ng ating ng Pangulo ng Amerika, si U.S. President Donald Trump, na nanawagan siya sa lahat ng mga bansa na hindi na magpamiyembro ng International Criminal Court at may balak siyang pupuhagin ito, itong nasabing ICC. Anong sa inyo? Unahin kita, K5 ba Oksimer?
1: Yes, K5 Martin, na hindi na magpapamiyembro ang mga bansa na ng Amerika. Ganun ba?
0: Kalyado.
1: Kalyado. Hindi depende yan, K5 Martin. Para sa akin, tayo naman, hindi naman tayo na miyembro ng ICC, ang Pilipinas. Di ba? Yun, para sa akin, depende yan.
0: Depende.
1: Martin. Opo, depende sa mga mangyayari.
0: Okay. Yes, President, what about you?
2: I will leave it to the pleasure of the President.
0: President pa ang, sabi ni Ate Claire, wala pa ang pahayag ng ating Pangulo ng ating bansa. Itong pinakamatalino dyan sa Palawan. Si Kipa GP. Yes, Kipa GP, anong mga opinion mo nitong panawagan ng Amerika na kung pwede nga, hindi na tayo magpamiyembro lahat ng mundo sa International Criminal Court. Kipa GP.
3: According to Tita Claire, U.S. campaign versus ICC beyond Philippine government's control. Sabi ni Nanay Claire, di ba?
0: Okay.
3: It's beyond Philippine government's control.
0: Okay. Totoo naman, no? Hindi naman natin kontrolado. Dahil hindi naman tayo miyembro until now, di ba?
3: But we are controlled by our BPO.
0: Tama. Mamutla na siya, no? Si K5 Kondon. Sige, unahin na kita, K5 GP. With your in a final report from your end. Go ahead.
3: Salamat, mga ka-K5. Biyernes pa bukas. So, kita-kita pa tayo bukas dito sa ating balitang K5 Kumustahan sa Umaga. Mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, K5, John Paul Dacoco. Mayad na timprano sa atin tanan.
0: K5 Buksimer, Sandre from Tacloban City. Go ahead.
1: Opo, mula po dito sa Tacloban. K5 Buksimer, Asidre, maupay nga aga.
0: Asunsa ka na, Konsyal. Nag-susunod lang ako sa instruction ni JP. Yes, with your final hand, K5 Conrad de los Reyes from Santiago City.
4: Thank you.
1: Voilà.

0: sige, sige. Oo, kay Ma Extra Lad ng Gay 5 Martin. Anyway, so amo itong mga Gay 5. Nagka-problema laan na linya, no? Alas 5.52, Sir Ray... Sir Ruel Montesa. Baka ka-upon natin para weather update. Good morning, Anna. Tristan Gulay. Ngan Leticia Naval. Good morning. Sige, so amo ito natin kay 5 kamustahan. Sinya-sinala ako kay 5 Ray, no? Kung... okay na dida hi Sir Ruel Montesa. Ano ibibinasa nga balita mga ka-K5 kay ang shooting incident dito ha Lawaan, Eastern Samar, sumurinder na ang kuan ang suspect dito ha Kalbayog niyan yan Toki Bunta ini. Okay na hi Sir Ruel, alin na hatun linya
1: Sulat Panahon.
0: Sir Ruel, good morning AK5 mo.
2: Good morning mga paingaga, sir. Nga sugad man na naton mga ka-K5 nga nagkikita na aton Facebook Live nga nan mamatihan nila mga radio. Di naton ulagway, naton panahon. Para yan ang adlawhan na Webes. Ika-resize ka adlawhan Hulyo 2026. Mm-hmm. At naton minayo yung minahal nga provincial Leyte. Padayon kita. Makakaabatin good weather. Kaya sigon. Masira kang panahon ito atong pag-asahan niya ng anlaw. Kung may mga pagkunan, mantig na ay lainingan panalagsa, may tungkol lang sinisiring local thunderstorm. Nga basar liwat ang pinakabago ng satellite animation ng pag-asa, waray tangahaw nakikita ng mahirimong nga LPA o sinubagyo sa kubang ng gawas ng Philippine Area of Responsibility, yana ng anlaw. Ito na adala, dinodominamayan na extreme northern Luzon and southwest monsoon or hangin na bagat. Kabugusan, ka-K5 og Semer, ang mga ka-K5, posible kita mga pagsira kaya ng adlaw. Pagkuran, na ito, dakot siyan sa pagkuran, kulop o gabi nga dat magahon.
0: Sige, Sir Ruel, damang salamat, sir. Good morning.
2: Damang salamat. Yan mo pa yung aga-late.
0: Lahat meron. Ayun, damang salamat si Ruel Montesa live. Directamente, opisit ng PDRRM, ha, province of Leyte. Alas 5.54 na. Kanina, nakonsering. Subay ito na police report. Ano? Sumurinder ang alleged suspect. Hand shooting incident nga ni nga natabo dito ha Barangay 8 ha Lawaan, Eastern Samar. Kundiin duha ang on the spot nga naawat ang kinabuhi nga duha ang Samaran. Oo, so inihi alias Romy Flores Miano, a.k.a. Ricky Villa Flores Miano alias Jukno Ongkal, 45 anyos, nga residente itong Proctris, Barangay Danawan, Tinambakan, District Kakalbayog. Sumurinder iniha First Samar PMFC Headquarters, Proc 1, ha, Barangay Palanas, Kara, hiton Kalbayog City, Samar. Sumurinder hiya, alas 5 kulupan na kakulup, July 15, ining maong suspitsado, no? Hiton panmusil, dito halawaan, Eastern Samar. Yun, alas 5.55 na kakulupan.

0: Nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nga nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matry? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng iyong biling? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
11: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, nga iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
12: ang 578 Emporium.

0: And may mga branches, Hakataraman, Ormoc City, and Borongan City.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:03.
1: Live mula sa Bulwagang Balitan.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Opay nga aga ka K5, rin ang magpasok ng mga notisya. Ano naman mga laray uluhan? Balita lokal, estudyante habara na samar na narahog nga magdadarahin posil sa eskwelahan.
2: Samtang pagpahuroy taas ang load capacity, Haliluan Bridge sa Southern Leyte, magpapakusog ha ekonomiya han rehiyon.
1: Balita nasyonal, pag-abrihan mga papilis sa mga deposito ha bangko ng bayad han buhis ni VP Sara Duterte, ginaro han prosekusyon.
2: Samtang 8 milyones a pesos nga pondo para han pagkuhain mga security guard sa eskwelahan, ginarohan Department of Education.
1: Balita international, Iran posible igpasarado na usang aragian han mga barko ha Red Sea.
2: Nga nato naman, balita negosyo, price range, hapag anunsyo han adjustments ng produkto petrolyo, plano nga tanggalon han DOE.
1: At naman balitang wow kakay 5, lalaki nga kawatan dakop mahuman, gumarigo anay habalay han iya pinangangawatan.
2: Nga nato naman, balita entertainment, Bea Alonso ng Vincent ko, waray naging problema ha prenuptial agreement.
1: Ato naman, balita pa huwag kusog mga kakay-5, duhang atleta ng Raga Eastern Visayas, miyembro han Philippine team, nga makikiglantogi ha International Swimming Tournament ha Thailand.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas, in the DTX 500 Morning Newscast. Inang adlaw han Webes, Julio 16, 2022.
2: Ako'y KK5 Carol Medino.
1: Ako naman, KK5 Oxemer Asidre.
2: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian, ngan makikita kami din manliwat ka para dito ang kalibutan na pinaagi ha YouTube channel, TikTok, ngan Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga nadetalyehan aton mga balita.
0: Balitang Lokal.
1: Alas ay 5 na, mga KK5, siya naman nga balita lokal. Estudyante ha para na samar na narhog nga magdadarahian pusil ha eskwelahan. KK5 Carlo Arisgado, KK5 mo.
3: Usang nga grade 9 student han Kasandig National High School ha barangay Kasandig Parana Samar ang nagbuhatin panarhog sa social media nga magdadarahin pusil ha sa kuban eskwelahan didahiton Hulyo 14. Subay ha impormasyon nga nakuha tigang nakatatapuran nga suruka. Igin paagihan estudyante ang panarhogin mensahe nga buhas kala ha iya classmates garagpadarapa hindugang han inabat nga kahandlog han nakakarawat han mensahe. Igin report dayon ha mga otoridad na sabi nga panarhuga nga dayon ginaksyonan kaupod ang mga tinaglawasan munisipal.

0: Social Welfare and Development Office o MSWDO. Hagin dumara nga operasyon na recover habalay han estudyante ang usang nga kalibre 38 nga pusil nga gintatag iyahan han iya amaya. Nagbubuhat pa yan hin investigasyon ng mga otoridad kung pati unan o nakuha han grade 9 student ang nasabing nga pusil. Samtang nagdurot naman hin kahadlukan kabaraka habugos nga komunidad ang nagsasarang nga panarhuga ilabi na nga didahit o naglabay nga mga adlaw insagunson ang nahireport nga insidentihin panarhog ha mga eskwilahan at tikanghan manabo ang madugong nga panbusil ha San Jose National High School didahiton Hunyo 22. Para ha DTX500 Morning Newscast, inihika K5 Carlo Arisgado, para ha kampiyona ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan na sundan ng takloban ng bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Kadugangan pa nga balita lokala, pagparitaas ang load capacity, Haliloan Bridge sa Southern Leyte, magpapakusog ha ekonomiya han rehiyona. Kakitab Gina Pilenyo, K5 mo.
2: Ginalauman nga makakabulig ang pagpakurukusog ang ekonomiya ng Rion 8 ang pagpahitaas han load capacity Haliloan Bridge sa Southern Leyte. Manunumduman nga ginpahitasan han Department of Public Works and Highways o kung DPWH ang load limit han sabi nga tulay nga 5 tonelada nga daha 15 tonelada. Din gintutugutan na ang pag-agihan mga bus ngan cargo trucks matapos ang sobra tuig nga restriksyon. Sumalakan DPWH Region 8 Director Edgar Tabacon ang pagpahitaas han load capacity in kahumanhan ginbuhat nga shoring works nga mas nagpadigon han pundasyon ngan istruktura han tulay. Ginpatuman na gihapon ang two-way traffic nga magpapalaksihan biyahan mga pasahero ngan cargo trucks tika nga Southern Leyte ngan Mindanao. Duro ka importante ni Loan Bridge komo kaparte han Eastern Nautical Highway nga nagkokonektar ha Southern Leyte ngan Surigao ipinagihan Lipata Port Liloan Ferry Route. Ini in pangunahon nga rutahan mga iginbebyahe nga mga produkto sa agrikultura, commercial goods ngan iba pa nga essential commodities tikang Mindanao ngan vice versa. Manunumduman nga ginlimitaran ha 5 tonelada ang mga sarakyan nga pwede umagi hama nga tulay hadton 2025 mahuman ang ginbuhat nga assessment ngan rehabilitasyon. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ini ka K5 Jean Pilinyo parhan kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan nasyonal ng Tacloban nga nabugo sa sinirangan Bisayas. K5 News FM.
3: K5 ha lain pang balita lokal. 5 nga estudyante ha kada barangay ha Eastern Samar makakapanhimulos han scholarship assistance. K5 Kim Soriano, K5 mo.
4: Mas duro na muna nga kabataan na probinsyahan Eastern Samar ang matataganhin higayon nga makaiskwela ipinagihan bawat barangay makikinabang scholarship program. Kundi in 5 estudyante hagkada barangay ang makakabenepisyo han ayuda pinansyal para han irap pag-aram. Sumalakan Provincial Education Program Coordinator Emmanuel Manny Arago, makakakarawat hintag 20,000 pesos nga scholarship assistance ang 5 kwalipikado nga estudyante han barangay. Prioridad han programa mga estudyante nga tigraduar o ada na ha 4th year college samtang ang mga lower year students naman in pwede magina beneficiaryo kunwaray 4th year nga aplikante ha ira barangay. Nakarawat na han gobyerno probinsyal han Eastern Samar ang pondo para han maong nga programa ngan andam na igpandistribuera ha mga kwalipikado nga estudyante. Ang kada beneficiaryo in kinahanglan nga magsubmiter hin mga dokumento suganan barangay endorsement, proof of enrollment, certificate of non-scholarship ngan academic records. Antes naman makubra ang financial assistance, kinahanglan anay makumpleto ang affidavit of understanding han mga eskolar at tikang habungto han kinapundan Taft ngan San Julian. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako ay ka K5, Kim Soriano, para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na syudad at takloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Katapusan nga balita lokal, DOSTA ta purumang nga ginabrihan ang Regional Science, Technology and Innovation Week 2026. Kakefeb Roger Nilo Tilana, IK5 mo.
5: Formalda nga gintikangan na Department of Science and Technology o kung DOST Eastern Visayas ang tuluh kadlaw nga Regional Science, Technology and Innovation Week 2026 kakulop Hulyo 15, Robinson sa North Tacloban. Nanguna, ha-opening ceremony, DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. nga naghatagin doon ha-importansya han sensya, teknolohiya, gan digital innovation. Basi suportahan ang food security, sustainable energy ngan ang pagiging resilient ang komunidad. Sumala ha DOST ang tulok at laong aktividad e nagdudumara hin mga paghiruhimang raw at dun mga opisyal ang gobyerno, mga researcher, innovator, estudyante ng iba pa ng mga stakeholders e pinagin mga conference, forum, technology ng iba pa ng mga aktividad ng nagaaghat ha inovasyon an RSTW 2026 in may katuyuanan ng mapakusog pa ang paggamit ng sensya ng teknolohiya para padayon ng pag-uswag ng pagpanigon han rehiyon 8. Para DTX 500 Morning Newscast, Inihi ka K5, Roger Tilana, parang kampiyon yung mga balita. Servisyo publiko ngang Kaliawan na syudad ng Tacloban yung bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Sa K5, natin balita lokal. Dito tayo ang DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkape ka na! Na-detox ka pa!
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Alas 6:12 na, K5, siya naman nga balita regional. Unahon natin, K5 News FM, Dumaguete. Ang mga kapulisan, wala daw nakita ng ebidensya han pirit kapag sulod han mga sospek habalay han ginpatay nga marine biologist ha Sibulan Negros Oriental. K5 Rofa Rivero, K5 mo!
7: Isiniwalat ni Colonel Timar Alam, Direktor ng Negros Oriental Police Special Office o NERPO, na wala nakitang ebidensya ang mga investigador tungkol sa umanong pilit na pagpasok ng mga sospek sa bahay ng 73 taong gulang na marine biologist na binilipatay sa Sibulan Negros Oriental noong Linggo, Hulyo 12. Taliwas ito sa inisyal na ulat ng pulisya mula sa inisyal na impormasyon kanila nakuha mula sa 34 anyos na kinakasama ng biktima matapos sa insidente. Batay sa mga nakalap na ebidensya, naniniwala ang mga otoridad na ang pagnanakaw ang pinakamalakas na motibo sa pagpatay dahil natuklasan din ng mga investigador na maaaring ma-access ang bahagi ng ari-arian sa pamamagitan ng pag-akyat sa isang mataas na terrace patungo sa bahay. Ayon na sa nakaligtas na biktima, tumakas ang mga sospek dala ang mahigit 50,000 pesos na pera, pitakan ng biktima na may 25,000 pesos, isang laptop computer at isang pares ng binocular. Sa ngayon, itinuturi ng persons of interest na kinakasama ng biktima, maging ang kapatid nito na palagi umanong bumibisita sa kanilang bahay. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Katapusan nga balita regional, kontra linya han K5 News FM Olongapo. 23 anyos nga estudyante patay han mahulog ha tricycle. Sa K5 Eileen Cueva Sanchez sa K5 mo.
8: Patay ang isang 23 anyos na babaeng estudyante matapos umanong mahulog mula sa isang umaandar na tricycle sa Balagtas, Bulacan. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Florence, residente ng Barangay Burol 2. Ayon sa ulat, naganap ang insidente ng madaling araw kamakailan habang bumibiyahe ng tricycle sa Provincial Road sa Barangay Burol 2. Sa investigasyon, sinabi ng mga magulang ng biktima na nahulog ang kanilang anak mula sa umaandar na tricycle at malakas na tumama ang ulo nito sa kalsada. Inaalam din ng pulisya ang ulat na hindi umano huminto ang driver at iniwan ang biktima sa pinangyarihan. Agad namang isinugod ng mga saksi ang biktima sa isang klinika bago inilipat sa Sacred Heart Hospital sa Malolos City. Ngunit binawian din ito ng buhay bandang madaling araw. Patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang matukoy at madakip ang driver at maisampa ang kaukulang kasong kriminal laban sa suspect. Balita mula sa Bulacan Central, Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Sa K5, Raton Balita Regional, dito tayo ang DTX 500. Dan epektibo, nga pangontra, han high blood pressure gun, diabetes.
6: Balitang National.
3: Siya naman nga Balita National K5 ay kaunom, kaadlaw, impeachment trial, formal. Ngayon araw ang prosekusyon nga igsubinahan korte ang mga records sa bangko ng bugos ni Vice Presidente Sara Duterte. Iniagod nga pamatud-an nga illegal na niya pakahikay hinrekuhan nga nagsiring House Prosecutor Chel Jokno. May gahom ang impeachment court nga panginoon na ini nga mga mga dokumento. Pinaagi ni kay Vibe makakadesisyon ang impeachment court kun diin ang kamatuoran na ang pagbabasaran sumala kan Diokno. Ini nga pitad ang prosekusyon at mahugot niya gintipahan ng mga abogado han vice presidente sumala kan attorney Michael Poa o sala ini nga fishing expedition kun diin ang panuyuan in pagtigo-tigola kun may mabubukad o mabubukad nga ebidensya ngan ini in pakatalapas ang due process. Ini nga ginaaraw ang prosekusyon na nakatalaan nga pagdesisyonan han Senado iton Lunes, Hulyo 20. Kinahanglan ang butos sa hinonsi nga mga senador basing maaprobaran ini nga hangyo han prosekusyon.
1: Kadugangan pa nga balita nasyonal, mag-aaro ang Department of Education ha kongresohin 8 bilyones sa pesos para punduhan ang pagkuhain security guards para ha mga eskwilahan. Upod gihapon han gagastusan hininga pondo amon pagpalitahin metal detectors. Nagsiring Education Secretary Sonny Engara nga kinahanglanon iniya na kay naabot lahin 2,494 ang mga security guards sa 48,000 nga mga eskwilahan hanasod. Kadungan hini iginpatapod ni Engara nga ginihimuhan departamento ang ngatanan nga pitada para maginhingpit ang security protocols upod nan panginanohan mga bag han mga estudyante. Iginsumat gihapon ang opisyal nga pagdunumarao ng mga eskwilahan an active shooting drills nga nininga aktibidad inagsub nga paghihimuon o kun pagbubuhaton. Hianggara ang nagpahayag nga ang Department of Education inhingpit ang pagsumpayan hakapulisan singbahan ngan komunidad para masolusyonan ang bayulenting mga insidente ha mga eskwilahan.
6: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Kakay 5, wala ito naman balita na siya dito tayo, Johan. Mighty C, the alkaline vitamin C.
6: Balita International. International.
3: Diyan naman nga balita lang yung walabnasan mga ka-K5. Game kikita yan ang Iran ang posibilidad nga igpasarado. Ano sa importante ng aragian ng mga barko nga nagsusumpay han Europa ngan Asia. Pero nga mga analyst ang nagsiring nga posible ipasarahan Iran hakaalyado hini nga Houthi ha Yemen ang agian nga Bab el Mandib nga nagkukonektar ini han Red Sea ngan Gulf of Aden. Ini inhabot nga hanababadayon nga pagbinulusay han Iran ngan Amerika kun diin na hidadabig gihapon ani ba mga nasod ha Middle East nga kaalyado han Amerika. Importante kay Five ini nga haligod nga aragian ha dagat kun diin dito na agi ang mga lana nga gine-export han Saudi Arabia ngan damo nga mga cargo ships tigang habugos nga kalibutan. Ginhulga gihapon han usa nga senior official han Houthi or a Houthi nga andam hira nga igsarado ang Bab el Mandib kun magpalayon ang Saudi Arabia hapag atake ha Yemen. Dugang paniya kun igsarado man ini nga aragian ha dagat idudusohin ni antipaigbaw or tipaigbaw presyo. Mati pa igbaw ang presyohan lana ha $20 or $200 kada barilis ha world market.
1: Katapusan nga balita internasyonal, lumunod ano sa nga barko ha kadagatan han Strait of Hormuz didahan Martes sa Hulyo 14. Ang mao nga barko nakarehistro ha St. Kitts ngan may ngaran ini nga Luni. Sumalahan mga opisyales ang mao nga barko in bumunggo ha usa nga barko. Pira kaadlaw nakalabay ug sa ini hinahinay nga lumunod samtang nakaduong ha norte han Hormuz. Subay ha marine traffic ang cargo vessel nga lumunod in bumiyahe tikang ha India ang tipakadtuon ta pantanan han United Arab Emirates. Samtang taluwas naman nga na-rescue ang tanan nga 23 nga langyawanon nga mga tripulante nga gindarahira ha Keshem Island han Iran. Natabo ang insidente habot nga han nagtitikagrabing atensyon han Estados Unidos ngan Iran. Ana paglunod han barko nga Luni inatabo pira kaadlawan paglunsar han Amerika hin mga missile sa kontra han Iran ngan pagbalik han US blockade ha Strait of Hormuz.
6: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Kagay 5, wala na naman balita international. Dito tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Ikangan na, animo kito genic diet. Inom ang Klinika D3 Bio ng pagpulisan ang napakadamong nga benepisyo panlawas sini.
6: Balitang wow!
3: Alas 6:21 na, ito naman balitang kakaiba. Kakaibang kawatan. Kakay 5, pinapasuan na Iningaw sa kawataan dito sa Tarlac City. Nagkikinarigo pa ha sulod han kasilyas han maabtan han mga barangay officials. Ano sa nga lalaki ang ginaligar na nga ngawat ha usang balay ha barangay San Vicente ha syudad ang Tarlac. Pasado alas 5 na maagahon or aga ha naglabay ng adlaw. Sumalahang barangay kagawad nga hi Roger Likiran. Nagagmatan tag iyan balay han makabatihiyahin aringasa tikang haira kasilyas. Gin panginano anay niya hagwardo niya mga anak pero maupay pa man ang pangaturog hini. Dito na nagtahapon tag iyan balay nga bangin may danakasulod nga kawatan. Paghiling niya haira kasilyas dito na hiya nakalasan. Han makita na usang diri niya kilalang lalaki nga nagkikinarigo. Iyan na yung ginatrangkahan ang pultahan ng CR para di rin makagawas ngan maka-escapo. Ini nga sospek ngan nangarohin bulig ha-opisyal or mga opisyal han-barangay. Pag-abot han mga responding officialis, naaktuhan pa ang lalaki nga nagkikinarigo pa ha-sakob han-ma o nga kasilyas. Subahin so, ni nga investigasyon, mga ka-K5. Posible nga nakasulod ang sospek mahuman abrihan ang roll-up door han-ma o nga balay. Pagtahapan mga opisyal nga bangin kahunan lalaki nga waray tao hasuludhan balay salit nahuna-hunaan anay niya nga kumarigo antes sa mangawat. Ang lalaki naadto na kustodiya han Tarlac City Police nga nakatalaan na inisampahan kaangayan nga kaso.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Kaka 5 nato naman balitang kakaiba dito gayon DTX liniment oil. Sakto ang init, sakto pa ang lamig.
6: Balitang negosyo.
1: Samtang hato naman na balita negosyo, planohan Department of Energy o kun DOE nga undang-unaan pag-anunsyo han price range nga nigbalik nala an fixed o sa langa presyo han adjustments ha produkto han petrolyo para maprotehiran ang mga motorista. Sumalakan Energy Secretary Sharon Garin na hibaruan han ahen siya nga permi ang gihataas nga balor han price range ang ginpipilihan mga kumpanya hinla na hagkada may pagkiwa hiton presyo. Durdilain nga reaksyon nga nareklamo ang nakarawat hiningapitan han mga kumpanya ha social media salit masurusayon ah, nga mamomonitor ah, nga makokontrol han gobyerno ang presyo kung usala nga presyo ang ira igpapagawas. Inidurot gihapon han padayon nga tensyon ha Middle East nga hinungdanan pabago bago nga pag-ios ang presyo ang crudo ha world market. Magdidesisyon naman ang DOE sunod nga simana kung igpapabilin ang fixed price approach samtang ginsiguruhan buhatan nga may sadang pangasupply hinlana ha aton nasod.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Mga K5 ang balita negosyo Indoro Taihuan Klinika Deo Fresh at Deo Roll-On.
6: Balita Sports.
3: Alas 24 na. Hato naman balita pag natangkusog mga K5. Duhang atleta nga taga Eastern Visayas, miyembro han Philippine team ka makikiglantugi sa International Swimming Tournament ha Thailand. Ka K5 Kevin Yusana e K5 mo.
9: Mga ka-K5, ikakaparayaw na aton ini nga duha nga mga atleta nga may dugo ngan lahi han sinirangan Visayas amon magdadarahan banderahan Pilipinas didahan pagdudumaraon nga International Competition and Swimming ha Bangkok, Thailand. Yan ang adlaw titikangan ang usa ka semana nga ikadosing edisyon han Asian Group Swimming Championship dito ha Bangkok ngan Hirajan Dwayne Malpas ngan Sofia Gara ang napili nga maging membro han Philippine team para nasabi nga torneo. Himalpas in Tagatakloban City nga naiskwela ha Steph T samtang Higara nga naiskwela dito ha Manila pero ang iya mga kaganak amo in mga taga Haro Leyte. Ang duhang atleta inagkamada na hinda mo kaupay ng mga medalya ha mga kompetisyon din ha Pilipinas sugadhan regional games palarong pambansa ng batang Pinoy diri na bago para kandagarangan balpas ang pakiglantugi ha ibang nasod. Hira nga duha inakaapi nagihapon hanagagi ng mga bulan hin mga international competition dito ha ibang nasod salit Di kang didi ha K5 News FM Tacloban. Good luck para kan JD Malpaas ngan Sofia Gara. Samtang ngadto naman kita ha NBA. He is Steph Curry and superstar han Golden State Warriors in personal na nga nagkumbinser kan LeBron James nga umapi para han Golden State Warriors. Sumala kan franchise legend Steph Curry. LeBron James, maupay di dihaamo na Golden State kay maaram kami kung ano it paagihin pagdaog ngan pagiging kampiyon. Maupay pagunit amon lugar kay ma-enjoy ka di. Maupay itong panahon, maupay liwat itong golf. Kung aton marunumduman, nagkausa na hira Curry and James. Didahan Basketball Olympics, salit maaram na nga duha kung ano itong ira pagbubuhaton. Ini nga duha in ada na hapag salupsop han ira career kay he James in 41 anyos na, samtang he Curry in 38 anyos na. Labot la kan Curry, he Draymond Green in padayon liwat ang pagkinumbinser kan LeBron James. Hapag kaya na, ang mga teams nga karuyag maging kaapi hi LeBron ha ira, amo ang Golden State, Philadelphia, Cleveland, Miami, sugod man ang Minnesota Timberwolves. Sports update, durutan Mighty C, di alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Shosana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan, hasyudad ng Tacloban ngan bugos kasinrangan Visayas, K5 News FM.
10: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Alas 6:27 na para ato na Balita Entertainment. Bay Alonzo ng Vincent Co. wari naging problema ha prenuptial agreement. Itong chika ni ka K5, Maring Louie. I-K5 mo.
11: Gin-confirm han abogado ng aktres ngay Bay Alonzo nga rumor la talaga ang mga nagsaranghan una nga nagkadihang problema habot nga aktres nga ni Vincent Co. tungod han prenuptial agreement. Sumalakan attorney Joey Garcia inaccurate kuno ang mga naunang reports nga nagkaadahin unresolved issues para pagpirmahan prenup han newlyweds. Gin-confirmahan abogado nga voluntary nga ginpirmahan ng duha nga partido ang mao nga agreement. Manunumduman nga pinakabeses nga naging talk of the town and most awaited showbiz wedding ni Bayang and Vincent, sanglit igin kasubuhan mga fans, han magsarang ang pira nga ekspekulasyon, ngawari nakasal nga madadayon tungod han prenup issue. Expected gihapon ang publiko nga didapauntahan May this year and grand wedding han duha, ha Spain, pero waray mga kompirmasyon nga may da wedding ceremony nga nadabudto. Na-report gihapon nga break ang duha tungod kay waray na hira mga public appearances together. Pero it's official na. Kay Bea na mismo nagpost sa iya Instagram account nga usa na hiya nga Mrs. Co ni Vincent. Para showbiz and news sa Quickie K5, Maring Louie para kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliyawan. Hasunod ang Tacloban nga bugos sa Sarang Visayas. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
3: Morning Newscast.
1: K5 and Balita Entertainment, tinduro tayo ang DTX sa Beauty Soap at ang pantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
6: DTX 500 Morning Newscast.
3: Morning Newscast. Alas 6:29 na, mga K5, higa pala nabatianan mga katukiban ang DTX 500 Morning Newscast. Dinangadlawhan Webes, Hulyo. This is AIS, 2026.
1: Ako'y ka K5, Carol Medina.
3: Ako naman ka K5, Oxemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Ngan kaliawan ang syudaran Tacloban, ngan bugos ka siniragan Visayas. K5 News FM.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: D3 Bio Health News! D3 Bio!
15: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio!
17: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
18: Ako nasab si Doc Ramiloy. Mm. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Uh-huh. Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones. Mm. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
17: Yes.
18: Dako jud kayo nagtabang sa ato ang brain. Mm. Mayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, mm-hmm, Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
17: Nga mao'y hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
18: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Sir GP kumpara mo sa plain D3.
17: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa ato ang blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial specialty. Wow. Kung ikaw gisubawan, giubo,
18: may
17: plima, walay undang paghilanat, on and off,
18: yes,
17: trangkaso na na.
18: Inom nag D3Bio.
17: Husto, kay tungod sa iyang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
18: Nya nakay hipabi, napukay hipasi, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3Bio. Kung matag adlaw adunay virus sa imong lawas, matag adlaw pud ni patyon sa D3Bio.
17: Very effective.
18: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3Bio, Sir GP.
17: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
18: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin na anak-tanan sa D3Bio.
16: D3Bio! Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
19: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
19: D3Bio!
17: Ang D3Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
18: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
17: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga ay basin virus ni, basin bacteria ni. Kay man wala sila kwarta iadto sa laboratory aron magpa-check up. Og kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics og antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3Bio, wa jud ni side effects.
18: Wala gyud. So mura na lang importante, Sir GP. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag dayon ang kagaw, Sir GP.
17: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana? Monolaurin ana sa breast milk in the form of lauric acid.
18: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3Bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Kini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
17: Very safe.
18: O dili mamatay ang mga good bacteria.
17: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
18: Mona na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
17: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
18: correct,
17: immunolaurin na nimo, ana-ana sa D3Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imuang immune system o sa D3Bio?
18: Aw, mag D3Bio jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
17: Kana!
18: Pero kung plain D3 ka,
17: awa ra.
18: Police station ra imo ha.
17: Layo, layo sa site of infection. So dapat na dyan mag-upgrade ha sa D3Bio over plain D3. Wa na tayo oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
17: Dili abusuhon.
19: D3Bio.
21: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
19: D3Bio.
20: Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
20: nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
20: D3Bio.
19: D3Bio.
20: Health News.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Oras sa K5 News FM, alas 6:35 na oras, ginpadangat tayuhan Mighty C, the alkaline vitamin C.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
25: Number one,
22: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
2: For all, those problems, the people's for whom, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. For all, those problems.

July 16, 2026. And then you can K5, Edward Sanyagan, welcome. Hindi nga kinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigog magkong ang mga manmaratihabugos nga sinirangan Visayas? Din yung sudan ng taglo, mo tinatong mga nagkikita ba ya Facebook and YouTube Live Worldwide IP na agit na natong official Facebook page. K5 News FM Tacloban Digital! Nagpaka-remedyo na ba mga ka-K5? Sige na't pag-remedyo o baka di pag-remedyo pala. Ano niyo ginandam nga remedyohon niya ng adlaw? Herahin o liwatan niyo bagaging ka-remedyo kung nag-remedyo na kamo. Ngan bagaging ka-remedyo pala kung baka di pag-remedyo mga ka-K5? Ngan kung sige na't remedyo, hino din niyo bagaging kikina-remedyo yun ng mga takna. Ikaw ka-K5 Edward, naka-remedyo na siyempre. Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Nga diyanin kita mga ka-K5, itong magiging kartan, itong panahon, yan ang adlaw, itong Webes. Medyo madalumdum ba itong panahon, din hataklobang, yan ang mga attack na mga ka-K5. Ba't kaya diyon natin pinaka-latest weather forecast. Ito na pag-aasa para itong kasayuran, itong atong mga nanmamati, yan ang adlaw, southwest monsoon. Ito na kapikto lagi hapon na pinaka-sidsid nga part, itong northern Luzon, yan ang adlaw, itong Webes. Mahitungod din itong Batanes ng Babuyan Islands, magiging partly cloudy to cloudy skies, yan ang adlaw. May daghihapon puruhan din yung patsarang apagtarahitingan paguran. Mahitungod itong southwest monsoon, kung habagat samtang. Itong Metro Manila, ang ibang apart, ito na itong nasod, mga ka-K5, localized thunderstorm naman, at mga ka-apekto. Din hiato na sinirangan Visayas, may mga higayon nga magiging madampugin ng kalangitam. May patsarang apagtarahitingan paguran, labi na din dahiton kakorolpon, mga ka-K5. Paran mabiyahi liwat ang kadagatan niya ng adlaw. Ah, itong forecast, ito na coastal water condition, magiging mabalud ba ka-K5 Edward niya ng adlaw haton mga kalalaudan? Din niya sinirangan na Visayas na sireng didi, moderate la itong magiging kartan, itong aton kalalaudan na bugos ng nasod Pilipinas siya ng adlaw, okay? Pagtansya at pag-asa, adala mga 2 meters itong kay Tason itong balud, kumbaga aatukan lawud mga ka-K5. Pabor para itong mga risdangan mabiyahi, inter-islands, yan ang adlaw, ito na Webes. Pero ito na itong temperatura ba daw, magmumulay 34 degrees Celsius, yan ang adlaw, 34, yan. 34 degrees Celsius itong na temperatura, yan ang adlaw, itong pinakabubong na temperatura na i-record kanina itong pag-asa. Dito ay na Weather Station, ha Science Garden, ha Diliman, Quezon City. Alas 6 kanina, alas 6 ang aga, 24.7 degrees Celsius ang pinakabubong na temperatura mga ka-K5. Ang adlaw sumidlit pero wari pagudman makapangusog din hetakloban niya na. But sumidlit mga ka-K5, alas 5.35 kanina, maagahon. Matutunod liwat din alas 6.29 niyan, hapit itong kagabihon mga ka-K5. Dinya Tacloban, cloudy. Tanaton na panahon, tanaton temperatura 27 degrees Celsius. Ito naton hangin, it kalidad it hangin ngayon ginihinang gabi na dinagawas. Fair mga ka-K5, itong air quality. Samtang itong cloud cover naman 50%, yan ang mga oras mga ka-K5. 50% ito naton kalangitan in may da mga dampog, okay? Nganya nang adlaw magbabarubalyo inin panahon nga partly sunny, danay madampog, partly sunny, madampog naman but ikaw mo gabaraga mga ka-K5. Kay generally magkakada kita in fair weather condition nya nang adlaw hiton Webes. Sanglit enjoy ngayon man din yung mga lalakton, ngayon man din yung mga destinasyon nya nang adlaw kay magkakada kita in fair weather condition. Hatakloban nga nasinirangan Visayas! Foro de los Pueblos. Oras mga ka-K5, alas 6.41 na! Oras nga ginpadanga tayuhan Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nagpapahinomdom nga nabagwan ni reschedule han na libre nga check-up. Yan, parat ka sa yuran ton atong mga nanmamati, ha? Oo, itong bago nga check-up schedule, ito na Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center Tacloban Branch, July 20 to 24, alas 8 at aga, tupto alas 4.30 itong kulup. Ngan pagka July 26, mga ka-K5, alas 8 at aga, tupto alas 3 lah itong kulup, mga ka-K5. So take note hini nga mga, take note hini nga pagbago ang schedule, han libre nga check-up, ha? Han Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch nga naimumutang Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad hinin Tacloban.
Gandit to gihapon ni yung mga K5 mapapalitin yung mga dekalidad ng mga produktong herbal. Yan. Nga naglalakip ang DTX 500 na pinaka-superior nga source and antioxidant. And a mighty CD alkaline vitamin C and sugadman and Clinica D3 Bio. Adon vitamin D3 nga may the virgin coconut oil. Ngan siyempre adon sikat na sikat na nga kape. Antong kape nga nagagkape ka na na-detox ka pa. DTX Coffee Mix. May pinuga nga dahon ng ampalaya, may disugard sugar cane, ngan may ada chia seeds. Nga mabulig paglimpyo ito na itong digestive organ, mga kakifive. Yan. Available gihapon din nga mga produkto hanga tanan nga mga branches and klinika, di alternatibo, medicine and wellness center nationwide. Ngan sugad man ha mga parmasya, ngan butika, mga kakifive. Yan, pwede niyo mapalit na ining mga dekalidad nga mga produkto. Foro de los Pueblos. Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:42 na oras gin padanga tayuhan extend food supplement for men. Kukulangon an usak around kung ikaw in nag-extend food supplement for men, ha? Labi na para doon mga kalalakin ang gulpi inin na paniguro adlaw-adlaw. Makinahanglan ng extra nga lakas, extra nga kusog. Ayaw hingalin ti pag-take and extend food supplement for men available gihapon ni hangatanan ng mga branches and clinica de alternativo medicina nationwide. Yan. Sige, kakibab Edward, kinag-remedyo ka naman. Ano ni mo baga tinira? Yan nga aga. Hindi na kita gawas paka-remedyo. May da kagabi nag-hatag haakon hinin fried chicken. Takay bagawaray kumakaon kay naglilikay kita hinin bagamakaon hindamo hinin kagabihon mga gakipay para pagkakaaga medyo okay ito na doon pakiramdam mga gakipay padak yan amo na ginremedyo yan ang aga gimpadesan kulahin utan nga pakbit nganhin fun set mga gakipay. Utan nga fuck bet nganhin fun set mga gakibay. Pero one half cup of rice la naton binirahan kainin pansit. Rico ito hin enerhiya, okay, rico hin carbohydrates. So kumaon ka hinda mo nga kanon, kumaon ka pangan hinda mo nga kanon plus pansit, gulpi gud ito nga sugar kun mapoproseso na aton lawas mga gakibay. Puro Delos Pueblos. Sang litsering pa na kung sang kay pansit kung pansit, Duard, kanon kung kanon. Pero kay kita mga ka-K5, okay? Oh, kay kung kita mga ka-K5, itong pansit, ginihin mo na ito nga sura. Diba? Oh, itong wari na nga ng taon nga, wari mga gimpapaibhan ba nga aton mga kabugtuan, inin noodles, okay? Or pansit kanton ba, ang mga instant. Noodles and pansit canton. Ginihim mo ito nga sura, mga kakipay. It pansit. Pansit kung pansit. Kanon kung kanon, mga kakipay. Balita, once in a while, nagpapansit kita, nagkakanon kita, nagpapansit pa. Sanglit, one half cup of rice lang, mga kakipay, ba natin binirahan. Kay may daman fansit. Balito, bumawi liwat ako ang bagakaon, bisan dirikudamo kay sumakakwa bukid, kakulup, duha kabalik. Tulog pagad unta, pero maserum na mga kakipay. Bangin kita mga tamakin halas. Balita, naglalaw mo kung nga kamo, nagpaka-remedyo, naghihapon niya ng adlaw. Nga, unta ito nga yung remedyo, maghatag yung kaupayan doon yung lawas, ha? Hermigod hinomduming, health is wealth, nga prevention is better than cure. Ang tinood nga karikuhan mga ka-K5 ang himsog nga panlawas nga mahihimula nato nito haton regular nga pagre-remedyo. Hinda mo nga klaseng remedyohon plus take ka mo itong food supplement. Labin ang mga food supplement take nga klinika di alternatibo medisina kay dirimanggod nga tanan nga mga vitamin nga minerales na kakaon nato o nakukuhan nato dida itong aton pinangangaon yan. Sanglit amot at gamit itong mga food supplement labi na kung purong herbal nga magkakabulig pagpadigon mga kakifay. Itong aton lawas, mabulig pagpadigon itong aton resistensya mga kakifay. Alas 6:46 na, ano itong mga balita kakifay? Edward, yan ng adlaw. Papakyanhan ko kamo, ha? Hindi nga nagpapadayon nga impeachment trial kontra itong aton vice president. Paborba kamo.
nga abrihan inin mga record hiton aton Vice President, labi na iya mga deposit sa bangko. Okay, dinahan panahon nga nakadahiran, nagtikang nahirap ang trabaho wa gobyerno. Pabor ba ka mo nga inin ipakita iton ira mga tax record? Hini nga nagpapadayon nga impeachment trial. Okay, kay Nasiring ang defense panel hiton aton Vice President nga ini nga paniguro hiton prosecution nga makita, okay, if sa publiko kumbaga Pilipino mga kakipay, okay, isa publiko ang kanilang bank records, anira mga bank accounts, anira mga bank deposits, pati anira mga tax records sa BIR nga ginko considera nga mga confidential mga kakipay. Pabor ba ka mo nga abrihan ini nga mga record and ipakita maging kaparte ito gagamitin ng ebidensya itong prosecution di dahil itong impeachment trial itong atin Vice President? Kaya nasa rin itong defense panel nga inin usang fishing expedition. Pero naiuna na nga naipagawasin ni mga kakipay na AMLAC nga ni Senator Sonny Trillanes diyan mga gindumara nga congressional investigation. But ini kakaiba ini mga kakipay kay usay niya na nga impeachment trial, okay? Nasiring liwat inin kaluyo inin mga panel of prosecutors tika nga House of Representatives nganton ira mga iba pa nga mga pribadong abogado. Nga kun kamo inwaray gintatago nga karoyag niyo may pahibaro ha publiko ini kay ano nga diri kamo masugot nga abrihan ini nga mga records itong mga bank deposits. Han mag-asawa nga Attorney Man Scarpio nga Vice President Sara Duterte pati na an ira mga tax records sa Bureau of Internal Revenue. For all de los pueblos. Kay ito na question ni dinhi kung tinuod nga bilyon-bilyon ang kwarta nga umagi din ang ira mga bank accounts. Di man kita nasirin nga kinurakot at kay waray pa man itong ebidensya gayon. Itpakian na tipuunan o nga nagkaada ka man sugad hiton nga mga transaksyon nga diri baga natutugmahan iyo mga sweldo kumo mga opisyal or empleyado hiton gobyerno. Okay, kumbaga may dalawad ka mga negosyo, okay? Ano man ini nga kwarta nga nagkasulod gawas sulod by the billions of pesos dinhan iyo mga bank accounts. Ano ini nga mga transaksyon? Transaksyon ba inin lehitimo nga negosyo? Ini ba in ganansya han iyo gin negosyo? Okay, sige. Granting ito intigang han iyo negosyo, lehitimo nga negosyo. Ganansya niyo tikang han iyo lehitimo nga negosyo? Question. Nagbayad ba igindeklara ba niyo ini nga iyo negosyo nga nagbayad ba kamo ha Bureau of Internal Revenue? Kay income man ada ini niyo amo dot purpose kun kay ano nga karuya giton na panel of prosecutors, okay, nga abrihan ini nga tax record. Waray man question kun billion-billion itong nagkasulod nga kwarta iyo mga bank accounts. Kun tigang iton lehitimo nga mga sources or tigang iton lehitimo nga mga transaction. Itong question iton mga kakipay masiring, nagbayad ba kamo han kay eksakto nga buwis subay han naging income han iyo mga negosyo nga posible amo ang nagsulod gawas by the billions han iyo mga bank accounts. So amo itong pakiana mga kakipay. Bore pa ini pagdesisyon ni Kakulop iton impeachment court kung matugot bahira o kung diri. But niyan, pag-iistoryahan nato ni kaupod nato ni Judge Carlos Argillo sining exciting adlaw Kakulop. Partihan nga oral arguments. Okay, han magkalayo nga panig. Partihan na pag-abrihin nga mga bank deposits, records. Ngayon ang tax records han mag-asawa nga Man Scarpio nga Vice President Sara Duterte. For all de los pueblos. Niyan, pag-ihimayon nato nito. Ha mga balita yan ang adlaw mga kakifive. Dini at na sinirangan na Visayas. Tanumdum ka mo hatun pinanmusil patay nga nagiinom ha usang irinuman din hiyalawaan na Eastern Samal. Nanumdum ka mo ito last week usay ito mga dagko nga mga balita mga kakipay. Nga magaan rason nagkadilito anay and umuli ang suspect pagbalik may daranga armas mga kakipay. Pinaratratan ang inuman nga nakatuan baga iaigin kadilito subahin baga inisang information nga ito nakuha. Duhaan patay hadto nga panmusil mga kakipay. Duhaan namatay dead on the spot.
Ang latest development niya na nag-surrender na mga GK5, Anan Musil, nga ang baga inisan nga report nga aton nakuha han matamo ini nga incident last week. Nagawas nga aton Anan Musil ingin aaligar nga usa nga gun for hire mga GK5. Foro de los Pueblos. Agidaw may daliwat usa nga bata nga nanarhog nga magdadarayan po sila sulod sa eskwelahan di Samar. Katapos pagkatuhan balay may dagud man niya mga GK5 38 ka libreng pusil. Foro de los Pueblos. Forbidden ka makaharadlo kano mga GK5. But kay ano nga iya pa ito magiging pahibaro nga may dani armas nga dadanon niya nga tuasulod ng eskwilahan. Ano liwat ang baga nagdoso ha iya mga GK5? Kan kanay daul or tikang daul at diin ni nga 38 ka libreng pusil. Nga nakad to mga GK5 ang panimalay han bata. Foro de los Pueblos. So niyan, pag-istoryahan nato na ni Pareton Kasayuran ton ato mga nanmamati, ano, hining mga panhitabo. Nagkakasunod-sunod ini nga mga insidente, magkalilain nga mga eskwilahan, parte hinin paghulga, hinin pagpabutuhin bomba, pamusil, pamagkastigo mga GK5. Hinungdan nga itong Department of Education, hailaram itong pagdumara ni Secretary Sunny Angara, nangangaro hinakadugangan nga pundo ha gobyerno 8 billion pesos. Foro de los Pueblos. 8 bilyones ka pesos mga GK5 para inin mga eskwelahan mag-hire hin mga security guard. Foro de los Pueblos. Yan na, may danahin yung mga tinatawag ng mga watchmen. Itong pira nga mga eskwelahan pagkita ko diri nga tanan. Diri nga tanan, okay? And itong igin swiswildo hining nga mga watchmen or mga gwardya ha mga eskwelahan, tikang itong maintenance and other operating expense nga pundo, itong magkalinlain nga mga eskwelahan. Badaw, ini nga 8 billion, magkakaadang naliwatin ng opportunity, pagkabuhay-buhay, at iba nga mga singa hini, mga singa. Foro de los Pueblos. Kaya ipagkontratahin itong na gwardya, kumbaga centralized, usalat kakaistoryahon nga security agency dito Manila. Katapos, i-deploy na lang, magkalinlain nga mga eskwelahan na bugos nga Pilipinas. Inin mga security agency pa naman, nahibaro akituhan unang nahatagiran inin baga percentage kung baga ikaw itong nakaka-refer inin mga kliyente. Foro de los Pueblos. Oo, itong 10%, itong 8 billion mga GK5, 10% ito in 800 million. Pero kung i-download ito nga kwarta, idudugang din itong maintenance and other operating expense, itong mga eskwelahan, diri itong magiging centralized, itong bidding, kung hinit magpapakadara, itong paghatag, yan yung seguridad, hinin atong mga eskwelahan, kundi mga nga dahin itong mga kamot, itong mga school heads, mga school principal, itong pag-hire, itong mga gwardya, gidaw ano mga kakipay, 8 billion itong ginaaro. 8 billion itong ginaaro itong DepEd Secretary para magkadahin ng mga gwardya inin mga eskwelahan. Foro de los Pueblos. Daramanggol hininga panhitabuan din hataklobang nga shooting incident itong naglabay nga bulan han Hunyo. Ngan hininga damo nga mga hulgang ay ginpapaagi ang mga mensahe sa social media. Mga GK5, hinin mga, I mean, ang apektado inin mga eskwelahan. Foro de los Pueblos. Ha mga balita internasyonal, padayon itong panbomba itong Amerika, hapirang mga pasilidades itong Iran. Nga magdudurot, hininagulping, epekto, ha ekonomiya, worldwide, global it implication hini. Dara itong paghingulang itong supply, itong mga petroleum products mga GK5. Foro de los Pueblos. San o daw lang matatapos ining problema? And si ring ito ni Representante Donald Trump, we will hit them hard. Para hira mapiritan nga bumalik nga diyan negotiating table. Nganya na diri itong iyong mga kaburot on or mga kariagsignon at masusunod, kundi pati itong amon mga kariagsignon na si ring itong Presidente at Amerika Donald Trump. Foro de los Pueblos. May mga pag-atake na gihapon hinin mga pribado nga mga sarakyan nga naagi sa Strait of Hormuz. Kaparte nit panarhog hiton Iran nga hirat magkaada itong control hiton na maong haligot nga lugar hining kadagatan nga ginaagi

0: Okay. Inin mga chika yan ang adlaw, ade. An mga prediksyon han mga parupanigo o reader hadtong 2021 naging kamatuuran ha kinabuhi ngan pag-asawa ni Bea Alonso. Wala pa ko din ikatatapos. Wala pa katatapos ining istoryahon na kan Bea Alonso. Adi pa mga kag-anak ni Vincent Co. Duro ang kasina han pagpakasal niya kan Bea. Ha? Ngayon?
1: Furo de los Pueblos.
0: But at least, kakipay ba Kevin, ginpanindugan ni Vincent Co. Kumbaga maamoy niya, no ha? Nga gin nasisina itong mga kag-anak ni Vincent Co. Pagpakasal niya kan Bea Alonso. Okay? O sa latbot signo nini, nga nanindugan ikaw, Vincent Co. Parahan iyo pagsigog maay nga ni Bea. Ha? Nga hahamakin ang lahat maging asawa ka lamang mga kakipay. Pero I don't know kung baga anong kinaiyahinin mga Chinese ano kaging babalata ni Reto ano about singon ininira mga anak ira aging papaasawa ay kasi mga Chinese labi na kung baga papriasira mga negosyante. Kay para daw inin kwarta, inin karikuhan nira, hindi rin mahigawas. Kung baga makakasawala, hinbaga ordinaryo nga pagkatao. Nga di rin nira baga kalahi and baga di rin nira ka-level, labi na partihinin panalapi mga gagipay.
1: Furo de los Pueblos.
0: Baga nakakabatik ito nga mga kinaiya. I don't know kung iniba in practice na hinin nga tanan nga mga Chinese kay... For example, in the Pilipinas, damo namang guninin mga Chinoy, okay? Chinese-Filipino. Dati nga incheck na naturalized nga naging Pilipino, may daliwat mga natural-born Filipino nga mga anakin mga pure nga mga Chinese but din hinakatawo ha Pilipinas.
1: Puro de los Pueblos.
0: Maara magkarit na maghiligay nun, makarit magbisaya, makarit magwaray-waray, okay? Kahit din ni naman hirap pagkatatawo, pero ang era dugo-dugong Chinese.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ano daw ang baga nasinahan hini nga pamilya ni Vincent Co? Ano iya magpagpakasal hina, kumbaga ha, monarchy, baga commoner, okay? O di rin nira karlahi. I don't know kung may lahi ba ang Chinese ni Bea Alonso mga kakipay, kay kita nga mga Pilipino, iton puro na good lang ang mga Pilipino, anaton mga indigenous peoples. Anaton cultural minorities, Ita, Mangyan, and mga original nga inhabitants in Pilipinas. Han waray pa ang mga conquistadores, waray pa ang mga Chinese, waray pa ang mga Amerikano, waray pa ang mga Espanyol. Kay kita nga mga Pilipino, because of our historical past, waray na good masisiring ha aton mga kakipay, baguti ay nalat masisiring ha aton nga mga puro kita nga mga Pilipino, ha? Kay because of our historical past, okay? Siguro saan ang pagkaabot ni Ramagellan nga niya Pilipinas. Ni Villalobos, mga kakipay. May na nakita relasyon ng mga Chinese. See? O, oh, ditikangan mga Chinese, nangadikitan mga Espanyol, hapit 400 years. Katapos, ginbaligya kitan mga Espanyol, 1 million US dollars, labad to 1898, nahingad to kitan mga Amerikano. Ginrindahan kitan mga Amerikano hin mga 50 anyos mga kakipay. Mami kala nalahi ang kitan mga Amerikano gihapon. Ang Japanese occupation pero ba't to katuig, tulo katuig. O, may naghihapon hapon nga nakalahihan aton mga kadaraganan. See, so hindi ba ba't baga puro nga Pilipino ha aton yan ha? Oh, so, I don't know kung ni Bea Alonso may dabahin nilahing Chinese. Kung baga tinuod ini nga nasisina daw inin pamilya ni Vincent Co hini nga iya pagpakasal. Kasi siguro igin sikreto nila ini ni Vincent Co nga iya pagpakasal kan Bea Alonso. Dito na lang natabo ang pag you know kay baruhan madlang people han magkagawas na ini nga mga picture han kahuman han ira kasal kay pati man nga ni an opisina ni Mayor Nancy Binian Makati upod han mga nagpublikar hini nga mga retrato.
1: Furo de los Pueblos.
0: Ngan piralan na kadto. Oo, ini nga mag-asawa nga Bea ngan Vincent, siyempre an officiating or an officiating official nga hi Mayor Nancy Binay. May da kuno duha nga nagserbi as witnesses. Baga ini intarihas ba

0: oo. Hanbaga na planuhan nga irakasal dito sa Espanya nga ready na ang nga tanan, okay? Vincent ko na laan kulang. Pero waray at mga ka-K5, mahina yun. Igintago la ba ini ni Lucio ko? Ano't baga, kumbaga masina niya mga kaganak? Waray na niya baga kalabutan ni hiton ira mga karikuhan, tama ba? Di rin naman to pwede, kahit kung inihirain mga naturalized na Filipino or natural born na Filipino na sakop ito hira, hiton na pamalaod, parte hinin pag-iridar, iridar, hinin mga propiedad, hiton mga kaganak. Foro de los Pueblos. Pero kumbaga ako itong kag-anak hini ni Vincent ko kay waray tatay, waray nanay nga diri magihingyap nga magin malipayon itong iya anak. Malalaki man, mababayi, mga ka-K5, ako diri kugod pupugnan itong akong anak kung hinutong iya karuyag nga asawahon, mga ka-K5. Kay iya itong choice, iya itong kaburuton nga hiya it makikisama, hiya it makiki... You know, lungon hiton nga iya uyab o nga iya edern, diri man kami nga ito niya inay, mga kakipay. Oo, kumbaga magsiring nga amon na good ini, okay, may daka support at ikang haamon 101%. And our best wishes for you and your future wife. Basta maupay na ito niyo, sabot. Okay na kami. Sa bagay, kaya di man ako sugad ka na Lucio ko nga damo doon kwarta mga bilyonaryo mga kakipad. Okay? Oh, mag-iiba ito't imo siguro Duarte Panlantaw. I don't know, but para haakon kung may da ako nga ni Karikuhan. Kung mag-aasawa doon ako na nagtatagan ko pa. Ano mat iyo plano doon iyo kinabuhi kay kita ang mga negosyante man. Kumbaga negosyante, for example. Ano ito niyo plano kay andam kami bumuli ga iyo paghatagin startup capital or seed money para hiton iyo ginihingyap nga pag-asenso. Okay, sumate anay ko niyo. Ano ito iyo plano? Kay mangin gastosun lang niyo ining kwarta nga ako nigahatag ga iyo. Ano ito iyo plano? Okay, pero tatagan ko yung guide. Okay, sugarahin ni. Inin para iniha iyo. Bahala na kamo kung na ano niyo inisubah ito niyo baga na naplaplanuhan nga baga pakabuhi, okay? Pero akon baga tututduan nga os diri ka ginhatag niyo ginhatag ko na iyo nga baga gagastosun lang niyo yung baga waray la baga gamit. It akon challenge sa iyo padamuon niyo ini nga kwarta. It adi dapat ang mindset niyo masaring kamo aanon ko daw lang nga maging doble, maging triple ini nga kwarta nga ginhatag haakon nitong amon mga kaganak. Mapakiana. Tay, ano't imbaga may sasag doon? Sugarahin niyo. Kay bangin, paghatag it kwarta, sumiring problema ko. Anong ko daw ni paggastos? Tawaray, kung amin itong mga kakibay itong mindset, hiton tatagan ni mga kwarta nga magpapamilya. Waray hiton may ngangatuan mga kakibay. Puro de los Pueblos. Oo, ikaw Bea, ano tanay mo karuyag? Maghihimo kan kalugaringon nga inin movie company or entertainment company. Ano itong imo kuan? Tinatawag nga business plan, okay? Presenter ka daw kay mga negosyante kita. Ano't imo baga business plan hintag tindog hininga entertainment company. Ipakita akon kay kumbaga pagkita ko feasible and pwedeng maging source niyo hinin maopay nga pakabuhi. Pira itong iyo kinahanglan kay di na itong business plan upod tong anay mo mutang dida inin imo mga kapital, okay? Inin kapital mo pag tindog hinin opisina, pag butang itong mga higamit, mga equipment, mga panwildo hit mga empleyado samtang diri pa kamo baga na asenso. Ngandon iyo kapital hit pagdumara hiton itong entertainment company aada itong tanan hiton business plan. So kumbaga ako negosyante nga tatay kikita on ko uy okay ini nga iyo business plan amin it yo kinahanglan okay waray problema. Pero mo pingan ini sinisiri nga diri ini hatag ha utang ini niyo. Kay para liwat magkadiran sense of responsibility nga diri ni ra paggagastosun lang kun ano-ano inin ira kwarta kay utang ko ini hiton akon mga kag-anak or utang ko init akon mga ugangan. Sige. Papahudmon ko gamuhin nin kwarta. Okay ni nga iyo business plan. Our best wishes for you. Ngan hiton kamo nga duha nga mag-asawa. Okay? Sige. Mo pa itod mga sugad hiton. Kay makuri man to didan inin mga anak kun hino gayud ira karuyag nga magapag-asawahon mga kakipad. Sa bagay, diri man papriyasinin aton mga panahuna-huna, no? And diri man papriyasinin aton sitwasyon. Ay, pero kung tinuod mo gud nga higugmaon iton babae or kung lalaki, hahamakin ang lahat, mga ka-K5. Maging akin ka lamang! Oras, mga ka-K5, alas 7:08 na! Oras ang ipadangat tayuhan! 5-7 at Emporium ang tindahan nga batonhan mga mahal nga papliton mga ka-K5. May na mga branches sa Ormo, kakatarman nga na boronggan. Yan, ang 5-7 at Emporium. Nga diyan, ikat at mga mensahe niyo, yan ang agas. Ano kita magtapos? Ano ba? Hindi rin kita magtatapos pa yan na naman mga ka-K5. Saan kita mag-break mga ka-K5 balitaw? Kadiyon anin naton itong mga impormasyon or acknowledge anin naton. Ito natin mga namamagkita nga namamati. Hininga atong programa, yan ang mga takna. Okay? Siyempre, Jennifer Lalaki. Roberto Sapra. Good morning, Kuya Edward from Barangay Parasan. Harold late. Uy, kumusta ka mo din na Barangay Parasan, ha? Joel Kanyamake, Santa Cruz. Amon bungtuan Harold gihapon ini. Diri maara mag Chinese na sering hiyo kay Kim Endosel. Amo siguro init baga na diri anira. Oo, kanbeya, ha? Mark Anthony Figueres, good morning. Nagkikitahi aton live from Albuera. Francis, pabor ako pag banabana ko witness si Trillanes. Aba daw ano. Oh, nasiring Francis, pabor hiyang igawas ini nga mga tax records, nga itong record, itong mga deposito, itong bangko. Han mag-asawang Man Scarpio and Sara Duterte, mga ka-K5. Nasiring Yuki Kemen Rochelle, yes na yes, pabor abrihan ang tax record sa BIR. Ikaw, Sir Edward, kung ikaw, Hira Sara, masagot ka bang abrihan imo tax record? Okay, kung wala ko'y tinatago, mga ka-K5, kung ito na ako mga transaksyon na bangko in lehitimo. Okay, kumbaga opisyal ako and may dako ibang negosyo, katapos gumanansya ako, may dako kitahan ako negosyo, katapos nagbayad akohan ako mga kabaraydan na BIR mga ka-K5. Kaya nung kumbaga, you know, didiwara ko iton mga ka-K5 kung lehitimo man ang source iton nga mga bank transactions by the billions mga ka-K5 haamon bank account. Ha? Oo. Lorena Caldona. Hey, Lorena Caldona. Wow. Sir Edward, pag-great happy birthday. Uy, birthday mo ngay aniya na. Yan, hey, Lorena Cardona. Happy birthday, Lorena. And nasiring ni Francis, may idea na ni mo mga anak, Sir Edward, kung mag-aasawa. Oo. Kung baga mahatagla, maaarulhin baga guidance, kung baga mag-aanohira, itong ira pangabuhi. Sugod nga niya ako ng mga kakipayb, nga pipirala kami nga sanyagan. O sa nga tutugon ko good haira, padam pagdamo ka mong anak. Anyway, ay ka mong kabaraka to niyo okyan, kay pwede ka mo din niya balay, kung waray na kami, kay makuri man nga magkikiglongon gayon inin mga mag-asawa, kay una, di gulitira baga magkakaadahin, inin baga siring pa freedom kon opodit mga ugangan nagtatarampot ugangan ganiton mga umagad. Ha? Oh. Inin pwede ka mo didi, pwede ka mo dito, pwede ka mo luwat dito ha uma. Kung dito ka mo ha uma, magpapatakas ka mo kay inin. Halo, agini pagdidinur dalaganan inin akon mga apo. Ha? Oo, kung karoyang nini, ay kamo kabaraka, gan andaman ko ng adaan. May kuryente, may ada tubig. So, amo dito mga basic na kinahanglan para maging functional, inin usang pag-uukyan, inin tao. Okay, waray man na nga tulinya itong LMWD or nawasa, kumbaga tawagon, mga ka-K5. Ada kay naghimo, nagbuho ako, naghimo akong bubon. Ngan para makusog gud itong pressure, pwede ka mag-shower hot and cold mga kakipad. Bisa ato ka uma. pumalit ako hin makina para magdarahit ang tubig. Bisan nga to fourth floor mga kakita. Ay, nagkano ng problema ni nga mga sumaroon. Agi, oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 7:12 na. And, anay ha, may napanidi ibang mga mensahe aging padangat ha aton. Itong ibadan na diri-didito na aton main line aging papadara, okay? Sige, may nagyap din aging padara aton. Uy, hi, Ma'am Janice Palma. Kumusta ka, Ma'am Janice? Hi, Sir Edward. Good morning, good morning. Ganto na aton mga nagkikita dida ha. Kaibaan yan Tacloban City Hagarcias compound bad to mga gagay five o daamo tira ka naman mati dida o ba open nila nga pagpamati ay yung atanan ha Puro de los Pueblos. Oras mga kakipay pala 7:13 na oras ging padangat tayuhan JMT Express. Babalikan natin mga kakipay biningatan na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum with kakipay Kevin Shosana. Kamalang pipirang nga mga pahimaro K5 FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Bumali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Mm. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
5: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
6: Mm.
5: Iya sa tao ang rod shape.
6: Uh-huh.
5: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
6: Uh-huh.
5: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
6: Mm.
5: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
6: Mauna.
5: Maunang sa sigihing nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhin sa tao, hinahinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
6: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
5: Yes, problema ra gihapon sa JP kay target sa oxidative stress ang telomeres
6: monay
5: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
6: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
1: DTX 500.
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumalis
5: sa mga butika. Garigyo nato masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C.
6: Giunsa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
5: Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
6: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
5: Mm.
6: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
5: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
6: Mm.
5: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsite, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
6: Oh.
5: Pagdaghan sa mga sakyanan,
6: oh,
5: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
6: oh,
5: mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
6: Ayay,
5: gapataas sa oxidative stress.
6: Mm.
5: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan,
6: mm,
5: nya inom pod og DTX 500 og BTC.
6: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Jubilin.
8: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin gitistingan ako og inom
8: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan,
8: normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
10: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text tech kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
11: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
12: Sangkay nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Han ira bago nga schedule, han libre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtog alas 4:30 hatun kulob. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulob. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up. Han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga nahimumutang. Ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
1: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala. ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako dahil si Zyro, busog kaya kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po ka mong DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
15: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag og gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga mga ng Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
21: Puro de los Pueblos!
0: Oras mga kakipay, mga 7.24 na oras, ginpadang at rayuhan na DTX sa Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap. Ngan oras, ginpadang at luatayuhan klinika. Deo Fresh, Deo Roll On! Balik kita mga kakipay, hindi nga ito na programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Oy, maupay aning nga pagpamati. Hello, anay, aton king greet. Kay makusog ko no itong natunog, itong duhang radyo. Dito may Garcia sa compound, Garcia family, okay? Namamati aton niya na. Especially kan Tatang Honorio, kan Ate Marivic Garcia, kan Ate Marife Fabian, kan Ate Maymay, and kan Kuya Engineer Relay Garcia. Yeah. Sugad man han aton na sangkay Mrs. Janice Palma. Yan. Permi ko nila na mamati mga K5. Hininga aton na programa din niya K5 News FM Tacloban. Damo nga salamat. Okay? Sige. Balik kita hininga aton na programa mga K5. Inin paghihingadayan naton niyan, parte hininga impeachment trial ito naton na Vice President. Okay? Ang natabog kakulop nga oral arguments. Okay? Waray mga testigos na gipresentar kakulop, dinahan gindumarang impeachment trial kung yung nag-aderahin tinatawag nga oral arguments. Partihan na, you know, panuyuhan na prosecution nga igawas, isopena, ining mga tax records, mga ining bank deposits records, mga records tikang haamlak. Parte ang mga bank accounts ang mag-asawa nga Man Scarpio and the Vice President Sara Duterte. Tigang daw lading itong mga kwarta ano mga ka-K5. But anyway, kadiyon anay nato na itong Chika La Portion with ka-K5 by Kevin Susana. Hininga waray adan halinya. Anlawaan anay, anlawaan na police station. Ano, alas 8:30. 7:30. Okay. Sige, kay sano kita kumadtukan ka K5 Kevin Susana, ini nga storyahon kan Bea Alonso mga ka K5. alas 7:30 iton aton interview ana di halawaan na Municipal Police Station. Parte ini han naduhanga pinanmusil patay han naglabay nga semana. Nga nagawas nga didan aton nakuhang information an nanmusil inagsurrender na ha mga otoridad. Baga nagkaada hinin dilito amon baga inisel nga information. Ining nanmusil nga nan pinanmusil didahin nga inuman didahalawaan Eastern Samar. Lumakat ini nga nanmusil pagbalik may dira nang armas gin para tratan an naduha nga nagiinom dead on the spot mga kakipep. Sugad lahitun kadali, wari ka naman laanay baga, you know, mag-isip, mag-inhale, exhale, anay daw, ininga ako niya na emosyon. Malipas man ta ini paglabay hinin panahon, okay? Mga pwede ba mga 5 minutes? San o ko kuhaon nilin akong armas ngan kumadto ko na irang ang panmusilon ko? Kasi sugad na nga hinit na nanabo mga kakipay. Human na ang nga tanan, okay? So may tungod ang outburst tani mo emotion nga waray mo makontrol mga kakipay. Kumuha kan pusil, bumalik ka nga doon iyo ginignuman katapos pinanratratan mo ani mga igin kaorosa dito. Patay. Okay. Ano man itiya na mga kakipay? Nga natabo kay sigurado gayod mapripriso ka. Amo ini usahay ano inin kinaiyahin ng tao nga danay, you know, diri ba natin makontrol, but pwede man makontrol. Ihap anay makanapulo. Kumbaga ikaw in naada kagod hinim, you know, sitwasyon wherein emosyonal ka. Na either makayakan ka hindi rin mag-upay and the worst, makadarahig ka ni mga tao. Okay? Makabuno ka, makapusil ka, makabalbag ka, darahan imo pagiging emotional. Nga di na nababalik ito nga tanan, labi na kung nakakapamulong ka na hindi rin mag-upay. Okay? Labi na kung nakakapanhuka ka na, nakapanbuno ka, nakapanbalbag ka, nakapusil ka, nakamatay ka. Nga paghupa hiton nga imo kasinahon mga kakipay, aada na iton pagbasol. Nga hiton pagatubang hiton consequences han imo mga naging aksyon.
21: Foro de los Pueblos.
0: Pwede ito masiring ka anay, ha? Anay, good la, anay, good la, anay. 1, 2, bisa na pulo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, medyo baga humupa na nagkasinahon. But you know, dahil kita, tayo ay tao lamang mga kakipay. May mga higayon nga naubos inin aton pasensya ba nga danay diri na naton nagkocontrol, okay? But may dahiton mga lesson learned, okay? Ginhawa na inhale, exhale, makabainte. Kay humupa na nga nito, mag-iiba man teton imo panlantaw.
21: Foro de los Pueblos.
0: Pero kung sugad hini, nakainom ka nga daan, okay? May da ka pa baga problema nga baga gindadara. Katapos baga nagkasiplatay, kamuhin baga magtarom dito hinin mga sugad hini nga lugar. Ada kay influensya hinin irimno na iba hinin imo mga panlantaw. Nagiging delikado na inin sitwasyon, okay? So, nag-surrender ining nakapusil hininduha katawang ang patay na matay din last week mga kakipay. Makaupod nato noon niyan, itong chief of police, itong lawaan municipal police station, Eastern Samar. Oo, oras habugos nga Pilipinas.
21: Puro de los Pueblos.
0: Alas sa 7:30 na, kundiri pa available. Kay atat na kita nga mahibaro hininga chika ni K5 Kevin nga baga na si Sina kuno ang pamilya ni Vincent Ko. Hining baga iatigda nga pagpakasal kan Bea Alonso hato naglabay nga Lunes dito ha Makati City. Okay nga hirahira la. Okay, bangin na Sina liwat nga diri ing grande ang kasal mga K5. Or kung baga nagparabuot lera. Pero kaysa kanini nga mga pangidaron, din ni kinahanglan in parental consent. Diri mo na kinahanglan magsarit itong imo mga kag-anak nga mag-aasawa ka na. Kaya ada ka na haigo nga mga pangidaron. Okay? And hanhadi pag in-announce nito asing bahan nga ikaw Vincent ko karuyag mga asawa, kan na Bea Alonso nga kunhin uman itong bagamayda na hibabaruan nga diri pwede niraig kasal for whatever reason. Pag sumat ka mo, pag istorya pa ka di ka mo ha kumbento, kay basti buhay pag adman na mo nito kung valid ba ito nga iyo igin pahamtang nga rason nga dapat diri nira pagkaslon. Sa buot singon, aanin her eksakto nga pangidaron, diri na kinanglanin parental consent inin igin istorya na liwat kung igin sumat na madlang people nga magpapakasal hiraso. Waray nahinin makakabalaong mga kakipan. O ni, naparong man din na TV. Hinot at makakaupod yan na, kaya di waray ko din nakikita nga kakipan. Waray ko din magkikita nga para ma-address natin din maupay ana, itong chief of police. Halawaan police station. Okay, sa makakaupod natin, hey, Police Lieutenant, uy, ako rin ito kayo. Police Lieutenant Eduardo Sande, itong officer in charge, Halawaan Municipal Police Station. Lieutenant, good morning, Lieutenant.
2: Good morning, sir.
0: Okay, balikan lang natin, anay, ang panhitabo last week, okay? Ano good ang gingaw sa ninyo investigation? Ini nga pinan musil, hausang establishmento Halawaan, nganhan na musil, mag-urusap at tuhera dito na irinuman nga kundi natabuan pan musil, Lieutenant?
2: Ang pinan musil, iba itong lamesa.
0: Okay.
2: Siparit na nga tira.
0: Siparit nga lamesa, ba't usahira nga establishmento, correct?
2: Mag-usala siya.
0: Okay. Ano ang background ng mga pinanmusil? Magsangkay at tuhira, magkasarangkay ba at tuhira o pinanmusil? Or nagkauro sa lehera at doon ito ang Eric Newman?
2: According niya ang investigation, magkakirigla lang ito.
0: Magkakirigla lehera? Taga di na tuhira, mga tagalawaan ba itong atanan hira ka, Lieutenant?
2: Ubus mga tagalawaan ng tuhira.
0: Okay.
2: Pero ang suspect, tagalawaan.
0: Ang suspect, taga-Kalbayog, anong mga circumstances nga nangadahi Halawaan?
2: Kay nakamayadan yung pamilya din yung nakaasawa.
0: Oo, oh, nakaasawa, nagkaadang pamilya din Halawaan. Amo nga nangadahi Halawaan, okay? Ano ang trabaho hadto nga duha nga pinanmusil? Anong mga personal circumstances?
2: Waray kami pakakuan kung ano mga trabaho, detalye. Hadyan na akong investigador ang mga aram.
0: Detalye? Okay. Anan musil, ano niya pakabuhi?
2: Hindi din amo niya expert report. And again, kung hindi niyan construction worker.
0: Construction worker. Okay. Ano ang mga sir... Oh, sige. So, nagkadirigbati bahira. Anako nini, para may background, ana. Ito na itong mga yan na pala panmamati, ano. Yan na pala pakakabaruhin yung incident. At least, baga magkadaan niya rin background. So, nakatotir ang Eric Newman. Ano na tamo? Nagkadirilito hira dito? Nagdebate hira? O bangin nagkasiplatay la, for example? And, ano na tamo?
2: According mo, na kung ako investigation, magkilala hira nito, ang usa nga na dito ang isang lamisa. So, nagamaya mo na yung heated argument.
0: Okay. Okay. So anan musil, nganan pinan musil, nagkaadahirahin baga debate, argumento while nagiinirignum hira dito sulod na irignuman. Okay.
2: Amo investigation.
0: Amo investigation niyo. Okay. Kahuman umuli lumakat na noon na paglakat ini nga suspect. Correct.
2: Oh, umuli ya.
0: Umuli ya. Pag uli niya bumalik ya.
2: Kay amo kon investigation umuli ya. Ang nakako probok lang to kay baka binatak yung botilya ang pag-uli nila.
0: Binatak yung botilya? Hinon binatak yung botilya?
2: Ang perpetrator, ang suspect.
0: Ang suspect. So binatak yung botilya, handuha nga iya pinan mo sil?
2: Usa lang lumabay.
0: Okay. So, naiguhiya? Lieutenant?
2: Kuwara la ka po ang kay ang testigo sa rin sumansulod. Sumansulod yan. Binabol din ako sa botilya. Pero may mga poong bidahan pasada.
0: Okay. So meaning, iningan musil, ginlanat han usahan mga pinanmusil, ginlab, hagawas na, ginlabay yan botilya.
2: Amo ito lang po ang investigasyon.
0: Okay. Naigo.
2: Amo nga, pero kami nakakuha. Kaya ang testigo, sumatla na binatak.
0: Binatak, okay. And then, bumalik liwat mismo ang batak, nga doon iralamisa nga hira nagiinom na niya kawapod.
2: Waray na, nag-borinit siya na niya pagbuli.
0: I mean, ang nanbatak ba? Bumalik, nga doon?
2: Bumalik na doon nila ang establishment po.
0: Okay. Kahuman, bumalik ka man na doon nga panbatak, ang doon ang nanbatak, nga niya kawapod, padayon hira nga nag-inom dito ang restaurant.
2: Okay.
0: Katapos bumalik ining lalaki, amo to nga may dira nga pusil nga pinanmusil ang mga iging kadilito niya, lieutenant.
2: Amon ko na naman si Sigo, bumalik ng musil niya.
0: Okay. May di ba nakakita iya nga hiyanan musil, lieutenant?
2: Ang kaharampang kinita mo, labi na ang mga hundib na. Amoy tawag mga distributors. Tapos, nagbabandahan.
0: Okay. So, sumulod niya nga ito balik ang irignuman, binirahan niya ini nga duhan.
2: Ano po?
0: Bumalik niya nga, sumulod niya nga ito ang irignuman, ngan pinanmusil niya ini nga duha.
2: Amo na nga.
0: Okay.
2: Pinanmusil na nga.
0: Amo ang siring ang mga testigo. Ini nga mga testigo mismo nakatosulod ang irignuman, lieutenant?
2: Opo.
0: Okay. So, positively na-identify hiya nga amunan musil, hininga mga biktima. Ano dong armas ang iya gingamit han pan musil, lieutenant?
2: Hindi pa, may panakon hinulat na sa report na mo, kaya ng contact man yung sordo. Makapanarin naman ang report, mapapakupatihan lahat ng mga musil ang
0: ginamit?
2: Opo.
0: Okay. Pero ang iguhin eh, kaya dead on the spot hininga duha. Nakita naman na nakadan bagay na kuwan din ang lamisa. O nahangboy din ang lamisa. O sana, kanina sirong ang lamisa. Mga piran igunirahin ni daw, Colonel. I mean, Lieutenant.
2: Di rila mga kasigurado kung ang report ang ito. Di rila mga kaibing din ang pirasanan.
0: Okay. So, ang latest development yan na istoryahin daw kami, nag-surrender ining suspect. Diin niya pag-surrender.
2: Nagtawag na kapapulok sa first SPNC Samar.
0: First Mobile Force
2: Samar Provincial Mobile Force.
0: Okay, Samar Provincial Mobile Force Company. Dito pag-surrender in niya?
2: Opo, voluntary surrender.
0: Okay. Nagboluntaryo hiya pag-surrender, but may nabahan na isalawad na nga kaso, hiningan may nabahan na ipalusad nga arestuaran kontra niya iya?
2: May din na namang gin-file regular filing prosecutor.
0: Okay.
2: Hindi habalangiga.
0: Habalangiga?
2: Opo.
0: So regular filing ini, maagi pa init preliminary investigation?
2: Papabatunan man ito niya.
0: Okay. So, aniya pag-surrender, waray pa maigin palusad ng arrest warrant kay regular filing man ang igin file niyo nga kaso. Ano ang kaso? So, homicide? Murder?
2: Waray pa ito po. Ang igin file nga kaso, 2 counts murder and frustrated murder.
0: 2 counts murder and frustrated murder. Kaya ano nga may napausa nga frustrated murder?
2: Kay may man wounded.
0: May naigo?
2: Opo.
0: Okay. So, 2 counts of murder and usanga 1 count of frustrated murder. Hay naman iniya na nga suspitsado, lieutenant.
2: Ito po nga Samar. Kaya dito man po surrender na first ni Samar Mobile Force Company.
0: Oo, kay taga-Kalbayog man na dahin eh.
2: Opo, opo.
0: Okay. So dito pag surrender and then ibabalik ito nga dahil iyo kung baga may dana... mahulat pa kamot arrest warrant or nag-surrender naman ini or ano baga ano siring hayuhan mga kapulisan dito sa amin?
2: Pagkaya na waray pa kay voluntary man niya ang surrender mag-execute to any voluntary yan.
0: Okay. Na-profile ba niyo ini nga suspitsado? Wala ba niya record before in Panmusil? Kaya may damang aligasyon nga nasa rin nga involved niya hini?
2: Ano nung mga, well, yung mga waran, nandakot na nga ni Kuya. PD-16 Auto, may liya po niya yung Manan Parger, and 2021 Baddo. May na niya mga record, previous record.
0: Baddo? PD-16 Auto, may da kaso niya nga murder. Ano natabuhan niya mga kaso nga murder before?
2: Wala lang po ka po ng detalye, basta ibaro lang ako na may mga previous na kaso.
0: May da niya previous nga mga kaso yung Panmusil, pagpatay, sugad?
2: Ang nakabutong lang ito, murder. Kaya ako maaaring pinangano po yun.
0: Okay. Hindi ba nga murder existing ining aya kaso na pawalang sala hiya or wanted hiya?
2: De, baga naayos na ito, ngayon lang may kaso ng ano.
0: Okay. Kaya kung PD-16 Auto, kuhan lang ito, parte lang ito, illegal gambling.
2: Gambling,
0: illegal gambling. Tupada. But may murder nga niya nga kaso?
2: Oo, so, may murder panuna.
0: Hanuna? Okay. So, baga mo pati iyo ini pag tutog karunit kahiladman kung baga ano pati involvement before and ini nga panhitabuya na. Upod ba niya nga aging surrender niya po, Sil?
2: Magtawag haamon katulog. Wari hirap pag-mention na may firearm din na posil. Mas maro ba itong may ada?
0: Okay. Oo, kaya kung baga may ada, inin mga mas mapapakurukusog pa inin kaso kontra iya kay Daraniya nga igin surrender an armas nga ginamit.
2: Hopefully, kung may ada.
0: Okay. Na-establish ba niyo kung ini nga iya armas iya pa nag-iyahan or may nag-supply ha iya or no na kuha niyo ito na na-establish niyo ito Lieutenant?
2: Pardon? Ano?
0: Na-establish niyo kung ano iya po Silva pa nag-iyahan niya or tigangin ibang tao or?
2: Waray pa kami ito kakuhang kung itong iya armas kung ano itong din ito.
0: Okay. But anyway, nasayod na kami. Police Lieutenant Eduardo Sandy, salamat hining impormasyon ngayon maging pangbitha mo niya ng adlaw. Thank you very much, sir.
2: Salamat niya po, sir.
4: K5 News FM Live Report.
21: Puro de los Pueblo.
0: Oras mga ka-K5, alas 7:44 na. Police Lieutenant Eduardo Sandy, ito ang officer in charge. Hidden Lawaan Municipal Police Station, ato nini ga-update, ipa-follow up nato nini nga mga latest development and importante nag-surrender and may dangayan record na hin illegal gambling nga mga kaso. May daliwat ni kaso hinin na murder before but naayos na. Nagakalbayog ini mga ka-K-Pipe. Ano daw lang kung pagadiri ni hiya na idadabi hinin. Pero nga mga insidente hinin patay liwat dito kalbayog kung may dananiya nga daan na record hinin murder mga ka-K-Pipe. Sige, nga di kita tanaton Chika La Portion with ka-K5 Kevin Susana. Kaya nagahabol kita tanaton oras mga ka-K5. Okay, nga di kita tanaton na Chika La Portion with ka-K5 Kevin Susana. Matutugib kita hinin na diri mo tapos-tapos nga isyo hinin na pagpakasal mga ka-K5 ni Bea Alonso. Ano daw laan baga iging kasinahan iya mga kag-anak kaya nagawas siya na nga baga nasishina. Ay, naku ka, K-5 Kevin, standby!
7: Aani na ang mga macho, nga ang mga machika. Ang mga nagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika La!
0: Good morning, ka-K5 Kevin! Ano ini? Wari pasabutan ni Vincent kung nga mag-aasawa na hirangan ni Bea Alonso niya mga gag-anak.
22: Waray ada, kaya di naman kinahanglan.
0: Oo, kaya sa rin ko pa kanina, di na kinalan ni parental inin consent, kaya may mga edad na ini. Katapos, waray man hirang mga sabit nga duha. Iging publikar na nga ni hasingbahan ba? Ito din ba itong hasingbahan nga? Iging publikar na kaya kapartin itong mga requirement ni pag-aasawa. Pagpapakasal, inin publication, ha, mga singbahan, labi na kung dito ka mo pagkakaslon ka, K-5 Kevin.
22: Gintigo nga yan, ini.
0: Oh, gintigo?
22: Oh,
0: may kalamay na nga, paro pa
22: dito, mga K-5. Barahat ginagamit, ito nga tarot cards.
0: Tarot cards, oo, tama.
22: Gintigo nga yan, ini, nga haros nagkakaparaparehas ang tigo.
0: Nga?
22: Nga, amoyan paagyan pagkakaslunhiya.
0: Ah, oh, pagkakaslunhiya, okay.
22: Kay hadton kuan, hadton 2021. Ala, so nag-civil wedding hira din ang July 13, 2026.
0: Oo.
22: Hadton January 2021, nagpatarot reading inihi kuan, Hibiya Alonso. So, ginpabasa baraha kung ano't iya magiging love life ng kapalaran.
0: Mm-mm.
22: Upod pa nga ni mga katistigos ini, ani apiki nga sangkay ng Hikakay Bautista. May nira picture. Sige na, good ka kay Febre, nagpapatarot trading hira.
0: Ngayon,
22: ada di da.
0: Natuod ka ni kay Feb Kevin?
22: Dire.
0: Oh, dire. Okay.
22: Oh, dire kinatuod. Pero ito iba, mahilig itong magpakuan, magpabasa itong ira kapalaran.
0: Mm-mm.
22: Itong iba liwat, pero may nagbabasa itong horoscope kada adlaw.
0: Mm-mm.
22: Yako liwat, nakakaintinda kita ada itong horoscope. Kay permi itong magsasag doon, amoy ni nang adlaw, amoy ni nga adlaw. So, baga maalagid agi, dito mo ginuhuna-hunaan.
0: Ada kay mapripriso kahit itong din na ngayon mga pagpinanuhuna-huna. For example, sa swertihon ka. Hmm.
22: Amoy ito, oh. Ada pa nga litrato it paragbasahan ko, han, baraha, ada pa.
0: Bea Alonso, ikakasal pa ba ako? Amoy ni pakiana.
22: Oo.
0: Okay.
22: Ada, maran baton.
0: Oo. Tarot reader, civil yung una.
22: Oh,
0: hindi sa church pero medyo hidden lang. Ibangin nag-istorihira nga da.
22: Ah, daddy da.
0: Ano nga ito igini kay Kevin?
22: 2021.
0: O, 2021.
22: January 2, 2021.
0: Ini nga pagpatigunia.
22: Oh, pagpatigunia.
0: Ito yung mapapangasawa mo. Mature na siya. Matured siya mag-isip. Yung love niya sa'yo is true.
22: Oo. Oh.
0: Ngayon,
22: amoy ito ang sering.
0: Gintigo na ngayon ini nga daan kay Kevin.
22: Amoy ito. Upodan mga igin pakianan ni Bea, di na ito nga paragbasan baraha.
0: Oo.
22: Pagkakaslon pa ba ako?
0: Okay.
22: Kinuha hintulong card and reader, ngan iya igin explicar kan Bea ang buod sidngon hini.
0: Mm-mm.
22: Later on pa nga, civil wedding iyong una.
0: Civil wedding.
22: Hindi mo na church.
0: Hindi mo na church.
22: Pero hidden lang. Disakto. Ginsikrito.
0: Ginsikrito na.
22: Oo.
0: Mo kakipeb-kebe.
22: Nagpakian ni Bea, san uman ito matatabo?
0: Okay.
22: 7 months from now or 7 years from now. So, adala ito. Okay. 7 months rin ni Bea, diri pwede kay magtratrabaho pa ako.
0: Okay.
22: Kung 7 years liwat, lagas na ako ito, kay 40 years old na ako.
0: Mm.
22: So, nagpakian na Hibiya, 40 years old na ba ako nga kakaslon?
0: Mm.
22: Pero nagsiring ang tarot reader, basta ada lah ito. 7 months from now or 7 years from now. So, sakto kad man.
0: 2000...
22: Di na ni ka-fifth year.
0: Di na ni ka-fifth year. Kay 7 years man.
22: Oo, 7 years man ang talaan.
0: Baga maaram lahat ya, baga magkuhan ng sakto. Anay, bahala na ini baga... Masaro sa'yo, basta di lang maglapos.
22: Di lang maglapos, oo. Nagsiring paan paragbasahan baraha.
0: Okay.
22: Pero, bungga, iton imo magiging kasal. Ngan it imo buhay may asawa after na hininga pag-civil.
0: Oh.
22: Kaya iyag pagintigo, nga katimit civil wedding, magpapa-church wedding pa.
0: Oo.
22: Adi man.
0: Ito.
22: Kay kunya na ka magpapakasal,
0: oh.
22: Dako iton... chansa or porsyento nga magbubulag kamo.
0: Okay.
22: Oh, asya, nagkintagan yung panahon.
0: Mm.
22: Okay. Labot lahini, ginawas gihapon dida han pagbasahan mga baraha, an iba nga detalye han lalaki nga mapapangasawan aktres.
0: Baa nga, kakipin Kevin.
22: So, nagpakian Hibiya, ano, bangin o banon na ito? Bangin lagas na ito?
0: Mm-mm.
22: Answering han tarot reader, matured na kasi siya.
0: Matured na.
22: Mature na rin siyang mag-isip, pero itong iya paghigugmahimo tinuoray.
0: Okay daw, kakipipipin.
22: May da pa.
0: Oh, may da pa ngayon.
22: May da pa yung mga tigo.
0: Purbi.
22: Iyagin pa kay anak kung magkakaanak pa hiya.
0: Ito, kakipipipin.
22: Ang baton,
0: oh.
22: Magkakaanak ka pero taga K5 it amay. Balita dire. Pwede.
0: Ang K5 Kevin.
22: Dire, dire. Pero ade, joke lang dom, nasering. Nasering ang paragbasang baraha.
0: Oh.
22: Magkakaanak ka pa, Bea.
0: Mm-mm.
22: Supposedly, it ako nakikita, Didi.
0: Nasering ang paragbasa.
22: Oh, ang paragbasa.
0: Oh.
22: Tulo, pero itong klaro good, Didi. Duha.
0: Nga anak.
22: Nga anak. One girl and one boy.
0: Bodo, kag-ipip-kipin masyadong ka-idea.
22: Nagpipinan-miling ak didi kung may pakianibiya, kung mag-a-adapted hiya.
0: Kung mag-a-adapted hiya.
22: Waray man didi. Madidis kariltak mga pangarap. Go, hadton magpabasan iya kapalaran ni Bea, pinaagyan baraha.
0: Oh.
22: An iya pahadto ka kuan, kaupod-upod, an iya anay ex nga Dominic Roque.
0: Okay.
22: Okay. Pero pag January man iya nagpatigo.
0: Oh.
22: Pagka August 2021, inin ir natin kumpirmar
0: okay.
22: ni Bea after 7 months, tika nga itong pagpatigo, oh. ir ging kumpirmar nga mag-uyab na hira.
0: Okay.
22: Pagka 2023, nagproposin kasal, July 2023, Dominic kan Bea.
0: Okay.
22: Pero waray pag iha, kay waray nga, 5 na kabulan, tika nga ito, han pagka February 6, 2024, nagbulag. So tama ko ng paragtigo. Kung kunya na ka magpapakasal, magbubulag lagi hapon ka mo.
0: Hmm.
22: So may dahi mo maabot nga matured nga lalaki.
0: Okay.
22: Nga magpapa civil wedding ka mo antes itong church wedding.
0: Badong.
22: Okay.
0: Sige.
22: So, nalink na hiya. Nga to kan Vincent ko.
0: Okay.
22: Nagka, amoy ton, paray kahidayon.
0: Oh.
22: An era church wedding dito ha, Spain.
0: Hmm.
22: Pero natigdaan na lakita, nga amo na ini an natabo.
0: Nagpakasal.
22: Na nagpakasal na hirahan Lunes ang gabi.
0: 45 okay. years old na ini he...
22: Vincent.
0: Vincent.
22: Hmm.
0: Uy, 46 na. Yan ang July.
22: Oh, nga yan. Okay.
0: Makuan na hiya, ma 46 na.
22: Okay.
0: July 1980 nga ini hiya kay Pep Kevin.
22: May na nagkakagawa siya ng notisya.
0: Ito.
22: Nga na dayon, Inimplastado na nga tanan actually dito ay Spain.
0: Ang kasal.
22: Ang kasalan sing bahan.
0: Okay.
22: Pero may dagod ko no talaga naging dako nga problema.
0: Okay.
22: So ang natabuhin eh, kanang prenup lagi hapon, ginayos ni Rabea nga ni Vincent itong wedding.
0: Mm.
22: Kay naguhuna-una ni Bea nga bangin hiya maging matandang dalaga.
0: Mm-mm.
22: Tapos si Vincent naguhuna-una daw nga bangin bilyonaryo hiya pero single hiya.
0: Tama. Ano mo nito ni mo baga kalipay hitore ka kalugaringon nga pamilya? Hinamat baga papahinungdan ni mo itong ay mo billions of pesos?
22: May dako nga nagin kinaistoryan na uroon ng adlaw. So, kung mas buenas pa ako kontra kan Bea.
0: O nga yan.
22: Kahit ako, mister, ipinakikiglaban ako.
0: Ito.
22: Bisan pa kunit hiraging kasalian na. Ano man kunit makikitit ni Bea kan Vincent?
0: Mm.
22: Kung Rico ni Vincent, Rico man kuno ni Bea.
0: Okay.
22: Ihimuon lang kunit yung dekorasyon ni Vincent.
0: Pwede liwat.
22: Oh, di naman ko nito na mag-iinupod pirmi. Mm. Di naman ko nito pirmi makakahangkop hibiya. Kaya busy man hindi ko siyo.
0: Oh.
22: Mas maupay pa ko nito ako na sa awangaran parang tricycle.
0: Igido.
22: Pirmi ko na aada.
0: Ngang pirmi na nagahangkopay.
22: Pirmi nagahangkopay.
0: Badaw, amulat di pirin sa liwatin ng mga klase mag-asawa ka kay Pepe.
22: Biliwat ako ang rason na akong sangkay nga.
0: Simple lang ito.
22: Simple
0: lang. Simple lang.
22: Oh, hihimon lang ko nito na trupe hibiya.
0: Nga, ang naasawa niya in
22: status symbol ako nito nira sa halit nagpirit pagpakasal.
0: Hmm.
22: Oh. Anyway, may da talaga na prenup.
0: Okay.
22: Nasa ring itong legal counsel ni Bea, ng attorney Joey Garcia.
0: Oh.
22: May da ko no prenup. Okay.
0: Prenuptial agreement.
22: Oh, mismo na hi attorney Garcia nag-confirm ang kasal. Nga
0: okay.
22: Natabo, nag-opisita era, hi Mayor Binay.
0: Okay.
22: Pero nagsiring ang abogado, nga waray ko nung natabo nga delito.
0: Okay.
22: Tungod ang prenuptial agreement.
0: Oh.
22: Dere accurate ang mga nahiunang nga report nga may ada dispute, may ada hesitation, pagruhaduha, o unresolved issue.
0: Okay.
22: Oh, waray pagkakasabotin issue didahang prenup agreement.
0: Okay.
22: Sering ni Attorney Garcia, ginkong kumpirmar ko nga ang duha nga partido in libre, maaram, ngan voluntaryo nga nag-execute han ira prenup agreement. May dagod nga iyan. Ngan pinirmahan ni Miss Bea Alonso ngan Mr. Vincent ko antes an ira civil wedding.
0: Aro do kitang kopya ito nga prenuptial agreement para mahibaro ini madlang people kakipin-kipin.
22: Ano, pero kay ira itong kuan, personal.
0: Mm-mm.
22: Ambot na kung ano't matatabo. Hini, yan na, kay human naman magpakasal.
0: Oo.
22: May daliwat didi kuan kung hain man hira mag-honeymoon. Mm-mm. Kung magmamalahi mo na hirahin kuan.
0: Bata.
22: In bata batuta.
0: 38 years old na.
22: Mm-hmm.
0: Hi Bea Alonso. Natawo hantun October
22: 17, 1987. Okay
0: daw. Ah.
22: Katapos ni Rakasal, July 13.
0: Ah.
22: Dedahan pagka Merkulis, balik trabaho na agad si Bea Alonso.
0: Parang wala lang.
22: Parang wala lang. Nag-taping na diretso han iya upcoming primetime series sa television, Whispers from Heaven. Waray hindi.
0: Waray ngayon baga natabo nga honeymoon.
22: Oh.
0: Pero kadiri kita maaram kay pagpormo.

0: travel out of the country.
1: Mm-mm.
0: Maram baton ni Vince.
1: Vincent.
0: Hindi Tito Boy. Oh. Maraming trabaho.
2: Oh, good. Oh,
1: ito. What really, what ano? Kung baga kinika kay Pep Kevin, aadaman na ito nga negosyo. Katapos, pwede ka man ito ibilin itak mga gintatapuran ng mga tao.
0: Oh.
1: And madali naman lang na pag-monitor hinin dalagan, hinin imunegosyo.
0: Oh, online.
1: Online na, tanan.
0: Jesus.
1: Kung baga ako hinika kay Pep Kevin.
0: It very pwede pagbuhaton, it online nga honeymoon.
1: Ito! Kay Pep Kevin, kay no touch ito, no touch.
0: Pero kung gin-adapt na ni Bea, pagkikinulbaon ni Vincent. Matarik ito, may pag-honeymoon na kita.
1: Adahin bantay sa lakay. Okay.
0: Nagsiring hi Vincent balita nga, hapag kaya na, inin, waray laanay honeymoon.
1: Mm-mm.
0: Kay busy ra nga duha at ira tagsa-tagsa nga trabaho.
1: Oh.
0: Okay, waray laanay, waray laanay.
1: Okay, sige.
0: It kore, kaya din na kuan nga intriga.
1: Ito.
0: Na come in naliwat ining partit kag anak ni
1: okay,
0: Vincent.
1: Okay, okay.
0: Ini yan nga ato nakikita na screen. Hibeya na ito ang nagpost.
1: O ngayon,
0: Hibeya na
1: may danira nagpost. Simple lang nga cake kay Pep Kevin. Tapos, nakasurat, it bobo itong cake, just married. Tapos, it ira baga paniplatan hay ratag sa pagkakaunon ko ni Bea ni Vincent ko. Kita daw, ito nga siplat ni Kuan, ni Vincent ko kan Bea Alonso. Pagkakaunon ko dito na.
0: Ni Kuan ito, anak.
1: Itbaga pagtutok ba ni Vincent ko kan Bea Alonso ba? Purbida, anay.
0: Igin sikreto, go digin sikreto, adi man.
1: Ah, sige.
0: Igin sikreto. Ito nga cake, ang naghimo ito ko ang M's Catering Services. Emily. Emily Cinco. Ikaw ang naghimo ang cake.
1: Catering Services.
0: Oo, amo ito naghimo ang cake.
1: Iyan nga cake. Oh. Congratulations. Big time natin mga kliyente yan na, Emily. Ha?
0: Hay na, Antoine Sering. Igin tago. Kay waray upod nga waray upod nga kag-anak.
1: Okay.
0: Anduha.
1: Mm.
0: Karagsid ngon, waray pa sabuta. Hanigin kasal, an ira tagsa-tagsa nga mga kag-anak.
1: Oh, kag-anak. Okay.
0: Oh. Ay ano daw lang agin tago man ni Vincent. Di ba kuno, usually, maaram itong mga kag-anak
1: na
0: magpapakasal it ira mga anak.
1: So ganhin, out of courtesy na lang. Kay, bisan din na kamukinahanglan hin parental consent. Kay, Hibeya, 38 anyos. Ikaw, Vincent Ko, 46 years old. So, di rin na niyo kinanglan nga magsari hidon iyo mga kag-anak nga mag-aasawa ka mo.
0: Mm.
1: Kung di rin man magsasarit, kung di na magkinanglan at magsarit, more or less,
0: magpapasabot.
1: Magpapahibaro nga ikakasal kami. Ano man, nasisina ba good man kag-anak?
0: Amo niya nit, Kuan, amo niya nit dako nga pakiana, kay may daan naghuring haaton.
1: Oo.
0: Siyempre, nagdaog ang paghigugma.
1: Okay.
0: Love wins para kan Bea ngan Vincent.
1: Okay.
0: Okay nga, siring pa man, second chance an actress. Okay.
1: Mm.
0: Pero, how true nga nasisina ang mga kag-anak ni Vincent?
1: Okay.
0: Hining era tigdaay, pero duruhin kasikrito. Bagabagay naka CIA inindo kasikrit. Nga era pagkaslahan gabihan Lunes nga adlaw.
1: Okay.
0: Kay kahuman adit na sunod hiniya na.
1: Sige.
0: Kahuman makasabot. Han kag anak ni Vincent. Han era pagpakasal. Hadto mismo nga gabi.
1: Okay.
0: Mga alas 10 gabi. Igin patanggal ang video han pag-attend ni Vincent. Han event, han era family business. Nga nakada online.
1: Ngayon?
0: Oh, may da nagsugo.
1: So, kumbaga agin sa likway hiya? Inibay no sa nga pamaagin pag sa likway?
0: Basta, di dahit era ka ng business online.
1: Oh.
0: May da nira, bago lang ka ng pure gold dada.
1: Mm-mm.
0: Nga, pagkuhan nga, nag-open hira, sugadini.
1: Oo. Oh.
0: Era agin pa-delete ang video. Kundiin na di dahi Vincent.
1: Ngayon?
0: Waray na kung ito yung nakikita ah. Gintata
1: bangin laliwat na delete or for whatever reason nga ginhimuan liwat ini hinbaga Malaysia. Oh,
0: dida ko
1: ni mga malisyoso, malisyosa nga panahon na huna hinintawo oh, kay Kevin.
0: Dida ko nito nga video.